0: mamere metso tse mashuma mabira metso supile mpile o tla horane ya bone o tla tsipina tse manate kwano press are ke rata wena Jennifer Lopez LL Cool J but all I have to get us one liminele o simama atsama le java bar uvalo mama dikajeno ke batla ke re tlo bua ke bone batho ba batjha ba ntse ba bua ka yona ntho ena gore e bang ho ka hwaetswa molao jalo ga re bona mo mamedi letsatsi le letsatsi ho e ba le batho ba lahlambana re bona jwalo tlhokeo ena ya mosebetsi mmamedi le bothata na ona na leano lena la gore go be le tekanyetso ya gore mmamedi motho a be le bana ba bakae e ka re sebeletsa kapa mmamedi bana ke mpho e tswang ntate modimo batho ba betse bana ka tsela ba ka kgonang ka teng 0860003084 mamede ke re jalo ko mo nna le wena re utlwe gore o reng 079 758 5066 na mo mamedi e bang o ka kenywa molaong o ka re sebeletsa ka nnete bang ho tweng ha o bile le bana ba bangata e be bana ba bararo bana ba bane bana ba babedi e bile wena o ka thabela gore mohlomong e be tekanyetsong ya bana ba bakae mamedi ntse le North Mexico noto England ha re bue he mo mamedi re ke re utlwe fela maikutlo ha o mona ho lesedi FM
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa.

0: teko ya o tshosa tse molimo le nane o ladikalaneng fela.
1: Mamedi metsotso e mashuma mabedi hantle pele o tla horane ya bone African Jazz Pioneers 1010 special. Ke pina manati mo mamedi ho ho vega nete ha re bua ha jwale mamedi ke to England ke North Mexico. Banna e gare bana ba tshwere mehopona lefatshe ba tlatso tla hopola Canada e se itswile mme ke mona he mamedi papadi ena se matile metsotso e mashume amane. How about now, England? He gets it a fella. Mamma, there is a local Merutre or ring. Mano 086-000-3084. Recarajello Comocageno. Mona Hole Seri FM 079-758-5066. Le Seri Dumela?
2: Oh, just right.
1: Ela, one of me.
2: Hey, the Barabi is a secure center. They have been here with them only.
1: That work?
2: Oh,
1: 10-10 special. You ate it and drink it.
2: Hey, we are almost going to lose Virginia.
1: Hey, and that dog or ring winner?
2: I know the civilization, the group fever too. But it's heavy. And I have to tell us how Bana, Ula, someone not another one.
1: Let's say your family.
3: I'm police too.
1: Hela, one of me shabuwa.
3: I'm not in police too.
1: One of me gima.
3: I'll chop it up on my stop. P. Come on, I got quack, Ben.
1: Hela, tepo, so ring when?
3: I'm police too. I'm going to Yagamu to go now by Kamu to Long Cosual. How in two will be long and that in two zero go for them support. He can over by last ambo, Baba damp ambody does be make up a waiter. Cause 20 canyons and that to basketball at that way. We be long and I be long go for lay a gum gamu. Why,
1: Fella Tapo Motoria Zibori, how is a Jena, Lijena, one out of a day?
3: Hey, you know, come with us. Wa bona motho a sa tloa a nkile dithibela peleng tate wa utlwa go gana ntho a sa kang a ikemisetsa yona ke ka o tla fumana go ba jena a ngata
1: tshepo ke utlwile ngwana mme ke ya leboa
3: thank you police too
1: mamedi leshome le metse supileng pele wa tla gorane ya bone lesedi mamedi moeng dumela. Let's say dumel. Banna mameriki eno hlabantla Mexico, 1 Mexico, 2 England. Mna di papa di ena ganet. Let's say dumela. Mameri mo enkhotse. Let's say
4: dumela.
1: Ela ndade.
4: O bira ba motswadi.
1: Ke a pela ndade o pela vangwena.
4: Ke a pela. Ke la ka tswa mona ke se nka tsire mo tso skole kwa ke a suka ntse na go bua kana te mbono. Go bua ka ngwana
1: gere e bang ho ka kenywa leano lena la hore ho be le tikanyetso ntate ho ya ka mogore bonang bana ba la hlwaga teng le maemo re phelang ona na e ga re sebeletsa dabeu
4: a na te mulo jeba ba sebele
1: ho bani
4: a ngwana na te mulo wi ke le motswadi ke a nyala ke ka tlo nyala ke a tsho ha ke batla mwana le monga go ba bidi ka mo ga o mbono bona bana ba ba bidi ke go tsela bana ke go eta mo bana ba ba tlo tsela ba tlo tsela ba tlo ba tsela ba lande mo e ke go nna ntse ke se le bisa le nna go di nna lana ga bona mo re teng mo go tsira fella ga ga sa tla itsa go e mong ya pele
1: tsela ndate mo go ja le montsena re ntse re bona bana ba ntse ba lahlwa re tsa jwang o iqoba ntwe
4: bana ba la sa na temolo e bitso lang o go fumana wa motho ne o yentse ngwana le motho ka ntle o tsaba o bitsa monna o go le o tla mo ina swa go tla ka tla la sa ngwana ene no bana nyana ba se nya ba se nya ba se nya le ha se nya ke monsha nyana o sentse ke motho ka ntate
1: ntate nko ja go tlile ke ya le boa
4: Wara zimo na temotswa.
1: Le seri FM dumela?
5: Eh bololo mbolisto.
1: Ela ngwana media kwa.
5: Iya, mna tama to tsoga mnyang jale fa wa section 4 Mandela Park.
1: Ela Jeff.
5: Inta to ka batsona ka ikoba joant. Ho go guna batho ba bontate re bo responsible ba nike na na hore. Ntho e tsam batho ba bomme ba rate bana ba. O ba ne mhlambe motho ntate ha sa leyo ka poska ntate ha qeta ho tsho o thotse motho. Wa motho ka pokintate ha gone mo hlaisa so batho ba bontsha ba bomme ke bona e le bona ba bang ke responsible gore ha bana ha ba itlokomela ha o tswa tabentseng ha o tsiba go nkile motho wa motho ka pokona o nkile ntate ha tshaka hao then e tsa sho ba go mhlanto o street ke di tibela pele
1: jale na rona batho ba bontsha de le rona rena ha rena poso ba re a tsiba condom di teng go hlop
5: wa tsama ntate wa ka re phoso wa holo bane re tlo ba le ya datla bana ma bana ba ba la sa go bane re a ba le ya so nna ne ke re ha re go thalela tsaneng ka ofela gore ha ka ba bona o tlo ba le ya tsitsa go tlo ha ka ba o tlo ba o batla ngwana le motho then le ka discuss taba ye nga yo ngwana a tola tshuwa go bane ka ofela ke le ba di re irresponsible
1: jale rona bo ntate re nge taba ya na hore ngwana o sala le mai
5: e rona ke jwalo a the haona nthini wa tsa bana ba botlhokwa sokwa e bile ke le tsona le tsa ngonda demo ding tsantse ba gateng mko ngwana o etsa thabo ena ka ka galapa
1: jwale mo jale fa o ya ga wena o na no roi motho ga mong nyana be le bana ba bakae
5: wa ba ntate wa ka nna ka nnete se ke na le bona ke na le bona so ke na hana po fa e ti mono o ka ithola ka o tsa
1: ngwana mme go tlwile
5: thank you
1: Tsebele tso ke le sedi mama di dumela?
6: Ke tlile ka go di sto.
1: Ha mana di mme wa ka.
6: Eh ke mkhono scout ha pe hle go le sto.
1: Eh la mkhono scout.
6: A tlo nna ke bona ka re e ka se sebelle ka go le sto. Ha motho o ka ba le tikanyetso ya bana ba babedi. Ba e ka tlo save tshelete ya South Africa. Ba ne hona le tshelete ya grant e tswa. Ba e bona.
1: Eh ya mkhono.
6: Hona le tlhoko ena go ngwana ha hula ana le bo 16 e ya nkuwa tshete na grant go ba le masisa pelo a ba mbohloko jole ha ba le ba dedinyana a ha o tshwane jole ha ise le bohlano ba nketse grant o ka yutwa ke hlotse ka ka
1: and rela ngone ba bang ba eketsa lenane la bana palo ene ya bana ka lebakala yona
6: e jwalo wa bona jole ha o se vui mo na hi nyaboko
1: cho
6: kane tinane ke re fela 2
1: ilegane
6: a 2 yona ilegane ibile le nane ke tsape fela 2 ya bakilekane
1: yala ke ga ke batla 10 ngkhonong
6: o tlo ba isa jang o ba re sanga di jotsa masimu ha se di jotsa masimu hona jwale
1: gono ska uti ke ya le boa
6: thank you bye
1: Rona ga o be le masimo a saleyo le sedi
7: wa phela pedi
1: ke a phela ga jere ya ka phela jwa mme
7: ye le squee
1: ye la squee
7: e ke ke ke hlae se se se se ha o be le eh ke di na ke mahala hore mwana ke mphoetsa go tete mo tshelo le ba ba ba kae ka ba yetsa empa di karabelo bo be teng ha go bontate ke na hana re tena re ba lahla tsena bana bana di karabelo bo be bo se yo go batho ba tlisa teng bana bana mona le fatshe go ba se di re re a tsetsana le motho wa ka re okay ke kopa hore ha ba nne o ntse bana ba bakana nene o sotsa mela thoko le nne ke ba etsa ha ba le bahlana ka ditivi
1: jale ga mantsoa mang screen jo e tlalosang ke ya hore ha o le monate mona re ya dumellano ra e ha o ntse bi sore ngwana o sa le teng ra e ngwana o ne kwa rona ke tla mohlokomela ke tloa ke ja fatshe
6: ha monate jwa
1: Jwale bonyane motho ka mong a ka ba le bana ba bakae?
7: Atshe, three right. Ska feta boraro mo setho lwa na
1: ga itsira ka go utlwile.
7: Eya, vele mo re ba gale galeng ba ne le dingwa gale galeng go 5 6 7 ba re tsena ho sa dingwa de tsena na vedi.
1: Rutile skwi.
7: Thank you very much.
1: Bye bye. Mamedi go pela ntate molo wa ka mona banna yo e gale ona le monate. Monna molo na mata ka bo 25. Yo, ya. Lesedi
8: Mistavi
1: Ela ngwana mme
8: ke tebo dal ka ngwanese
1: amnadi ngwanese
8: o wa le skeme ke me ntate wa na le di linganya na ga mafahlane ntile mona
1: skeme ke mo re ngwana mme
8: wa tseba zeli ke tla be a habedi wa tseba yena hla ke re la bana o ka la tswa Mistavi eh a bonolo e ka fela ba bana ba ya hlaya ka ntlong o ka thola hore ntate o ntse ngwana le ngwana hae ompo le e mongwa family a temeleni jwale mme ha batle go ngwana a hlaele o ya tsena molahlile Mr V a ke ka ntleng ya
1: yona ha mme etse dance ke mekeme
8: Mr V botlokotsebe bo bongata lefatshe mona hey bo ntate kae kae re le batla rena le botlokotsebe ditakatso di batla di mathela o di mahlo le o gala le motoutu Mr V go ba ka di tsaro go ba ka bolo go lenyana le rona kana ko nngwe bontate ha o bona motho a mmefela kana ko nngwe iponela data ile bona botlokotsebe Mr V sa gore lena la bana motho mo motho a etse bana bophelo ba ka bolthatanyana Mr V ba ba raro ke nana ba ba ka ba tla ba lekane Mr V a ka mgo bophelo bo leng ka teng tshe ke wa tsama motho bophelo ka bona go le betere ka sheno o sane ha tsebi Mr V ro ka etsa la jalo ha ba le ba raro la so fela tsho mme sebe tsi ntho tsa se tsa tsa mele hantle a di gole ba ka o hlola bana ha o etsa 8 9 ha o fela ke mtsebe tsho mo mathata wa hatle la o sa ne ho etsa la mitadi
1: bana e tlo ba mathata jwale
8: ya na ke kupela fela hore he ba semba so 53 a ya ba tsau 3 mitadi ya ba re tsaba e mi sa ntweng long ba khine di pere tsena ba re ha e re di khina o tswa moya pele
1: o tharu ba emise
8: ke bo so emisa Mr V o le nne o le ntate ngene bo so tlama diperetsa ha o be so ipapalla fela o itshireletsa jwalo and then bo tse hore ke qetile ha bo pino jwale ke a pele Mr V a ke te hore tsbudi sa ka Mr V ntwa tsa o di tsamela monate ka itebuela le nna ntse ke tsama hantle thank you Mr V ngwanisi
1: ke a le bo skeme ke me
8: thank you Mr V
1: mme di skeme ke mara ba le bararo ka nnete ha di eme di botse ema tsi ska ya pele ba felletse 3 ke jwalo ga emuthu aga re se re tla bapala ka tsela e le re re itshireletsa mamedi dumelang
9: mo ne mbeli
1: e la khaitsedi ya motho
9: ha mona tozo
1: ha mona di khaitsedi ya ga
9: a se se nya se khala khala
1: e
9: la a ke batla bring me bona tate ka bana ha ke batla bring motho wa tate ka ngwana motho wa nne ke ena tshwantsa tsebo ha ke batla ngwana ha ba khaitsedi speech ha tlo bona monna o tlhabile speitu ha o na dipidisi ga tlo bona monna go nwa dipidisi bana ba bakata ba tse balasiwa ba ngatakataba go ntswa ka bo mofili o kebe wa kena ka ga ntho ga o keta o kena ka ga yone o ema dikgweditse go bonka o fela ngwana ba tlhage ga keta o tlhabo molatlha kopaontetekeopao ba le tlhantshibileng gobane ke nna ya tsebang gore ga ke gobetse lebele go tsoba le motho bele ka nna seka tseba go ditlhaba speke ka nna seka tseba go dira dipitiso
1: kebile o motho wa pele wa o tseba go motho sa le teng
9: ke nna motho wa pele wa o tseba go motho sa le teng because o jere ke nna motho oo wy ke mo emela a tlhale ke mo bona keta mo bona ke molatlha
1: tlhoko bona o mosialela ngwana o tsamaya
9: ga o mofurelela oreng o mo beya moo oreng then e ne ya bana ba bangata nna ke batla go tshwaya mmuso phoso ke na le ngwana le bele bele ke ntate wa ngwanaka o a tseba ebile o dumetse ke a kgotha lesetsa lesukodisa ke ya maintenance court ebile mo supportisa mmuso wa neng ba o kena ka eng o a e tshwanetse o nkeng dikarabelo ba bana ba seng ba one gobane ngwana o mole mongwe o na leng tate wa gae le ga e ka babedi ke ntse beli le monna motho mosadi oo o tlo tshwaela a tsewe because monna gantse support-a ngwana gae jale mmuso ko lena wa kena ngwana o gola tšhelete kata fota ya malome balome o gola 350 ngwana o gola e ngata go feta nna leli kere bana ba ntse ba ntse ba bangatangata ba phoso e sale kala ka mmuso wa gona ga o kene ntho e seng ya gago mmuso o kene jang baneng ba gobane ee makheko ke a utlwa makheko batho tsa itekanelang ke a utlwa ba ka nna ba fuwa tšhelete maa ngwana bele wa sebetsa SABC nna ke sebetse ke godisa tšhelete ya ngwana ya grante ke isa bele maintenance bele ga tlakala a itene ikarabelo ngwana gae a mo support-e kgotho ena mmuso o gang ga o tshofela data ngwana ba tsweletsa ga e tlhetlo e gogang ga o fumane tšhelete e nana because ke ya batho ke ya mmuso maa ke batlago mmuso o nana ore maqheko le batho ba sa itekanelang bana ba tla ba ntshiwe gogang a se bana ba mmuso botho babana bao ngwanakaaba dafor o nana le ntate wa gae ke moswa ke o nana ntate wae ke sa bata o nana ntate wa keng kaekae o ba sa podieng bonata bona yone mmuso o kena kae moo so bana ba bona batho ba tsetsa bana because a tseba gore ke kgona fa exanteng ntate o ne wa mo maintainer ga a tlhokagala ngwanana ka bona le dišhege mo wa bonesikatatatata tsa pentšhele o utswa ntshwe ntsa itsiwa maga moo so bana ba bona bedi ba tlotsa bana ba bangata ngwana mme ke kala ka ba ban tree e ngata e ka bana ga e sa emele na emeletswe ke ona
1: jale bonyaneba
9: bedi bedi o lethata kana-kana ga e sale o lethata gale-gale kona a tlwa pasi go na le masimo plasing kona o fuba mokotla wa phofo go tlhabiwa kgomo kama ka nako ele a le one o gogwa mo sia ngwana kona go thata bana ba sekoleng ba le five kwa motsamai kwa mojake kwa itumele ba five ka ofela ga o ketaka pele ya bana ke ba golola ba le five mmuso baneng ba ona kena-kena ka otsoka dise gobane o mone mo na le tatae wa mentlhe ke tate wa gae bana ba ntse bana ba ba nate because mmuso o ba fa tšhelete ga e ne otho veno o support-a ngwana gae 300 itumele o support-a wa gae 500 motsamai o support-a wa gae 300 jalo ka ofela bana ba tlo phela ba sena bana ba ba nate because wa tseba gore o lo mathakgotho a batlhela 300 o lo mathakgotho a batlhela 500 yone mmuso wa ketsa wa le ena fela ngwana a ona sa ketsa moregistera o santse a tlhaga a na dipei pila tlhaga bedi kube bibe
1: babae mafinda yo mohamedi ya aiko lesedi mohamedi dumela le sedi FM dumela momedi mo dumela
10: khotso mo bolile kae
1: re dela ga mme waka
10: re teng
1: ha mona tuma
10: hey se tlo sa ho se tlo sa ho se se mo tsu bukhuku a ke tsebe na ke tsantse ke qale kae bua le ngkhono nompe
1: e yang khono nompe
10: se tlo sa ho se bukhuku ha isa le mmuso o ikenya ka ga thagameso ka 94 mo tla ho no ho thubana ba tlo gollwa tšhelete ya ba jale bana ba qala ga ba gore ba ritelwa sekantogo ba e utlwa ka shekolena gona ka shekoleng ka mantaone go lo gollwa bana ga o ka lo sheba di-line ditlala jwang tsa batho ba lo golang bana mare bana ba sotlegile
1: enkgono
10: bana ba sotlegile ke sono ka bana ba phanyeile marama ga bana di-vaseline bomma bona meriri metelele e ka re megatla a dipere a utlwa
1: ngwana a na dieta tsa sekolo
10: ngwana letsa di bona le tsa sekolo le tsa go tsamaya fela dikeišene mone ga a na tsona kore nna ke bua ka tlasa ke bua through experience gobane nna go na le ngwana o ke bontsileng ke mo godisa ke le 64 years ka shekolo le ke na le 79 years ntse ke dula le ngwanoo ke mo godisa tatae ga tla mona o bua maaka mefena le mefena o tlo etsetsa ngwana eng o tlo etsetsa ngwana eng wa e utlwisisa kentlhe tse botlhoko kore kare mmuso o laqala wa ikedia because ngwana a monyanyana a nang le 27 years o na le bana ba 4 or 5 nna ke na le 79 years ke na le ngwana a le moo I'm going to go to the house. O tshwanetse jwa le gore ntate o tla bothiba dikhwane mona modjetse gore o ngwanaka.
1: Magolo bana le siko bo pelong ba ngwana, kgolong ya ngwana.
10: Kgolong ya ngwana. Hey, e bohloko. Ha mmuso o go bona o kadile sopo ena, ha o go bona gore na o tswa jang ka ga sopo ena.
1: Sho.
10: Ha o go bona. Go bana jwa le ha go a bua ntse mmuso, mmuso ha ka utlwa ba founela ntate thuso. Bana ha bana di birth certificate, bana ha ba gole, ntate thuso se letse a ba thuse. Baba e tseditse eng yena selefatshe na le pasa. Thank you, bonse.
1: Go nna mpe ke lebohile.
10: Thank you, bonse.
1: Mamedeng go nna mpe bua taba botlhoa. Bana ba ifumana mmuso wa leka o thusa. Empa o sheba ngwana. E mong gaana di-pampersing. Ke Maria jena o fumana ngwana a itsamaela fela. Empa batswadi ba dutse dikhothong mane ba nwa. Mamedi ke motsotso ka morago ra ya bona re kwale lesedi
11: David le ga ntate
1: ke ya le bona dwa go pedzantle
11: ya ke pedi David e wa le bona lo lifu ya gore wa re tsho ve le ngwana nne ja le ke
1: e ya ngwana me o re ngwana
11: o di le wa bona slow sa ke tsama me ja ntse ile ne ke ga ke ke ne ngwana ntate mo lo man ba ke na fela bitse la bo me wa di ba go no no mpele me ya bo ile mpele go no no ke go ba se malomo mo mm
1: ke le bo wa
11: ntwa
1: dumela
12: very dumela se
1: dumela mme wa ke
12: o go mam ya lefa
1: e la go mam ja lefa
12: very we na ho ya ka nna bana ba ba be di ba le ka go latela maemo ba e khola bana na bana tshelete ne ha ba e tsi bana bana nix ka yona ke tshwere mathata.
1: Mm.
12: Ba ba bedi bana ba lekane. Ke bona mekolo. Dankie le.
1: Ke a le bona go mam Jalefa le sedi dumela.
13: Hela, hela, hela. Volo le la mavolo golo.
1: Hela, hela. Ngwana mme, di a bona.
13: Ngwana le tsoke tsoke tse.
1: Ngwana mme ke mandaga jeno re ngwana.
13: Ke mandaga, ke tsike ka nna ka munya tsebe tse tsoro. Ba di tso kona tsaba sa Afrika. Ha se le ntwa ya family planning e se ntwa rona o ha na ke na le bana ba ba di le mfoda ka wa pelo la tlokagala ga ke na le bana ba ba di le yena e ke se re ke tse go le 2 ye ke le tla ke mwana wa re rwa go di so ka le ka le ba nya la ka pelo wa ka e mwana wa re fuwa go le di ha mo di matsa ka tle matla re le go bakana ga le la ga bona ka tao ke di genela manana le di ga le na go kopa ne nna go nya di ba ka bana ba ba raga ba ba rot ba ba sele ba mo so ntse ya o tso o jola kwa o jola o a ke ne ka qetelola le hle bana go di sto wa ikutsa mana o pele ngwana o le ikutsa le tsa ngwana mo wa malahla wa ikutsa kwa na ka ikutsa kwa na o sia ngwana mo wa malahla so hante le nyalani ke di le tsa ngwana ya tsela e ntse gore pele nyalani ya tsela le nyalani di le fa ja ka banya le ngwana o ya pela matla a rona le boelo ba rona ba bophelo ga re tsende mona ka bana re re and ha nne a sebisa protection a e tlhaba le wena ntate sa ke ke se nne a sefa ke se nne di mo a se se ke tla pedi e go wena ntate o itse e ke tla le ba di ditse a se go re ba ba se di ka ba ba me tsela ba o ba le ngwana o re e tla pedi e ka ke tla putsa ke a tshila ka botsi a se le tlo le bona
1: ke bila re ba tle rona re a ke ke boikarabelo ba mme
13: ha nna sterilize nne ga se sterilize ha nna a tlhabe ke tshile ka go di tsanga a go di pitsi yo no so go di pitsi ha nna a tshile sa ntho ndo kondo go re go se di pitsi ke di ka bere ba le le ba di di ka ba nyare go bona no ke le la tsale le ba di e se be le le ke ba re ba tso ka ke ka go di tsi go kuma di pitsi re tsa mo sa se di pitsi go bana go ya le pitsi go le ke no batla bana ba bana ba tsabo bana ba bana tsena fela ba rra ke di ka ba le na le le ntate go bona la le sa protection ya ka tlile go tsena le bo
1: jwa le bunyane motho ka mongabele ba ba ga e mrana rantiba
13: bonyane ngwana e le go o latela matla a gago boemo ba ba bophelo bonyane bana ba bararo ba ngwanaboditse bolotsi nna ke na le three le manana e baya mme yone ka letlhoka la pele lesadi wa pele e ke na le bana e retlwetse ka bana ba babedi so o ngwana le kgare fela ka three e ba re feleletse moke so ke na le bana ba batlhano
1: ngwana mme ke leboile ebile o buileng jwa botlhokwa ke a tshepa bontate ba utlwile gore ke boikarabelo ba batho ba babedi ba ratanang monna le mosadi tabeng e na ngwana ebile ngwana wa rerwa
13: wa rerwa bontle re feleletse mo ga re tsabe go le tsofale ke le bobu ga re batle gore bana re ka tlholang re fetile ka bana ga ne ke bontle
1: ke a leboga ngwana mme
13: thank you bontle
1: mamedi wa qetela dumela
14: go tsoga le le kae
1: re tele kae ngwana mme
14: amla dibini
1: e jaba
14: e ya le ke se ga na sa ofisi mo lawe
1: ngwana mme o renga wa ikwala
14: a ke di bana ho tla ba bangata ba ba le ba leka ho ba le la ke na le ba ba raro le bona
1: ka manzo o shoda ka wane
14: a ke ke yene le ke ke di ba le ke ma shuma le ba di ngwana yana le mo ke bona le ha di ke ha bu ke ha ba le bangata bonyana ho tla ba bangata ba ba le maganna ba ka ba ba raro be ba leka o se ba ditlhobi
1: ngwanana no ha no hlora mhlomongwe be ngwanane mong
14: a ngwanana ha le mo le ka le di ba le ba ka go kudu le bona ba ka tsa fela go go kile bona ba tlhu
1: a ngwana mme go tlile
14: ka dilile
1: mamari ke a le bo a etseletse metsotso ka mora gore na ya bona re buile nkinela matso metsing ka mona ka WhatsApp nga nete mamari ke likile ho hang ya hana ke mang ya holang ka jene hlola matsatsi a tsheletseng re ya pia pia pia pi mamere re le buile ka nnete re buile kgaitsedi tsa rona bomme bonkgono bontate ba buile le bana ba bashimane hore boikarabelo ha o qala o kena thobalanong le babedi mme re ya kopa le gaitsedi tsa rona a ke re tlwelleng go sia motho a tswe a ilo etsa ngwana fitlha mosie leng kgono empa karete ena ya grantieng yo yena gotlhe ngwana o dula mane Sebokeng yena o Cape Town o tsamaile le karete ngwana o setse leng kgono ke dintho tse e tsalang momamedi tšhelete ena e mmuso reng e tlhokomele ngwana empa e tlhokomela mma ngwana e tlhokomela ntata ngwana gobane le banna le bona ke ngwana ka e tlame a re share ei momamedi go boima mamedi ke lebuile gagolo o mametse le Serie FM le bitswa ka gore ke dikalaneng ke mantaga mona re bitsa jalo Charlie Mind Games are power in unity

0: Mamedi mana mametse era star are rush lilizela nkabi kazi adzama le big zulu by watla hamanati charlie man's game power in unity mamedi harina whatsapp re tla sebedisa mala ke mang ya holang ka jeno re re bia bia bia 086000 3084 le sedi re tla ga mme
1: ama ho le ka nka twaka
0: ke a phela mme
1: ke tsebile ha ba tswe batho ha ke re fello moghele ka tlokolane a tsoe ke re go botsa mahlatsane ka tlokolane a tsoe ke re stone ka potjo a tsoe ke tetelle ka nne malibisa ka smonyo o tsene re bana ka tsela ka tsoe ke nna mamogela maloka semana tsoe tsa se tabanjwa ka tanka ke bile ke a rata ho
0: mme mamrena o rata ke nna tsa tsile monate
1: thank you ntatwaka
0: le sedia fm dumela
2: re tende ka go le tso
0: Manadi mami.
2: Ke khona ska utu hata ka mona ka matla ke ntse tsone hle.
0: Aba tswe ngono.
2: Ha ke re nke ya di taxi mane ke re lotso sa Charles Mokoma. Ba hlali ba mo emetse. Re e ka mane ka Gauteng re lotso sa malifunye methwa. Re khutle re ka tax straight se kunjalo re tso se mogwenyana wa lapeng mona tumo belebetse. Ha tsuwe. Ya le bua mbolisto thank you bye.
0: Ha tsuwe mogwenyana. Thank you, Ngoni.
2: Thank you.
0: Mamedi e qeta ho hlaba penalty England. Ba fumane penalty le hoja ona le sebapadi sa bona se fumane karete e kgubedu. Ke 3 England, ke 1 Mexico. Le sedi dumela?
3: Le kae?
0: Ela, ndade.
3: Ha mola ke ntate wa ka, la ke dikopa ho tsosa ke tshepe tsi hlabi, ha mo le thabo. Ntabani. Yena o ka mola ka mountain go tsata ha mo le mo isa la ga mamgudi tsa o ke ba tso sa ke ntate ka diga matsantsa ka mola ja le bo ntate wa ga
0: ntate la di kile buile tsa tsile mona di le sedi dumelang
4: yela yela yela volo le la mavolo volo
0: yela yela ngwana mme
4: ngwana mme ke petso pitse
0: ngwana mme ntodi mona di ntodi mona di ga nnete ke manda
4: ke manda ngwana mme go jela ka 19.89 ka tsela ka mona ka mona ke business pro ke mo rena ra ntse ba bolisto ka mona ka val wola aus mudiei mukwena wa go latsa tsela ka jino ke re aus mudiei mukwena ka mo ka val ka mona go o body le motseding ke re ka mona ka mona ke business pro ke re fikile masanga sa ke botha di boss mara botha di core bank ke re tsikile ka mona ka mona ke business pro tso hle ke ka mona ka dingala ke re mo ready ke ka mme le tsela ka mme ka go le ka mo tshe ma di tsotsa yo le na a tsohle thank you for the story hore ya bo hlalo go di stone
0: ke a le bo ngwana mmetsa tsile mnat
4: ke a le bo ma bolo bolo
0: hey dada le se di dumela
5: dumela ma bolo bolo o tshe strata
0: re dela ga mme
5: e te nga mo ha u bua le nne mimi mona ma okeng
0: ha ba tswe mme mimi
5: ya ne ke kopa ho tsosa mme Angelina mane HR Angelina mano si ke ratu a phatsine ke tswe ke tsose a u siwa ka ile ngkhonondane se sedinyana mane phomolong ke katelle ka spiki re spiki mme mimi ntsa o rata hle le rato la ka tso a phatsine ku tlo so performile ke a leboa
0: letsatsi le monate mme mimi
5: ha monate jo lo wena hle o ha u file tlo ya ka
0: o ratwa ke nna mme mimi bye bye
5: Bye.
0: Le sedi dumela?
6: Ke mo le bolitso.
0: Ke la ngwana mme shapulwa.
6: O ke trata ke mo ya le pa, protection form and la pa.
0: Ngwana mme a batsuwe.
6: Ere ke motho tsa ka mone ke mme wa ka ke mang ya le pa chabala ka mona ka protection form and la pa ka le ntate chabala la ka na ka protection form and la pa ka. Na le di ma ne ke re mkhono a ka ke makarelo, ba mmitsa makarelo ka mona ke ga ai ne ra ka nnete. A tsuwe tsa dile monate.
0: Ao ke le buile mo jale fatsa tsile monate.
6: Thank you boli.
0: Hey tata le sedi dumelang.
7: Kosa to ke strat.
0: Mwana mme wa phela.
7: Ke a phela mbololo wena o phela jwa ka mo.
0: Mwana mme ke bidza monate.
7: Hey mbololo o bua le di ya mo re bana mo na city bank. Go pa ba tso sa mbololo.
0: Aba tswe ba di ya u.
7: Ke rata ola ka letsa malume wa ka mahlonolo mbololo go bontsha ke lona ho la maobane ena ke uli malawu mane zone iti miqhileni kupa mathela ka mane ka lebene kitso se ili mahapi ka mane ka balito ye ka mane ka Peter Maritzburg ye ka mami ntho a leta fusi msolodi ke re maminja ba ne ka Senegal qetele ka ba a hi bohle ba mothile le maplasi ya mabapi ke re ba le tsatsi le monate la mantau bololo ha molwe
0: mwana mme ke ya leboa ibe se la radio ga moga meqeleng
7: ke tsere ka SABC Plus app mbololo
0: okay ke ya leba didi ya u
7: kanjo ke strata
0: mamere metso tso mashuwa be da metso tseletseng ga mra hore ena ya bona le sedi
8: e la ngona mme
0: e la ngona mme di eva
8: a ndi di hanya le ngona mme
0: ama na di ngona mme ba tsuwe
8: e a ke le boge ba morena maluka se ka o ntso sa ngona mme ke se tlo ka mo botse ke be ke tso sa le mathole ka mo ke next door ya ka ka mo khauteng di ka mo le ke tetela ka double king ka ile le ke mahisane wa ka tangi ngwana mme le ba a gibotse ba ka gimpo tshe tlo mo ke ba tsoge
0: tone ke le bile ngwana mme tsa tsile monate
8: a o be ene fela ke le ngwana mme
0: le sedi mo eng dumela
9: beli
0: bela le ga mme
9: kong ma mo ya la fa o tso sa ngone ya sa ga mane ka ene mane ke go yana ke ga tso e be le tsa tsile monate ke re matshidiso molele kwa mona botshabelo a tsuwe le ena abe monate ko seng ke qetelle ka enjeri ya monare thank you beli
0: khona mamja le fetsa tsile monate ke le buileng
9: bye
0: bye bye bye mama di dumela
10: ba te molo ile kae
0: ndate ke apela apela ba ngwana
10: ai ke tsitsa ntle le gologwe ha ba tswe ba thwana na mme ke tso fen dudu tshiwella ke tso se a upa le shoro ke tso se pule mathanjani tsiven nyelele go tsombo thavile ke a le boa mvololo wa le tsedi fm
0: ta nyelele tsa dzile mana a dikile buile
10: ta ngile gologwe la
0: mamedi era o le tsena re tlonga ba bahlano re ya kwala le sedi mamedi dumela
11: bololo
0: e la ngwana mme
11: Ulu gile lo na bus.
0: Ke a pela nda de ke mauletsa le kae?
11: Ke le duga, ke mo 35 FM betana radio. Ke ke le Toronto ro mona budi.
0: Ke la nda de le duga ba tsowe.
11: Ya, ke ma tele betana man ke tso senda do a ke pagiso mphuthi. Le me wa ga ke ma jo no mphuthi. Ke ma ata ga ke mana le di mphuthi ke ba tsowe ngwana mme.
0: Au, ke a le boa. Go be handle Toronto ro mo lwena.
11: Ha ndiri andle kwana mina ndi vha vhatanya na mani hel ha u puri puri ni
0: inago
11: ya gina kwa dembeli
0: mamedi papadi ene matla holo ga neti ba rana ba kapana ba shimane bana ho hobe vale moletsa phala o sa ile mani ho VAR holo sheborna bana ibe ke penale ga bakeng vale ba moroko etswa e tlabe e latela velo Canada e le mbona ba tshwereng dipapadi tsena Mexico a envolole si Morocco Mexico he banda mabiri fela re tla bona e tla hle fela le jwa mpapadi na re bone mletsa phala o reng ere re tle ka mona ke tla o fa ditaba le sedi
12: VM
0: dela nga dedi eva
12: ke pheso pheso
0: Hama na dindade.
12: Komo re tsabata tshedimo ya ke ngetse sporone ha ke re a se zondiwe ba ne rena le bona kwana ke re ntate morebere re ka mane ka odentala ke re mo kana ga ntshiba ka ona ka bona ga mya ke ngetse sporone ba ai bo se ba mya ke ma place pa ke ngetse sporone ke ba gata ga ofela batho bana VM ko le bui.
0: Re le bui le ntate mo mamedi e fumana penalty Mexico. Fumana penale ka nnete entsele 1 Mexico 3 England re tla bona ntho di tla tsa mavang le sedi
13: bololo
0: e la ndade
13: tutere ga ese
0: jodi tsa mama na dindade
13: ege kipuke mavena ka bona ka botshabelo irike ka mane ka pofu kristuno stuno a swa phatsime kukele ka botshabelo ke re fusima phakisa a swa phatsime ke tetele ka mfumodi wa ka ke mratana ha ndo no duri mabena the one and the only kere aswe a party me ege
0: au reale bonda de mabena tsa tsile mnat
13: bena fela yo lo vidi stu
0: oi oi mame di dumela
14: hi
0: hi hi
14: eh ya tla ntse o bua le skwi ka mo ka matepele
0: vele ke la skwi
15: Eh ya se ha ke ke rume mini ntse ke morata ka moka Kroonstad ke kopa ho tsusanta te mathole ke makhelwane wa stone ka mara ka Kgatholville ke rena le tshiba ka mara ka Waterview ke katela ka molebuheng tumeng ke sa le ba le selo mogele ka welcome thank you very much for the mongate so skills out right
0: o radio ke na squeak ya leboa
15: bye bye
0: mamedi ba ba ile ga ha re pena le ena Mexico 2-3 England papadi ena mongatlelo na bobedi se matile metsotse mashume a mabedi a motsomong ke papadi e bima mo mamedi ka nnete lesedi
16: ee la veli
0: ee la le ndade
16: bopetle wa mamae
0: ke a pela ndade o pela wa
16: tamahao
0: abatsuwe
16: ee a jere masabata mo kare ene ga gola tlatse le maobane godima kgota metse ga tetlhe a tsaya padime ke ntanogre boti segae mafojane a tsaya phatima ke fe e lentse o seng ga letsatsi um ka jeno lena be ke re maare a majang a re

Ke a dumedisa mo mamedi wa ka ya ratehang ho seng hona ho letsatsi la kajeno e ka tsana le hona ho amohela me go tlisetsa tshebeletso ena ya mafube e leng tshebeletso eo ke ke reka mehla ke tshebeletso eo ke o beang hantle ho yona bakeng sa letsatsi ka ofela. Me ke rata hore re fumane thapelo ntata rona ya mahodimong. Lebitso la hao le kgethehe moswa o tle thata o etse lefatsheng jwalo ka e tswa lehodimong o re fe kajeno bogobe ba rona bo re lekaneng letsatsi le leng le leng o re tshwarele melato ya rona jwalo ka re tshwarela ba nang le melato rona o se re se molekong o mpo re lwanele go ye mobe gobane mmuso ke wa gago e maatla le kganya le jwalo le ka o sa feleng amen. Lengolong lena la nyumere kgaolo ya 14 temana ya 28 Numbers chapter number 14 verse number 28 ere ho bona kana ya phelang ho bolela Jehova wa magotla ke tla ba etsa ka moo ba buileng ditsebentsa ka kateng. Ntate Modimo o nromile hoseng tshebeletsong ena ya mafube hore o sa tlotswa o ile o batla mosebetsi o sa tlotswa o ya mosebetsing wa hao wa letsatsi le letsatsi o sa tlotswa o ya kopanong o sa tlotswa o ya tshepisong ya mosebetsi mo o tshepisitsweng mosebetsi teng. Ntate Modimo o reke letsebise hore ke ka yena ya phelang me o tloletsa ka mo le buileng ditsebeng tsa hae ka teng ka mantsi a mang hona le Modimo ho seng hona tshebeletsong ya mafube mosebetsi wa Modimo yenwa o theuwetse me Modimo o etsa e mong le e mong ka mo a ileng a bua ka teng ditsebeng tsa Modimo ha o ne o rapela maobane bosibu ha o robala jwale Modimo o seng hona o tlo o etsa ka mo a utlwileng o bua ditsebeng tsa hae ka teng. O buile maobane wa re ntate ya mosamo hau ke sa tlotswa ke lo batlela bana motsuntsunyane a ko tsamaye le nna o tlo etsa ka mo bokopileng o tlo tsamaya le wena o itse ntate ya mosa ya mohau ke sa ilo batla mosebetsi tswa le nna o etse mosebetsi ko o thole ke yena Modimo ya tlotswa le wena ya tlo etsa o thole mosebetsi Modimo o tlo o etsa ka mo o buileng ditse bentsa hae ka teng go bohlokwa maratuwa ba ka moreneng gore re elelwe re hlokomele na ha re fihla ka pela ditsebetsa Modimo re bua joang le Modimo re re eng ho Modimo go bane seo re se buang ho Modimo ke seo Modimo a se etsa hatsang maphelong a rona nako tse ding re na le ho bua dintho tse e leng gore ga Modimo a sa di etsa e be re a ikwahlaya Modimo a sa di etsa e be re ikutlwela bohloko fela re lebetse hore ke rona ba ileng ba bua ditsebeng tsa Modimo ka thapelo ha re rapela e moratuwa wa ka moreneng Modimo.

0: kile buile holo kgaitsedi ya ka Outhia Strata mamedi a ke re le kole hore re tswa ka difeng makumane ho sengwana e bile re gakola beke
1: bulane le ngwana ka haya sekolo ka baka la ba hlokile tshelta ho register sekolo ka kopa se mantsiwa hle kopa le nthuseng
0: Seso ti haufi le selmo ya sahao o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona a thi ho tse ding ngwa hola ka lona letsatsi lena ma Afrika Borwa a mangata a ile a sala a maketse nakong ya seboka sa mokgatlo ditaba se neng se hlophisitswe ke mokomishinara wa sepolesa sa KwaZulu-Natal Lieutenant General Ntlantla Mkhonazi mo ile a ileng a bua masako kometse Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba ke a dumedisa nna lebitso la ka ke mmantshewa Mofokeng ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi mohaladi

0: ke o lebohile mantsheuwa ba mamedi kgotsong. Setho sa lekgotla la phethahatso sa lefapha la ditšhelete porofenseng ya Gauteng Nkululeko Dunga se phatlaladitse mehato e potlakileng ya go namola bakeng sa go thusa bommasepala ba hulang ka tlhako tsa morago. O radile setshwantsho se sebe ka maemo a ditšhelete a bommasepala ba porofense eo mo bommasepala ba babedi fela go ba le11 ba porofenseng eo e leng bona ba sebedisitseng ditšhelete ka tsela e nepaetseng bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2024-2025. O buile sena nakong eo a neng a teka ditekanyetso tsa porofense le leano la go thusa bommasepala go ya ka tlalego ya motlhatlhobi e mogolo wa dibuka tsa ditšhelete. Ke bommasepala ba Midvale le West Rand fela ba fumaneng tlalego e e tlhokileng ya tshebediso ya ditšhelete, mme bommasepala ba bararo ba di-metro bona ba boetse ba fumane sephetho se sebe. Dunga o re bommasepala ba bangwe ba mathuleng a o putama, mme go botlhokwa gore ba potlakise mehato ena.
1: On a quarterly basis, we will assess the functioning of internal audit units and the audit committee.

0: o be o boloke. Disolong tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's All Brand Flakes ka $84.99. Le 1 kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka $36.99 fela. Disolo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di-12 tsa July 2026. Ka Shoprite fela.
1: Na ID number ya hao ke ngwa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae. Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba holwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale. ID ye thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho a nang le tokelo. Ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
2: Tsebehleng Supercellia Ackermans e qadile iaphita ke re Supercellia Ackermans e qadile re theola ditheko ya fihla ho 50% ke theolelo ya 50% din thonka ho fela ka lebenkeleng kapa online ha se doko se sa leteng ha Ackermans fela
3: nna e bentwe ya sebetsa je
4: mabedi re ke tse tlokomediso ka pelenyana ke ena pele ke nka maikutlo a hao.
5: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
4: Re potlakele Vessels Brone ho ntate Sabata Thedisi. Re leboe ha o bile le mamello ya o tshwara. Dumela ntate.
6: A o tshwane tshwa ke peto pete.
4: Ka mo ha ntate ke a leboa.
6: Eh, a nna ke ka nnete ha o tshwantse ba ne ho bua ntho tse e lana di hlabulehile ka go da ha e tswele pele re tswela jwang ka ntho tse hantle go matla batho a hlabohele ebe eno jale ke bona kebua ka ntho tse ngata bana bana tse ba reketagwe and then mang botlhoni le one ke ntho tse kore ke a fumana gore jale ke a gola ga ke tsena ba dilataletaijana na gore gotle go fitlhe mane mo e leng gore jale Aforika Borwa e fitlhitse o kgone go bonala baai ba yona ba ya teng. Ke a lebo.
4: A re lebohe re lebe Fildion Scroon ntate Sokoti kgotsa ntate
7: ga teng mofo wa gao moo kai wa tswa e ya melata mme ya ka u tswa botlhoko ne o thole malata e kore nka re ba ka kwalwa le bana ba tsetsa nthuna ya gore o thole makula ka bana le shopo ba ta ba shibile ntlo e la pele le tshe hang
4: ma India
7: an excuse me o tla ba anka ngwana a tswa go ha bona ba sokola o ngwana na bua le ena gore sa re tsamaye go lo sign na go di le khwedi e tla fa 500 kana go e o mo okela gore o mo fa yona ba e go ba lo sign ba tswa sign le no sa tlodisa le no se utlwa go di ena hang fo gore e tswa bo tlhoko ba ne banka menyetla mme ya batho ba sokolang la bona ha so ba barata ba tshile fela go ka ba a yipa ka mona fela e ka re ba ka shebua le bona se mantsi wa gore ba tlo nka batho ba itshukolelang ba shibile menyetla go ba fetisa dilo ha ba ka tafla go sign se tsa tlo go di le go ile se mantsi wa e bo tlhoko ma
4: a re le bohenda to Sokoti re fura le Phil Jones Crone re le be vale ho ntate Mphore tumela ntate
8: dumela tshwele ka kgaitse ya
4: ga tele ka ntate
8: so ne ke fela go re SG wa tla ke dumela hore na le mathata ka ra le fapa le lax le se hae mona le bona ba rona ba mo South Africa ba tswa le tse mo ba le rong ba tswa ke ma South Africa ha bana di ID ha ba tlile ba di thole e ba botshata mona ho ba le mathata botshata bo ke ipotsa bona gore ke phikhellwe e leng hore ha iyo ka hare o hira batho ba sena experience kapa o hira batho ba sa tsebe mosebetsi na ke yone e tswang bothata na gobane ga ore wa thola wa sheba ka gara lefapa le le ngwanamme mathata mangata ngwanamme go tshwantse lotiswa re ka sekole dintho di le ka tsela e tsena ngwanamme mo e leng gore ga ore wa thola wa checka ngwanamme gona jalo bua hetswe ngwana o tlhelela South Africa and then mara o kowa molata a tswang ka ntle e leng gore ga se wa rona ngwana o kowa kae ko a re o kowa bomang gobane jalo wa itswa ngwanamme e batla e le thapenyana ke mo ke tshwantse re re ka sekole
9: ba tsamaya ha ba nke le bana ba bona ba ba ntse le batho ba banana bana ba ka bona ha ba tamela le bona ba ye ka kwana ba lo ba hudisetsa ka kwana hore South Africa mona re shebane le mathata a rona ka bona ka South Africa ka bona
4: melata
9: eh melata
4: a re le bona tate Mathibela re fura le Vessels Brown re le be Fixback ho mepa le samogele dumela mme
10: dumela le ga Ms. Kat
4: re tla ka mme
10: ha monat
4: ke le bo
10: ke ba bo tsukutsena bana bana na nne ba ka ba ba itsambana le ba le batho bana ba sa dile mona bo tsukoko ho na batho ba bontate ha ba tsama mo bona ba sia bana ba bona ba ga bana ba bona ba tlo fetwa ke bana bana ba bona ba bo kona bana ba se ba inele ba inehetse ba thumbana ko go bona mo pregnant ha le pregnant mo o tsama le na motsoe ka letsoho ha go se ba ntate ke ntate wa sa dile mona South Africa ko ke e botlhoko mantsi ha ba na bana ba go na ka nnete ba iphetse a ke tsebe ka ba ke tlala a ke tsebe so
4: ba so jwa lo ba re ke tla bona le na ne o television mani le bua ka tsona tabatsina o go ba ba lift shwa di 300
10: Nana 300 Nana 300 ha le pregnant e mong o motsofe ka letso tsa mali
4: sure
10: kana go no no no batho bana na ha ba ha ba ke ha ba ba tle ka monana ka ba gala motsebedi ha ba permanent
4: okay re le bula ngolo mme pa le samogele re tlwe Fixback re le betueleng ho ntate sekeme keme go tsonda ntate
11: le ka nna mantse wa subidisa ka
4: ntate
11: nna mantse wa wa tsaba ntena ya bana ba hlokang di pa di ID o botona di botana tsa bitsi ba tsodi ba bona gore ba phame nne mantse wa ke bothata bo ka ba re ba tsodi ba register re bana ha ba hlaile ka tsa 30 days nne mantse wa di di khaitse di rona pele ke tsa bana nne mantse wa le ke re ba ke di ikarabele hore motho a etsa ngwana le yena di pampiri tsa di batla di ne pahetse gore ntena hore bana ba tla fumana ba hloka di pasa ba tswadi ba hloka etse ba sie bana ga ramathata me mantsiwa o tla tsa moya hore e fela tswa hona jwale go ya pele me mantsiwa re le batswadi le ke di karabela ba hore bana ba rona re ba etsa ntse le dikile ba ba na le di bukana tsa ditibiso o me mantsiwa a ke le wese di tsaka di ka so se ka nna amna di me mantsiwa
4: e bo hloko hore baneng e bo hloko tla hantle baneng taba ena ha re ya botsabelo ntate pule mabena khotsa ntate
12: Re tele ka mans.
4: Ntate.
12: Ege. Wa bona me mans. Ngwana wa molata ke molata. Regardless what, ne? Ngwana wa molata ke molata. Bona na jwale mona Afrika Borwa rina le bana ba bangata jwa. Kore ha re no go ikimisa ka bana ba melata. Di khaitse di tsa rena di tswa ma eding edi nka bontate ba melata ba khuetsa bana ka mona ba khuetsa hape bana ka mona. Ho salang le diga la khomu ha ina ba tsunyana le diga la khomu ke khobula le ko e namane jwale mo Afrika bra ke mo Afrika bo ra mo Zimbabwe ke mo Zimbabwe mo Nigeria ke mo Nigeria regardless what a man tsuane ha skara ka wikimisa ka taba ina mila ta ke dibile man
4: ha re le bo he ndate mabena re le be zone 12 se bo keng ho mme masikele me dumela mme
13: ho tsonne le ka nne wa
4: ka re tele ka mme
13: re teng wa tsaba mme wa ka ntwana e bo hlokojwa o sa tsana le pele bana ba rona ba freya bana bana ba ba tsang kantle ha ba ba botse ifane ha ba ba botsologa bana le dipaso ene u bi mo ka botsa motho na le paso bana pas ke na le setlhogolo sa ngwanana ana tswa kantle nna wa ka ke la ka matha ka sa go shu hang ka ba ka tswa bile ke tso di thuso empa ke ba bana ba re eng ha ba kopa mmuso ba re be batho ba ka mo e be ba thola dipaso nna wa ka ke mathile monna o nyala mosadi to mosadi o nyala ke monna ene mothala nka tswa kantle o ne ntse a nyala mosadi o thole go ntho ngwe lengwe batle o lo le bana bana bana bana ba etsa bana ba ba register ba botse bo ntata bona ke bomang bomang ke bomang go kwa mo bo ntate tshwanetse go batle DNA test nna ka DNA test ya tsoga le ka shoko ngwana kona le 12 years ha na 58 ha na needs nna ha ga tle ka mona sna pass ke bo hloko ke mmuso
4: a re le bo he ke maswabi mme maskeleme re phethela ka ntate letshela o re letsetsa a le matebeleng qwaqwa dumela ntate
14: o tsman tshewa re ka gaitse dia
4: re tele ka ntate
14: o tsman tshewa ntlenya na le fa pelena la home affairs ke bona ka nnete ba hula hula nya matso gaitse dia ka ba o thola o share ntshona e kadile gala se ntshwa hona jana ha mela tene ke na South Africa ka ntshongwe lengwe senya gaitse dia e ka re batho ba dilang South Africa mo ba sokola dipasa bana ba sina mangolo a tlhao batswadi tlamehile ba lo etsa diteko interview gore ngwana enwa ko a bona le ngwana ha sa le mogolo ba nga sna pa so ntshona le bona ba sna dipasa mona gaitedi yaka ba ba tsama di interview ba hlahang ka ntle ka nnete ke bona ile kotse ke nahana gore ntshona tlamile yemela kwa maoto gaitedi ka utswa go ba thola le bo miriana di kliniking yana ba tlamile ba ithola ba hlaitse ka mona la ba tswa di seba ka mona sa gaitedi yaka South Africa nna ga nnete ke misa so ke nahana mmuso wa rona ha o eme ka maoto Jonas ka ba sotse tsare ke phoso e kgole ne ka legale ga ipedi ya ka ke a lebogwa
4: a re lebohe re lebohetse maikutlo a gao ho tsena tsemelo mong ya batho ho marandrang re puisano tsa setšhaba social media e re re dikwaletjena
5: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme Lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
4: e re ha jwale ke suthele mosebetsi mmoho le nna rape o mokwena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo
15: Eneng ile khahlano le melata e dula naheng ena ntle le ho ba le ditokomane. Tseding tsa dikgwebo tsena di ile tsa lokela ho kwama. Sesole se ile sa romelwa sebakeng sa KwaDabeka, Clermont Bophirima ho Durban, profenseng ya KwaZulu-Natal, ho latela diketsalo tsena tsa boshodu mabenkeleng. E mong wa borakgwebo ba angweng ke boshodu bona ba thepa mabenkeleng a bona Clermont ke Mohammed Abdul.
16: We try to contact the law enforcement days before and tell them what to do. So they said on that date, at least to be your safe side, the store must be closed. The damage is very big. So over millions rand stock which has been looted. They also make damage by property, as you can see. And in the area, over 10 plus shops has been looted.
15: Ka le hlakoreng lele ba ba ba ba ra kgwebo sebakeng sa Durban ba ikenyeletsang Tokozo Zungu ba tletleba ka melata e senang ditokomane naheng ena ka okoleo eo e leng borakgwebo lo ipeletsa go ba ka taolo mmusong go rarolola bothata bona.
17: We have a problem here. There are too many foreigners owning the saloon around here in Durban. So what happened? We have a meeting from Kukupaki on workshop. When we finish the meeting, we try to go back our saloon or to continue to do the business. When you pass there by the commercials, I think it's commercial street, we saw the one of the saloon, it was closed. But the one of our members,

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding kajeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, haesale Prosiding ha se Prosiding.

0: ما شو ما بيرا بس ربو فلا بس تبي ليس لما شو ما مرة رو كمرة ربو سلينا تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى تسوى re tsholo re ke selemo ka nnete ka mora ke ka lona letsatsi lena selemo se fitileng ha ne rutlwa ntate ntlantla mkhwanazi a tsaisa ditaba tsena tsetseng re qetelle re ba le madlanga commission pele re bua ka madlanga commission o ne le beletso re hosane ho tla hlaela ho madlanga commission mono wa hopola la hla ho adok committee mane cat matlala jwale ho ne le beletso go tla hlaela jwale madlanga commission ho sane go tseditswe morao taba yeno jwale re tla bona go hlalela neng o tla hlalela neng cat matlala ona mono madlanga commission e tlile ha ke tsebe ka nnete nna nke ke rate ne ke shebile bongadi ke paul ke old man O'Sullivan yeah mongadi paul O'Sullivan nke ke rate ka nnete ha ba hlaha ho madlanga commission mane nke ke bone kapa ko bane bona he ke di professional ke mosebetsi wa bona di commissioner semane ei nke ke rate ha ba hlaella ka nnete batho bana ho madlanga commission di potso tse botswa mono nke ke bone e hlile ho ba buimanyana ho feta ha ba le ad hoc committee mane ntate O'Sullivan ha na le ad hoc committee ntho ke hlokometseng ba ne ba mo fella pelo le yena o nana le hotellanyana ho itseng madlanga mane le hana le nthweno ke bona ba sa mo felle pelo e bile ba mo botsa dipotso ka nnete ho ya ka mo motho lo lebelletse ka teng hlile ha ba papale mane le yena ho tella wa di ne ko bona lo ba fella pelo mane ad hoc committee ga itse ya ka ke bona mo madlanga mane ke bona hlile
1: ba iphana go tsa kada hona le hore motho ha bua le wena utlwe hore o ikemiseditse ho
0: bua yeah
1: le ha o botsa potso utlwe hore o ikemiseditse ho utlwa ya hao e seng e yena a e lebeletse
0: ad hoc ke eng ko bane ke batho ba tswa megatlhong e fapaneng ya dipolotiki nna nke ke bolele gagolo yena ntate O'Sullivan le ha a natelela jwalo fela e ke ne ke bona ehlile bongata ba bona ehlile ba ne ba bofelela pele
1: ke ka go ke tshwang kere go mamela o thata khata go emela motho a arabe go thata ebile go ba thata o feta e ba motlhomong o lebeletse karabo ka tsela itseng kapa o lebeletse karabo e itseng e ba bothata ha e ba e teng ntho e ba re rutang yona mona mo motho o tsamayang teng ga o coacha ko gore o emele motho a arabe o mo botse o itshetleile go karabo tsena tse a ntseng a o fa tsona go mo isa mo o batlang go raye teng ntate ba madlanga gaitsedi yaka
0: madlangaga
1: ona mo batatetse ba tletse wena mona ba tlo o fa nako o ka nnaya mono mo o yang teng ntse ba gopola gore na e ba e batlang ke efe ntse ba tlo o botsa
0: ai ka nnete nna ke tlhokometse se ke di bapisitse ka magetlo batho ba e leng gore gape motlhomong ko bana ga se di-professional he motlhomong tsa mosebetsi ona mane go thukeng ad hoc committee mane jwale ke shebile ka matlho a mafubedu ya ntate matlala nenneng go na le dintho tse e leng gore motho ha paki tlaile mono go na le ntho tse o galelang o di utlwa tse e leng gore ke dumela go ad hoc committee motho no o le yena ntate matlala jwalo kgana tlaile ad hoc committee go na le dintho tse motho no galela o di botse o di utlwa mono tse ke dumelang gore tla utlwa gantle ka madlanga
1: ha di tswe gaitsedi yaka o bua ntho e kgolo nke kebe ka le lebala tsatsi lena 6 July
0: yes
1: 2025
0: yes
1: mongadi Cyril Ramaphosa a le CEO ka ga naya Afrika Borwa
0: antle
1: ya ba lieutenant general

0: ויצאים לשום מפלה בסוצר לבילה שלו רגע בסופה אסם לי בונג'ו נקו יאקה The biggest money drive את החוהה ברייקפאסט בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר יפה, בסדר Joale ntse le go ya di moletlase ka nnete ba ha ke a bona fela ke tlokometse re Mexico a re bua tsena England ba beile ka ntle ka tlatse tharo tse pedi tlokometse re Brazil no way ba beile ka ntle ka thoko ka tse pedi ho ile nngwe ke ne ke sa e bone ya no way ka nnete che ya England ne ntse ke na le ntuno ya hore ho tla ba buima Mexico Mexico ai kotse ya kalo mana ai kotse ya kalo ke gona fela ba ile ba yetsa ka ga ke di stara ke gona fela
1: ah gona ha ri le ga batsela petrol
0: ya gona ga ga batsela
1: ha ri le ga ba kitikile o hapa mo hapa le fatse ka papadi ya pele
0: aba kotse ya kalo ga itse di yaka e makaditseng ke a no way le Brazil ke ne ke sa e bona ke ne ke sa e bona ka nnete ha ri bua tsena a se gona fela ha se gona fela
1: tala ga itse di yaka na ha e hlole hang ka o dimo mo gahlelo wena o la fitla wona ntse a tsaile o ke yo ne yona ke ba ga ile ba o tsebe hore batho ba no way kana
0: eh
1: ba 5 million
0: I know we nigga say bone
1: no way ke le sotho habeng
0: ah ke ne ke say bone
1: tela ina le moshanya na le mong
0: e tsana le Cape Verde
1: ehe ka nyana le mong ba re ke halat botle re se ga le nako ya Dr. Matla Dr. Matla khotswa hlera o amela o thago breakfast show tsepa o tsilantle
2: Hotso bana le tsuke ane bo ha ke tsile hantla ho le dilela ke mo lena mora wa bona le tsibulo ke le tsatsa ha la tsa ke le tsatsa le tla ho
1: ke mo o ha e o sa tswile
2: o tsantana tsore ke se tsiba le ha so tsoe
1: a ke tike ha monate bo ke mo
2: ke a le bo ha ke a mo le bo hela
1: Dr. Matla ha re ke neta bengena ya ka jeno ho hloleha ho theola mmile hangata ntho etsang hore le ha o sebedisa ntho batho ba bang ba reng ya basebeletsa ka pame maano a sebeletsang batho ba bang ho theola mmile o fumana hore wena wa hao wa hana mabaka mohlomong a magago a ka sehlonge ka bafe
2: ho ka etsa hala hore mohlomong ha ke re motho o sebedisitse ntho tsohle o ja hantle o theola ditsukere mafura a wa jang wa ikwetlisa o nwa metsi ka nepo e nngwe e ka etsang hore a iphumane a ntse a sokola hore mmele wa hae o theowe e ka ba taba fela gapelo ya maikutlo ya bobedi e ka ba taba ya tshebediso maro a itseng mmeleng wa hae a sa sebetseng hantle maro ana ke maro a bang a amana a na le kamano e itseng le tshebediso ya tswekere mmeleng wa hae e nngwe e ka ba le meriana kapa dipidisi tseo batho ba dilwang tse ka reng di-steroids haholo batho ba nang le bo asthma kapa mafura reng ke di-autoimmune disease tse bang ba sebedisa di-steroids nako e telele kapa dipidisi kapa meriana ya mafu a itseng a mafu ana a kelello
0: hey Dr. Matla re na le o bona motho mo qetela bekeng ena a le mmele beke tse pedi tse latelang fela o sa thauile re re banna e ya mosebeletsa jimi yono wa banna ntho tsetsa o tsa o thaola mmele di na le gona le mefuta e fapaneng ya o thaola mmele mohlomong ya dintho tse sebediswang jwalo ka re bona ba bang ka pelengyana fela tjena jwalo ka ke re motho maobane mo qetetse a le tjena ka jeno sa fetuile ka pelengyana fela di teng dintho tse sebediswang o thaola mmele
2: ho jalo ba tukada empa ke se ke bula lo mo eme mo manage go ela soko hobe dintho tsena tse sebediswa ho thola mmele tse ka potlakisa ho thola mmele di soka ho ba di etse ba ile ba e ba ho ba le tsa tlhokomelo ya ngaka ka pa le se ena le ditsebo tsa thola mmele e se ka ba ntse ba itse tsa tsona ba ipatela ntona ka di bakeng tse fapaneng go ka ba le meriana ka pa e dipidisi tse noa kapa ho ba le di-ente tse sebediswang go ka etsiwa hape ka hore batho ba tshele operation ke kile ka bua ka yona operation ena e bang go kwalwa tselo ebe mmele wa motho wa theowa mme eo be e bonang e sebediswa haholo se fela ke etsang kgoeletso ena gore bamamedi ba ele tlhoko ke ena ya di-injection kapa di-BDC tse sebediswang go etsa gore motho a se a ba le go lapa haholo kapa tse bang di sebetsa gore di etse gore ntho re reng ke pancreas. Pancreas ke karolo ya mmele e sebetsang gore tsukere ga e be le tlase haholo mading e nyolole ka go ntsha lebole re reng ke glucagon, kapa ga tsukere le godimo haholo mmeleng e theole ka go ntsha lebole re reng ke insulin. Jalo di-M tsena kapa dipidisi tsena di thusa pancreas gore e sebetse le mmele o kgona gore o amogele insulin gore e kgona gore e sebedise maatla ana a sebedise tsukere go etsa maatla mmeleng.
1: Ke a gola re tle re bue dintho tse e leng gore re tle re bue ka ona marwana a ka bakang o thibela ga o theoa ga mmele insulin ka o qolleya. Ke ntho e ka etsang gore motho e be jwale insulin ya gae e se e mo thibela o fitlhelela boima bo tlhokegang gore e be o phetse gantle.
2: Hangata go na le mabaka a ka e bang gore motho a ka koba, empa go na le mabaka a goreng ke a hereditary eo e bang ke le pitso. Mabaka ao e bang ke le pitso haholo a bakwa ke taba ya marwaitse mmeleng wa motho, empa bogolo ba mabaka a etsang go gobeletse ka goreng ke insulin resistance ke taba ya mmele o mogolo ona ka bona. Ga motho a na le monono o fetang tekano, haholo ga e le monono ona o thekeng o fumana gore e etsa gore motho a seke a kgona gore e etsa ntho re reng ke insulin resistance, e leng gore pancreas tsukere ya godimo mading ebe pancreas e ntsha insulin. Fela jalo mona mo insulin e tshwanetseng gore e sebetse teng go arabela gore tsukere e nanang e mading e tlalele go sebetsega e be bela ga e amogelege ke mo ke reng ke insulin resistance. Jalo monono o ne o fetang tekano gagolo ono e bang mafura a mangata gagolo thekeng e ka ba bothata. E ka ba bothata gape le go batho ba sa ikwetliseng kapa go ja dijo tse e nang le carbohydrates kapa tsukere e godimo gagolo, tsena tse etsang gore tsukere emolole gagolo e theowe e ye godimo ntho re reng ke sugar spikes. Ke a mang a mabaka a ka etsang gore go be le bothata bone le dipidisi jalo ka ga se ke boletse kapa meriana e bane sebedisetsa mabaka a mang fela etsa gore e be mmele o sitwa gore o amogele insulin.
0: Nkere batho ba bangata re ba le bothata bono ba mmele o mogolo o feta tekano o fumane jwale re tla bua ka gore re batla go thaola mmele fela go na le go ya ka dingaka wena Dr. Matla jalo ka mosebetsi wa lona go na le go thaola mmele e le dumelang gore le ona go feta tekano gagolo go ya ka mo motho ka thaola mmele ka teng.
2: Ee, go jalo bathucada ga re sheba taba ya mmele go na le ntho e sebedisang di reng ke body mass index, e le gore re a sheba gore mmele wa motho boima ba gae ge bo sheba re sebile le gore na bolelele ba gae bo bokae. Go na le empa le teng go ntse go le jalo re ntse re ka sheba ntho o re reng ke boima ba masapo. Go na le motho e mo fumana gore o boima masapo gae a boima a etsetsa boima ga re sheba boima ba gae, empa ga se boima ga kalokalo bo masapong kapo mesiseng. Motho a jalo ga a tlanong ga a theele boima gagolo bane boima bogolo bo masapong, mme o tlanaya gore motho ga a batla go fokotsa boima ba mmele wa gae go shebiwe bona jaleno wa gore na masapo a gae boima bo bo bokae, ke mafura a mmeleng kapa ke mesifo e boima kapa ke masapo a boima go yena na. Mme taba ya gae ya go fokotsa mmele e tlotla e tlameya gore e lekolwe gore e ka tlwa ya ba o tlo fokotsa mmele wa mesifa, empa bothata e le boima ba mafura gobane re tlhoka gore go theowe boima ba mafura go feta boima ba mesifa. Jalo go botlhokwa go sheba gore na mokgwa o motho a fokotsa mmele ka ona o feng.
1: Dr. Matla, re a leboa. Mamedi ba o na le dipotso tse o lakatsang go di botsa ka tabena ya o theola mmele le tabena ya insulin. O ka tla wa romelela dipotso tsa gao ka nnete at Lesedi FM ke mo re leng teng go Facebook re teng le go Instagram re teng le go X re teng gotlhe ka nnete di-platform tse fapaneng. Dr. Matla, ka bokhutshwanyane fela re a leboa. O fumane kae?
2: ke le bo ha ke tsamana ha le tsopeng la Facebook ke nna Dr. Matla ne ba nale di ba ithute ne ba phile
1: re a le bo amme ba bela tsopela tsa se FM ke tsona tsene e tabe na o theola mmile ke ntwe kgolo na le batho ba llang ka mangwele ka nthi motho o imetswe ke mmile o na le batho ba llang ka ntho tse fapaneng ka nthi ha o ka wa lukisa yena ya mmile o buima o fumana hore ntho tseno dialoga mmamere ya ntlo di mahlo ra ke ya bosupa ena tsebeletso ke le sedwe SABC re ba lwa ditaba

0: Breakfast Show o le Serie FM. Le tso tsike mashomo mabedi pele ho ra ya borobedi re tla tlhagatlo buisana jalo le Teboho Mokoena. Jersey number 4 Bafana Bafana. Eo ka le tso tsentle tsetsalang ka mane ka dihlabeng. Masipala wa dihlabeng. Matlotla jwalo moshibane ona wa ha mokwe ke tebza a ka nete ka mosebetsi o motle lo emela jwalo dihlabeng ho bea mapeng dihlabeng Bethlehem a bea mapeng Freestata a bea mapeng mosebetsi o motle dihlabeng mono ka nete kutlwa ke thabile haholo ke a hopola ke ne ke utlwile bohloko selemo se seng mona Lochi a nkile player of the tournament player of the season ke hopola hantle kapa player kapa players player of the season Teboho nkile tebona ona hapileng bana midfielder of the season ke sa re sipo chaini ne le goalkeeper of the season kapa e bona ke dumela hore Freestata ka nnete ka mo ho no ho thotse ka teng ka re wa tseba tshwena ha ine tsa etse province e tshwana le KwaZulu Natal ke a hopola ne re bua ka yona mona thwasa radio-ng re re ha ine tsa etse ba KwaZulu Natal bane ba sena ho
1: ne ba tlokwala province ala tsaki di drum majorette ho kwa toll gate nyane a kene ho sontso ho hobe
0: gne gna le dipapadi tse tharo ke a hopola ka di gautsena tsa PSL ba tlile le tsona bana ba Freestata ka utlwa o thotse two province ka re hey jwale itse a ke bona ho etsala tjena ka dihlabeng ba ba ai ka tshoka
1: ho ska tshwa ha o lla fela
0: 20 yeah ke ska ka tshwa ke lla fela ga itse ya ka ka re
1: 20 ba etsa hantle
0: yeah
1: yeah
0: no dihlabeng na ke thabetse ya holo ke ne ke le hore le mane mafelong a beke ke ne ke le ho yena mane o teng ba fanase ke gola re tla bua le yena re tla bona ke gola o sane ka pala bara re tla bona fela o teng ke yona tla tsa mabola bone la bohlano mane papa dintsa hi mani hey di kholo ka mane ka Shabville go lo shebella talent ya vale rile thwasa ke nana bana ba Shabville mono ba mmona letsatsi le letsa ba bona hore thotsena di ya gona hala a o itshwanela le bona fela tjena
1: e bile ga itse dia ka ha fetwa ho ha semelo sa hai what's about re tshwantse re ke re tlo ke santsaneng ke santse ke santsa ke go ibua ga itse ntha hore o hudiswe ke batswadi ba ke ntwe go mme wa Highland tatwa ha ba mona mwana a jwalo go thata hore aka tswatseleng
0: ga itse ya go tsiba happening ne motho wa mona how to you know na mohlomo mo lifitisa fela wa bona ke ntwa ha man ya smile se wa e bona hore ke ntwa ya ha ya sentho ya hore fela ke mahlonga ba thweriki
1: ana ke mang ya ne ana ba pala PSL ana manager ke mme wa hae
0: ana tsopala
1: tsopala wa hopola hore ne re ha bua ka kabelo e mme wa hae a bileng le yona go motho eo e leng yena le ba pala
0: ntsa e mele ka je
1: jan ke ka ho ke tshwengere wa tsiba Mohammed ho ya ka nna ntsa e mele ka ga lukisa malapa
0: ya
1: re tlo lukisa ntho tsena
0: re le ena ba tswadi ya e bo sebeleditse ga itse ya
1: ka re ka lukisa malapa re tlo lukisa ntho tsena
0: ya le bona tshe le bona wa ba bona hore ke batho ba ai ke ba
1: ba itse ga itse ya nna ke tsa batho be le hore mosebetsi wa o jwetsa hore a ntho eno skebela e etsa ka moqebelo ka moqebelo ngwana ka ona le ntho itse le ke misa tenese ke na le ngwana yang kae ka wa le jwetsa ba re ka re ba re overtime a re overtime e ke ke ya khutlisa nako e ke sabane le yona le bana ba ka
0: le ke le ka mole le mfana ka junior sa thaba monna a batla sinepele
1: bona le wena o no le bolong le ngwana
0: a batla sinepele gile nkotha ke yona ka mona moremi ke yona ka mona no le bona tikhaitsire ka ne ke le mona le moshimano wa ka sala go dula le tsere ka ofela ka
1: mona o dutsi o shebile ntata ya gatwang ke setshaba
0: aga
1: nna ke jwalo ke re ke tsadile o bapala bolo ba ntata ka nong ke sa bolo ne ke ya bolong le ntata ya ba e qala hana mo
0: a yona e batla jwalo gaitsire ya ka nnete ka nnete he yona le mona tshavas ne ke le teng ka mona ya ona le mona tlo le mona ao benito ne ke na le chinene benichinene le coach
1: ao benichinene
0: ya benichinene le coach tokotoko makanya aba botseba utsa
1: a itse go di
0: benisa go rata ha benichinene o tla di sa thwasa
1: o skam pizza ke chinene a tsange ke tsikile mo qebelo go ne ke iketlile ba mana
0: ya no no le mona le coach dokotoko makhanya a no le mona tuduki le Brian Park go ntja ka bana a re setshela re bo letsa spirit
2: this scrum half di hloka di fly half Feinberg Ngomezulu o hloka Willemse Mrs. Sopa sa mabokoboko, si hloka siya. Mrs. Tini seseng li seseng, si hloka Afrisem cement. Di dubile moho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshejwang re bahlodi. Reka mikotla e mehlano kapa ho feta ya Afrisem cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Moho di dikete tsa di voucher tsa ho aha. Afrisem. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo. Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le mila wa na le dipehelo.
0: Ba shaba ba bene ba se ba fela ba se se fela tse ora ya bo ya bo ya bo ya bo supa ore ore ore o phagatsetsa
1: ba
0: ntsho tso tso
1: ba re re le o itse ka go ba ba tswadi ba re ka nnete ngwana o hanne o tsa male mo se fitse
0: e ba ba tla ho nka liki ka
1: ba ba tla ho nka liki
0: ya wa e kho wa e kho
1: ai
0: a ke mothabetse a fela ile boteng nna ke mothabetse ga itse dia
1: wi
0: ai ke mothabetse wa bona bo Belgium bo Holland Netherlands
1: a
0: ke o qala mo ono ga itse dia
1: ha di sharp
0: yo lo yo lo etse no yo lo etse
1: go tlo bua ka re bero o re wetse wa kwa
0: khutla e ke bona le mingengetse yo ya hore ka re wa khutla mme
1: a tlatse ba o rekiswa hantle
0: e ona le mingengetse yo ya hore ai
1: ta pare re ke re me he fela mane beng tshe
0: ene jwale ha o thwa go
1: mo shebe re le na
0: bona hala ba mo kwatetse
1: re le naha
0: yeah
1: a ga se mo kwatetse ka go ke bona sa nna o se sebetsa ka di goal ghetse ja tla ba di ntla wena o tla bapa ha o na mo tshe
0: ba ga se mo kwatile
1: o le yena bona le yena ya ke maki a lende
0: e
1: tshwantse re bu
0: he
1: ya go sa dutse o sa re o sa le tatala mo sa botlhano ba
0: e ba a le la pe.
1: Ho bolela ngwe re se ka ba mo ahi wa Afrika bo. Ka nna ga mo betse ga mo kenya ba fana ba faneng ha re ya World Cup.
0: Ha. Na mathata mama. Ei tshela ba ka re thusa bo France ke tseno di ya thusa.
1: Ke tsho jwa lo France ke eno ke Afrika.
0: Ke eno nta.
1: France ke Afrika e felletse. Le re ka seng ke di Samba boys tse pedi tse tharo tse tsebang le tanta mo le linteng. Ba thusana le bo rile ka nnete ba.
0: Ha uwa pele.
1: Ha uwa pele khada.
0: Ai bua nnete.
1: Ga bona ga etsa ntle bona hala.
0: Se go tlile botlhokwa go. Le yona e lukile yona yo thwasa.
1: Ha ba fema.
0: Di buse maruba ba ka metro. Rutle di bejwa ka se buse o regeditsa ba jwa khaitsela ka.
4: Ha ke bona ke le bua ba tsaka re ke nne se mama ba ka kwa pe sa show se te ke pele sa mama ka mona ka mama o Blue Fountain ke pele pele se pala ka mana ka mona ka N8 Azores o ya pele jo la ka mama se sport na mama la tribe ke go ba khani ba rena ba fokotsa di bile ba tsena na mo se la ka ka mana ka Kenneth Kaunda o ya ka mona ka pe se ke sa ka ke pele se na ka mona le go ba khani ba rena ba fokotsa di bile a tsena tsena le di tikise tsa me di la ka mana ka Fountain denke Fountain pa kenza Master, they are present band, present band, Hamoli Alual, Alual, the ones that are Kobahani Baron, Aliko Koban Lao, Pasimisan Vilani and Abati, of the Ledicor Lunsa Dinsakor of Fetamo, the Sapala has and the city and the Turkey and the Water of Alokara.
0: Alibua will say Haitiraka refer to the city of Jobek, Ausmosa, Horege, it's a major Ausmosa. Ausmosa.
5: Ai botkara ke di medise hape ho wena le ba ma medi ba batle ba se di FM ka mo hara tropa ya respect roboto mane Bryanston Drive le Wilton Avenue ka mo Bryanston ha di sebetse Christian Tivet Road le Watley Street Florida ka mo Soweto Highway ho molakwane ho mahube hape le mahube street ka di 50 roba ka di sebetse rena le Rivonia Road le Boundary Road ka mo Ilovo Merko ba bakhani ba di sebetse tshwana le di four stops ka po banke mola wa di appointment rena le koloi e senyeg clean tsibileng tsela ho N1 South Brakfontein e ba ka sephethephethe sebele matla ho tlohela Brakfontein interchange ho ya ho Olifant Fontein ka mo M1 North Mahareng a 14th Avenue le Winnie Mandela Drive sephethephethe se matla N1 North Mahareng a Allandale le New Road so it's motorway le N17 hape le N12 N1 North Digbeef interchange Rnale kotsi engwe hape ya koloi mane ho M1 North ha tswa ka fita Kilani Bend ka mo M1 North Poisons mahareng a Poisons le Crown Interchange le mo hape dikoloi di thulane mme sephethephethe sa mo sepetetswane haholo haholo ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re lebotse NPD le GRA ka tlaleho ena.
1: Tolo bile tla bana ngwana se beleletsa tsile monnate botle re kopana le kobedi mogeseng ka mona ka ikurule ene re utlo re teng se phalla jwang se pepepete ga itsedi aka horeng ye kobedi mogeseng e be wetsa lang ka mo ka ikurule ene
3: ke le bua ga itsedi aka mothati mo be le phallo ya se pepepete e batla ile matla mane se ba kentsa Harriet Daily Bedford View bo bolo tsile le le farming and re o di bile bo khirima mona ke pakeng tsa Eastlands Interchange le Kilori Sling George Bezos Interchange le baka ke ntlafatso ya mmila ba ya pelo sekolo mogani o tla fitla mo mabone a laolang sepepetsa student taolong e ba le tsholo o MIVD a re fanang sebaka a re buisaneng ka moso re le ba EMPD ka tlalego ena
0: a re leboya golotlhe ntate bogese masome a mabedi a batse botlhano fela betsotso re lebile tsholo re ya bosupa I feel it's alright. You have a super, the biggest morning drive. DJ Levi's. Kariman Dutch in our Seba. DJ Levi's in the mix. Red Young. DJ Levi's.

0: tsebeletso ya lesedi metsotsong ena mashuma mabedi ana le motsholomong ka mora hora ya borobedi twasa le batukada re radiong me mamedi wa tsebeletso ya lesedi wa tseba hore ka nako ena re hlile re sheba tsona tsena tsa nalane ya rona re le basotho me ha o le tjena ere re tse tjena re tshwere ditaba le ka jeno
1: nna o itseba hore mang e khantse ka puo le botshaba ba ha
2: ke mo so thundate
1: mamela nalane ya setshaba sa heno ha iphetwa mmoho le bonono ba sona jolo ka masolanka dikobo tsa basotho ka huo hlalefe lesedi FM ke molelwa
0: mamela tsebeletso ya lesedi batho ba tshwere ka thata mahlakoreng a fapaneng ho phamisa bosotho ya no phamisa bosotho ne ke shebile ngwanena weso matshidiso morobela ke yena a la sebetsana haholo le taba tsena tsa katiba tsa lesedi FM botshetse bo mokorotlo ke Monica Mane ka Gordon Institute of Business Science aba hapa gau ena ya ene liang ya business pitch mafelong a beke ke a kgola ke mafelo a beke a mabedi a fetileng re a o lebogela ka nnete matshidiso mosebetsi o motle ke bone wa apesa magoa mono ba apesa masolanka o ba apesa dikhafo tse e leng gore di bontsha mebala ya rona re le basotho ka utlwa ke thabile gagolo bona rona le batho ba tshwereng ka thata go thusa bomme ba rona bo ausi ba rona be e leng gore ba loa dikatiba tsena magaeng kwana gore katiba tsena tsa bona di rekwe mebarakeng ya lefatshe mosebetsi o motle ke gola re tla ke re fumane sebaka sa o bua le wena ka phitlhelelo eo ya gago e kalokalo mme ka letlhakong le e leng batho be ka reng katiso Joachim Natsuho ba sebetsa ka thata ka nnete go etsa bonnete ba gore ba fofisa flaga ya dikobo tsa basotho dintho tse ka reng dikatiba tsa basotho mebala ya rona ke ntho e leng gore e thabisa gagolo mme le ka jeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM re shebana jwalo le taba tse re amang re le basotho fela he e le taba tse e leng gore di batla di le thatanyana ke ka go re nang le setsibi kwano e leng gore ke yena ya tla phatlhalatsa taba tsena ka tsela e nepagetseng re tle re tsebe gore re di beye hantle monghadi Kalusi Ramakhula yena ke setsibi ho tsona tsena tsa nalane ya basotho
3: santane teka kwano gaitsedi yaka ntate rua moelehle ebile re udumedisebile rua moelehle o lesedi ya fam ka jeno
4: ke a lebogashe baeso ke a ledumedisa le nna ka boikokobetso ka tlhompho ke moetse ke dumetse setšhaba sotlhe sa basotho
3: ao taba tse monate e o tshwere ditaba tsa bohlokwa ka jeno momamedi wa ipotsa gore ke di feng ditaba tse o re tshwaretseng tsona
4: ka nneteng ditaba tseo ke di tshwereng jaaka jeno ne di sa lokela gore di tlhilele ka nna ne di tshwaretse ke di tlile ka morana makotoko kapa ka morana kgabane theko le morana makotoko theko empa he ke hlokometse gore ga re a ba fumana mogaleng jwale go thwe morana ga ete ae taba tsa ka kannete ke taba tsa gore basotho fela ba tsie ka nnete gotlhe mo baneng gona teng gore e mong wa ditlogolo tsa morena mosheshe morena lerothodi theko morena wa gara tau thabosimane o se a re sele jale morena theko e ne ile setho sa mogato wa rona eo re o bitsang sekwele basotho ke mogato o teng ona o taba ya ona e leng go boloka le go phagamisa mekgwa le meetlo le nalane ya setšhaba sa basotho e ne e le setho sa mogatlo ona se maatla gagolo jale ne re re gobane dila ga a sebetsa fela le morena mono ga gabo ga ratau o boetse gore kila ka sebetsa Aforika Borwa mona consumer mme a tlhokomela maphelo a basotho ka kwano ka mona mo a ile nna a sebetsa le makena a mang ka kwano ka Aforika Borwa o fetile eo wa habo rona morena eo wa rona ndata rona mme tsatsing yaka jeno go na le memorial service mane haratau ke gola go thwe morena ga a fete fela tšhaba sa abo se tshwanetse se tsebe gore ka nnete o sa setse ba bang tabaka ka nnete ke ona mono fa ele le setho sa bona se maatla sa mogatlo ona wa sekwele basotho wa ne o lentse o tlhophela gore ya ke dika dilemo tse magolo a mabedi lesotho le thengile ke mokana mosheshe le thaka tsa gae ka netaba tsa ka di bokopa ga kalo
3: ntate tle tloge le bo agolo ka tsebiso eno re tla nne re fane ka ditaba sealemoyeng ka kwano ga ntse di kena re lebule agolo
4: kgotso baese ntate le monatetanke
3: ntate ke ba shoma mabedi ba setseletse fela ba setse fela tsora ya borobedi the biggest one in drive at a breakfast show holy city fm

0: Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
1: Heidelberg, toropo e ka borobotšhabela go Gauteng, moo go renang kgutso. Lesedi FM le fumaneya go 87.7 kapa kena go SABC Plus app ke molelwa. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele Lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello ke molelwa.
2: The biggest morning drive. The whole breakfast show. On the City FM. My fellow Abeke. Eke, it's a my level. Tuli, who's wrong?
3: What's up, Jamba? Two letters at the Melanche.
2: Natural, Kinekili Shava, Sida, my fellow Abeke, when I Tulana.
3: Eh,
2: Relotita.
3: Really, the papa.
2: Eh.
3: Eh.
2: Ele a hana ka skontiri ka mo ka shabili mo.
3: Ai ntate, achiki.
2: Ai. Ele a hana. Ke la mo tshotlatsitse koloi ma tholwala e khona man.
3: A di a hana batho. Hona le dikgata tse di ka ga makeshile. O fumane sele semfele le sona fele se na le skontiri.
2: A
4: le go no ka.
3: Dikgata tse ka o fela ha di na skontiri. Sena se na le skontiri.
2: Ke ya la ka makoma
3: a le na. O tla le manka mo ka.
4: A le go no ka za tana ba dumba mo gena mpele o tla e ka ba ya pavement.
2: Ai makoma a shabili le a hana bontate. Ai le a hana.
3: Yo,
2: I utlwa bohloko la o hlatsitse koloi.
3: Ai, yona e bohloko tsela teng wena batho.
4: Hai, jalo hona le tse mona.
3: Di majwe le ba majwe.
2: Yo, tse
4: o di betiri di a tsamae. Hona le mangopa ka mona, tshwantse o pote ka kwa.
2: What's ba ke rata jwang Shabvili le ka history ya teng? E ka re ka ba ke holetse ka mona. Le tla bona tholwana. E seng tweletse ke e bona ka I'm going to take a bona Shabvili.
3: Tse ka hohelang le bahahlaudi hore ba dietele. Jale ba dietela jwang ha hona ntho ka reng ya ba hohela. Ai.
4: Ke batla ho tla utla ka mono ka khutlo thago hore na taba ya ho lefella ditshebeletso ke re hangata ho letse.
2: Ho
4: tla ba ho lua ka hore ditshebeletso ha di lefellwe. Ke batla ho utla hore mano a o thusa.
2: Ba
4: a ba batlang ho patala. Hore ba patale a tsamaya na. A gona o thusa motho ya neng a sa gone gore a gone ho patalana
2: number 1 be
3: ke batla o go batse
2: ai ai ya ne ka ba ke ho letse ka mone le tla bona
4: le makhoma le makhoma be
2: ah number 1 number 1 ai tsase ai
4: ha o thata
2: ga itse ya ka batho ba ka mo ke ba legato ba tseba le history ya ka mone fela ka nnete ka nnete ka nnete Shabvili household ke dula ke le ko re ha ke ile Shabvili fela o tswe ke tlo ye
3: a u dula ulla
2: khitse ali ketse tse stage mo sale popa
4: mo
2: sale popa
3: mo sa di luka ka ka ba tsukana ola bua
2: ke
3: na re bueletse
2: sa ba se le skela le bala mo sa tsoni lukang wale ke le ka bona ke lo tsietsa re le wena tholwana hey ba mogata batho ba ka bona lo tletse le monate
3: ah ba mogata di a tlala dipapa ditseno batho
2: hey
3: go tletse
2: 20 ene bana ba bali batse ba bolwa ke re bona tholwana
3: eh
2: ya ba bashimane ba bali wa tsiba ha o batla batho ba di bulang ah ke vale gaitledi ya bali ne la le di bapa ditse tharo ka ofela
3: ba fara ba ofela ntse re metse party ntse re ba shapela party ku tlo ntse go ata batse monate tsa mokwena eh ka bona ka di hlabeng ke nthwentle ka re di masipala ka ofela di ka etsa jalo eh ho bana bana ba batho ba tswa re emela ka motlotlo kwana e di papa di ntse mo hopa le fatse ha ba fihla lape mona re ke re ba thabisi
2: e baba fela Shabvili ba qale ka ditsela pele re tla tla ho tsena tsedi
3: so lang ka ntse le metsi ditsela rona re tla nne re keteke e tla utlwa ho so thu fitile mokete
2: yeah no
3: wena o no go emetsetse
2: hey a mamedi re bua tsena ho bane ka nnete ka nnete ka nnete re ma hlobile re ditsebetsa hao di bakatse ka mo shapile tsena ka nnete. A re sa bua ona motho a tla e buela. Tswantse re bue. Shapile shaba se tshwere history, tshwere history. Tuli ke mantaka ka jelo khaitsedi ya ka di eme jwa.
3: Ere ke le leboe bana beso tabentsa batho ba khodileng ka jeno re tla ke re ba fe monyetla wa hore ba ke ba qoqe le rona ba arolelane le rona mo a kileng a iphumana. Asa pua tlompo ka tsela yeo a neng a lebeletse kapa mohlomong a tlodisa mahlo kapa a ikutlwa a nyatsitswe ke tseding tsa dintlha tsa bohlokwa tseo re tla bua le bona ka tsona tsena momamedi motle ntle le mone hem re tla kena ka mona ka dikantorong bekeng e fetileng re ne re bua ka hore ha boetapele bo fetoga ke ntho e amang basebetsi ka sana le tshebetso ka kakaretso jwang ka jeno rona le setsebi se tlatla se re qhaqhollela taba eo mane he ditabeng tsa bophelo o seke wa fetwa hona le naledi ka nako nngwe batho ba bang le bothata ba mokokotlo eo dingaka dnd sebedisi ho etsa diteko tse itseng jwale ke e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tseo re tla bua ka yona ka jeno mme momamedi o tlo seke wa fetwa ke tsona bana beso e re ke le leboe haholo
2: Hey, tweke bo santulwana ona ana king.
3: Ke eng khoshane?
2: Ha ke tsebe da.
3: Tswa so se ba tsebetsa le motho eno ha tsamaya.
4: Re butsi mama tika mo.
3: Ha tsamaya. Aye aye aye.
4: Re butsi mama tika o fela.
3: Wa itse ba khoshane.
4: Ke so ke ba ke.
3: Ke ya hana o budutse molomo o batla itswele ka hare e ya tswa.
4: Ke ne ke mo seletse mo tla nkwatela hanka ka bua ke le bo ha ile na bua
3: ai khona bathi ai ai ai ntsho
2: hey ba ke tse ba bile ba
3: akole toilet o go le itlhatsisa mana mme ntsho mo tla hona le ntsho tsa sa ka go le itlhatsisa
4: se je so se se
3: akole itlhatsisa hanyane ke ke bone ba bitirinyana o ka o ka ntsha ntsho nyane ya jo
2: se ba re bile jalo ka robo Lana Muletani, esto es lo que me saluca un raro ya por robo.

0: show. Ale sería fama. Camanta.
1: Ya no.
0: Es un bagallero. Spain y Portugal. Estaba hobby. Ya estaba hobby. Ay. E nngwe ya tsona ya tswa. Ya. Busimba ka
2: je. E nngwe ya tsona. E nngwe ya tsona. E tshanela etswe.
0: Ya. A di. O bona jwa nngwe na botsona dipeng. Bona ke feng ya ngai.
2: Spain ya ntshosi.
0: Eh?
2: Ah, ke tswa Portugal.
0: Oh, yey.
2: A ntshwara ga tsela. A ne ke re. Portugal ke bona e sa ntshosi.
0: Eh?
2: Mm.
0: Ah, Portugal ga se Spain.
2: Ke bona e sa ntshosi wa tsebo.
0: Hey, Cape Verde that. Kai Kini Argentina. Hey, Cape Verde Kaiser defend it was.
2: Yeah. Iya hubo.
0: Kai ya Argentina iya hubo na. Ay, ke khola le bona bo Messi ba tsho ba re. Yey, ka le sobalana.
2: Ka e sebele di.
0: Ay ay ay ay. A nna ke bona yona Argentina le France finally. Happy.
2: Ojo.
0: Yeah. Ke bona Argentina se ke le final nna. Argentina le France. France be itloeng.
2: France itloeng ka ho Argentina.
0: Yeah. France itloeng.
2: Ke batla ho tsamalwe.
0: Eh?
2: Ai ke mpitsa ke batla ho
0: tsamalwe. France itloeng.
2: France ha be ya
0: finally.
2: France ha be ya ele ya le Argentina.
0: Eh.
2: Le nna ke re France itloeng.
0: Ah, se ke le finally.
2: Tsala ha e ka ba. Ho ya Portugal.
0: Eh.
2: Le Argentina.
0: Eh.
2: Argentina e ka enka hape.
0: Yeah. Ai nna ke bone Portugal e tla feta ho Spain. Ai lo vamos na ti papa. Ai ke bone ka fe.
2: Ba tla ga na goma.
0: Ka nai.
2: Oh. Ai bunyane ka nai ni motho tla e gona. Ai ka.
0: Ka nai na le be shebel.
2: Ka triki bizi. Ka ga ke na na kwa fela.
0: Utlwa hantle. Utlwa hantle.
2: Ai ba bela tsela tsa re di setse metso tswe mine pele o ra ya borobong se khutlwane sa se ikokotlelo ka jeno. Metso ke le shemela metso mihlano ka mora ra ya bone le bo le thabo. Ba tla buisana le me Christa Rapo moeletsi wa thuto le faphela thuto e phameng ba bua ka ho una molemo na go nyamatsatsi ya phomolo wa sebedisa jwa molemo wa hao jwalo ska ba fetwa ke gaolo ena ya bo mashuma mabedi ana le metso mine na ke monono ke o sola chazang ka monono Monday ke tsho jwalo ke re polas o be le letsatsi le monate
0: go bye ka borana ka pa le go nga posa no re ka botsela le ofela re ka borobong tsona mkaka sebeditse ke petseile.

0: lona moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi re tswa mafelong a beke ba bangata re ne re tshwere mesebetsi e fapaneng. Ke tshepa ngwaneso ntho tsa lona di tsamaile hantle. Ke tshepa dintho di tsamaile hantle. Ka mona hem e ntse e le dipapadi tsa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele. Ka mona ke dipapadi tsa di Springbok le tsona di tswela pele. Ebile mafelo a beke ka nnete a tletseng monyaka le thabo. Ha re qaleng beke he, etsa moralo wa hao wa hore na beke ena yena o batla ho etsa hae fela o bo entseng. Etsa moralo wa hao. Beke e sa qala hore hae fela o batla o bo qetile eng kapa o bo entse eng o qadile eng. Etsa ntho tseno o ntso hopola hore nako ha ya o emela ngwaneso. Nako ya tsamaya na wa bona ka moo dibeke di tsamayang di potlakile ka teng mo mamedi motle. Jale ha eba mohlobong o na le dintho tse o lakatsang hore selemong se ka nako e itseng. Ntho e kgolo ke hore o beye nako hore ke batla ho etsa ntho ena ka nako e itseng ke be ke e phethetse. O tla bo o sebeditse ngwaneso. Etsa sebeletsa nakong. Sebeletsa nakong. Nako e tsamaya ka pelenyana hampe. Ba bang ba ne ba sa kgolo hore re se re kene kgweding ya bosupa. Letsatsi lena ke a bona ebile ba ntse ba bua le ka lona mona ditabeng dithelevisheneng. Ke letsatsi lane la selemo se fetileng moo Lieutenant General Mkhwanazi a ileng a etsa seboka sa boraditaba. Ya ba o ba le dintlha tsa bohlokwa tse wa di buang tsena tse e leng gore ka jeno lena re na le komishene ena ya Matlanga. Ke selemo jwale a entse taba ya mofuta ono. E re he momamedi motle re kene kgutleneng sa rona moane moo re reng re phokatie le wena re nwa kofi le wena go seng tjena ha monate ka mmino o iketlileng ha re ya tata ha ona mo re tatetseng teng e re ketse tjena he re tle re tsebe o tswela pele.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se matlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
2: Wesu, retro kia, kopi ya die kapa kofi. Si baba so, si baba so. Lena neula itabule, holy city FM fair.

Mamedi erbe mesosung e mashima mabedi le mesomene ka mara hora ina ya borobong re iketla monate hle ghetho ine le ya dipina mona ho kopi ya tea kapa kofi ke ghetho ya ha wena ntswa ke nerata me you know are ke dula ka mana ka moroka Soweto Soweto riale bo hle riale bo ha ona ghetile Ringo Madlingos Malik atsama le Ringo Madlingos Mthulise atajwa le he ne ro ba pala pina ya langa voso tsa male Amy George pretend iri ke o fe hore metsetsunyana e mashuma mararo ka mara hora ena ya borobong mabine motle re tlo kena senelong sa tumelo mme ka jeno ke mantaha re qala beke le ntate Moruti Sray Mafojane ka jeno o bala lengolo bukeng ya Hosea gaolo ke ya bobedi o bala temana ya leshume le meso e tsheletseng ho fitlhela mane temaneng ya leshume le meso e supileng me kamona mono he wena mo mamelo motle ke batla re ke re bua ka taba ena ei ai khona motlakase wa tura mo mamete motle wena king e o nahana hore e u jella motlakase la pen la hao mo bunyane ka kgwedi o reka motlakase wa bokae o nka nako e kae o nahana king se o mohlomo ha o ntse o sheba di nthoka tlung ka mona se ka o bolokelang motlakase ai khona mo mamedi motle motlakase o kenya letso pokothong o satswa le kenya o bula spatch o satswa sibula re ke re tlotloka le wena mo mamedi motle re ke re utlo rena wena o nyane ka kgwedi o bona o nka bokae e le tshelete e ya motlakase mfela Aye, bophelo bo atura bophelo bo atura mo mamedi motle re tla ke re tlo bua le wena ka nthweno bana ba teng metsole e rona ya tsohanga metaba ya bona ya bohlokwa e o batlang ho itshotla ka jeno ke hore na ke ho baneng ha dintsha di hlaba mohono bosiu ba tlo bua ka yona taba eno hore na ho baneng ha dintsha di hlaba mohono bosiu jwale o tlo ske wa fetwa he wena motswalle wa ka ha holo jwang ntho ke thabetseng haholo ke hore dikolo dikwetse menyetla ya ne le fetang ya ho mamela dipaletsena dikolo dikwetse jwale lena le menyetla ya hore le mamele dipaletsena tsa rona o ske wa fetwa he ke ditaba tsena tsa rakgadi Pulane Maselwa metsotso e mashoma mabedi le metse sepileng ka mora hora ena ya borobong e re keng ke pina e tla ka muso worship bare gino bufagasi.

Ke o dumedisa le ho mema ho kena le natsebeletso ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna le ntse la modimo le o re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya Hosea kgaolo ke ya bobedi then re bala ho tloha temaneng ya leshome le na le metso e tsheletseng ho ya fella temaneng ya leshome le na le metso e supileng. Le yona ka thuso ya Modimo ha re fumane ba le ka tsela ke ena. Ka letsatsi leo ho bolela Jehova o tampitsa monna wa hao ha o sa tampitsa bale wa hao. Ke tla o tlosa mabitso a bo bale molomong wa hae hore mabitso a bona a seke a hlolwa a bolelwa. Lena ke lentswe la Morena. A Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le Hosea morabeifi nakong ya mehleng ya Oseasi le Jothame a bolela ka papitso ya hae e le boheteni le bokgopo ba Iseraele bo aparetseng Iseraele. Mejwale ka moprofeta wa Modimo o iphumana a nyala Gomere eo e neng e le seotswa eo ka le leng la matsatsi ha Bebele e hlalosa hantle e re lerato la Modimo ke lerato le tshwanang le la Hosea a rata mosadi wa hae Gomere le a mo sitelwa ka diketso tsa bootswa tsa bofebe. E momamedi ya ratehang, ke nakong ena eo Modimo a hlalosetsang Hosea hore lerato leo a le ratang mosadi wa hae ka lona le yena o rata setšhaba sa hae ka tsela eo a ratang mosadi wa hae ka yona. Ke nakong ena momamedi ya ratehang a bua mantswe ana ka letsatsi leo go bolela Jehova o tlampitsa monna wa gago ga o sa tlampitsa bale wa gago gobane mosadi wa gae o ne a kgomaretse medingwana ya bobale a dumela go yona. Ke nakong ena eo Jehova a gotlisang seriti sa Iseraele a re tla tlosa mabitso a bobale molomong wa gago gore mabitso a bona a se tlhole a bolelwa. E momamedi ya rategang, lejwalo lerato la Modimo le re rata ka tsela eo lefatshe le re qetileng ka yona, eo lefatshe le sa tlhole re batla

0: rapelang e re khumamelang e re sebeletsang e menyamidingwana ena e re hlokisa boroko e menyamidingwana ena e re kabantse le bana ba borona empa ya tlana e o tla fela le mabitso a bona ha sa hlabitswa o tla bitswa lebitso le leng e leng ya Jehova tshebeletswena e kopana le nna le wena o kgomaretse bobane ba lefatshe lena o bua ka bona tseba ya tlanako eo le molomo wa gago o sa tlhotlo bua ka bona gobane bobane ke medingwana o teng modimo ya tshepagalang ya sa otseleng ya sa robaleng e leng molemedi wa Iseraele motshepe e sa le jwale a mogau wa morena wa rona Jesu Kereste lerato kopane le maatla matshiso a mo egalelang dibelo yona ka Kereste morena wa rona amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Serey Mafojane mo mamede motle e bang o fitiwe ke molaetsa wa hai.

0: SABC Plus app. Ke molelwa.
1: 086-000-3084. Lisa DFM, Mama Didi, Dumela.
2: Dumela, Tshibedi.
1: Dumela, my darling, le kae?
2: Ke teng, okay?
1: Ke teng.
2: O bua le Kgomotso mo Potchefstroom.
1: Eya, o se Kgomotso.
2: O motlakase tlheng. 100 rand ke 36 units.
1: Ah.
2: Kore, 3 days enough. Dikolo di kwetse ke tlhile. Ka mo hare se re di sile stofo re phea ka gas.
1: Ka gas.
2: Gas is 370. So imagine ka kgwedi o rekile motlakase wa 700 to 800 plus gas.
1: Plus gas.
2: Eliona. Don't you call the point.
1: Hey, who tata wa tsiba wena o tsgomotse o tata holo fela.
2: A tle.
1: Who tata?
2: No, hi, u bima. Ibila di kolo di kotse we.
1: Jale, mo hlomo le ke le jale ka ha go di kolo di kwetse ke tie ka moratie, tie ka mo. Montho a be fela metsi a le ka neng kopi ya ha ya tie. Ska be a kitle ka o fela mpa o tlo sebedisa kopi ya tie.
2: Wa ipa. Ibile o mo o tla be a ilaite, a itse di. O mo ha fitla ka wa laite
1: ma a di.
2: A laite a ye di tshomi. Ha bo wa laita hape. Kur o bua ibile le tlhoko di tshomi.
1: Askisi ma askisi.
2: Ke a tsheke di baby tsakase
1: tsa. O thata,
2: o thata. A I khona man.
1: Sa sile bona tsa ma ding ke le bile o tla.
2: Ke le bile tsheli baby.
1: Bye bye.
2: Bye.
1: Bye. Ba bile mo tle hey ke tsona tse o ka nete ke ntse tsa tla meleng re bua ka tsona re shebisaneng hore le moralong wa ha wa di chelete ibe taba ya hore o behella chelete kae ka thoko bakeng sa motlakase fela hore o ska iphumana nenneng ha hona yona chelete eo ya motlakase bane ha wa etsa moralo wa ha wa di chelete hantle ditjeo hona jale di phame tsa dijo tsa nthongwe leng ho thata ba meti ho thata hothata ha holo go tshwanetse re bona hore na ke eng se mo hlomong re ka lakatsang hore re ke fukotse mona ke tle ke tsebe hore ke gone mona ke bona fela bophelo hona jwale misolena ka bana le taba tsengata jwang jo ire ke ba suthele ho pula hla ke itse ka jeno ba bua taba ya bohlokwa hore na ho ba neng dintsha di hlaba mohono bosiu ke ba

dumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amoela kgaolong e monatenate ya bana ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Nna ka lebitso ke Mme Matshepi, mme ka mona ka phaposing ya kgaso ke na le metswalle ya ka eo ke e ratang haholo. Metswalle, pale ya rona ya kajeno ke e bitswang ke hobaneng ha dintja di hlaba molo bosiu? Dintja ke diphoofolo tse makatsang haholo, ebile di bohlokwa ka tsela e ikgethileng. Ke balebedi ba matlo a mangata, ke metswalle ya bana le batho ba bang ba bangata. Hape batho ba bangata ba nang le mehlape, ka nako e nngwe he, ba sebedisa dintja ho lebela le hona ho ba badisa ba diphoofolo tsa bona. Le mapolesa a sebedisa dintja tse kwetlisitsweng bakeng sa ho fumana thepa le dintho tse ding tse sa dumellwang ka molao ho fofonela dintho tsa mofuta o jwalo. Mme katleho he e ba e kgolo ho mapolesa. Metswalle, pele re ka tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto, re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: pina ebile pina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle.
1: Dumela mme Mathebo.
0: Dumela metswalle ya ka hohle mo le mametse lena le ole nala rona le le hona teng. Ena ke nako ya o mamela pali ya rona e bitswang. Ke ho baneng ha dintja di hlaba molo bosiu.
2: Pali ena utlwala e ka etlaba engwe ya dipaletse monate ya holo mme Mathebo. Ke bua sena ka ho baneng ke na le ntja e le bitso le yona e leng lady. Ibile ntswaletse madinyana mahlano a matla ho.
0: Ho lokile hloni. Le nna ke kopa hle o ke o mphele dinyane le le leng fela. Ke tle ke ithuele lona. Bana baka.
1: Mme Mathebo.
0: Ha re mamele mpali ena ka hloko he. Hore re tle re utlwe hore na ke eng sena se se kana kana se etsang hore dintja di hlabe molo bosiu. Dipokojwe di tsebahala ka ho hlaba molo bosiu ha di bona kgwedi. Ha o hlile ha o motho ya tsebang hore na ke hobaneng a di etsa jwalo. Dintja le tsona di hlaba molo bosiu ha di bona kgwedi. Empa le tsona ka o tshwana. Ha o motho ya tsebang lebaka la seo. Sena se qadile kgale-kgale haholo.
1: Le nna ke hlola ke utlwa seo ka nako e nngwe ha ke hlobaetswe mme Mathebo. Ke ke utlwe ho thwe ha di etsa jwale, di a be di bona sethotsela kapa sona sepoko. Na seo ke nnete mme Mathebo?
0: Ha o kane. Jwalo ka ha ke se ke ile ka hlalosa pejana. Ha o hlile ha o motho ya tsebang lebaka la sena. Empa ha re ka ra mamela pale ene ya rona ka hloko. Mohlomong re ka fumana karabo ya seo ngwanaka. E ne e le bosiu bo bontjena bo batang haholo. Ho ne ho bata ho jwang boneng bo le bosweu ke lehlo. Ebile moya o batang o ne o foka hukung e nngwe le e nngwe. Bosiung boo ntja e ne e robetse ka ntle jwalo ka tlwaelo. Ntja e ne e thuthumela ke serame se neng se kenella masapong. Mme jwale e ne e sa fumane sebaka se futhumetseng hore e tsebe ho robala. Qetellong e ile ikgara pela monyako o ka morao wa ntlo ya mona moo e phelang teng.
2: Ao mme Mathebo, ke hobaneng ha beng bang tjena ba ne ba sa etsetse seitshireletso. Bona jwale ke mona e bolawa ke serame.
1: Ke dumelana le wena hloni. Ha o sa tsebo tlokomela phofela lapeng, se ke wa e rua, ka o bana tla qetella o se o e hlekefetse.
0: Bana baka,
1: mme Mathebo,
0: ke utlwisisa maikutlo a lona hantle. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ntja e ne e hlaba molo jwalo ka phokojwe. E shebile hodimo marung.
3: Ke a hlopheha.
0: Ntja ile ya hlaba molo jwalo e shebile kgwedi. Kgwedi yona e ne e ituletse hodimo mane marung. E ka e mametse. Ho ne o se ka moo ntja e ka robalang ka teng serameng sena.
3: E re ke bona. Ebe o ka ba jwang ha nka ka mathamatha ho potoloha seratswana se hore ke iphuthumatse? Eya bo. Ke a kgolwa hore ke tla kgathala, ke futhumale, ebe ke a le sephume sa boroko.
0: Lena le bonahala e ka. Ke lona leano le letle. Ntja ile ya ema, mme ya qala ho matha ho potoloha seratswana. Ile ya matha ho tloha pela ntlo ho leba hekeng makgetlo a ka bang marang. Jwale e ne e kgathetse.
2: Oho, jwale ke a utlwisisa mme Mathebo. Ka nako e nngwe ke ye ke bone dintja di matha fela ka jareteng. Di ya hodimo le tlase. Athe di a be di leka ho iphuthumatsa.
0: Ho bonahala jwalo hloni. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ile ya hemesela ka molomo wa yona o butsweng. Ya ba moya o batang o e kena ka hanong ho leba matshwafong. Sena se ile sa mpefatsa dintho. Ho matha e ya hodimo le tlase, jwale ho ne o sa thusa ka letho. Ntja e ne e ntse e hatsetse.
3: Ke a hlopheha. Ke lakatsa eka e ka bela hoseng. Mme letsatsi le tjhabile. Ha nako ya hoseng e atamela, ke tla tsoha ke ikele mabenkeleng ho ithekela kobo eo ke tla robala ka yona.
1: Ka nnete mona teng ke dumelana le wena. Itse bohloko ba seeta bo utlwa ke monga sona. Phamela mapoqo, e seng jalo serame se tla o qeta.
0: Ntja ile ya hlaba molo e shebile kgwedi hodimo mane marung. kgwedi yona e ne e ntse e mametse le ga e saka ya bua letho. Ntja ile ya leba hukung ya yona mme a leka go dula fatshe. Go ne go se bonolo empa jwale go ne go le betetshana go feta go potoloa seratswana.
3: Ke tlaetsa bonnete ba gore ke ithekela kobo o sane o seng e tla ba nna moreki wa pele mane lebenkeleng. Ga o thuse gore ke boloke tšhelete empa ke tlhopheha gaka.
0: Kgwedi e ile ya bososela jalo ka ga e ka e ntse e re
4: oho leo ke leano le letle motswalle wa ka ntša.
0: Qetelo ntša ile ya robala. Ntja e ne e ile ya tlhopheha bosiu botlhe empa o seng ga letsatsi le latelang ke a ikutlwa e ka e pholoile. Letsatsi le ile la tšhaba mme la dumedisa ntja ka mahlasedi a lona. Kgwedi yona ya nyamela le serame sa tsamaya mme lefifi la tloga. Letsatsi le ne le sa tlisa kganya fela empa le ne le boetse le tlisitse le mofuthu. Ke ga ntja e tsoga ya ba e re
3: gele katla ka pholoha.
0: Ntja ile a bua jwalo e le ga e sentse e ikotlolla letsatsing. Ga tadi a ntsha ke ga letsatsi le tlisitse mofuthu o kenelletseng. Ntja jwale ke ga e thabetse mofuthu wa letsatsi e ile ya re
3: gele banna ke gore ke batlile ke senya tšhelete yaka yo ke e sebeleditseng ka thata. He banna ga ke ne ke batla fela go reka kobo kobo fela mmakobo. Ke mang hehe ya batlang kobo he nna ke batla kobo ya ga matlhao a re file seo re se tlhokang letsatsi le tshesang ga monate tje.
0: Ya bantšha e nka qeto ya go ya itsumela bo mmutla kwana morung. Ile ya feta lebenkele le rekisang dikobo mme ya tshela.
3: Lebenkele twe ke re le gale ga ona o e fumana tšheletena yaka ke yaka tšheletena ga bonolo fela jalo ke re le gale.

0: tsiwa letsatsi le ile la dikela jwalo ka tloelo. Mme bosubo ba tambata mela. Buile batla le serame se mona sa bona se hatsetsang jwang bobebube bosweu jwalo ka leqo. Ya ba moya o batang le ona o a foka. Kgwedi ile ya hlaha ho tla bona hore na ho tla etsahala eng bosiung boo. Le kgetlong lena ntja e ne ntse e leka ho robala pela monyako o ka morao ho ntlo. Empa ke ho sekobo e tla e futhumatsa. Ntja ile ya hopola tshepiso eo ileng ya iketsetsa yona ya ho ithekela koo. Ntja ya nahana ka tjhelete eo e bolokileng. Empa ho ne ho thusa eng ho ba le tjhelete empa e bolawa ke serame hakale. Ntja ile ya ikutlwela bohloko.
1: E sa le ke bona hore lo kgonatha ntja. Tlwaela o tletleba ho ba o ikentse. E tse Sesotho se re, moiketsi ha llelwe.
2: Ke a hlopheha.
0: Ntja ile ya hlaba mulo jwalo e shebile kgwedi. Kgwedi e ne e maketse. Empa ya nna ya tswela pele ho thula jwalo ka kamehla. Kgwedi e ne e ipotsa hore na ke hobaneng ha ntja e sheba hodimo. E hlaba mulo empa e le yona e sa kgonang ho phethahatsa tshepiso ya yona ya ho ithekela koo. Le kajeno ya mmakajeno, dintja di ntse di hlaba mulo bosiu. Mohlomong di ntse di lotha ho re ithekela dikobo. Metswalle, ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Lebitso la pale ya rona ya kajeno ke ma?
1: Ke hobaneng ha dintja di hlaba molo bosiu me Matshepe?
0: Ntja e ne e etsa eng hore e tsebe ho iphuthumatsa?
3: E ne matha ho tloha monyako ho leba hekeng me Matshepe.
0: Ke eng seo ileng ya nahana le hona ho nka qeto ka sona bakeng sa hoseng ha letsatsi le latelang?
1: Ile ya ipolela hore ha letsatsi le latelang le tjhaba e tla leba lebenkeleng ho ya ithekela kobo me Matshepe.
0: Na ile ya fela ya etsa jwalo?
3: Tjhe me Matshepe, ile ya bona ho le molemo hore ilo tsuma ka hobane jwale ho ne ho se o tjhesa me Matshepe.
1: Hape e ne e bona hore ho reka kobo e tla ba tshenyo ya tjhelete hoba e ne e utlwa ho tjhesa me Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle mme Matshepe.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: kenda de thuri o mametse tsholwana moletsane lenane la itlhabolle ha ri itlhabolle
1: e bang una na o ruke ka khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
3: Mamediki mesoso e le shume ka mora hora ena ya le shume re kena mokgatlhanong wa bobedi wa lenaneo la itlhabolle tshebeletsong ena ya lesedi me a re tlo kena ditabeng tsa batho ba qhwadileng he ha le ka bona hore batho ba rona ba qhwadileng kore le nane o lena le buang ka ditaba tsa lona tsa bona ba le ananela ka tsela engwe e makatsang la ke kopana le bona ditsele mmona ke sabatsebe ba ntse ba bona ba tlebe ba tsho ba gae le sedi re a letshepa ka nnete re a legata hobane ka nnete le re etsetsa le fetola bophelo ba rona le fetola le tsela eo re neng re bona dintho ka yona tsela eo re neng re etsa dintho ka yona re a leboga ka nnete ba ananela sekgutlwana sena sa ditaba tsa bona ka tsela e nngwe e makatsang jale re tlo bua taba bohlokwa le lona ka jeno mme hopola hle re bua fela le batho ba qhwadileng ka nako ena jale taba eo re e buang le lona ke hore na o kile wa iphumana o le ka hara maemo moo o fumanang e ka o kgellwa tlase jalo ka motho ya qhwadileng kapa o le boemong bo o fumanang hore a ikhona e ka re batho bana ha ba ntlhompha gobane fela ba mpona ke le motho ya qhwadileng ka nako nngwe o bonetsela eo ba etsang dintho go wena ka yona tsela eo ba o tshwarang ka yona tsela eo batho ba buang le wena ka yona e ka re wena ha o motho na go na le boemo bo jwalo bo o kileng wa iphumana o le hara bona ka nako nngwe o bo o bone gore e ka re ba hluthile serithi sa gago go na le nako eno o tla fumana e kareng o nyenyefetse ka re motho o hluthile serithi sa gago kao fela jale ke bua le wena ka taba eno o le motho ya qhwadileng o tla ntetsetsa he 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ya ka ya mohala kwano kapa o ka romela voice note ya gago o e romele nomorong ena ya 079 758 5066 079 758 5066 ke nomoro ya ka ya WhatsApp o ka romela le molaetsa wa gago mono he mamedi motle re bua ka taba ena 086 000 3084 re he ha ontse ontetsetsa kenke pina made for me ka mora mona he na le wena re tla berekena ditebentseng

Mooney Long Made for Me. Mamedi rekeng ke mohala wa hao 0860003084. Hopola hleki tse re bua le batho ba rona ba qhwadileng ke sekhutlwana sa bona me ha re ba hlompheng re ba fense ba kahle hobane ha hona boholo ba mananeo a rona ka nnete ke lona lena fela mo le bona ba ikutlwisang hore le rona rena le ditaba tsa rona tse ikgethang tseo re ka kgonang hore re bue ka tsona me hopola hleki tse taba kena ya bohlokwa na hona le boemo bo ileng wa iphumana o le ho bona mo o neng utlwa ekare batho bana ha ba ntlhompha kapa batho bana ba batla ba ntlodisa mahlo dinthong tse itseng kapa ka nako nngwe ba o tshwara ka tsela e seng monate ba bua le wena ka tsela e seng monate ba etsa dintho tse leng hore ha o di amohele ha di amohelehe me o fumane e ka kannete o bo o bone ka seriti sa ba ntlhothile seriti seo ke neng ke na le sona jwalo ka motho ya qhwadileng 0860003084 ke nomoro ya ka ya mohala nke ke bue le lona mono he ke utlwa rona ebe maikutlo a lona ke a feng mabapi le taba ena wa tseba ka nako nngwe ga ona ntho bohloko jalo ka o iphumana o nyatseya fela o na le motho yo mongwe reng a o sheba qala o bona kgetho la pele a o nyatse fela a o gelele tlase a sa o tsebe e botlhoko gampe ntho eo e botlhoko ke a kgola boholo ba rona re kile re kopana le yona ntho eno ya gore motho a sa o tsebe le qala le o bonana o bone fela e tlile a o gelela tlase a o gelela tlase a sa o bone re ke sebedise lentswe lena ha o mpone e batho ba re ha mpone man ha mpone jale o bo bone ore mohlomong ke gobane ke qhwadile o bone ka re ga ke tshwane le ba bangwe lesadi FM bo mamedi dumela lesadi dumela mamedi dumela Mami, did you mela? Hello? Hello? Kareke na le bothata ba mehala mona ere ke etse tjena ke a khutla.

0: ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabollele.
1: Jo ratu ke thabetse go iphumela tshelato tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
2: O fumane tshelato tsa insurance nya hao?
1: Eh, ka my cashback ya my way. Ke ka iphumela 10% ya di premium tsa ka kgwedi. Ho bane ke sa ka ka hlahlala claim di mo ntsepedi. Ke ka fumana 5680 rand
2: cashback di mo ntsepedi. Ke ke tobatse bona tse bana.
1: Ifile.
3: Ba tshuba nnete, makoloi a nnete, miputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlelwe claim-e mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo eseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

Mamedi e mashume a mabedi metsotso ka mora hora ena ya leshume re sa lukisa botata ba mehala ka kwano re ke tlekeng ke pina etle re ka mora mona he re be re tsola pele ka sehlo sa rona tonkinele matsometsinhle wena mo mamedi e o lokelang hore re tle re qoqe le wena ere kengke pina sei nomnikas tazana.

0: Amedi ke metsotso e mashuma mabedi le metsotso e sipileng ka mora hora ena ya leshume Ezra Nathans Meralela. Re rekerele ke hape mehala ya rona 086 000 3084. Re bona rona e be ntho tsa rona dialoga kapa jwang. Ha e batle na o e thetsa nthwena ntata o e thetsa ya disconnect. Le Seri FM wa medi dumela.
1: Mamthuli kunjani mama?
0: Ngiyethenga kai sisifikele.
1: Ngiyaphila tani. Mm, lenda bokhuluma ngayo mamthuli mina mamthuli yangivelela ngiye clinic ne.
0: Mm.
1: Ngathi mangifike clinic ngihamba nomamncane wami, masifike clinic siyangena kahle, mase singale bo sister.
0: Mm.
1: U sister masingena ngisho ukuthi hayi abheke ifayili yami ukuthi ngifuna nanginikeze lokho engikufunayo. Bese mangiqeda ngithi ngifuna 1 2 3. Mara ithe vele ithe mangingena eroomini vele. Hayi mina ngazi ukwenzeka. Wafele wangithatha nje isitoko bathi hayi kusho angitsela indaba zami ukubona umuntu akutsela nje akuphoxa ungazi ngini. Mara after that ngeza ubuhlungu ngahlala ngangayireport. Mara ithe mangibuyela next time ngayireport, ithe mangireport umphathi wakhona wathi hawu manje ngoba akuni uzowazi kanjani ukuthi usister muphi. Ngathi angithi efayilini kuyabhala bamlanda leso sikhathi. Mangithi efayilini kuyabhala walanda ifayili yami wa-checka wamlanda lo sister loyo. Mm. Usista leyo sakayaphika mara after that usista wacolisa mara saba right nami ngamxolela.
0: Mm.
1: Mara ngabatshela nabo ngathi hhayi ningangisithatheli ningathi masifikele bese ma ungifoka mangithi ngicela 1 2 3 sovele uyangifoka nje uyangifoka ha-e nami nginama-right wami ukuthi ma ngifika ngicela something or ngicelani ungaveli ungithathe nje kuthela kufuneke nami ngifika ungilalele. Mara yona bayisolva leyo ndaba leyo mam.
0: Jale yaba haya o tshwara hantle ho hang sisifikele taba ena.
1: Ai zeng party kahle ngaze ngabathe ngathi kusho thina abantu abaqhalile asimamelwa anisizwa. Mara yasolveka yona hayi right manje ngipholile ngoba size sahlangana bayilungisa.
0: Ai ke le bahle sisifikele ke le bile ha holo. Ke rata ntlha eno ya hore ba ile ba bona phoso mme motho a ntse mphoso a kopa tshwarelo la ilukisa ya fete. Ke le bile ngwaneng.
1: Thank you. Thank you, Sandra. Bye-bye.
0: Bye-bye. Mama, do you tell me?
2: Tell me, Mama, le guy.
0: What do you tell me?
2: I think my brother is a mother.
0: Yes, my brother.
2: I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. I'm a mother. 2001. I'm a ke sala go tlhokala ke ntate wa rona re sale banyane ke tswile sekolo ka ke le monyane ke a kgola ke na le bo 15.
0: Mm.
2: Ke sala go tsena ka le bangata ka le banyane ntate wa rona ha a tlhokahala ha ya re 7.
0: Mm.
2: Itse gore ke thole accident ke ne le nana sebetsa ke phepa bana ba hetso ke ba apesa.
0: Mm.
2: Ai ka shoko mama ai tsho ebile ke ka mohetse he ke na le ngwana iwane ke tsa ha ka ha ona taba.
0: Mm.
2: Ya ba tsana taba le nna se ba itshebile bo bona ba le betsile molemo wa ka maga ke ba tsile ntate ntse.
0: Mm. O ba ntse ba le teng ka ofela bana beng.
2: Ba ntse ba le teng ma.
0: Mm. Jale ha o sana motho a hopolang hore hana motho yena o kile ka retsetsa molemo ha santsane a phetse hantle a soka a
2: fana. Ba bua.
0: Mm.
2: Ha ba bua le bakgotsi ba bona. Ba ba jwetsa ga o siwo. O la ka gape sa ke etsetsa nga ke etsetsa ma ke bona ha ba ke etsetse nnex.
0: Mm. Jale le tsatsile leng le leng utlwa ye o tshwara jwang taba e mebaka.
2: Se bile ke ifile ntate modimo thabetse le ngwanaka di tsamela ke reke ha ona taba.
0: Mm. Ke le bile ho le hlenye ke thabetse ho bua le wena ke rata ha o reki ka mohetse ke itsamela ke reke. Ha ke na nqa le motho ha ke sana taba le bona. Mm.
2: Eh ya ma.
0: Mm. Ke le buile ho le mogatiwe. Ke bophelo ba tsebaka na kongwe bophelo. Bo batla re be le sebaka seno sa hore re gone o amohela dintho tse bohloko.
2: Eh ya ma.
0: Mm.
2: Bo ka ke khala 2001.
0: Mm.
2: Ke ne ke thole accident. Le di dokotsa ba tsa bua hore ha ke satla luka ke tshwadile go phelo ba ka o fela ke ka mohela.
0: Mm.
2: Eh ya ma. Le ha ke ntshila nke tsa ke be hantle. Ke ntho ya o thola mogatsi wa batho ba kwatse.
0: Mm.
2: Eh ke yona ile ya nke tsa ntle ka thola ke tsa madi le na di le na shipi le bona go tshwana ka o.
0: Thank you. O mametse le Sedi FM mo mamedi dumela
3: e le ka imedule
0: ke phetso phetse hantle ntate
3: e phe zina go pa ba mosagale ditso ma di mothatwa dileng
0: e ntate
3: e nna za mathatha ka ke mama e o bua ka nna kwa nna ke la twatwa ba nte ba teng ke experience eng ke experience le mo di la go na twa qhadile le nna ke mo ma ga kenga la malala mo seledi pono ya tuwe so make sure that I'm going to go to the bank. Holatela senior member holatela senior member kena ha ba in charge ho ba di member ba tla di di but ha ita tla go re laga ha di senior member di teng ke a u tlisa ba tla protocol ke a di respect the style mara nna ha e lo re di senior member ga tla u di maga ha di yo ba e za wa ba en si ale ki ka ga bela o mang ho junior member go wa go ha ita ho nna go tsike le disabled Ban City, so no, na has until Lina Asante in charge, the junior member Zaga di Carabello Hun. Ah, point, Domang, junior member, Rota, key junior member Renana, Rota by in charge. Owagi, what are my good ones? Bound to Sama, which means Habao Boon, Gore Kibona Bang. Wanga ke go ha ke tswe go ga tlhalosa ba ke gona ho wa itlisitse gore ke wena ka to be in charge kana go ye no latela ka o latela ka protocol le ka bo senior member ma o tlo o lo fuo o le ka gabella ho junior member ke go tsentse o wen ho nna e ke pela ho yona le ha no le ha jwale ke ke ba le ma le mo ke le ka ra ona
0: empa he o jole ka ha ile ntwe yo re le ka jeno ntso phela yona ntho na mo hlomo ke la ka wa hlaisa eh hore batsebe hore ha ya o tshwara handle
3: ke hlaisa ne thulo ma ka ba tapela ba rona ba tsama sa go di karabo ke la bona ha o ka tswe e tla isiwa ka e ka in terms ka tla ke ke lo re organization ke e le go yona e mo kwa go ma ka go nwe e di tepe e ona le mika ga dela province e tle re sa le ba ka weather ga ga tla ke ge di sentwa ha o province tla rara e tle re sa le a o di ha ona thola karabo e tla e logeng e straight so ke la bona
0: ho hlakile ntate hore ho ntse hona le mathata ntleng ya ho amohela le tshebedisano mmoho le lona le le batho ba khwadileng e sechabeng sa rona ka kakaretso jwale mesebetsing malapeng e jole ka halentse le hlalosa o kala katsa hore ho etsa haleng

0: ntho o seng ho yona ha ona e tsile o le metapelo wa rona o di bo mane but o se di sebo le mago ka pele wa tsadi sebo you can no khone ho ho solve mathata a batho di because how wa mathata ba tsadi sebo le ha wa etse wa how wa recognize how we feel that in 20 by sila wenga light nka wetsa mosala le ka covid ho la nna wa etsa la wa thola gore ka sama ba ka o a jwa watu batho ba ka re go tsamela ga etsaba ka ofela covid nna le ntse ke la nna ka se tsamela mo ga se
1: o fela mogotsi na ka ha isa re dumela e
0: o o mantsa o tuba to o na le party la tuba ba ka kopana ba le ngata go di office ba di ke o bolella hore nna le kana go ya covid ka sa mo go tuke wela under act ba di ba nne ntse ke wela ka covid ye ne no jwa ya re ya ntswa ka covid ye ne mo seletsing wa ka mako ba tapela wa rona ba ka go se ke wela ke ri we tla sa NPS also they can't do it now with 50% ne mara ba di ba normal ba ho tuba ka go pala di office ba di nna ntse ke na go bua thoba ngata ke le di se bo la ntile ben tswara covid ye go go go go ba di ba o di ha ba gana hanile go tsaba maemong a rona ba tswa di
1: go utlwa hantle ntate ke ya leboga ntate wa ka ke lebile ke thabetse o bua le wena ke utlwa gantle ntlha ena ya gore o fumana gore batho ba nkang diqeto ga o na le a le mong ya leng boemong bo lona le leng go bone ya tla kgona go le lwanela diphepetsong tsa lona mathateng a lona gobane a tseba seo le fetang go sone ke utlwa gantle ntate wa ka ke lebile go le ntate kgotsa ke ne ke itse ke ba fe nakonyana bane ka nnete re le ra ba le bothata ba megala mme jwale ya ba eja nako ya bona taba eo re ya lebotlhe go buisana le lona ke diphepetso tse ngata tseo re bonang gore batho bana ba ntse ba kopana le tsona mme monate ke gore re le tshebeletso ya lesedi re ba fa monyetla wa gore ba be le platform eo ba buang ditaba tsena go ba ntshang maikutlo a bona re le bogatlhe re le boga re tla nne re etse jwalo beke le beke lena le nako mona go lesedi FM re le boga ke nako jwale ya gore re tlo kena tabeng yane ya bohlokwa eo re leng ra e bua bekeng ya fetileng mo re neng re bua gore na ga boetapele bo fetoga e be ke dintlha difeng motlhomong tse batlang di ameha gagolo go basebetsi e ka sena le tshebetso ka kakaretso e re ke fete ka mona ka mabenkeleng ke tla utlwisa ganyanengana fela gore na ga re ne re nonya momamedi maikutlo bekeng ya fetileng o la tlhaisa maikutlo a hae jwang e be ka moramono he re ba le moedi ya tlatla buisana le rona mabapi le yona taba ena
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlantele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Tlantel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boineelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
1: Mamedi re utlwise fela gorena bekeng e fetileng motlhomongwe la fetwa ke puisano ena ya rona le momamedi re utlwise fela gannyane gorena ba ile ba tlhaisa maikutlo a bona jwang ka setlhogo sena
4: nna ke gae ka mora go tšhintsha boetapele ga boetapele bo feta go tšhintsha motho di a tšhintsha ngwana aba motho o sebetsana le motho o sebetsana le nna lalaa sebetsa mofikile mae ke boetapele bo botšha
1: empa jale re ke botsa fela bona gore motho wa fihla ebe gara batho ba 100 kapa ba 50 a fitlha a shebana le wena lebaka e ne e leng mogotsi
4: ga a shebana le nna ke le mong ona shebane le rona empa ke mofa sa se batlang ga a batla direporto everything direporto tsa gae tsa di batlang wa dithoo empa wa etsagala ka tsatsi le leng dintho tse dingwe diyang kua ga kere rona re kena ka dikoloi moseletsing ka thola go na le dintho ka koleng la re fitlha.

0: dating empa ka mora nako a confessa gore a onana na o mangwe
1: a wa tswana ke lang tlhaela mosebetsing tho a go to find that management ntse le one o fitla supervisor ga tse pedi tse ntšha tse di fitlha ka system ya bona gore na operate jwang and-e sete tse nne ge di-patrol di ntse le kotsi yagolo and-e re na le system e re berekisang ya safety ya rona le gore re kgone go arresta batho around di akeno e bitsa ka lebitso ai bona cena se le gore ga bona le bona
2: dintho tse ngata ga ngata ga di fetofetoa wena o se o le motho wa kgale tshebetsong nako nngwe tse dingwe tla fumana gore di fetoela godima boemo bo wena o leng godima bona mme bo ba kgatlhanong le wena gagologolo o ratang kampa o sa rate o bo tlhoke lentswe gobane jale ga bo fetoa jalo go kena ba bangwe mme go tswa ba bangwe kapa ba tšhintšhana godima tlhogo ya gago e ba ntho botlhoko gagolo eo ka nnete e nka mme nna kebile ke utlwang ke sa rate gore nka kenelela yone gagolo fela ke ntho e batlang ka nako nngwe e ba botlhoko go ba bangwe e ba monate go ba bangwe
3: mamedi ke ka bogutshwanyana dintlha tsa botlhokwa tseo momamedi a ileng a di tlaisa ga re ne re bua ka setlhoo sena bekeng e fetileng jalo ka jano he re na le mme Moleboheng Molakeng yona ke HR recruitment and talent specialist o santse a le teng ke ena moiti wa rona ka jeno mme Moleboheng Molakeng dumela mme
4: okay.
3: Ke a phela o phela gantle mme ke lebohile gagolo tlhe go ba le wena ka jeno mme re bua ka taba ena ya botlhokwa gore ga ngata ga mesebetsi mona dikhampani mona boetapele bo fetoga o fumana gore go na le basebetsi ba amegang kapa tshebetso ka kakaretso ya amega ka tsela e itseng jale mona he ke ne ke ntse ke gopotsa momamedi fela maikutlo a momamedi a ileng a letsa bekeng e fetileng re bua sona setlhoo sena jale ga re ke re shebe mme gore go fetoga ga boetapele go na le gore go tlise tsitsipano go basebetsi ba bangwe o fumane basebetsi ba tlhoka botsitso ba bangwe e mongwe a sa tshogile gore na e be go tlo fetoga eng ntlha eo e tlwaeleile ga kae
4: e tlwaeleile gagolo mmetholwana e tlwaeleile gagolo gobane ke maikutlo a go fitsele gore go tla etsagala eng so maikutlo a go fitsele go tla etsagala eng a tlisa letswalo mo mothong a lebeletseng motho a motšha e be letswalo leo ke lona le fetelelang le tlisa maikutlo a botshwenyega
3: jale ga ngata o fumana go ba le diphoso nyana tse nnyane ba bangwe ba etse diphoso tse kgolo e le basebetsi gobane fela go na le moetapele ya motšha ya seng a tlo kena tshebetsong e be diphoso tseo tse ba di etsang ke di feng ga ngata
4: diphoso tseo di bakwa ke go bapisa baetapele o fumane gore o bapisa moetapele a motšha le wa gale o sa elele gore motho e mongwe le e mongwe o na le mokgwa wa gae eo a sebetsang ka ona kapo a etelelang pele ka ona so tebatebelelo eo ya mekgwa ke yone e fitlhang e bakelela batho mathata e nngwe ke go mamelela menyenyetsi metholwana re na le go mamelela menyenyetsi mesebetsing ebe e ketelela e amana le diqeto tse re di nkang ka bo rona re sa batle go ithuta moetapele ena a motšha a fitlhileng
3: o qeta o bua ntlha ya botlhokwa gore moetapele e mongwe le e mongwe o na le tsela eo a tlo o tsamaisa ka yona kapa tsela eo a batlang dintho di etsagale ka yona jwale ke ka go o fumanang ba bangwe ba batla ba sa tsitsa ditabeng tse jwalo jwale ga re ke re sheba gore na ebe basebetsi ba ka ikamaganya jwang le diphetogo tsa ramosebetsi kapa ramosebetsi eno e motšha eo ba seng ba tla sebetsa le ena ba ka ikamaganya le diphetogo tsa mofuta ono jwang re a tsebao jalo ka o se o tladisitse ga se ntho e bonolo go ba bangwe thata go ba bangwe ka nnete o fumane gore ba kgona go ikamaganya le diphetogo ka peleng yana fela
4: ke ase ntho e bonolo go ba bangata methelwane mare ntlha ya bokwa ke gore motho o tlameya bane le kelelo e bulegileng tlameya bane le kelelo e bulegileng o leke o utlwisisa gore na moetapele o motšha o lebeletse eng le gore o rata go sebetsa jwang kelelo ga e bulegile e etsa gore go be bobebe go ikamana le go utlwisisa ka tsela e moetapele e motšha a batlang le fitlhelele bokgoni ba mosebetsi ka teng
3: jale ka nako nngwe gore basebetsi ba seke ba iphumana ba kene mathateng ba robile le melao ya tshebetso ya bona ke eng seo mohlomong ba lokelang ho sietsa ke metsha efeng ba lokelang ho latela e bang mohlomong mosebetsi a sa utlwisise tsela yeo moetapelo ena e motjha a batlang dintho di etsa hale ka yona le diqeto mohlomong tse bang wa dinka ke metsha efeng eo ba latelang e bang ba sa utlwisise
4: Bohole ba motho e tla ya ka hore na melao ya mesebetsi e sebetsa jwang. Empa ya bohlokwa ke ho nka ha se phoso ya pele metholwana ho tudumellane le diqeto kapa le tsela e moetapele a sebetsang ka yona. Motho o tlameha ho tseba hore ha se phoso hobane ha se ka tsela kaofela le ka sebetsang ka o tshwana. Ya bohlokwa ke ka tsela eo e tlabeng o etsa tsela ho hlahisa maikutlo a hao ka ona. Ke ona ya bohlokwa ya pele ke utlwisisa hore na hobaneng diqeto tse itseng di entsuwe ha o qeta ho utlwisisa le ha ebe o ntse o fila hore maikutlo a hao a fapana ke o bua le moetapele ka hlompho le kunutuo le moetapele o mo hlalosetse o hlahise maikutlo a hao ha o hlahisa maikutlo o ka hlahisa maikutlo fela hoba jala ha o hlahisa maikutlo fela ke ka ketletlebo o hlahise maikutlo wa hlahise le hore o nahana tharollo e ka ba ntho itseng e itseng gore le yena moetapele a tla tsebe ho bona a tsebe le utlwisisa hore ga se hore o ikamana le tsela ya hae ya ho sebetsa
3: ye utlwagala mme re fela re fete ka mona ka mabenkeleng e tle re ga re gutlage re tle re tlo shebana le gore na e be jwale ha e le mona boetapele bo se bo fetogile go se o na le moetapele e motšha re aha jwang kapa re bopa jwang dikamano tse e leng gore di tla re tswela molemo kao fela ntlheng ya go ntsetsa pele tshebetso ya rona ka katlego jale re tlatla re bua ka yona taba eno gang fela ga re gutla mona mabenkeleng ke ya lebo
5: kgotsi ya tlala kana trolo ya gago e be o etsa jwang
6: e ke my way tomy ke boloka go fitlha go 40% di-premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi bophelo bo fetogile
5: my way insurance
6: e tlile ke se ke na le tšhelete e gutlelang ka pokothong yaka le ntatelape obile go fetogetse go my way jele re boloka bobedi ba rona go bolelang gore re na le tšhelete eo re e sebedisang thong tse o re di ratang mme re phela ka tsela e re ratwang ke rona
5: diboloko tse sa
6: felengena
7: batho ba nnete makoloi a nnete diboloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za myway ke ra insurance yeo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete dipremiamo di fihlehile ho risk profile ya hao ho na le melawana le dipehelo
8: tshebeletso hara ditshebeletso lesedi FM
3: Eya me moleboheng o ka tswela pele ho araba potso eo ke neng ke buile ka yona pele re ya mabenkeleng
4: Mmetholwana, basebetsi ba ka aha kamano e ntle le moetapele e motjha ka ho tshepahala. Ka kamano e ntle aha ke tshepo, le puisano e ntle le botshepehi. Le ho etsa mosebetsi wa hao hantle, hobane ha hona moetapele a fitlhang a le motjha, a se a sa o tshepe, a sa o tsebe. E ba diketso tsa hao ka tsela o sebetsang ka yona, if you can eat it up ho tsama le botshepo ya bohlokwa ke ho tshepahala ya bohlokwa ke ho buisana le etapele ya hao a motjha ka tsela e tshepehetseng le ho etsa mosebetsi wa hao hantle o tsebe hore o kgone ho ikamana le diphetogo
3: wa ke nana o arabile mo mamedi mong ya reng itse ha moetapele e motjha a fihla company ya bona a bona e ka kannete eno hantle ntle o bitseditswe nna mo o ba le o hlalosa ka mogo a ileng a fihla sebetsana le yena ke lebe ka botsa potso hore ha le le 100 kapa le le 50 mosebetsing ho tla jwang hore a kgethe hore o sebetsana le wena wa fihla ha le tsebe a kgetha wena fela hara batho
4: ka fela
3: ka nnete jale ke nahana hore o mo arabile ntlheng eno ya hore ho tla tswa fela hore na tsela eo sebetsang ka yona o etsa mosebetsi wa gago ka yona tsela eo o etsang dintho ka yona le tsela ya ho bua le baetapele mosebetsing wa tseba e bohlokwa jwang mme
4: e bohlokwa haholo mmetholwana gobane tsela eo buang ka yona e bontsha mofuta o motho o leng ona botshepehi ba hao le ka mokgwa wena o itshwereng ka teng mosebetsing
3: e bua
4: haholo ka
3: motho o leng wena. Wena ka nnete batho ba bangwe o tla fumana e le motho a reng ke tla mmontsha nna o bapalodumatlho ya ka mo jale di ntwetse ka rentseno ba sebetse ba bangata ba di hlokomele hore di ka o beha ka mosing
4: e ha ho ha ho di beha ka mosing ha ho go bane jale di mo sebetseng o qetella o so sa sebetse ka tsela o no sebetsa ka yona ka baka ya nnyenyeti e o qetellang weekend ka ha ho yo
3: Mamidi e Robedi metso sepelo hora ya lesheme le motsomong nthena ya ya menyenyetsi ke utlwa hona le botso e tlang wena me moleboheng hore kana ko nngwe mo etapele e motsha wa fihla jwale ka ha o ile wa bua pejana hore kana ko nngwe rena le ho bapisa ba etapele hore e ka re ya ka batshwana le mang mang o na etsa dintho tjena empa re sa hlokomele hore e mong le mong o na le tsela ya hae eo a batlang kapa a bonang ka teng hore a ka ntshetsa khampani pele ha a ka sebetsa ka tsela e itseng jwale re ba le dintho tsane tse o tla fumana hore ka nako tse ding mesebetsing mona ho na le maqulwana a sitisang tshebetso ya lona ntho e le sepheo sa lona seo le se tletseng sebakeng sena sa tshebetso e atile ha kae mesebetsing ya rona ntho eo
4: e a tile haholo metulwane e a tile haholo ene ho hata ho ateng ha yona haholo e tsikisa menyetla e o meatapele a motho a tlang le yona ho tla ntshapatsa bogodi ba hao mosebetsing ho ba jwale o so manetse menyenyetsi o so manetse ho thitjena o so ipolelletse ka tsela e itseng wena ka ho ipolella ka tsela eo o fetisa menyetla ya hao e meatapele ena a neng a tlo fitlha a etsa diphetoho
3: se tantsha fatsa bogoni ba hao mo motseletsing. Mm. Mm. Mm. Oe, me ha re qetela fela me ke letsotse pedi tse tharo tseo e ka bantsia ya ka ha ke le mosebetsing wa ka ka di sebedisa ho ntshetsa pele ke difeng.
4: Ya pele nna tshilwana ke lakatsa hore batho ba ikemisetse ho ithuta mekgwa e metjha. Ba amohele phetoho ka maikutlo a matla.
3: Mm.
4: ba tshubeni nyenyetsi ha hulu hulu ba tshubeni nyenyetsi di puo tse sa ba a heng ho feletile le ho ithuta ho bisa na hantle le mea tapile e motjha
3: ei
4: ke ka nna ke nna hanang ke taba sia ka tsona ha hulu hulu ya nyenyetsi wena mme tsholwana ho bane ena ya nyenyetsi le ha re le mesebetsing ka ho tsena ha rona o mong le mong o tletse le bakala ha e mono ibe motho e mong menyenyetsi ya hae e fitisa le wena o letsetseng mono so ha golo golo ke lakatsa gore batho ba tlhobe menyenyetsi le dipuo tse sa ba aheng metseletseng
3: le o hopola gore na o tletseng o bewa keng mme batho ba lebala ka nako nngwe gore ga o ne o tla mosebetsing o tlile o le mong o ne o sena motho yo mo tshwereng ka letsoo ore nna le motho eno a re kopa mosebetsi o tlile o le mong jwale ha o se o fitlha mosebetsing mona o se o batla o gogola e ka re le setlhopha empa o lebala gore o tlile o le mong
4: ke yona ya botlhokwa le yona en gagolo nna tlelang gagolo
3: re kolebotlhe mme moleboheng molakeng tsatsi le monate mme re tla boela re tana gape ka nako e tlang re lebuile gagolo
4: ke lebogileng mo tshelang a tsatsi le monate le wena
3: thank you bye bye Mamedi e mehlano metso so pele ho ra ya leshume le motsomong dipuisano tsa mofuta ona di thusa haholo hore a tleisa le hore hodisa mesebetsing ya rona e fapaneng le hore re ke re leke o sheba dintho ka tsela tse fapaneng qetellong ya dintho re ithute ho amohela le ho ikamahanya le diphetoho tse banteng mesebetsing ya rona re reng ke pina re ya ditabeng tsena tsa ho ra ya leshume le motsomong ke Enko Mphuthaphuthe

0: Mabedi e le shume le metso meraro metso su kamara hora ya le shume le mosumong onsoma metse Monica for you I will. Kenako ya Poseidon. Poseidon e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa kare. Re boetse ape ka jeno mo mamedi motle re kopana le wena ditabeng tsena tsa bohlokwa moo re nang le Nthabiseng Mojaki. Dumela hle Nthabi wa phela ngwaneso.
1: Dumela Thuli ke phetse ngwaneso wena.
0: Ah, ke phetse hantle Nthabi ke lebo.
1: Ke a bona ngwaneso go motla ga golo tshwana le nna re nwa Poseidon.
0: Ha monate jwang? Ke lebo hle Nthabi mo mamedi re boele hape re amohele lenaneong lena. Mme re lebeletse tse golo go utlwa go tswa go Nthabiseng seo a re tshwaretseng tsona ka jeno go ya ka nna ga go ntho ya bohlokwa go feta go fetola bophelo ba motho e mong. Bopaki ba gore dipuisano tsena tsa rona di bohlokwa ke gore batho ba bangata gotlhe mona moo ke tsamayang teng wena Nthabi le momamedi ba bua ka Poseidon, Poseidon Junior ga mmogo le Promune. Hey!
1: Jo, ere ke dumedisa momamedi hohle mo a leng teng pele re tswela pele. Momamedi Thuli ha bui leshano hohle mo re tsamayang teng. Ha o ka Nthabiseng wa Thuli ba re ha e sa re Poseidon ha se Poseidon. Jwale momamedi ke nnete hore ha ho ntho ya bohlokwa ho feta ho fetolwa ba motho e mong. Mme karolong ena ya bobedi ya selemo sena Thuli ha re tswele pele ho thusa momamedi ho etsa seo. Ho ipaballa ho molemo ho feta setlhare, mme o bohlokwa ho hopola seo haholoholo nakong ena eo bophelo bo potlakileng hakanang. Mme bohle re dulang re le maphathaphathe ho re qetellang re tshwerwe ke mafu a sa foleng a kang kgatello e hodimo ya maikutlo, lefu la tswekere, lefu la pelo, phallo e hodimo ya madi le boima bo phahameng ba mmele. Jwale momamedi tse seng monate ke tsa gore ha se batho ba baholo fela ba tshwarwang ke mafuana, di se di tshwara le batho ba tlase mmeleng, ba tlase dilemong. Jwale momamedi ke moo sehlahiswa sa rona sa bohlokwa hadi e leng Poseidon se kenang teng. Poseidon ke sehlahiswa se ntshang ditšhefo le ditshila ka hara mmele ya rona tse ka re kodisang. Ha re hlwekisa mmele ya rona ka hare, re tla dula re matlafetse, mme sena se ka thibela ho kula. Batho ba bang ba re Poseidon ke makgofula hobane e hlwekisa mmele ka hare. Ha re nwa dipilisi tse pedi tsa Poseidon hang ka letsatsi, masole a rona mmele a tla dula a kwenne, mme re phetse hantle. Jwale momamedi hopola hore Poseidon e boetse e thusa ho hlwekisa madi, ho thibela ho kwaleha ha methapo. Ha methapo ya rona ya madi e kwaleha, re ka hlaselwa ke bohloko ba pelo kapa hona ho shwa lehlakore. Jwale Poseidon e thusa ho hlwekisa madi hore ho be le phallo e nepahetseng ya ona mmeleng. E boetse e thusa haholo bakeng sa batho ba nang le phallo e hodimo ya madi mmoho le bohloko ba tswekere. Jwale momamedi hopola hle hore maqheku le maqhekwana a rona a teng. Ha ba dula ba lla ka manonyeletso a bohloko a jwang-jwang hobane ba tshwerwe ke arthritis. Jwale momamedi, rekela maqheku le maqhekwana a hao Poseidon hobane e thusa ho kokobetsa mesifa le manonyeletso a opang. O seke wa lebala hle momamedi hore Poseidon Junior le yona e ntse le teng bakeng sa bana ba dilemo tse pedi ho ya hodimo. Bana ba ka fuwa fela pidisi e le nngwe ya Poseidon Junior ka letsatsi, mme e tla thusa ho matlafatsa mmele ya bona. E thusa hape hore boko ba bona bo sebetse hantle le hore ba robale ka tsela e nepahetseng.
0: Ha se mohe Nthabi o dutse ka nako tsohle o toboketsa bohlokwa ba ho nwa dipilisi kapa marothodi a Promune nakong ena ya Maria. Ebe ke hobaneng?
1: Thuli ngwaneso, wa tseba ko hobane Promune ke sehlahiswa se matlafatsang masole a rona mmele. Momamedi, na o kgathatswa ke sefuba le mokgohlane nakong e ya Maria, Promune ke karabo. Ka lebaka la mohatsela wa Maria, matshwao a sefuba a itlela ka tshohanyetso. Ka hona, sebedisa sehlahiswa se sebetsang ka potlako ho thibela le ho fokotsa sekgahla sa matshwao a sefuba, o boele o ikutlwe o phetse hantle ka pele e leng Promune Effervescent Tablets. Qhibidisa e le nngwe kgalaseng ya metsi a futhumetseng, mme matshwao a sefuba a tla emisa ka pele. Le ha o sa o tshwerwe ke sefuba, nwa pidisi ena o ntse o nwa dipidisi kapa marothodi a Promune hore o hlaphohelwe ka pele le ho feta. Hopola momamedi hore Promune ke sehlahiswa se matlafatsang masole a rona a mmele le ho thibela di-virus le mahloko. Jwale momamedi hopola hore dihlahiswa tsena ha o di sebedisa mmoho di tla thusa ho thibela ho kula kgafetsa haholoholo nakong ena eo sefuba le mokgohlane di jeleng setsi.
0: Momamedi rekela ba lelapa la hao Poseidon, Poseidon Junior le Promune marieng ana. Ba tla o leboha. Ebe di fumaneha ka Nthabi?
1: Thuli ba Valued Life ba entse monyetla wa hore momamedi a ka chemising e nngwe le e nngwe ya haufi le yena a iphumanela Poseidon, Poseidon Junior ha mmoho le Promune. naheng yohle ka bophara jwale e bang o batla o tseba haolwanyane ka dihlahiswa tsena etela www.valueaddedlife.co.za waya TikTok, Facebook kapa Instagram jwale momamedi iphumanele sehlokisi sa ho leng Prosiding le sematlafatsi leng Promin ka jeno o se ke bathetswa hle hopola ha e sa re Prosiding ha se Prosiding halala Prosiding halala
0: ke le botle ntabi Prosiding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare mamedi re fela re fete mona mabenkeleng e tla re ha re gutla he re tle re kwaletse na tsa Prosiding hantle semolao
2: Ha ho supermarket e tipu feta you save ho bolelang hore o tla boloka ho lo dihlahiswa ntse o di rata ditlokontsa ka metla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Cremora Crema ka 49.99 le 10 kg ya Speco kapa Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya You Brand Super Maize Meal ka 299 rand ka boraro ba tsona di solo di fumana ho fihlela ka di 12 tsa July se fo se ke di solo tsena tse toma le tseding tsengata ha you save Vuvela, mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla.

0: Mametse John Legend Nevers erbe me sosung e mashuma mabedi le metse mene ka mora hora ya le shume le mosumong. Happy birthday wena ya ketekantsa tsila ha ola tswalo ka jeno hle o keteke hantle o be le letsatsi le monate nati nati. Mo mametse o sentsa le teng kwano ya ketekang dimela.
1: Ke tlhona.
0: Ke teng o ka khetsirek.
1: Ka monate ngwana me ka mino monate.
0: Ah ke le bohle gauta mavoso.
1: Ngwana me tle tlhona o sa nkitsa tsila ka la tswalo ngwana me ke be ke level ko mo ke tla be ke sa gona o letsa ngwana me tle tlhona ngwana me tsika ndi mutima ka mpa ba la tsila ka la tsana la tshaba la ba monate ona ba pala le mino no monate bona tlhona tse.
0: Ke tla etsa jalo khetsirek ka o kitika ntle.
1: Ee ya tle tlhona ka o sa ne khetsedi ya ka tle.
0: Ee ah
1: ke ba ke be ke level ko mo ke tla be ke sa gona o letsa.
0: Ah thank you gauta.
1: Thank you ngwana me tlhona tle.
0: Tsatsi le monate ngwanese.
1: Thank you, my darling.
0: Bye. Listen to FM, Dumel.
2: Tulana le kae?
0: Ke teng ka me.
2: Ke teng ka mohau. Tulana ke rata ho kopela ngwanaka. Abuti wa bana ba ka a neng a be teng ya maobanhle. Abuti Bongane Gadebe le cousin ya hae re tsidisitswe Rampai. Bana ba hola maobane mo ka tuwa ya le bua ntate Modimo nna ba itse hantle. Aba boloke aba sireletse. Ke lebo modimo ka maphelo a bona le batho bohle ba ileng ba balakaletsa makatleo ba nka nako ya bona ba sebedisa di-data tsa bona go balakaletsa katleo ke re ke ya leboa ke mme Magatebe ka mona ka botshabelo ga re leboe tholeng
0: ke lebile tlhe mme Magatebe tsatsi le monate mme wa ka gantle o keteke gantle le bohle ba ketekang ka jeno ke ya leboa
2: thank you tholeng
0: thank you mme bye bye mama di dumela
3: khoso metrona re gai
0: dimela ntate ke teng o kae
3: are tene tholana bua le ntate Thabiso mo le from ona
0: eh
3: ke ne ke fetsa tsenga tenga ta le nna mo ba le khemme wa ka
0: eh
3: ke re ke le ba modimo ka botlhole le ba tsholo la bantla dipilone o fitlala dilemo tsene tse kana kana
0: ao ke le bile hlangwane se ha o thabile nna ke thabile
3: thank you mme wa ka
0: bye bye
3: bye
0: le sa di FM dimel
2: e le ka e tulipe
0: ke teng ka e khaitireke
2: e re teng ke mo ke tsimela ke go pela o se wa ka ona a go la tsatsi la maobane ke mari e botlo mo go pela mahlono no a go le mo di mo metsa ntle ka le bo a
0: ke le bile se khaitireke ke le bile a go le bye bye
2: thank you
0: mama di dumel
4: mo le tsana ka
0: ke teng ka me
4: ndo tsana ne ke go le mo mo stream
0: Ei.
4: Ke a hula ka jeno tsela ba ke tsa 51 ke nna ke mo dimang ke le ke ka ke di 51 ha.
0: Hey, mo sa. Ah, re le bo ha se. Se ah, ke le hlono lo ntwe ngwanese. Ke le hlono. Thank you, Moratu. Thank you, Bye bye. Mama, do you mail?
5: What's
0: up, Mamma? Keep it so,
5: Come on. Mamletsane ka mane ka motseng wa le Ratswana Arlington me mamlato se thole wa ka le tsatsi la ka jeno ke ka mane ka kwakwa di kopele se dilinke la ka kwakwa ka mane next week ke ke mkhani wa di taxi wa hola le yena le tsatsi la ka jeno kopela ke ntate se bo fika ntha ka lentle khotso ga jere ya ka tlemo le khotso
0: ntate se bo fike le bila holo
5: khotso
0: mami di dimela
6: a ntle ka tshuli
0: ke teng ka ya buti
6: ha bona de sa ke mo rena ranti ba ka mna ka monya ke versus brown tuli se anke ke hore me ka man ka ka tlhayo hola a o se mo dihe mo kwena hola tsela ka jene ka mona ka munya ke versus brown hola ngwana go nwa ka yena ka man ka matamo ke tlunyana le tshapolo wa hola tsela ka jene ke gela moruti hola o bone le motedi tsela thank you tlhile tsela tsa bana tsetuli
0: mo rena ga ntse ba ke le buile
6: thank you tlhile
0: thank you bye bye mami di dumela
7: mami mme tlhile guy
0: ke tengwe ka ntate
7: ke wa le ke tshwa le teng
0: eh
7: ke rata go kopela ga itira ka ile mo no makwalete kwa le te wa go la o sane me tshubi ke ga a bone ke mo tsenga ka le gautse mafoso me tshubi
0: ei
7: e me tshubi ga ba ha ba go la bona tshini ke mo diwa ba jani
0: ke le bila holo ntate tsa sile monate
7: ke le bolela me tshubi
0: bye bye Amete haru tlorna ka mana ka di WhatsApp eng ke mang ya rometseng molaetsa wa hai ka jeno ya ketekang ka pa ya lakaletsang emong ya ketekang letsatsi la tsolo.
8: Ha o tsudile me ala hlaisi wa ka. O sala me mafunta ka mana ka thokosa. Ke kopa go pela botho a holang ka jeno lena. Ena ke mwana mtuwa ka wa mai ke mola pamurisi. Ke mahala. Modimo ba ile tsile mo tsenga tabetsa tsile mo tanki ya tsuli ba tsile mo nating.
0: Thank you, me. Bye-bye. Asimo he haringke mong hape.
9: Hi, Tuli. Uhola akhlupe machine ne tsatsi la ka sheno. Uhola le ka mona ka Clarence Kubetswana. O etsa dilemo tse ding tsenga tangatangata. Ke ra ha uhola hole a usiwa rona. O kopela ke gaitse di ampotse. Ile mmala ga tampotse. Ha hu la akhlupe tsatsi le monate.
0: Tsatsile monate, my darling, tsatsile monate. Bye bye. Ha se mo he a re nke mong hape re kutle.
10: Hello, Stuli. Ka pa mona ke Justin Mahlanza mo Potchefstroom. Ke kopela mo ga rona, ena ke Sifiso Mahlanza, ke kopela ke nna ha Justin le first. Mahlanza re a hole Stuli, thank you.
0: Thank you, me ke le bile ha ho lo hle ha ke tike letsatsi la hae la tsolo ha monate. E mong o teng kwano he re bona hore na ke mang ya ke tike.
11: Mme Thuli a monate le kae a monate na mme Thuli ne ke rata go kopela batho bohle ba holang ka o fela modimelo ba etsa hantle tate modimelo ba pata mahlonga ba bolotsana ba kopelo ke Thandi ka mona ka Heated le Bloemfontein ke a leboa. Thank you
0: Stendi, thank you my darling, bye bye.
12: Mela mme Thuli na o sengwe le ka shego go kopela matso sa le buso. O etsa dilemo tse ngatangata letsatsing la kasheko ke kopanta te modimo wa motshireletse ka dinako tsohle o kopela ke mme wa hae ka mona ka Bloemfontein.
0: Metsotso e 20 le metso e robong a pele hora ya 10:20 ke lebohle ba rometseng molaetsa. Ke bona molaetsa o ngotsweng kwano ao sedi dumela tle ka jeno ho hola strong man Nzume le Malefu Gola ba ka mona ka Brandfort Nomzamo Park ba kopelwa ke Thapelo Tswai ka mona ka Brandfort a re ke a ba lebohela hle ha ba ketike letsatsi la bona la tsolo ha monate. Ka jeno ho hola malome ditaba Mofokeng ka Botterville le John Oliphant ka Kroonstad ke re ba be le kgapu-kgapu ya mahlonolo na Nichiba ka Botterville ke yena ya lelakaletsang katleo le mahlonolo lao ya o qetela eo ke tshwereng kwano ho thwe re hodisa basetsana legila o dula ka mana ka H2 Botshabelo o ratwa le ho kopelwa ke Mama Winnie Tipe ka mana ka Brandfort Majomasu ya ring happy happy birthday nkgono jwalane shopping ka mana ka Thabong welcome ke a bona ngwaneso le wena wa hola ka jeno ho lahle nkgono o bone dilemo tse ding tse ngata-ngata. Re ke feletse melaetsa ena he ka pina mo mamedi motlhe ke pina e tlang jalo ka Star Healer Nomfundo Mo Hamba Nami.

Kala bui dahulu diangwani mweti kadabatse o tsaya karetsang tsa horra ya le shumele metsumedi o tla boela gutla pe o renya na pele o tla tara saba malotsana ka sentseng di etsa la gutlong tsenne tsa lefatshe ke manta ka tsheno bekeng go di o dimo ya pupu e tlhola jalo matsatsi a tsheletseng motlhophisi wa lenaneo la ka tsheno ke dimakatso mo tshweneng motlhagisi wa lona ke boipelo mo kwena Stanley Musimane gape motsa thebe ke ena tshwereng kgaso e tsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha go wena ka botlolowa nayo ke tlang ba molomo moipo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ra tsedinge mamedi ka jeno go tlatla re lekola tsentseng di etsagala le dibuonlane la Bay Bridge mo teng go ntseng go tsamaiswa melata e tlhokang ditokomane e teng ka gona e na ya Aforika Borwa go latela matsholo a ileng a tshwarwa beke e fetileng a neng a le kgatlhanong le melata e tlhokang ditokomane e teng ka re go naga e na Aforika Borwa re boela re le kola letsatsi lena la ka jeno la latshelela kgweding ena ya pupu re sheba nalane ya seiden sa etsala selemong sane se fetileng nakong eo Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi Mkomišenara wa Sepolesa profenseng ya KwaZulu-Natal a neng a tlhalosa kapo a pepesa bobodu ba diketsagalo tse etsagalang ka gare go ditshebeletso tsa sepolesa re tlo boela pe re fetela le mane sebakeng sa botlhokong Bethlehem mo teng masepala wa lehae wa ditlhabeng o tshwereng jalo mokete wa o amoela e mongwe wa baagi ba sebaka seo ebile le sebapadi sa setlhopha sa naga sa Bafana Bafana ya sa tswa gutla dipapading tsane tsa mogope wa lefatshe tsentseng di tswela pele dinageng tsa Canada, Mexico le America tsena le tse dinge mamedi ke tsona tse o katamelang go imamelela sona ga di feleletse letshegareng la ka jeno ka o sentse ke re dula le rona go tlo ithuele tsebo e sa feleng

0: e go bonjwa le mamedi le Scott metsotso ka morago ra ena ya le shomele metsi medi re pele re wela ditabeng tsa rona re fete ka mona.
1: E Topics at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Batho sa nya rona ya sitso ya Season of Champions. Besha ta kitran tsaka pa ofita le bilong la dipera online. Ka pa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Ba keng sa mnye tsa wa hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpunto. Besha hona joale we tsase te khauita. Hona le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa besha ya nang le license. Ba dilemo tsa tlase ho 18 ha ba dumela ho betsha. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Kona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Hona le melawana le dipehelo.
3: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a le 10 a go ho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Kala bobedi lena fela, KFC fela, hona le melawana le dipehelo.
5: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E le shomele metsemedi jalo mamedi metsotso ka morago ra ena ya le shomele metsemedi ya re thakgola la motshegare ka jeno go fumana gore eng. Ka jeno ke letsatsi leo ka lona maAforika Borwa a leng kang jale ka le ileng la etsa histori nalaneng ya naga ena go latela phatlhalatso e ileng ya etswa ke mokomisinara wa sepolesa sa porofense ya KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi mo a ileng a nyamatsedi le o pepesa diketso tsa bobodu ka go ditshebeletso tsa sepolesa sa naga. Ditlaleo tseo tsa gae ke tsona tse ileng tsa lebisa o theoeng ga komišene ya Madlanga go etsa diphuputso ka ga bobodu sepoleseng le makaleng a toka. O fitla ha jwale ba a ibana ena ba hlalosa ba kgotsofetse ke ho utullwa ha bobodu nakong ya ho mamelo ha bopaki bo ntseng botekwa ka pele ho komišene ya Madlanga. Re buisana ha jwale le setsebi ho tsa sepolesa le mautlwela ka ntlha ena yena ke ntate Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile o amohetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
6: Ke lebile ho ba le wena ntate Rabosana ena le lela bohlokwa ho ba le bamamedi ba rona.
0: E be re ka re se ileng sa etsala selemong sane se sa tswafeta ka lona letsatsi lena kgweding ena nakong ya seboka sa mekgatlho ya ditaba sa General Mkhwanazi se fela se pholositse naga ena diketsong tsa bobodu.
6: Ee, ya ngwaneso re bona house o tshwere batho ba bangwe ba se ba le tšhankaneng ebile ba solwa ke dibeile ebile ntse re bona gore go na le ba bangwe ba tshwanang le bontate Matlala ba batlang gore ba fokoletse sekwebo ka gore ba ntshe mabitso a ba bangwe bao ba ne ba sebedisana le bona ka puo ena ya sekgowa re re organized crime networks. Ntate Mkhwanazi o la kgona go bua ka tsona a re go na le di-organized crime networks ra di bona mo a ile a bua teng ka the big five a be a ntsha mabitso a batho ba babedi gona jwale mang le mang wa bona gore ka nnete khanya pa mkhwanazi ile a sebetsa go tlisa botsitso le ha madlanga e tsoka e fela re a bona gore botsitso bona boteng
0: empa go nalo ke kae ya go ena ko nyeo dipaki di ntseng di theka bopaki ka pele go yona commission e na re ka bona mabitso ka botlalo a hlahella a ba bang ba batho ba ameyang ke tsontse tsa makulwana ka sona le tsona sa dithithofatse
6: bone sense re bone sense re utlwile ntatenku ha hlalosa gore o lahiriwe ke mang EBO o go buang ka ena ntate nkula hlalosa pela ntate madlanga gore ntate o na o bareng ke ntate ebe o gweba ka dithithifatsi re sentse re bona gore go na le lebitso le hlagelelang le e leng gore ntate mokgwanazi o la hlalosa gore go na le bokebekwa bo bonagalang moo bo etsagala ra di bona ka o fela tsona ntsho tse tse etsagalang moo gore ka nnete bokebekwa ka boteng Nothemba
0: ntlha nngwe gape ntate mašaile re sa buile ka taba ena bopaki bo tekwang ka pele go yona commission ena ke mo ka nako nngwe re bonang paki di sabe teng mme go balwa bopaki ba tsona re ka re ke maano a feng a sebediswang ntlheng e mabapi le bopaki boo re ka etsa motlhala mona ka Feroz Khan
6: bopaki bo tlamehile bo tekwe ka pele go commission ga e le gore bo se bo ntshitswe di phone tsa batho di download le di phone fela go sa khatala tse gore motho wa kula motho spetlele bopaki bo tlamehile bo bale rekotong bo kenye rekotong gore bana ba baasidi ba kgone gore ba nke diqeto ka nako e itseng e tsamaisanang le di-terms and conditions di-terms of reference tsa madlanga commission
0: jalaka taba nngwe gape ntate mašaile ko gorena jalaka e le mona baaibanaga ena e tlhile ba ena le tshepo le tšhabelo pele ka setana le tšantšelelo e kgolo go commission e na madlanga e ba nako ya yona ya go fitlha phelesong e ka fitlha pele ba fitlhelela tsotlhe tseo baneng ba labalabela go di fitlhelela na re ka bona gape lekgetho la boedi ba boela ba ekeletsa nako e nngwe
6: ejalo ngwaneso ga ona gore go santsane go na le bopaki bo tlamehile boteko ntho tsa botlhokwa re be re fele kgaola ga ke re ke tsho rona re le mmuso kampo re le maAforika Borwa re be re sentse re kgaola nako re sa batle go utlwa bopaki bo gobane nako e re otlile
0: jale re ka re gape ya re phetela nna le wena re ka go fitlhelela ga jale tshireletso ya naga e ka setana le lekala la mautlwela ke tse jang bakeng sa baai ba naga ena go latelela tsona dintlha tsena tse ntseng di tlhalela kapo tse utullwang ka gare go commission
6: tsena tsa mautlwela ngwaneso di tlameile di hlwekise lekala le o tlameile le hlwekise gore le kgone go fumana ditaba tsa botlhokwa gore tshireletso ya naga ntlhwena e re bitsang national security e skebe ya ba compromise
0: Dadi mašaile re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona
6: ngwanese ke leboile gagolo fela le bamamedi ke tla buisana le wena gape ka nakong e tlang ntate emadie
0: re leboile gagolo ntate mašaile eo emamedi ke ntate mahlomola mašaile na ke setsebi go tsena tsa sepolesa le mautlwela sena se re beya metsotsong e leshome le metse robedi jalo mamedi ka morago ra ena ya leshome le metsemedi tse dingwe tse tlhalosang ga batho ba babedi ba lebeletse go tlhaelela ka pele go lekgotla la magistrata wa Johannesburg ka jeno bona ba amangwa le boshodu bane ba utswiwa ga mahakwe a botlhokwa go ileng ga e tsala meagong e Kilani mane Johannesburg ka kgwedi ya Tlhakola selemong sane sa 2023 ka labotlhano ke mo teng go ileng ga bonagala o tshwara setho kapo mosebeletsi wa EMPD mme maobane ke mo e mongwe wa borakgwebo ba tsebagalang kapo e mongwe wa borakgwebo Johannesburg a ileng a inegela sepolese mabapi le yona ntlha ena ya gore ba amangwa le yona ntlha ena ya go utswiwa ga mahakwe ano mane sebakeng sa Kilani Johannesburg sena se ile sa tlhaelela nako nye upaki kei anengate kabo paki bahae ka pele hoko mishine mwa ile ngatale ya hore ye na mwa hole mutlati watlo hoye spole sasa EMPD nsengilele kilio na kwa na msebeti Julius Mukwanazi mwa hole batuwa mbabane ba ame aketa alo nyeo ya utuwa hama hakwe awe raidu tiche na mamedi re fete kamuna
7: Halagasha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke te ka menyako ya tona na hadi ya bolo ya mautele fatsi ka style le Hollywood bag. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka pofita. Di papadi di fika pa di fitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka ba lekale le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tsa ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tsebana go ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675-0710.
8: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena.
9: Stop.
8: Fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka.
9: Stop it.
8: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mil o mong hape ka chelete eno.
4: Stop it, I like it.
8: Wa ithabela. Che, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
10: To cut kidi rata.
11: Ere papa o patala yona khathe o ngwanaka.
10: Papa, o tisitse.
11: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tloi phumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
10: O bana
11: ke sa claima di lemontse pedi ka ofela.
10: Okay.
11: Jwale he, ke tlo ba le chalete ya go uithabisa ngwanaka. O iphilele bophelo ba gato wang ko wena nana.
10: Ke lebo ha papa.
12: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime mme di-premiume kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
13: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o hadile topo e be lekunutula o ke lefe lekunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morolo e bile ke sireletsegile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
14: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosiding o tla utlwa phapang
13: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
14: prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
13: ga e sa re prosiding Hase Prosiden.
0: Kimetu to emashime amabedi amutsomon le skoto jalo kamraora ina ya le shume le mitsumedi le kala le latama iso le shabani li ditaba tsa madiboho mohole le fapa la ditaba tsa selegae e sa le ba tshwere ka thata mafelong ana a beke wetsa bonnete ba gore melata e tlhokang tokomane e gotisetswa dinaeng tsa boyona tsena dintse di etsa la mane sebakeng ka pole dibuhong la Bait Bridge mo ka letlhakong le leng go boetseng go nang le setsha se shebaneng le tekolo le tlhatlhobo ya melata pele ba ka gotisetswa dinaeng tsa bo bona go buisana ga jale le mmueli wa lekala lena la botsamaisi ba madiboho yena ke mmemme mogotsi mme mogotsi wa moetse tshebeletsong ya lesedi FM mme mogotsi
15: Hello,
0: I'm going to go to the house.
15: Ke gore re etsa gore go sala le batho ba ene gore ba tswa ka madibo a rona ba ene gore a ba tshwanela go tswa batho ba batlang go bodisana lefatshe ba fela a bone ke batho ba ene gore they undergo certain process ya gore ba thoma ko fapela tsatsana go mapela go le jalo bo ene gore Ba recording. Has seen that the Department of Home Affairs, bana le dingwa ha se ka e rona re ka tswa tsebirele ke ka bo. Jole, yo le jole, a ka se tsa o recordiwa. Ma bitso a bona gore o ke mang o mo le mo identify. Ba tla ka process ya go hatiswa ha menwa. Go hatiswa ha menwa na go tsoka ho. Ke se bona mo re ke ba lang gore motho o ke motho yo gore a tsa le mo Africa go ronta itshwere hantle or ke motho yo go ba tswa. Ke mapodisa gore ke motho yo gore ke motho tsa tshwenya go le jalo go tsamana gore go ka le a le mongwe yo gore ke motho yo gore wa batli me ga na e tsaya re ba tsa go le jalo me nna le ka gore a tsama e ka le ka gore a tsene gona mo go process ke yo ya botsa le satisfaction
0: mhm
15: o se ba gore rona re le order management so se se rona e ka kwa mafelo mo e leng gore ntho mo le nngwe e ditse ga ona gore ba se ka tloga mo e fitlhe ka ranaga e tlole ko processing center e fete ntho mo lengwe processing yone eo e fitlhe ko le dibogong e ba gore ba re ba se e tlamelele processing a re sebetse jwalo re tlamele gore o mongwe mo e le gore motho o identify le gore ke ene ma le ge ba sena dipampiri a re tsontse go le mo tshelo wa ba le tsana go se bele gore le se se ka ona se se ka tsa mena tsa se ba re ba tshwa ha se ba ba tsiya so go se se se la tswa
0: e empa ka le tlhokwa le mem go ja re ke le kule ntla yena ya manan le go bile le emilata e menye ka nyene tswa Cape Town ka dipesetse ka bantse le shome ka ofela ye o ileng ha tla lewa ha ena le bohloko ba letshollo ana ka mohlomong ga ka ka bona le ba dumella o tshela o khutlelana hentsa bo bona ho loretse ba go kana kong hona le mafu a tshwaetsana na di na hatse o di ke se le qose ka gore le tliste ba ahi ka pomilata e sentse na le tshwaetso e itseng ba ka le bisa bohloko bo ka rona ya bo bona
15: o ka se ba hore ke fantse se tswa mafelong a fa bolo ha me le di le go processing center eo o na le different services tse di leng teng and medical services ke one of them tse di leng gore ha e bana ba di le go tsatsa tseleng ba thusiwa ke lo tsa o ke o ka nna tshe go mind ya rona o na le medical services o na le mo di jo di mana moteng e tsa mana moteng o na le mo police station police services di fumana moteng ha ba na ba le botsatsa so di services ke o tsho ke tsa ra ba na ho bile le botsatsa ba press ba ya tshutse ha o na go processing center ba ga tsen ba fihla go le di bon la rona la base bridge ba se ba lo ke se tsho ba file meriana ba tsile e ntse mo yona e ba e hloka ke ntse e ntse gore go be le yona that temporary repatriation processing center gore all services di be mo lefelo le le leng go e leng gore ga a tlhoka home affairs keiwe gona mo ga a tlhoka police keiwe ga a tlhoka medical services keiwe ga a tlhoka eng ke tsone dilo tse ntshwe and then go provide wa le di-basic services metsi le dijo di teng gona moo jale ga le border management mosebetsi wa rona gona o ko mafelelong mo e leng gore ga ba feditse ntho mo lengwe ba sefu ya tloga e tla ko le dibogong la base bridge ke he mo ona re tlang teng border management re lebelela list eo re lebelela gore batho bao ba lekana palo e ba itseng ba teng gona ka fatshe ga o ke o na le 60 people mo baseng o lebelela gore o na le 60 people e ba fitlhama dibogong o na le embassy go sebetsa le rona
0: jalotse
15: dingwaaacentere tsagala ko repatriation center
0: mme mogotsi ka lebaka la nako e re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona ye ho mamedi ke mme mogotsi yena ke moele wa lekala lena la tsamaiso ya madiboa re ne re buisana le ena jalo ka ntlha ena e amanang le melata e ntseng e gotlhisetswanageng tsa bo bona e tlhokang ditokomane e tshedisang mane le dibuhol la bait prison mme sa le batshiri ka thata he mafelo ngana satswa feta beke a hologolo ka melata ya naha ya Malawi ka stana le Zimbabwe ke tsona mamedi tse hlalositsweng ke me mogotsi re tlotla re fetela ga poki metso e mashume a mabedi a metso re bedile skoto ka morora ina ya le shume le metso medi ho latela tshebetso e ntle slopa sana sa bafana bafana Luetsa nalani ka ofitela dipapadi inga tsa mantsano dipapadi ntse tswela mpele tsa mopelo fatshe masipala wa lehae wa dihlabeng o tshwere mokete wa womela lapeng se seng sa dipapadi tsa slopa Teboho Mokoena re buisana jwale le mosebetsi mmoho le gone a sebakeng seo yena ke tiisetso Mokoena tiisetso kgotso
9: kgotso rabusana ke dumedise mamedi wa tshebele tsa lesedi
0: e be o ka re tlhalosetsa golwanyane ka diketsagalo tse ntseng di etsagala kapo le tse tlang o etsagala ka jeno
9: ka botsana ha mo le mamedi ha go tsena fela ka lebaka la nako ja sokomela tshebetso se tladile kwa botlhokong mme mosebetsi o tladile mane o re ntsane tsa bo leshome le motsuno mong a holong e ntsha ya botlhokong mo Teboho Mokoena a fleng a mo ira ding he ke ba ai ba karolo yeno ya location mme o tsama mmoho he le batswadi ba hae nkgono wa teng mono ba ikarabelang ho tswelefapheng la dipapadi ba teng Safa Thabo Mofutsanyane moporesidente o teng mono mme Elizabeth Dikoker Tiny Zaza sebapadi sa mehleng sa Kaizer Chiefs Tiny Zaza le ena o teng kwano ke mongwe wa batho ba wa tsama mmoho le bona dipapadi tsa mehleng di bolela ka Tšhakela Monareng ba teng ho tshietsa Teboho mme ha jale he ba tla holong e ka hare ho lekeišene di bitsa ka gore ke boiketlo kapa boiketlong mo Teboho a tla boela gape a bua le baahi ba sebaka sena se hare sa lekeišene mosebetsi o ntse o tswela pele ra bosana ga moraonyana he ba tla le ba jale he Dihlabe Mall ke setsi sa maisa sa thekiso ka gare go toropeng ya Bethlehem mo teng ba tla boela gape ba kopana mono le baahi ba toropeng ya botlhokong Bethlehem mosebetsi o le Teboho Mokoena ka tshebetso ga dipapading tsa Africa Cup of Nations selemo se fetileng dipapading tsena tsa mapalo fatshe selemong sena o ntse o tswela pele kwano dihlabeng botlhokong Bethlehem rabosana
0: empa ka letlhakore le leng o fumana phitlhelelo ena ya gae e ka boela tlisa kgothaletso e jang batšheng ba bapalang papadi ena ya bola gagologolo ba tswang ditoropong tse nyenyane
9: rabotsana o etsa motlhala fela bogolo ba batho ba leng teng kwano mona ke bana bana ga o sheba tswa le montsane tsa bo dilemo tse robong go nyolwa jalo o ya dilemong tse leshome le metso tsheletseng bogolo ba bona ke bana ba tlileng kwano sena sentse se bontsha tlhatlhamelo tshusumetso e kgolo eo Teboho Mokoena a nang le yona gobane bana ke bona ba nang le thatso leno go yena ba mo bitsa ka mabitso a gae o na le pina mona ya o ya tsamaya ba e pina eno kore bana bogolo ke bona ba bontshang gatlha lerato le bonang le lona go Teboho mme sena se a bontsha gore o na le tshutshumetso e kae go bona go tswela pele ka papadi ya bolo ya maoto mme wa bontsha gore bogolo ba bana ba banyane ka gare province agolo Bethlehem botlhokong dihlabeng municipality ka bomofutsanyane ba mo shebile mme ke mongwe wa batho bao e leng gore ke na le dikgolo go bona rabsa
0: a tisetso e re re leboe gagolo ka nako ya gago
9: lebilagolo
0: rabsana mo le mamedi ke mosebetsi mmoho le rona e leng tiisetso Mokoena dimakatso mo tshweneng boipelo Mokoena setele le motsathebe le nna rabosana madi a sentse re lebuile agolo ka bomamedi ba gago motshegareng wa ka jeno ke fetela go tau ka lenaneo la jwale ke nako.

Ha simo he mo tshe mo tle dumela hle mo mamedi o ke moratanga ke thuso motaunga ke tsama le tabang mo robane ka jeno re tlaba lwana ho hlela mane ho renga ya boraro wo ho ya show jwa le papadinya bolo ho be ha holo England e ba petse le Mexico ile nga re otla ntlatse pedi o nata empa England ya itsa mo hlolo ya hlola Mexico se ba pala ka bana ba le shume shapa Mexico ka ntlatse tharo ho tse pedi Bellingham o na le teng moshimane o mo be hampe moshaneno Oba pala Real Madrid ati he King Kane le yena o na le teng mono o na le teng King Kane a hlaba ntlha ya boraro e le ntlha ya panel ho hobe motho motho jwale he ho hobe haholo ho be haholo re se re tla bona hore na tsa rona bo e kgepeta di tla tsama jwang se re tla bona hore na e kgepeta yona e tla tsama jwang a ti tlhopha se bile matla sa Africa ke tlhopha sa Morocco bothata ba Africa Afrika e ka bapala hantle ya hlajwa dintlhametsotsong ya o qetela. Dihlopha tsa Afrika ka o fela tsona tse tswileng mona mohopeng wa lefatshe. Ha o sheba, dihlajwa dintlhametsotsong ya bo 80 le metso e robong, metsotsong ya bo 90, metsotsong. But Afrika borwa ba e otlile mane metsotsong wa bo 90. Le metso mbeka e mmedi e kha ba e wotla kha ba e shapa ntlha eno a e fitla fela mo re ntwa le papadi ya fela bashimane ba bapetse tla ka o fela ba di tlhaba dintlha.

0: ntlo eno mono ya majoro locationing ka o tshwa ntlo eno ya bo mono locationing a sentwe ntle eno ke rata le kopa batho ba batsho ke le kopa ka hore ka hotlo hotle ka tlhompo ke le kopa ka tlhompo ha re ipelaetseng ho lukile o ipelaetsa Afrika borwa ya re dumela hore ka ipelaetsa Afrika borwa ya re dumela hore ka hwanta Afrika borwa ya re dumela hore re kalla ka ntho tse sa re kgotsofatseng empa ntho ya ho tshisa ntlo ya motho a se yona ke a e hana la o ka bua ntho e feng kapa e feng ke a e hana ntho ya ho tshisa ntlo ya motho ke a e hana ha se ke ra rutang bana ba rona gore ba hole ba ntse ba tshisa ke a e hana ntho eno ha o hotle ho tshisa ntlo ya motho ha o hotle a se boipelaetso ntho eno Jalo so tsama le mona ka hare. Ho so tsama le mona ka hare. Ha hona ro ka ipilaetsa wa chesa ntlo ya motho. A se gatlola pele ke bua ka nthwena ya batho ba borona ba batsho ba chesa matlo wa batho. A se gatlola pele. Ilaetsa la kamane ka Peterstein. Ke le ka bua ka yona ka thata. Ilaetsa la ka bo Paris. Ke le ka bua ka yona ka thata. Yetsa etse ka mona ka Heidelberg. Ho ya swabisa ro batho ba batsho re chese matlo wa batho ba bang. Jwale ke bone mongodi e mong ya ngotseng buka wa mane India a re motho a ile a tshisa ntlo ya motho e mong mamela thabang mongodi o wa India ke ile ka bala buka ya hae maobane wa mane India mane Mumbai ha ebe o tseba Mumbai mo o pula e nang ka matla gona jwale mongodi eno o re ha ke le motaung kapa o le thabang o tshisa ntlo ya motho e mong a re o ke ke wa ba le ntlo wena o tsho jwalo mongodi o Are we to tilo ba holo ba hae India mane gore ha wena o chesa ntlo ya motho o e chesa ntlo wena bophelong ba hao o tsebe gore o keke wa ba le ntlo ke mo go di eno ke le ka bala ntho tsa maobane o thewa ka mane ka India hey ke le ka sewa ke mala man ka ra go utlwa batho ba bo India ba ithutile ha kaka eh arai ha wa tlameha hore la o ka ba joang o chese etepa ya motho Ara o tshisa ntlo ya motho. Ara o tshisa mo motho a dulang teng. Wena ya tshisang o keke wa ba le ntlo le kgale. Tsho jwalo mongodinwa. Ke tlatla le buka e mona ke tlo e bala. Dumela mo mamedi khotso ka jono ke manta bekeng. Ke kgwedi ya ntate Nelson na kholi tlatla Mandela.
1: Tsotsi song ya ntate Nelson Mandela. Kwele tsoki ya gore. Re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatella. Ke molelo.
0: A tsimo he motho motle metsotso ke na hen. Re a hoele tshume le metso robong hona jwale hantle fela pele ho hora pele ho hora ya pele. Hantle fela metsotso le tshume le metso robong pele ho hora ya pele. O mametse tshebeletso e kgolo, o mametse le sedi FM tshebeletso e kekeng ya ho lahla lekgale. Yena ke tshebeletso e sale le teng ka dilemo le dilengwana. E re ha nako ka hem, yeme ka moo yemeng ka teng. Hona jwale ke sehlole ke ya kae. Ho na le pine ke batlang ho bapalla yona kwano. Pine ena ke ya matema o re wa ntwanela, wa ntwanela. Ke matema ya buang ditaba tsena. Ka jeno ke manta bekeng re tlo bua le wena. Industry ya ditekesi ke ho lona ke ya kokota. Le sebeditse jwa mafelong a beke ntitsetse mbo ratepa ntitsetse mbo matepa le lona bapalami le tsamaile jwa mafelong a beke le tsamaile jwa ngo sengona ke kala ka mane ka Tekong Durban ke bone Durban ba lla ba hey di taxi a di sebetse hantle ba lla Durban mane ba re di taxi a di sebetse hantle ka moka Limpopo ka monaka bokone bophirima teng ho tsama jwanga ntitsetse mbathonga nomoro ya mohala ke 086 000 3084.

0: ke mone ha ntwanela ke bone ha dumela hore ke hwe thaba a re ho nna ke role dieta ke role meqhatatso ya ka ke palame ere ke dumedi se makino se ka mona ka rendo ta makino se two some down with the city fm wa dumedi sa khotso
1: khotso ntate mtaung ke dumedi se wena le ba mamedi ba le sedi
0: ke le bomme na hane makino se ratanda ho ila ba le botata mo nontle ma joro ya ba yatsa ho ye mejwang hona jwale le lukisitse jwang le utlwane jwang le maspala wa le sedi
1: ntate thuso ke le bohele motho tso re fa ngona ntate thuso ere maybe ke qale ke hlalose hore wetse ha itse jwang hore re fokotse metsi a alesedi ntho ya pele ha ra gaola metsi a alesedi lesedi le fepela ratanda ke ka ho ke buang ka lesedi local municipality ha ra fokotsa metsi re fokoditse metsi ka 20% ho tsho hore nenze re tswella pele ho fepela metsi ho batho ba lesedi le batho ba ratanda ne ba fumana metsi a tswang ho rainwater so buthata ba batho ba reng bana le dikgweditse tharo ba senang metsi ke buthata bo re ka re bitsang re ke localized problem ke buthata ba masipala wa lesedi ha se rainwater e fokoditseng metsi hore batho ba seke ba thola metsi completely for kgweditse tharo rona re le ba rainwater re fokoditse ka 20% ho tloha ka di 17 tsa June ke ka mone re gaola metsi ka hobane ne ba re kolota tjhelete e ngata ne re kopile hore ba re patale tjhelete ka bang 27 million o tla hopola ntate thuso hore o la bua le majoro a hlalosa hore ha ba kgone ho patala rainwater ka ho rainwater e la fokotsa phepelo ya metsi ka dipercente tse 20 ho la ba le dikopano ka Moqebelo ntate thuso mo ho leng ha buisana le premier le minister le baetapele ba rona ba rainwater ha ba le tumellano ya hore re tla tlohella ho fokotsa metsi a 20% re se re fepela lesedi local municipality ka ho lekana 100% ra ba fepela metsi tumellano ke hore re ba fe metsi 100% le hore bona ba tshepise hore ba tla patala rainwater tjhelete e ba e kolotang yona e ka reng over 27 million ka laboraro ke yona tumellano e re bileng le yona ntate mtaung
0: mme ba tla patala
1: ba tshepisitse gore ba tla patala ka laboraro ntate mtaung
0: ke leboa re be gona teng mone sesotho a setoloke lesedi le tshepisitse gore ka laboraro le tla patala rainwater jwale e ba fa metsi 100% e re golokile ra e tloela 20% tšhelete a e dule tafleng ka laboraro re a leboa tlhe re a leboa makenose ke leboa gagolo mme
1: ke leboile ntate mtaung
0: ke o taba ona jwale re a metsotsong e leshome pele o ra e ya pele o mametse lesedi fm o mametse tshabeletso e kgolo agolo ditaba tsona ke re tla o fa tsona o di tsebege mo mamedi re a leboa ka moo ka borathanda ka moo ka bo Heidelberg re leboa gagolo ga e le gore gona jwale go kgotsitse ga gona boipelaetso ga gona megwanto re a leboa fela re a kopa ga e le gore re a ipelaetsa ga re sekeng ra chesa
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka turanja kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo naka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID ye thietsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le tokelo ho bolelang hore ho sa fumanehe ha mesebetsi, dithuto, di-grant, ho kgona ho banka le ho sa be le seabo dikgethong. Molaetsa ona a lotlisiswa ke lefapha la merero tsa lehae. Re tlisa seriti ho bohle.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke monka wena o le mong. godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
5: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promino. Marothodi a Promino a loketse bana ba dilemo di nne ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promino e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. BDC kapa marotori a Promium.
0: Ona jole mo tshomo tse re metsotseng ro bedi hantle fela pele ho hora ya pele re a lebo hle ka mono ka e kirulene ka mono ha re utlora jwale dintho di betere haholo le kgona ho fumana metla ke ke batle majoro mlole ke tla matla ma majoro ke bue le yena ke buisana le yena la ile hore mohlomo maikutlo a hae a fela ke monna e ke monna Harskerar munna halle. Utlwa bohloko teng o tla utlwa bohloko hantlo ya hae echa. Hantlo ya echa. Utlwa bohloko teng o tla butlwa. O tla butlwa bohloko. Ke tla ke mo leke le yena ke munna. Ho ya jwang le seli lukisitse mo wena mluleke munna. Ditaba di sedile hantle ka mono. Reale bua utiye munna utiye ho ba meta pele a wolo o re teletse pele rona ke se utlwa akse o ka ke utlwa o thwe mefutemeng e tshesa matlo a batho akse o ka ke utlwa ntwe jwalo ere ka ha rendota seitse ditaba di lukile me ke buisana le majoro hanyane fela e le yena ke tlamile hore ke bue le yena ke a tswara pele a e bohloko empa ka ke ntse ke re ke munna ke monna o tla eng ka jwalo ka monna e re ke fete mono majoro e dumela ngwana mme
6: dumela sebata ke dumedi selba mamedi ka ofela ba le sedi
0: ke le bua monna majoro askis monna ka ntlo e ba ichisitseng askis ke a tseba ntho tsa bohlokwa di tshile mono me ha o monate ho hang jwalo ka meta pele re kopana le tsona ntho tsena ha ho le rona ba eta pele ba batho ba batsho askis mshaneso iri re kene tabeng ho joang hona jwale metsi a lukile
6: se bata ona jwale re ntse re le fatshe re lukisa taba ya metsi jwale ka o tsiba hore di reservoir di ne di le empty jwale di nka nako ho tlala ha se di fihlile he se di tletse re tla pampa he ho di highlighting areas empa he tulong tse ding a teng metsi a se a fihlile hobane metsi a ya mo theohelang teng so re lebile hore somong ho tloha ka hosane kapa ka laboraro ditulo kaofela di tlabe di na le metsi
0: mo o sna metsi ko kae ka mo ka borathanda
6: a huluhulu ki extension 23 ki obet nkosi ki part ya Rensburg Bergendal le tropong ditulong tse ding empa he location ile le hulu la rathanda le na le ona metsi na theowela mo hona jwale empa o sa lukisa pipe e fepelang rathanda e tla re ha ba qeta ba wabulele rathanda a fihla ka pele
0: mpolelle makeishene ana matšhana a sokolang metsi wena majoro ke makeishene a kgale kapa a matšha a ileng a tla ka mora 1994
6: ke makeishene a matšha a sokolang metsi a mabedi ntate motaung haholoholo mo obeting go see re aile dintsu tse ka bang 10,000 ka kakaretso jwale re ntse re lukisa le reservoir A1 e se fedile ntse re buisana ka le rand water ha re ke ra itlatsa ha re ka ra tlatsa reservoir eo ha re satana ba le mathata a metsi o hangwe ba ne kgolo e tlo fepela ditulo tseo di highlying areas
0: ole a ile matlo a 10,000 jwale bothata bontse bo le teng jwalo ka hore ke metsi e metsha ntse le bothata bona ba phepelo ya metsi
6: e ya ntate mtau jwale ka kitsho je ha re ka ratlatsa reservoir eo e tlabe he mathata rona a metsi a se a fedile jwale he ke ntse re buisana hore re pampa jwang ka metsi randota e re thuse
0: Kelebo ntate fela ho jwang ho kena tshabeng ho jwang le ya kena tshabeng le bua le bona ba utlwe le mane ntlong o ile wa feta mane montlo e tshelente mshaniso
6: a ke sofi e ya sofi ntate mtau montlo e tshelente ke nentse ke buisana le sechaba holo holo le hantse ba protesta ke nentse ke ya a ke so ka ke balea le ha ba tla e tshisa ntlo ke ne ke qeta ho bua le bona impa he ona je he o santse o thutse re tshepa hore he sechaba se ya utlwisisa metsi a tla fihla ka morana kwa
0: ema munna ema o tie munna munna wa feta nthontse ka rentsena wa feta nthontse ka rentsena nthontsena tse thata ha holo jwang ibile o eteletse pele rona chaba sa harantso o ya feta nthotse ka rentsena modimo tla phamisa letsoho ntate mme o tla o fa matshediso a maholo tsatsi le leng modimo tla o fa matshediso modimo o sebetsa jwalo tsatsi le leng o tla o fa matshediso a maholo e ba hantle mmajoro mme ebile ke a leboa obane ke mona go shebane le setšhaba gore ntlo ya ka yona la itšhele ke tla e bona e re ke shebe setšhaba pele ke qete ka setšhaba ke se thuse se fumane metsi a setšhaba se fumane metsi ke gona ke tlanka leeto la gore ke lebe mane ntlong ke ile go sheba gore na go tšhele ga kae ke a leboa majoko e ba lenaneo le boima gagolo mo mamedi gore o bue le monna ntlo ya ga itšhele go ba boima gagolo e ka re o ka nka motho e mongwe wa mme ya ka mora microfono gore a bue mantswe a tlang go phaamisa monne mong ga ntlo ya ga itšhele itsa ke qeta go bala buka ena a monnen wa India ka utlwisisa motho a neng a ngwela buka eno o ne a bolelang gore ga o tšhesa ntlo ya motho e mongwe o ke ke wa ba le ntlo wena ya e ntseng jwalo gape ga o na ntlo ngwe o tse mo motho eno a re ga o na ntlo o ke ke wa ba le ntlo gape ga o na ntlo ke a kopa batho ba rona ba batsho batšha ba rona ke a kopa o seke a tšheswa matlo a batho botlhoko agolo fela majoro kinwa wa ka lesedi o re ke tla e bona mohlang batho bana ba fumane metsi kaofela ke tla nne ke gore le motlhang neng e tšheswa ke ne ke qeta go bua le bona godimo tlhoo nako ke ora ya pele o mametse lesedi FM kgotong la kgatso la Aforika Borwa diengwana moeti o teng o tla o balela ditaba ngwaneso
7: moagi wa Malawi ya neng a lokela go tlisetswa naheng ya habo o tlhokagetse Motlatsi wa hlo ya lekala la mautlwela ya ginwe nakwana mosebetsing o ntse a tlhapoelwa sepetlele ka morauthungwa bekeng e fetileng re tla lekola matšhaba le boemo ba legodimo mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramona.

Jason Dixon. Oh, yes. Come on, come on, come on, man.

0: Oh, yes. Come on, men, come on. When I wake up in glory, Reverend Joseph Jackson, Bobby Marshall, oh, yeah. Batho jwa loma America mona ba bina ba bapala ha ba sebedisi AI mona ha hona AI mona mona ho wa binwa mona mona ho wa binwa mona ha hona AI mo mamidi mo tertlame a ho hlokomela morao tsena batho ba bangata ba se ba sebedisa AI gore ha o sana ntwana re motho a qape bina utlwe gore na go binwa jwa mona ho ya binwa mona ha ba bapala bashana beso ka mona ka America bo ausi ka mona ka America utlwa pine na fela ha re wena wake up in glory.
1: Oh my God.
0: Oh my God. O tswe ke batho ba nenga ba bina le dikerekeng tse kgolotsa bo Martin Luther King. Ha no bina mono Martin Luther a lwana le lekgethollo America mana ba bolawa 1968. Ke me futhe na dipina eneng e binwa. But when I wake up in glory. Well, it's all about Chojolo, him. But believe, I've asked about Chojolo. I was at about Italy, Tom. Sata ba itsa letho o tlile ka mo ba binang ha monate nate ka teng ha monate ka teng ho na le pina tsenga ta morao tsena ke a utlwa ke a utlwa ho na le tsepedi tse o ke ditlweng di bapala ho engwe di tshebeletso ka re mona ke AI mona ke AI re tla le file le rona re le tsena re a utlwa AI ba ntjwa re a ithuta motho a o dule fela a o dule fela ke tla kopana le ngaka mafaisa mna ya tswereng tabula hebala o itswere mafaisa ke tla modumedisa ona jwale ntate mafaisa dumela
2: dumela ntate mtaung le ba ba meri ba le seri efena ka ofela
0: ke a leboga ntate mafaisa jwale rona le wena ka jeno ha re qala fela nakong ena ya gago ke kopa gore jwalo ka o tshwere tabola hebale ntho ya pele e momamedi a tlameng gore a e tsebe ke tabola hebale ena gore na tabola hebale ena o e fumana go kae mme he go tloa mono ga o qeta o mofare o e fumana kae ke tla kena potsong e nngwe gape a ko re fe o e fumana kae tabula hebale ya mafaisa
2: ke a leboa ntate bamamedi botlole na tabula mafaisa hebale botlole matla gagolo lethola blomfanteng batho batsho e a fumaneya matatiele shopong tsa Famous e a fumaneya Bethlehem e fumaneya Bakse le All in One Johannesburg e fumaneya wholesaling e bitsang Bekamo le Africa Cash and Carry. Kwa e fumane BB Cash and Carry. E fumane hape Frankfurt e fumane PFF. E fumane Kronstadt African Herbal Store. Velcomo e fumane Minisiki Lucky Boy. Flexstop le teni a fumane e fumane hape le Porsche. Pretoria le teng ya fumane ya maraba start ntate ke re ka kakaretso e teng dicheniting tsotlhe bamamedi ha baye ba lo reka e ba tla e thola dingata golo nka sebedise ka ofela
0: ke o taba momamedi o utlwile o a e fumana mabenkeleng otlhe a rekisang di-hepsa mabenkeleng otlhe a rekisang meriana ena ya Sesotho o a e fumana tabola mafaisa tabula mafaisa ena e ka le botlolo ne jwang
2: tabula mafaisa hela le ba mamedi ke botlolo e tshweu ka ofela ebe e printiwe ka khala e tala e le sticker ga sa teng ya le sticker ga seno mo mamedi ha se khowe mono ke pente o tla bo thola le phofolo ne bi jamosha mono botlolong eno e leng gore ke yona e tlo netefatsa gore o thotse botlolo e nepaetseng e leng tabola mafaisa hebale
0: ke o taba wa utlwa ga e tlalosa ga re kene he moriana ona o sebetsa eng o re thusa kae
2: ke a leboa ntate bamamedi botlolo ena tabola mafaisa hebale e tlo re thusa gagolo ka high blood tswekere arthritis le ditio e se thusa re batho ka mathopa ha ona le mathopa e dia le banta ya gona o thusana batho ba bontate bana le mathapo a mangata haholo a ditakatso ha ba sebedisa botlolo ena tabala mafaisa he bale ntle haholo e tlo gona ho ba thusa e le se thusa batho ba bomme ka sikena di jang sala ya ina ya matswele e gona thusa bo mo bono ba be hantle haholo e be thusa motho a mme a thole bana ya sa tholeng bana mme a na le sikena di jang fulumi ya gona mothusa a sa eng dinakong ho hang e gona mo isa dinakong ya sa e loreng o ya dinakong a sa emise ya gona mothusa ho emisa dinako hantle botola tabola mafaisa hebale mo maledi ha e sebedisa o tlo ba le di sign di tle ke tsho ba ke thola thata bo bongata motho tla ukwa ga mmelo ha ka ukwa ka wa tetetsana e se ya fetsa ha e fitla mmeleng ho motho gona le di pulse tsa ntse o tla thola go motho o ntha ya ntwane o ntsha madi pulse ba di ja hare ka pontio ke tsona ntse ke tsa motho ha ya ntwane a ntse madi ba sebedisa botola ya tabola mafaisa hebale e tlo kgona go ba thusa ebile nyolola sole sa mmele yona ka bo yona e etsa takatso ya dijo yona ka bo yona jale ke kgothaletsa bamamedi gore ba sebedise botlolo ena tabola mafaisa hebale e tletse bo ba thusa gore e hantle mo phoso mo e leng tengoaaeyantate
0: mafaisa ga re shebe he ngaka mafaisa ga re shebe dinomoro mo ba ka e fumanang teng le mo ga ba o batla ba o fumana go kae o di bitse gantle dinomoro tsena o seke wa tata
2: ke a leboang tate dinomoro ke nomoro tse tharo ke tlo di bitsa kao fela nomoro ya go qala 078 663 5590 ke thete gape 078 663 5590 tsa WhatsApp ke tsena 063 188 6554 ke tsa WhatsApp tsena 063 188 6554 tse dingwe gape ka lesotho ke +2 66 56 888 530 +2 66 56 888 530 ke botlolo ke nomoro tse ka bang tholang go tsona ke batla go fetisa taba ke rate de motaung gaufinyane ntate wa ka bamamedisa ba ba thola botlolo ya tabola mafaisa hebale e tsamaya le moriana o rabang bakeng sa bo masapo bakeng sa bo serame ba tla tseba ntate ba rile ba.

0: Hayate.
1: Ke o taba. Motshemontle re metsotso ke mashomo mabedi le metso medi hantle fela o le ba horenga ya bo bedi. Ke ntate Mafaisa, ke ngaka Mafaisa o file di nomoro hantla ba o fale di baka. Mo o ka fumana ng tabula Mafaisa jwale he o satla le Muriana o rabandwale. Utlwa he. Re tla utlwa teng. Tla mona la tlile kwano mona a o tlisitse re a metsotso ke mashomo mabedi pele ho hora ya bobedi mo teng re tlang ho mamela pale meke monyaka ha o no fetwa ke monyaka ke a tseba
2: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tsosi ngangata mangaung pelong ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9 Kapa kenang ho SABC Plus F. Kimulelwa.
1: Kenete le CD FM. Kimulelwa kono poska waleka wa isuti samowa. Ndate mutaunga. Nganesu. Nganama lume waka. Udula le mkono me mkono saudile haholo. Mawila musia ale mwenyani. Jwale ndatae usloka hetze. Baile barabatla di afidaviti mane home afeza. Barabata di ntho tsohle me ratla le tsona radietsa ka jeno ngwana o 20 years e bile o qetile matriki ha go nontsetsa dithuto tsa pele mothata bo bomfela ngolo le o latlhao moho le ID nna ke dula me maneng ka mona ka mmale kwa rete mabitswa ngwana ke tumelo pheko me nkhono bophelo bo sa le monana ke utlwile. Jwale, ditaba tsena ere ke di shebe mona wena ya re ngolletseng kwano mona he. Ere ke di shebe ditaba tsena tsa gore na o re file nomoro ya hao ya mohala na. Ke batla go bona gore na nomoro ya mohala o ikentse kapa o ngotse pale ena fela mona ya ra go qeta wa ICI le jwalo. Ha ile gore o ngotse wa ICI le jwalo, ke tla ba le bothata ba o ifitisa gore ke romele ho bana beso ba e shebe. Hobane jwale e tla be sena nomora mohala mo ba ka o letsetsang teng ba buisana le wena ba fumana gore hantle ntle bothata bo kae. Go na le moo lekgotla le phahameng le ileng la kopa Home Affairs gore e fe motho bodulo gona motho yona ha a sa tswe bo Poland mono ka 2024 ya ba ntho e jwalo a etsagale. Me lekgotla la dinyao le lela utlwa botlhoko golo ba boetse ba ba boleletse mane gore ba seke ba iketsetsa ka moo ba ratang ka teng ba sebetse ka go ya ka molao. Ba kopile ba re Home Affairs a ke le sebetseng ka go ya ka molao. Re itse le fe mothinwa bodulo kwano lapeng Afrika Borwa. Jwale lona ntse le etsang. Motho a sa le dino ke kgoa ke le motse leshome kapa tse leshome le metso e meraro a le mona jwalo jwalo mothenwa ebile o nyetse kore fanesaike tsena tsa bo fikfik tse felelang jwalo Poland mo odimo mono ha o sheba mono tsena tse ka reng tsa marussia tsena tse ka jwalo jwalo mme Home Affairs le lefapha le matla haholo mme ke lona le ka etsang gore ditaba di tsamaye hantle kwano Afrika Borwa re seka ba le bothata bona bo re na leng bona re ya kopa o na le bana ba kareng bana go ena le mathata a kareng a ke le ya sebetseng ka pele a ke le sebetseng mathata ana ka pele bathong re rarolle mathata mangata ana re na le ngona a bofalle kwano lapeng mona Afrika Borwa re rarolleng mathata mangatangatana a re kopanang le ona mo batho ba qetang ba se ba bile ba hwanta ba emisa Afrika Borwa ka maoto lefatshe lena ka ofela le shebe hore na ho etsala eng Afrika Borwa na le a tswa re mohanto ye e mekana kana lapemmo ileleka le batsetedi ileleka le batsetedi batho ba batlang ho tla tsetela mona hore bana ba fumane mesebetsi ba cha ba fumane mesebetsi a ke letse mosebetsi wa lona jwalo ka Lionel Messi ha ona papadi ya sa hlabe ntlha ho yona a ke letse mosebetsi wa lona jwalo ka Haaland you know one no way hlaba dintlha lenyelenyele a ke letse mosebetsi wa lona jwalo ka Mbappe Mbappe o hlaba dintlha lenyelenyele a ke letse njwalo hle

akeletseng jwalo. Gore mosebetsi o potlake, ntho engwe Afrika Borwa mona dintho di tsamaya, gore ke kgudu e tsamaya ntho di tsamaya, potlakisang dintho. Re a kopa bathong. Ga o monate gore Afrika Borwa go be tjena. Ga o monate gore gotlhe lefatsheng ga o balwa ka Afrika Borwa, ke ditaba tse ka reng Afrika Borwa ga e tsebe gore na e etsa eng. Re a le kopa Home Affairs. Ke a bona o nthomeletse nomoro he, ke tla e fetisa taba ya gago, mme ke tla ba kopa bana beso gore batle ba leletsetse ka mono lona ba bo tumelo pheko. Gona jwale ke ya paleng, mme pale ena ke pale monate ya golo, pale ke Monyaka. A ko mamele Monyaka hanyane, o ko fete Monyake mona, utlwe ditaba tsa Monyaka. Monyaka, nthabiseng ke eo.

0: rao mema rao ho hla ri ka temetso tlo mamela tshwantse sa mo tshao tshelo wa rona ile munyaka ya ka jeno khaolo ke a diketetse tharo ma go lotsetse le mashu ma re be ya mtsi supileng me mongwa di ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein
1: principal ho thwe di thete fatsi ke tla ka le ya raha ka haro surprise vele ka mo
2: he
1: jwale ha e fihla sekolo mane teng ho thwe a ke sa
3: bana hantle ke mang a ntseng a o jetsa ditaba tse sotlhe e ke mamothenwa ya reng dithetefatshe di tletse le jagate ya
1: sowa ntse maprince o qeta o ntjwetsa gore surprise vile ne enyane ga gona gore ditaba di ka setsefe ga o le ka tekesing di a qoqwa ga o fetana le batho tseleng ba ntse ba di tshotlha ga o le kae di a bua le bona bana ba di bua
3: jwale mbolelele ga ka surprise vile e le ka o bua fela ka sekolo sa rona sa mehala ditwe mo di tetefatshe di teng sekolong seno
1: semoe seng jala ke go utlwile ke itse surprise bile kao fela fela sekolo sena sa lo ke se seng sa dikolo se e leng gore go thwe ke parela ga e fitlha moo principal o tseba
3: nkatabaale ke au o betsa nnete fela le nna menyenyetsena ke bothata ba ka fela ke mpa ke sena bonnete ebile ga ke soka ke be ke bona ditaba tsa mofuto jalo
1: fela e ke taba tse monate tseno ga e le gona le menyenyetse o e utlwileng ga o e bone e le jwa
3: letabeng taba tse monate tseo ke senang bonnete ba tsona
1: mamela ga o tlhoke bonnete ba tsona menyenyetsi eno jwalo ka gao le tlhogo ya sekolo e bolela gore o ka bitsa sepolesa sepolesa se sa lebelelwa gore se atla se fitlhe se seche bana bane
3: mamela mona wa bona ga ke batle go iketsa moai wa bohlogo kwa mane o kile a
1: bonaaeeke
3: ba tsona wa tseba ga o iketsa moai wa bohlogo o ka qetela wena o kene mathateng kapa o sotshe
1: principal
3: gobane maponesa a fitlha mo na tla re di ka dithetefatseng
1: tateprincipal nna wa tlhokomela gore maatla a letshong tla gago jwalo ka moeta pele mo mamela ntho e ke e tlhalosang maponesa a ne a tlo fitlha fela thoso go sena ba lebeleletsweng ga e ba go na le ntho tse ba di tshwereng go bona di tlo fumanwa ke a o jwetsa ba tla ba le ela kae ke yona ntho e ke e tlhalosang wa tseba ntho ebile etsangetsang ke tshotse ke leka go wena o se o le tshepo ya ka ya go qetela gobane ke buile le habofane angrity ka metsi ya batang ka bua le ke mang nkekebe eno wena ga o batlolotse ba ntho tse a nang tswe sa tsona mpolokeng wena se ka bua ntho eno wa mo tseba kere
3: jale o mpolelela gore habofane le nkekebe ba o qaletse matsona
1: ke re ba ne ba ntswetsa gore sepolesa motlhomong se sebetsa mmogo le batho ba na ba rekisang dithetefatshe ga e le bona batho ba re tshepetseng o bona batho jalo go rona ke tla bone ke ntse
3: jwalo jale wa utlwa gore mare le nna mpoloke ngwe keng ya kgwaneng ga ba etsa pele ba bale a ba chechela
1: moraoreaeeleo
3: taba sao ke ya di utlwa ke nagana gore kompe nakonyana nke ke dirobalo ke dirobalodimo

0: Hey, Bolwane. Wa tsaba gore ne ntse ke sa tsebe gore o monna. Ke ke bolela o monna ha ga banne.
1: Ha. Ai, puleng ke lebola compliment eno a tseba. Eish.
0: Ke motho tsa o kitsena ka
1: nnete. E ke tsena na. Di shebe shebe o na di felletse na. O tsebe ke lokela o di busetsa mane nene mo ne di teng pele motho ena ka ile lokwe.
0: Hela, Bolwane. Jalo ka ba ne ke itse o monna. O se batla ho iketsa sethotho. O ka gotlala jwang ha mohale?
1: Ah, ahlena. A ke ke ne ke nana go mohlomong ho molemo hore ke di khutletse so ka tse ba le go ditledi ya tswala ka tlung ya ntwe tseno
0: mo pele. Ee, wena Kolwane. Mohale ha na taba o ne hana gore mohale ke sethotho e. Mohale ha na taba gore na di ntwe tseno di teng ka po hadio. Ho bane wa tseba gore o na le backup. Ka hona he o tla printa tse ding. A namela oto gore a sa tsebe gore rona re tshwere di copy.
1: Okay, alright. Go ne go tlhisisang ba. Wa tsana go kofa le ke ntse ke se utlwisise pule.
0: Hai mantse ke go jele mabele wa tsebo. O komplele he. O di fumane jwa.
1: Ee, o mpotsa yo nngwe jwale. O bona la bohlano bosiu. Ke ne ke tseba hantle go mohale ha yo ntlong yae. O tseba Mr. Maikutlo ntlong tsena na tsa denomination tsena.
0: Oh.
1: Ya ba ke a nyonyo ba ke a nyonyo ba ke kena ntlong ya hae. Joo, dintja tsa ne tsa teng tsa ne ke ka re diri di etsa lerata. A diri pa di a bona gore ke nna ke le dintlwaetse gale ke di fepa dintja tseno. Ga ke a mane mo nna etseng teng gore ke ete ka kena ka tswa simple as that.
0: Hai. Ya utla o yentse ntwentle ha ho nkola
1: ya ya a go njetse bule o go nle fane
0: hela nkolwane go ha ke se bona le hore na ntho tsena tse o tlile le tsona ke tsona tse o ke di batlang wena o so fofetse kwana di ntho tsa ho lefana ho etsa la jwang ka wena ha ka bateng o ntletse le di ntho di sele teng ke tla re
1: a o bule nge so thetse wa tseba le wena mos
0: ke a tseba o ka senthetse kolwane empa go to trust everybody but always count your change.
1: Okay. Re ke botse tjenana he. Go tloha mo re le bakae nna le wena.
0: Wena tswa o saletile. Nna ke tla lokela ho isa dipampiri tsena maqotheng aka. Kolwane. Bona fela. Sho. Morena wa Israel. Mohalo wa tswa o nahana gore o bohlale. Tjhelete e ngata ha kana kana a ipatile. Go ontsa duletse ho nonosetsa ka kolenyana e sna mabaka empa tshelete e liye bona
1: banna
0: go lana ke le bo wa tsebo go o yentse mosebetsi o gabane nna le wena re na le partnership tabe ena e ya kolwa
1: partnership
0: wa nkutla kere ha finyane ke a high court mme mohale o tla tlameha ho mpa halofo ya ditjhelete tsena ka ofela tseo di bona mona kolwane kore ha ke tsebe ke reng ke tshwile le o tshoba ko bona tjhelete tsena ha o bona ke ituma malemi tsena ha ebe ha di tshabise o ne di patetseng hantle-hantle wa tseba gale ho itse mohale a fane ka ditlalo tsa ditjhelete tsa hae ka ofela le nna wa tseba ke ne pa ke dutse fela ntse ke tseba hantle gore mohale ha thabile o ne a mpolelela gore o kara ditjhelete-tjhelete mo maleng teng wa tsa sekele mosese mohale
1: buleng ke o tshepe
0: ntshepe kolwane o batla gore njwale
1: o tsebe ke tswa etsa mohale hampe wa tsebo
0: ke nna tsebang kolwane
1: yena mohale enwana ya neng a mfepa ke mo entsa mpe lebitsong la hao ausi
0: e le gore tabe e ya kae kolwane
1: wa bona a ka fumana gore ke nkile dipampiri tsa hae ee re tlhe ko jwetse ke mofu ke ya shweleng jwale nna he ke kopa o hlokomedisa monana he gore mpapa le dikwela o tla shwa lefu le sehloho ausi ga le fule se hlo ke a opelela a go tshose ene ke a promise go go tswaka bona ya
0: kolwane o tshosetsa nna
1: a go tshose ke tsho
0: o tshosetsa nna ka lefu re go bulele he
1: nna
0: lefu ha ke le tshabe kolwane a tshosetsa nna ka lefu o tshwana la o tshosetsa setopo ka lebitla empa nke ka wetse hampe ntshepe wa tseba o nthusitse ho iphitetsa ho selalome sena se ka mohale ha e man mara he o tseba gore ha ke motshabe mohale wa hao le wena a go tshabe kolwane
1: a wa bona ke yona ntho ke sa e rateng nna ne ke sa re ke a o tshosetsa ne ke o fa promise ha re sebetse hantle
0: wa tseba ka re o ntibetse
1: ha re sebetse hantle
2: Yeah, hey, my life. Paulo ke Paulo ka. Hai. Wa le ke no mplele lor ma feeling wana be ke ba ile ba pala le sekolo se sense hlang. Kwana period ona Hebrew.
3: Ke hantle. Nna ke tlabe ke le siyo. O tla le yena ke re wena.
2: Hei bana. O tla bule ka nna le gato.
3: A ski se tle ke nse ke re ke tla go bulela. Wa hopola ke re hore ke na le society kapa ere ke ke hlekere. Stock fela se se tshaso ke skinetse.
2: Ke ke o mametse.
3: Ya, skontena mahlo tjena.
2: Alra. Ke tsinwa. o batla go ke tutubale
3: o bua jang ha o bua tse mmoketse na ke phoso ha ke kenetse stockfair wa bona re re bangata ka rantlo ka mona tshelete ha re lekane
2: hey
3: ke le ka wetsa malebale ba re fumane tshelete
2: hey ke maitseng tshelete ha re lekane ka tlung ka mo hi bana ke re Paulo o lo bapa o fapana le ho mpotsa hore na ho hlokahala eng o mpolella ka stockfair ho bane fela o sentse o bidietsa hore le gato
3: mmoketse ke na le ntho se ngata gampe ke le mong ke le tjena le nna he wane ntho engwe le ngwe ke poulo poulo ga ke re ke jeka kgwana poulo ke kena ka kamoreng ke kena ka kitcheneng poulo poulo
2: e ne tla ba mang gape ga e se poulo banna
3: mokese ngwana ka o teng ka ra ntlo ka mone le ka letsatsi le balwang fela ga ke se o tlo mpotsana o tlhoka eng o lebetse gore ke ngwana ngwanana o tlhoka le dipheetsa ga ke se o tlo mpotsa
2: lerato se ka ntlhantsha
3: Wantlantsa
2: ma. Ke nne ya lokelang go bona gore na ngwana ao ga a na dipets apa jwang
3: ga ke se ore jalo
2: o sane mona o tla bo ntho wa ka gore ke nna mathanka morang moradi wa gao mona ke mmatla e nna legato
3: max mokese o sito le go mmitsa ka lebitso fela ngwanana wa ka o sito le go mmitsa ka lebitso ga o tlwa fela ntse ore ngwana gao ngwana gao ngwana gao
2: kante ke reng ke ngwana gao wa
3: kere ke a tseba gore ke ngwana aka ebile ga o na motlhang o tlo tlhakwang gore ke ngwana aka fela jalo ena ya gore ke tlo dule letlhapa yona aga ke sa e gona ke kgathetse ke yone letsatsi le leng leleng lele lele
2: legato ga se gale maobanyana mona ne re buisana ka gore ga re phele ka kgotso le gotso ka tlong
3: ke yona ntho e ke e batlang yona eo empa wena ga o e batle mokese ga o e batle
2: okay ya kompolelela ga o rera go e tsang ausi o seke wa mpetse ka surprise gape ga e ba wa ntatlha o tle o ntherise e sa le jwale
3: o re mokese
2: o ntse o kutlwa gorena ke reng ga ke ga ke batla go itukisa le nna ga o ntle le ka di-surprise ya kere

0: Koko, ke nahle. Ha mpoloke ma wena, buile bathong. Onso phetse handle.
1: Ke phetse hlagato laka.
0: Ke na. Ke re go bona fela hle ke ne ke feta. Ne ke sa tlo dula, ne ke re go bona fela ke.
1: Bra so sona nna go etelele ke sa o bona o sa le hate o sa le bemo.
0: Hey, ma wena ke tla etsa joang hle mabaka kona ampiteditseng.
1: O fela o ja.
0: Le mogohlane kutle ka reng o. O ntshwere wa tsa Maria nehle. Ha mo natinyana mana.
1: Miriana yona valontso ino.
0: Mpolokeng sana le nako ya Miriana hle ke shabane le ntlo tsengata ka nqene ke mohale ka nqene gore ke le ka lokisa bophelo ba ka ha ke se bohetsa
1: ha ka. Ke imetswe.
0: Gore ke ngwetse o ka tshwara
1: jwa ka go imetswe seng hanyane le hona.
0: Wa tsebe keng? Ho le kane kane. O ntse jwa hle.
1: Ntse ke ke.
0: Hao, kolane yena ntse le ya jwang bana e sa le ke qetela o tla ho nna o tlolla o bulela gore hana nako ya hao o na le nako ya metswalle ha e bo mo hao wena o
1: ha ka le ka nkepela ntse ke phela ke nahana ka monna eo
0: aha jwanjwale kolane o batla mpolela go be ha ka
1: kolane ke mohlokometse jwalo ka lesia
0: mpoloke
1: go utlwa le ke le bele hile nna ka bonna kolane o ja nna wa parana o robala nna o ganna nna
0: kgathe
1: ya banka e dula o kolwane empa tsela eo monna ya ntshwereng ka yona kojetse ga o batle le o tseba
0: jale mpolokeng o ke mosa itse wetsa jwang ka kolwane
1: kemogobane
0: ke a utlwa go yone yone o kene ka ra yona ke mathata
1: kemogata
0: empa lerato ga la lekana
1: ke a tseba ga la lekana fela motlho mongwe ka nako tse dingwe wa tseba le nna kere ke na le tlhoe thata motlho mongwe ke nna ke mo etsang mo ga etse ntho tse tsa di etsang
0: mare jwang mpolokeng
1: o re o nna ga ke buile ra jalo ka monna ke batla go mo laela ha ke mo motsa ntho tse bobebe like baby ke shebile koloi track a impleletse no le kae wena o batla go ke dilo ke bua mo kyang teng
0: ha mpoloke ke ka koloi ya ha o kolwana a tsamae ka maoto hebe ha tsana ntho ya tsamang ka yo
1: motho ka hatla o nna dle ka taxi
0: o tla etsa jwang
1: e puleng
0: mpoloke di chelete tsa isa ni koloi di service ke tsama
1: ke motho
0: wa mo apesa wa mo jisa wa mo hlapisa o mo fa di koloi kore o tshwanela ha a phela wena o
1: tshwanela
0: ha o kene ka hara kolwane he
1: ke a morata ke etse njwale
0: a ha mpoloke le tlo shwa le shwa la lerato hona hana go holekane
1: ba tsaba bua nnete ke yana ke tlo shwa ba tsaba hona jwale tse o itseng maobanyana mo gonne
0: o itseng
1: a rona oho wena wa nkontrola ke tlo tswa ka ga ntlo ena ya gago nke koloi eo le dinotlelo tse tsa o kosie mona le mongwe kgang ya ka mona goduma gore ke latlhue tlaga
0: a re o tshepile
1: ga ke tsebe a kere wa tseba gore ga gotla ke amamela
0: mpolokeng dula fatshe o kobue le wena bongweng ba gago
1: goneeoinagane
0: ore o tsebe gore na o batla eng
1: ausi ke tswa ka gara lenyalo le boima ke ne ke ipeletse ke re nna ona monna ka bapalelang dumatlho ya ga ke tsebe ngwane no e se ka ba mmathela dingaka
0: ausi mara relationship ena ga e healthy for wena
1: ile ke tshwara ke modikwadikwana
0: la o ka batho ba lerato sefapane ka nnetengpolokeng go gang ena yona
1: fela
0: wa utlwisisa gore o marato ngwe le moe

0: General, ke mo abo di tshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance eo e seng ya pelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Hunto e fetang original packet for 1 year KFC. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonat le zinga wings tse pedi le di chips.
2: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dunk bucket for 1. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonat di dunk zinga wings tse pedi le di chips.
3: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunked. E khetsela site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Ke o taba metsotso le shomane metso media ntle fela ka mora ho rra ya bo bedi o ma metse le CD FM la itsa ke ifumana motho motle ke mangolo ke WhatsApp ke mehala a jolo jolo hey bine mo natian ke khola wi ratila mean the mood for you lo ena wi ratila holo ah tso a sa itile mra maina ke mushwane motlampi no motlampi monna mofukeng eno ha sa itile jwale motho ya le alemuna Mama ini jwale e ja thota po e kholo jwale e skontirisena ha pina bentse ram in the mood for you mama ina ba msheba hanya ne fela re hi wena hi lefu what's wrong with you metso tswele shomane metso medical mara o tla ntutsa ba ine ayo taru pili re sebetsa re nta tumtau hey what Ere ke fete mono hem ha ke fita ke tsaka mona ka matlantlang la Stains Race. Re le ga fita Stains Race ka 1987 no arona wila ba a hlokahala a sina setsa le ne le tswa kae monna ha hore le fitlile Stains Race 1987 le ne le tswa kae ye a kompule lorna le ne le tswa kae jwa lo ka go lla ka setsa ora ha le akala fumana setsa mono ne le tswa maplasing ho no wetsa la jwa he ke batla utlwa taba ya hao ke manye na motho a bua mmona uri ke ntata sechaba o ipitsa jwalo he a gore ke moletsetse ke utlwe monne na wa Stains Rose ke tsebe o tla fa majoro wa ka monta tetau he mona dumela ntate O moye mona o le CD FM o re fitlile Stains Race 1987 jwale ke batla o tseba hobaneng o re ha le ya ka la ba le setsha ho tloha 1987 le ne le tswa kae ha le fitla Stains Race
5: o ke ka mo Stains Race mo le maplasing a ana plasing se mo le dimta u
4: le ne le tswa maplasing
5: e hona mo Stains Race
4: Maplasiano a o kae Kronstadt a Stains Race?
5: Ke Stains Race ke ntamo.
4: Ke Maplasia Stains Rose.
5: Just kra.
4: Ke le bona ntate, jwa le mpolelle mona. Hore le ske la fumana setsa le fitla le ya ka la masipale mpile le ile kopa, le dula kae hona jwale?
5: Ah, wole ke mpeng ha dina jira ha ka lo ba ne tsentse ke mmenya la ke. Ke tsama masala le nna ga nne le na tsontse na ka ofela mara la le ke la ba la tsedi yidiye. Ke ne ke tsama pla tsimo ke ja ka ga ke se ka ga ke se sa re ke dira jwa le ke fela wa ka ba sokala ka 2004
4: ao
5: ke
4: o hirile le wena
5: ere ke ntse ke hirile mara nna ke ba ka la mo sebetsi ke ka tsamisa sebetsi bana ke se ke mo ka ke kwa ke ke go sebetsa ka mosebetsi ke mona ka mo mathe ka mo re dibile ke ra ke tla pala sina le motho ke go yona mona
4: jwale ntho o e o lang ka yona o batla ho ba le setsa Stains Rose ka pa o batlela bana beno setsa mo ho etsala jwa mpapa
5: Bo tata ke bona ntate mme a ke tlile nna ke nna la ushwa ka tsa se go ba di fela ke ushwa ka mola o tlela o dula mola costa mola le nna ke tlile go lo fela ya le nna ke tlile tsa foko yena o re a bile mono fo le bana mono ga ke tlile a di ha bona ba jwale ke nna le dire ba ka na di mo ha bona ke ntlhile ka le ka tla go hantle
4: o ntwele lang o lela a ushwa ha wena o hantle mono mo le nteng
5: nna ke hantle mara le nna le di tlile di ntse ka sa ka lo dikile hantle le di mirile le nne ke makala kala mosebetsi se ke dula mona mona mosebetsi yo motho ding.
4: All right. Ke o tlile ntate ke tla ke ke fitisetse ho ntate Taumono Majoro. Ke tla mokopa Majoro wa ka ka mono ka motseng wa wa Maqhaka ke Maqhaka. Stainstro se wela tlasa Kronstadt a kere.
5: Ha o tla hantle motho ke ho ntate.
4: All right. Ke tla ke ke bua le yena ke mokope kere la sebata. A ko shebe mono monna ke nwa ona le bothatanya na mono a le ke le shebe ngore na ho etsa la jwa ke le bo ndate ke le bo ha holo tata ndata se chaba ke le bo monna o la ka setsa monne na hore a u sia a mpe a dule mono ba ne ba tswa maplasing e monna tawe rebanna o ka ena mshane sumona majoro wa ka mona o ta u ke tla bona monna ke tla sheba o tla jwa banna ho lokile ona botata ke tla fitisa re metsotsong le shomela metso e supileng hantle fela ka mora ho ram ya bube di re ke fita hape maplasing ke ile ka lemala ka 2024 ya ba ke kenya claim compensation fund ka mona ka Welkom le hona jwala ke so fumane gore ho etsala eng re likile motho ra ba ra letsetsa le labor watswa wena ngwane so re ke bua le wena hona le bothata bo boholo compensation fund ke batla ho letsetsa letona motlatsa letona ba nkile ka bua le yena kwano mona re bua ka bothata bona bo le nteng mono ho compensation fund rona ba etsa eng jwale tshwantsena ko ngwe ke bue le letona Memamets yena ya tshwereng lefapha lena ba lefapha lena la labor ke lefapha leleng la bohlokwa haholo le e tlameileng ho hlokomela hore dintho di tsamaya hantle mme ebile di ya potlaka fela ho na le bothata bo boholo mona compensation fund ke a opola ho na le union ye nngwe e ileng ya bua ka compensation fund diunioneng tsena tsa basebetsi ke opola na le union e ileng ya lla ka compensation fund di unioneng tsa basebetsi ke tla ke ke shebe rona ana ne le union e feng e ileng ya bua ka compensation fund fela wena dula o mametse le CD FM dula o mametse tshebeletso na he e tla re ha ke ba fumana ha ke no lebala e tla re ba fumana ke no wa lebala ba nke bo ruile wa le malla placing ka mona ka Welkom ho ya joang ka moka Welkom ho ya joang Odindala ho ya joang lona temmauke mo Kroonstad ho ya joang motho e motle hona ka Thembisa wena ba ka thokoza what 45 ke batla o tlo ngolle mona ntate mama bolo itse o romela batho ba hae ke khona se ba fihlile moe ha ile hore ba tsama ile ka nako ke o pa rotlo ngolle kwa no mpolelo rena ba fihlile na mo what 45 man strateng san mo itse ha isa lo chekwa mokoti ka December ha isa lo chekwa mokoti ka December ba nke mkopile ndate mama bolo jolo ka tuno re ndate potlaka tshwantse be bile ke le ka mkopa hore ka 5 to 3 ampe tlale hore na ba tsama ile jwa na batho ba ba fihlile mono wa bona bothata bo what 45 ka thogoza ke feta he ke tla ka mane ka thaba di mahlo a qwaqwa thaba di mahlo ndate mo teng na ke thwala ke thewa ka mona ka qwaqwa
6: ba re ntotse ntle di tla ka boraro empa ntotse kgolo tsona eo ke big 3 combo ya Spur fumana 200 gram ya pork rib se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsohle ke 159.90 fela ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di-12 tsa July Spur, people with a taste for life ho na le melawana le dipeelo
7: Na ID number ya hao ke eng wa tse dikitikiti tse thibetsweng ke lefapha la tsa lehae? Lefapha la merero tsa lehae le thakgola letsholo na ka bophara ho thusa batho bao di-ID tsa bona di thibetsweng hore ba tsebe ho lokisa diprofile tsa bona tse registering ya boitsebiso ya naha. Ho tseba haholwanyane ka sehlokalang bakeng sa tsamaiso ena, etela dha.gov.za ebe o penya ho blocked IDs. O na le nako ho fihlela ka la 10 July 2026 ho ya hlaha lefapheng la merero tsa lehae le haufinyane le wena. Nka mohato ona jwale, ID e thibetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ana le ntokelo ho bolelang hore ho sa fumane ha mesebetsi dithuto di grant ho gona ho banka lo sa be le seabo dikgethong molaetsa ona lotlisiwa ke lefapha la merero tsa lehae re tlisa seriti ho bohle
8: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale ne ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespre always giving more
4: ke o tsama ke le ka letsetsa le ntate Bolofo nal mo mamidi ene nga re ngoletse re ba hana ka UIF ya hai ka re tla ke le ke ntate Bolofo a ka shebe botata ba mo mamidi enwa he me ke gola o sa ila bo sheba hanya ne fela o ila bo Kenya lihlo re ke rutlo ntate Bolofo o so shebi se bile mo tswara jalo mo mamidi a utlwe ditaba tsena ke batle be ka ke bua ke le mongkwana ntate Bolofo mo ye nhle dumela ngwana mme
9: eh ha go dumedi se se bata pelang
4: ke a pele bareng ha ikwa matatiele ba re sira mesejwa
9: ah ke ha bo sona kana go ya selemo ntate acha ha hona o ruga tabola le lehlwa dithabe mola ke ha bo lona mongatsi
4: ntate ko rumeletse ntate alla ka UIF ya hai go tswa o re so bile o moletseditse he bana
9: eh ke ntate gorai
4: eh
9: ke moletse di tsena de khara e thata ba ha bo buhulu mona gore o ile office nga botshabelo mola ile o Kenya claim ya ha jore claim ya ha ne le ya ukula
4: eh
9: jala o Kenya claim ya ukula waiting period ya thing is 6 months as bad
4: okay
9: jale na fisha mola ka kgwedi ya bo ya busupa semtabo tse 6 months ya belo re he by assess abaraj kupuraya ya tsamaha ntlo banolata
4: o uile lata
9: uile lata fela he le bagaledi yangetsa organetic mo phone re ke shebile o sebetse sa sole di le motsanga ta fela o tlola ka 1983
4: yo
9: o fihlela ka 2025 ga ra akore ke kutlo monna moholo ena hore na mathata a bile kae
4: eke
9: o re uile office nya runa ya standard 2 ka June ha fihla mo ba ba mojotsa re ka hore o so o re ha o sa khutlela mosebetsi mo bitiro ho e Kenya hae le botshabela o ya le hae ya ga botshabela ya belo ro fihla na go se mo shapile yo ale sa tsone tsenga setse mo tsone tsa e office mo botshabela botshabela ba tla founela office ya runa ya kwa standard 2 a kope bo paki bola hana ke na ofisi mo ile a saina register a mola o security e bontshang gore ile a fihla ka kgwedi ya June pele o fela 6 months ha re thotse bo paki bola re tlaetsa ntle re bitsang ka senyesimane ba re ke condonement
4: yes
9: re a mokhundo na he re a sese botsa re nge detail ya standard tone re mo patala ina patata sbat
4: Jwale ore nyena ore o ile assign mo gwarai.
9: Ore a sa hopola fela ore e ke kene ka office ng re ha ba o kene ka office ng a ona ore ka kena o sa assign ba tla o signise. O ba ha ya khetlo le leng ore o ile ma khetlo khetsa ka ba mabedi ka pa mara. Jwale a ona ore ka neta ka sehlae mo tla hlela jwang ka pa jwa.
4: O ya bona ruke ntwa bohlokwa ntate re ha batho ba ile di office ntsetsa lona a sign a tikina bangwe le lebitso la
9: ha holofela ha holofela sbanta o tshwanetse a o ile wa fisha di kantorong sign a o bontsha o fishile mo
4: ngola lebitso la ha le ile ni lona o se ke wa ngola le shano mo
9: o songolela ha o le di ID number tsa ha tsa di tsa pasa di kene mo o se di be moche
4: He mona watswa o rutile mo mamedi ntho e kholo jwang ka jeno ntate Bolofo ntho eno e buileng ena ke thuto e kholo hampe ho mo mamedi e kholo ka tsela makatsang
9: ke mkhabane bo sbat
4: ngola le bitso la hao ngola idea hore o fihlile di kantorong tsa UIF o fihlile mona ka dikana
9: jwalo ka bo hloka sbat
4: e bile ha o le bohlale jwale o bo inke tshwantsho o ire qaka tshwantsho e be phone nya ha
9: handle fela sbat
4: yo ebe ka ntate khwara ya ka etsa jwa lo hlabana letse mo patala o sebeditse le motseng a taholo kwa na challenge
9: ya taholo le na taholo sebat
4: ka muthutse ntle mo lukile le nna ke tla mo petetsa ke re khwara etsa mona o fumane dintho bo ntate bolofo batla o thusa
9: taro le bo sebat
4: ke le bo ntate mo mamedike ka mo se di le sebetsang ka teng ke ka mo tshebeletsona mantla e sebetsang ka teng re sebetsa jwalo re sebetsa jwalo o sebeditse monna kgwarai wa re ngolla o sebeditse ngwane solo rona re fetele hona teng ka ntorontse kgolotsa UIF o khone hore ba ba leke go thusa

0: mo mamidi motho ona le ntate kileng ka bua le yena mona e se chaba o ka mona ka Stains Rose ire ke kopane le majoro ke kopane le tau bana ka mona ka Maokeng ho la Kroonstad majoro dumela hle ka moqhaka ka mo
1: ndare mtaung le kae
0: ke a phela le kae tau
1: ja le bona re mtaung ke di ba isele ba America of fela ba le se di FM le ba ai botle ba moqhaka local municipality le Free State ka kakaretso
0: ke le bo sebata tau ye ho ya jwang moqhaka mona ho jwang sira mesi jwang ka mono bo metsi eng ho ya jwang
1: ha jalo a tsiba ntate mtaung se batla se re phumuditse segame ya khola se batla se bona hore ba le ka re se re ka maokeng a ke re jalo ba ntshantse re etse mosebetsi le ka mona ka maokeng be ke ntse pedi tsa ho feta ho ya ho tsetha hore la batla le ka matlwantlwa mara mona le mani le ntse re disturb wa bana ke re le di process tsena tsa rona tsa ma councilor a tswang a khutlang ba ba mohlosi chaba se ba batla se chaba se ba batla ntse le tsona he di ba le di disturb mona le mani ntse le tsenya ya go
0: a re tloela hona temmo taba ya ka kina hona le ntate ka Stains Rose ka mona he Stains Rose ke matlwantlwang o bua ka setsha ko romeletse molaetsa ke ne ke kopa gore o komoletsetse o buile wena o utlwisise gore ba fihlile ba etswa kae dipolaseng ka 1987 ga ba ka ba fumana setsha moo a ko utlwisise taba ya hisentate
1: no ke tlo mofa tsebe ntate mtaung ke utlwe gorena bothata o bile ka o etsaetseng le gore ke tsebe ke mao ka nna ba motlho motho ore ke motho e ntseng ke batla ke mo tseba obane a kere ka nako nngwe di-case tse tshwanang le tse motho ga e ba motlhoma sa thole thuso batho ba itseng oa ema jale ka nako nngwe batho ba kgona go ba letshepo ga o fitlha moetapele e mongwe jale re ke mo fe tsebe le nna ke utlwe bothata bo kae mme ba re tlameya o thusetse re thusetse tau yeso bane if o pola bekeng tsa ganane ke qetela go bua le wena itse ga jwale santsane re le besaga re ipatla go yona e tshwanang le tsona tsena tsa ditsha obane re batla gore ga ditswa re tsebe gore ka o fela re fitlheleletse le go ananela setšhaba sa rona ka kakaretso sa moqhaka
0: e ke a leboa ntate a ko mopopole mono o ko o fumane gorena bothata bo kae ke mo tshepisitse gore ke tla e fitisetsa go wena o ko moletsetse ke a leboa sebata
1: ke nna lebileng tau yeso ke etsa jwa lona jwale tjena
0: ke a leboa phoofolo re ke fete he ka mona ka o phoofolo ke ne ke re ke letsetsa ntate ka mona ka botshabelo ntate gwarai phamisa mohala monna ke ne ntse ke le ka go letsetsa ka mono ke tle ke utlwisise bothata ba gago wena ngwana mme phamisa mohala botshabelo mono ke lekile go letsetsa ga ke tse borena o etsa jwang wa tswa ntate gwarai o ile a sebetsa dilemolemo jwale o lla ka UIF ya hae o phamise mohala gwarai wa utlwa ke a leboa okay ke a o letsetsa jwale okay ke a o letsetsa monna 4 6 5 5 ke a kgola o tla phamisa mohala ka mona ka botshabelo monnenwa motaung enwa o hlaile le mon sa 66 hlaile 66 ka di 14 hello ntate gwarai o teng ke ena buang o kae gware mma gwarai ko wena phamisa mohala a o pela gago e wa se rata sethandwa sa gago e eh?

0: Ah, tloela konopoeno. Etloele. Etloele. Ska le ka ba itshwara konopoeno ke le CD FM, eh? Hai hana pe ke motloela. Hai kana pe ke motloetse. Tabe mphokile haholo. Okay? Khora imona ke o letsetsa la o qetela. Ka mo ke o tloela. Ka o tloela mshaniso. Okay? Okay, telefono hai phamiswa ke mme. Ha o motswara mona, mme ke na dutsimpela ha ke na phamisa mfounu. Ke lo na mone heletsa yona. Ha ke re wa murata mutheno ha ile mone letsa ra haholo jo. Ye la khwarai. Le ka ndati. Ke teng.
1: Ke
0: O bua le ntate Mtaung. Ntate Khwara le buile le ntate Bolofo, eh?
1: Ho founile ntate, ke a leboha haholo ntate.
0: Jwale e re ke botse potso ena ntate Khwara.
1: Alright ntate.
0: Mane Standerton, wa hopola, o ile wa ngodisa lebitso la, o ile re ha o kena mo, wa ngodisa lebitso le di-security mo.
1: Ke a hopola, ha se qeta bua le rase, ke nahanise, ke re no, ke saenne. Habedi.
0: O signe habedi.
1: E habedi. Ke kene pele. Ba tla ba re no o tsata pantiri ya ntle tla tswang ke doctor. Ba mpa pantiri ene ka tsama le ona ka ya doctor. Doctor ke tla tsa tsa ka khutisa pantiri ene ka tla ka signa hape.
0: Eke.
1: E tsadi ka tao signa ya re ha na go di ka tao signa ha ke botsa na line di tsama jwang. Ka go go tla ba na ke batlo tsaina jo ka tsaka jo ke batlo tsaina wa tsaina
0: all right jwale
1: right ba re ha go botse go bana ba di team fast ha ke botsa ba di team fast ba re o ka nna fona mo o tlo mo re tla bitsa ka re bana ba o tla batlo tsaina wa tsaina la e ba re ke di ring ha ba se ba khotsi ha o tsadile khona go di le go edi tlamelo o tlo tsaina.
0: Right. And tracking ekeneng ke batla o itse ba motaung gore na ka nnete nnete wa hopola na kelelwa ya ho fa hore o ile wa tekena ho etsetswa hore bontate Bolofo ba o thuse kse ke buile le yena monka bua tla ha o qeta mono hore ba leke o thusa ngwana mme nthotsa o ditsebe ho loka ha fela o hopola o hopola hore na ne ile la bokae bola bobedi bola boraro bola bone
1: e bona matlalo a juno ba ne pantile ne le ra ke tsone mo setsi ba re ke ska ba ka ya pele ho di one tsa tsuno UIS.
0: Thank you qetile ntate wa ka. Ha o hopola dintho tseno ka ofela ke ya o kopa potlaka e o khone ho ba standard tone mono ba ilo sheba mono ba fumane dintlatseno ba tle dintlatseno tsa ho ka ofela ka kapatse tshwanang le bo ntate Bolofo ditle ditsebe ho thusa ntata.

0: ke a leboga ngwana mme.
1: Ee, ke lebohile agolo thuso e nthusitseng ka yona ntate.
0: Ke a leboga ntate, ga e ate kgotso. Semohe, ya moutlwa ntate gape ke motho a ditlhong le a bua wa di utlwa ditlhong mona, ke ka go mme a le gaufi mona a tshwara fono a o tsamaya mmakgwarae. Humonate, di bakeng tse dingwe go monate nnete nnate, mme ke ena a phamisang founu Thabang. Humonate, mme ke ena a phamisang founu, o dutse pela ntate mo ga e re tswiritswire o e re phamo, ke ena a e phamisang a e arabang hai hai, ke mang, ke ntate Motaung, o ntate ke yane.
2: E bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago, kapa romela email, re tla gotlela go wena. Diplane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng o lefelela yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke o Taba, go na le mme mong mosanetso ya seng a re ka tlong e Thabang. O ya utlwa gore bo ntate ba bang difonofono tsa bona bo mme ba di phamisa. Wa utlwa gore fela o ditsele mosadi ae ga founelela fela ke ena e phamisa ena ya gago ena ga e qala e a tima e apanyapanya e etsa jwang ga e sana battery eng battery se e shwele ga ela so bile o ya ntlwaneng se o bile o motho a tshwareileng se o bile o ya ntlwaneng ya o founu etsa o tshwarwe ke mala kapa go etsagale eng ee ga utlwa mo monne o keo founu ga e re tere ba raba ntate Motaung lesedi utlwile o seka ra wa utlwa ga skepse le bana rora e boga ke a utlwa ba arabile jwanna e utlwile so iketse ka wa utlwa re metsotsonge lesome le metso robong gantle fela pele gora ya boraro mametse lesedi FM dumela mothea motla ke a feta mme ga ke feta jalo ke bona monne mong ka bona le ena o lla ka ntlo ke utlwile taba ya gomošhanetso ke tla ke ke leke ntate Thebe Thebe ke ena jwale majoro ya tshwereng ka mona ka Thaba Dimatlha ke bua ka maluti a phofung ka mona ka Qwaqwa Thebe monna go na le tabe ke tla o fa ona gore o ko e shebe mono dimasepala be ka dikantoro tsa tsona golo tse shebileng matlo a baai mono di ka sebetsana le tsona golo e mathata a mangata go rona makeišeneng moo batho ba lwanelang matlwana moo batho ga ke tseba ke tse gore tlo etsa jwa nthwena a ke tse botlo bo toropong mona ga o fumane dintwa tse kalo motlho mong ko obane ga re ngole rona batho ba batshwa re ngole la motho se o tlhokaetse gore jwa ngole wili tsago o ngole dintho tsago jwale o fumana o sia mathata bana ba lwana mang o lwana le nyeo mang a utlwane le nyeo dimasepala lona ba tshwereng kantoro tsa matlo mona dimasepaleng a ke le thuseng batho nakong fela le keletswe fela le re le bitsa setšhaba ba ka batlo sheba gore na ntho tsa bona tsa matlo di santsane di lokile na nako ngwe le keletse jwalo le bue le batho ba gabo rona le tseba bothata boo re tswang go bona jwalo bana ba basweu bana ntho tsa bona ba dingola ba ngola ntate a ba bapale ba ngola bana ba basweu rona ga re ngolo o sa tla bega letsogo e ka re ntse o le sekolong ga o batle motho e mongwe ga a kopa o sa tla bega letsogo wa pata e ka re ga o batle motho ona ga a kopa o bega letsogo o etsa jwang ai hu rona hai rona man ai ke makiere fela nkgono na tsho jwalo ara ke makiere o lona mona ke makiere ai wa pota ntho nngwe ga le ya le bo dikantorong tsena tsa mmuso botsang batho ba nepagetseng le seke la botsa fela le seke la botsa fela la fitlha di-securityng la botsa ga le

tile la khutla ya ba security se o araba so o bile o khutla gore kile ka ya mono o ka fella ka security la re ntwe jwalo o ke ke wa ifumana ntwe jwalo ha ietsa hale ya ba wa khutla a go botse go batho ba tsebang a ke le botseng go batho ba tsebang ke o pula ona le spetlele se seng mo motho ane sa iketsa ngaka ha batho ba fitlha ba tlisitse bana ngwana o etsa jwang wa tsholola wa tlatsa wa chesa mo atametse dimpe mo wa chesa phatleng go jwa mo atametse kutlolokile o ka nna ema ka mono motho sa ikentse ngaka mono e se ngaka o ya tla wena o tlisitse ngwana mona ngwana wa kula ha ngaka la bona ngwana ona o etsa jwang wa tlatsa wa tsholola o etsa jwang phuana ya wela go etsala jwang Hai be phuana ya wela nkhono mankekekeke o teng ka mono wa sebetsana le diphuana o ka nna potela ka mono wa re fela ranta tse matshu ba matlano ke leboa sa jwile ha o kena motho mong dumela hle o etsela jwang wa tsholla wa hlatsa o tsore ke hlotse be dikwalile ho na le moya ka ditsebeng o tla zuzuzu ka ditsebeng o lukile ka kore motho a khutle mono tlo motho a re kile ka fitla spetlele ho na le motho a ileng a mpotsa ke kena spetlele mono a botsa hore na ngwana wa tsholla wa hlatsa wa chesa ho etsala jwang e mong sa bile a re e ka re wa medisa ke mo shebile ke bona marinini a le brown nyana ire a ngwana ire a ira bule molomo a yo batho ba rona yo oh tsale botsa batho ba tsiba mpilo kopana ngwana wa tsholla wa hlatsa e ka ruwa medisa bula molomo ke bone marinene ka ra brown nyana.

0: Oh, yeah, Pina Manati, Jimmy Tliff, she's my mother. Ntatamutaunga, naka katao bita mulekanwa, kakarwe na utwa he, wena dulanga samme phone. Akura na hao phone ya esama, ubo salawe batla katla samsamu muna, hao katalawe lebale fela tla samsamu, uhutla huru, uso lekantla nongu matauru tronka phone. ke ne mpa ke bua fela le mme ke etsa fela a sore ke robe sore ho ntate o dula o sa mme phone ya wa mano yo mono o yo hono ka hono jole me o qetong le bona ke dula ke jwetsa wa ha ka re hey wa tla isa ma phone la o roba la tla samsamo ha o ka tswa la o tswile ba o khutla ka le bile.
1: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang ha nyane ka mesa.
0: Ke o taba e le shome motsotso wa ntle fela pele o ra ya boraro. Ntate thuso ko fa right tle hao o mpa right jwa ngwana mmena na ke ngotse ntho mona wa re o mpa right wa re wa tse gore ko fa right ngwane tswa re o mpa right ya gore ke motshware kutlo rona. Ke ne ke itse ke qeta ho ngola tlhatlhobonyana tse pedi tsena a re ko fa right hai re tle ke lokise ditaba tsa ka hantle mona a re ko fa right wa tswa ntate mtaung ke ngwaneso ke a leboha ka nnete ha e le gore o mpha right ko wena ya mphang right o re ke etsa jwang e ngwana mmemane a ko re ke utlwe ga gore o mpha right dumela momamedi motle ha a gore ke keletsetse momamedi kwano mona o walla mohala hae ke tse o tla fumana penene kgubedu e na se ke fetisitse e taba ke batla utlwa right ena momamedi a ko fa right mo a gore ke moletsetse mona ke a fetisa mona. Hello, kgaitsedi ntate thuso motaung o jwang? O tshehang na?
2: Wa tseba jale yena ya motho wa sepetlele tinketin.
0: A wena man. Mane! O etsa motho wa sepetlele mosadi. Bana ba fitla wa ba check. Ke le bua ka itseng ba bye.
2: Ba. Let's go bra.
0: Monna twa sia le moya. Monna twa sia le moya banna. A re ntate mteng go fa right tsena ka ofela re hi. Ntho ya sepetlele a ba yetsa ntho eo ke bona momamedi e mong mona tshebeletso e ne mmatla ena e leng lesedi FM ba yetsa ntho eo ka le no botsa batho ba tsebang ka gare e mong motho o sa etsa fela o fitlha fela o sa bile a o jwetsa gore eng a o jwetsa dintho di gana go fela mono e be se o tswa o tsamaya. Ha o tswa o tsamaya, ha o fitla ka ntle gore man, ke ntse phoso man. La utlwa gore go bohlokwa jwa nako nngwe go saena ha o le kae-kae. Ha ba fitla ba sheba teng ba ra e re mona re tekene. La utlwa gore go saena ke ntho ya bohlokwa. Le ithutile kajeno. Ke bona ngwane se mona re a ntate mtaung. Ashe, o re o etsa jwa nna. se botsa kena buang ditaba tsena o steins rose mona tebo a re ko phone le monkutlo ke a kwala jwane mona kwala ditaba tsaka ke a kwala mona mo mamidi o re ngolletse re a tswa jwale mshane so mona thabang re a tswa jwale Petersburg ke taba Petersburg ndatuna o Petersburg hana itswere ke mang Petersburg hana majoro ke mang ka Petersburg ke tla hopola hona joale ke tla hopola Petersburg ke tla botsa ntatetseletsele rona ke mang ya tshwereng Petersburg re khone o buisana le yena ka taba ena ere ke fete hem ka mona ka Petersburg ndate mutaunga ndate uila sebetsa di mining empire ya ka ra fumana chalete ya hae ke tla hona le monna pele ne ke tla motsa mona he ha ho lutsena tse ba reng ke di provident fund e ntsa di mine re lokela ho botsa ke mo ke fellang teng hona jwale he mona he mo mabidi re science o lekane ntate e sala blokelwa ID ha re kgone ho ba le ID re tswa ka mane ka thabantshu monna wena mokete bothata bona ba di ID tse blokwe man ha ho monna te baneng ho hang bana aba khone o fumana di ID ho bane di ID tsa bontate di blokwe ho bona ke nngwe ya dintho tse dintse tse ba ka mathata maholo tse ba ka mathata matelele fela o tla tlameha hore jwale re fumane yena monga di skaber yena ka wotloa kapa deputy minister re bue le yena ka di ID tsena tse blokwe bana ba khone ho fumana di ID ha ba khone bana ba tsietseng hono jwale he ha ba khone motong ema mona hore nya boraro o tla balwa ditaba ka mora mona o tla kopana le Thabo Mokoni o bela pe o kopane le ngwanana Maseven ho tlo mono he o kopane le mora Chabalala re ne ntse re bua le Thabo Mokoni matsatsing ana re hey ho etsa lang ka Afrika monna o bone he wena Thabo hore Morocco e bapala jwang o bone maobane mshaneso hore Brazil itswile entswa ke Norway tseba hore Brazil ha e soka e hlola Norway ha e sale e bapala le o tloa nakonyane ha ntse na le bapadi tse matla ha e soka e hlola Norway dilo tsa bapala ka o lekana makgetlo a mabedi Norway ya hlola Brazil makgetlo a mabedi jwale ke mona maobane Norway e iphetile hape e wotlile Brazil athe bashimane ba monghadi tukal ba ile ba elwana sedula matswapong Mexico ba e hlola ka ntlha tse tharo ho tse pedi ba re ba hanne maemo ana a le hodimo ana ba reng a boima bakeng sa batho ba thewang England mane a ba re ba hlotse mshaneno wa Bellingham o ile a re nna ke bapala Italy maemo a ka reng ana maemo ke ke a utlwisisa o hlabile dintlha tse pedi o ile a tla ba bolela re ae nna maemo ano ke a utlwisisa ha o ba bima re hlola ya o hema jwalo bane ke bapala Italy mona ke tla kena ho bona ke tla ba kena haholo ke tla ba kena nna ke tla ba kena lona e ka le a kgathakgathala nna ke tla kena ke tla ba ntsha setsumi nna ke tla wela a di otla ntlha tse pedi ya boraro ya ba penale King Kane a qetela ka yona ho hotla ona le dibapadi tse jwalo ho tla hola ona le dibapadi tse matla tse bapalang jwalo hey o re tshwere jwalo mohope ya lefatshe athe Argentina ba re ka moraho ba e hlole Cabo Verde Lionel Messi o ile a ya ho dibapadi tseo a re banna hai kona a re le a e tseba ntho a lona le a e tseba ba re Lionel Messi a o bona a re banna le a e tseba ntho e le etsang ho jane le sa bapale le sehlopha se lekanang le tse tsa rona tse hai a re le rona re ne re tswile e itsa le re thuthu ra fela ra ra le re qetile jwale Cape Verde ra ra ra le qetile ke batho ba Afrika dinatlatsa ne ba enka bashimane ba ba beile bo Messi etsietsi ngena ina ina ina ha isale papa di ile a hlolwa ke yona Argentina ka ntlatse tharo o tsepedi a tekwano la ping Africa borwa ka rugby ile a bela hape a hlola England o na le mshana mona ka ba le modimo tshoma mabedi le motsolo mo mmano go lelele mshana le kgwa go lelele go kana senatla eh hai rugby mona ba ba bi man ba ba na le ba paditse ma shume a tsheletseng 60 tse ka kena mo hopeng wa lefatse le o tsane ba ka khetha ra di ba paditse ba ka khetha ba wena kena le wena kena ke botle bona ba haisale re ya le boa mo mamedi ke fella mona motemo ya samameleng le sedi FM ke motlela bohloko ke kopa hore kana go tsohle ba dule ba mametse nthwengwe kgolo e ke ithutile nyona ka jeno ha o fihla mo yang teng saina ke le bohle a mabenda hore kana go tsohle o jwetsa le metswalle ya hore mamelang le nane o lena ona nthotseng a tatse o tla ithuta tsona motsheare mane re le bo mme tanki kuri mahlogo ra ke abraro o mametse le sedi FM go tlhola gatso la Afrika Borwa di engwane o teng kwa no le sedi FM me o tla o balla ditaba tsa go raya boraro ka mora mono a o kopanye le batjana.

0: Ah, ga itse ka mafela ba ke no sna ntse ngata ka nnete ne le Durban July ne le Durban July mafelo ngana a fitile nga beke me ri le ga bona di outfit ka di outfit jo lo ka ri le ga bua kwa no mwamedi ga bona meaparo ka o fapana ga bona di khala tsa Afrika borwa dinga ka golo mo mo ho jo le mo ja wa dipe
1: ona tsa ga bua ntse ka la ba.

0: ke dimata ho le momedi ya notes ya tsamale lotinova pounds ba ga fela jalo modimo ke boso mitsotso ke mashume a marere ka mara hore na ya boraro ke ra tella afternoon drive ke sentse ga na khonya di papadi le bongzito
1: atsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala.
2: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport. Ibo heo SABC 3, we mamele di alemwenza SABC. Ibo we streame ho SABC Plus. Dumela mamele wa sebele tswa lesedi. Sena ketsa pele tsa dipapadi, lenane o la re athella ka jeno. Harika leka tsa papadi ya rugby. Propo etla sidilimong ya the Springboks, elenga Zakari Potten. Orekaneti hui kwetlisa moholi di papadi, tse ilongore di pa ha mele fatseng ho mo fa monyetla wa golo papading ya hai ya rugby Potten he mamedi wa sebeletswa le sedi o dilemo tse mashoma mabedi ana le metsumedi o bonala a hle ka re o ithuta haholo ho di bapadi tsena le boiphihlelo tse bapala moleng o pele mane shopping sana mebile mafelongana a re tswang hona beke o bapetse hantle haholo ha ne a kena o tswa banking na go nyo hlopa sa Africa Borwa se neng se hlola sa England ka dinthlatse mashome a mane anang le metso e mehlano ho tse mashoma mabedi a sumonga papading ya pele ho Nations Championship e bapaletsweng ka manaka Ellis Park Stadium. Pele o papadi Potten o boletse ha ho sebetsa mmoho le dibapadi tsena le biphihlelo ka mehla ho mo hopotsa ho dula a batla ho ithuta. Ngwahola ka kgwedi ya Mphalane sebapadi sena he mamedi se bile le kabelo papading ya sona ya pele shopping sana ebile le propo e nyane ka ho fetisisa nakong yo hlopa sana ha sa the Springboks se ne se kolokotshana le sana ha ya Japan. O re ho ikwetlisa mmoho le dikgalala tse mele fatseng ho mothusitse a holo ho betla bogone ba hae mme re ka lebella tse kgolo ho tswa ho yena ho tloha jwale ho ya pele. Athe jwalo ka hlopha sa Africa Borwa se sebeditse hantle haholo mafelong ana a beke mamedi ha se ne se bapala le sa England ne sebeditse se se ntse se itukisetsa papadi e nngwe e matla e le ya bobedi ho Nations Championship mme yona se tlo bapala kgahlano le sehlopha se matla sa mane Scotland moqebelong ona o reyang ho ona wala leshome le motsumong kgweding ya Phupu ka mona ka Loftus Pretoria. Hara selela ho tsari athletic se mathi sa mabelo a makhutshwane sa kwano Afrika Borwa e leng Bayanda Walaza o boletse ha ba tla ba se mathi se lebelo ka ofitisi sa lefatseng ka mora hore a hape lebelo la 100 meter ho Golden Spike mane Ostrava Czech Republic. Walaza o hapile lebelo leno he ka metsotswana e robong fela na robong nne e le nako e lekanang hantle fela le e wa ileng a yetsa selemong se fitileng o rotla nne a tswele pele o sebetsa ka thata ka nnete e le o fihlella boemo bo phameng le tsing ga re di kwala ka tsa papadi ya tennis di bapetse mafelongana a beke he mamedi dipapadi le dipapadi tse matla ho potulwa le lefatshe mane tlhodisanong ya Wimbledon mo di neng di tseka maemo ho di quarter final. Ha re qala basadi mona Naomi Osaka o sebeditse ka bokgabane bona ba e sa le lo hlola sa bapadi se maemong a pele lefatsheng e leng Aryna Sabalenka mo hlola jwalo ka 6-2 le 7-6. Athe papadi nyengwe kgalala ya mane America e leng Coco Gauff le yena o ile a itseka ka nnete le hoja ile a lahlelwa ke set ya pele ha ne a hlola Belinda Bencic 4-6, 6-3 le 6-4. Athele tlhakore la banna sebapadi se maemong a pele lefatsheng le sona se ngodisitse maemo a sona makgatlhelong wa tse robedi tse ka hodimo e leng ngwana wa di-quarter final ha ne a hlola sebapadi e leng Shintaro Mochizuki ka skoro sa 6-3, 7-6 le 6-3. Athe mokaubere wa mane naheng ya Serbia e leng Novak Djokovic le yena o fetetse makgatlhelong wa di-quarter final ha ne a hlola Roman Sif Yulin ka skoro sa 7-6, 6-3, 3-6 le 6-2-3. Tla bona mamedi hore ebe di kgalala tsena di tla hle di sebetse jwang mokgatlhelong ona le hore ebe ke bomanga nnete ba tla finyella ba sebetse hantle ho qetella ba finyelletse papading tsa makgaolakgang tlhodisanong eo e kgolo ya Wimbledon. Dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tsa ding hape tse akgang tsa papadi ya bolo re le ba tlhodisanong ya mopo wa lefatshe re tla kena ho tsona hantle fela metsotsong ya leshome pele ke fitlha horeng ya bohlano ha jwale le bolwetse bos ba hatela pele ka nano le leholo la re athella bana beso
3: o re tla go tla bua ka moroko
2: a re tla go tla go bua ka tsona ngwane so di ngata di thabisitse ba rata ba bolo ha tse ding di re makadi tse mafelong a re tsamaya bona abi
3: yo bongani
4: hey
3: hi ko no ho lokile re tla utlwa ka wena o khutla
2: ke o tla
3: sharp ke tsa hey tsala ba re tshaba metso tse mashoma ma pedi le metso ba hlano re libele ho renga bona ke le sedia fm drive re tloma ba nanga di papa di ria mebile re tla ka se pitipi.
0: ha kule bua holo bongs mo holo na tibla mo bedi sonso le fela jalo re kena ka mebileng ka mara ka N1 northbound o shibile ka mane ka Batlu interchange e hona le kolo e mengaro humila me bango sebedi sa mbilo khana ka kelo hloko hle che mo ba ne ha jwa le tlalo ene nku tshwagetse yona ke yona ena fela me bona o tsedi bona ga sa di bona re tshwara ke tibus underscore mokone @limawela1x #ratella traffic
1: o tswa ka matheke.

0: Doja Cat, Dagmar Twins are bigger than Tia Timera. Kitia Timera, Rico Nasty, Holesedi FM. Erobo metsotsi mo medika mara horena ya bonegele bo e joalo fancy face ke dingwe meti ka o balala tsotsa hore a bona ka hetse ke bo bokana horena ke a bobedi ya ratela afternoon drive le TLB.
1: Ke netse tsopla ma 7 re kana mkhatlo ma bobedi wa drive time to come malakabe. Bana be tsimela tsalo na ke na ke bongata fela re le buile a holo fela thabo le bokile ma metsi hleng ke ya le rata haholo. Le ntshwere ha monate ke ya le bo a ke mapuseletso tumeng ka katle ho re be mapuseletso. Rahadi Masello ka bana ka diverse dorp wa hola thabo o kopela jalo ke matshidiso mo kayane tshwene le ba tshwene ka ofela ba re hola Rahadi Masello diverse dorp ka mo bona tse dintseng a tangata fela le bula hola fela chopla ma 7 hey re bone ma fela ba ka dintho di etsa hala chopla ma 7 ai ene le ka jeno selemo se fitileng mo re le ra bona ntate ntlantla mkhwanazi a bitsa boraditaba mme a ntsha ditaba mme batho ba ngata ba ntse ba iputsa le ka jeno selemo se fetile gore ke di 6 tsa July re hopola 2025 na press conference eo ile ya fetola boemo Afrika Borwa na kapa tjhe
0: e ile ba fetola kapa ntse tswela pele bo fetola
1: re ntse re bona dintho di tsa ha
0: tsa bona ntse di tsa la fetse ya
1: ke selemo jwalo mo mamedi how ka sheba jolo ka tsholo le buhutlwa tsatsile o di 6 tsa July 2025 fetela ka jene o di 6 tsa July 2026 re bona ntho tsengata tseneng re satsibe le hore di a etsa ha tseneng tsa tsona bo nete ne re nahana ne re bilaela a mara mone ka rona ntho ya metse tsa maeng a ntle fela re bona ho etsa la dintho tsengata mme ho bona like ga le di kgolo di satla
0: ha tsona di satla ga itse di yaka di satla ho ba ho tweng ka sesotho go ka katletsa etsa nwa
1: o
0: ba lo sentse di kakatletsa
1: go e kakatletsa mpile le ke la yo
0: ba lo sentse di kakatletsa ona ba le me he re tla utlwa go na mahiana ke a mang hanten
1: mo bana ke ne ke shebile ntati ke ntati nxele wa ka mona ka KZN Correctional Services ba ne ba mo interview ya ke nngwe di kanale tsa television wa hopola sa tswara mo ba nyana mona le yena taba tsa di tswa tabeng tsena tse ileng tsa bua ke ntate Mkhonase ye ntate o nxele o bua dikakata lebo yo yo ha o tlile re sa tlo bona mehlolo
0: ga itse ka mehlolo re ga le sentse qetile o bona me ke le la gele ha o tswa le list yane e leng ho re ntse re makaditse le go nna le ka jeno ga santse re metse netefaletso ya yona ho re hle jwalo ke tla bona ke tla u go ba boneteng ya tshosa le mabitso a tlamono a tshosa pele ke tla utlwa go mang le ena go ba o ile a sutjwa o tla re ke mang hantle ntle mongata ba tse
1: yo yo ora tar khutla fela kwa no re khutla ne sa rona sa se ikokotlela re bua ka ngwe se ikokotlela la ma 7
0: ho une molemo na

ha kule bo ho lo tibla mo ho le mo ba di sentse le fela jalo ke la tshutleng sa rona sa thuto leng si kokotlelo jalo ka akile ka bolela pejana re bua jalo ka o na molemo na go nyama tsatsi a phomolo hopola he hore ke gaolo ya mashwa ba le metso e mene gaolo ya bo 24 ya khetha makwano ho si kokotlelo hopola go lena no lena o litlisetswa ka motlotlo ke le fapala thuto e phahameng le SABC education and rich minds and rich lives go le se FM botla hiseng ba tsidi so ga matsie mo me di khotso tle re kena gaolong ya bo mashaba le metso e mene ya le totla di puisano tse tse di tsenjalo ke le papala thuto e phahameng me he re khotseletsa wena morutwana le moithuti go ka sebedisa matsatsi a phomolo ya Maria go bukeletsa tsebo ntlheng ya dithuto tsa hao le go tseba hore nakong etlang o karata go latela lekala lefe la thuto jwale sontso le fela jwale mo America General Rebusa da jwalo le Mme Cresta Rapo me yena ke moeletsi wa tsa tshebetso ka maneka di head Mme Rapo khotso Mme Rapo Mme Rapo bona la ha re soka re fumana me rapo mo haleng kwano me tla re ha re se re mfumane mo medibegetswela pele ka se tlose na sa rona e bile re sentse hape ro mema le wena ho 0797585066 0797585066 ke nomoro tsa rona tsa mahala mo ile ngo re le wena mo medu ka botsa potso efe ka pa efe ka pa wa ntsha maikutlo a hao malebana le se tlose ka jeno ke itse sona ke ho una molemo na kong ya ma tsatsi a phomolo ha holo ga tshebisitse jwalo ho barutwana moho le baithuti re a le mona re a gotla.

0: bang
1: re tsore pele he ga itse ra ka top number 7 ka re metse re no santsa le tse mo haleng kwana
2: go jalo fela Mohammed me ha se me cresta ya ding ke mentswa ke kala mentswa ke khotso
3: Khotso a se le mo ifa wa ha wa le sedi le ba mamedi ba rona ba le sedi FM
2: ke le bua ha holo mme go baneng matsatsi a phumulwa mariha a le bohloko go barutwana
3: a tsikile na go ne go tsoka ha holo ngwane tso go barutwana go bane e fa barutwana monyetla wa gore ba phumole e ba fa monyetla wa gore ba ntsha ba fumane matlanyana gore go etse ga ba gotlela dithutong tsa bona nakong e tlang e be le go bana le bakile ke ba phumola ba gotle ba na le matlanyana le dikelello di batla di tsitsitse ntle gobaneneng ge ntsisisa gore ha e ba bana ba ithuta ba sa fumane mokgwa wa phomolo dikelello tsa bana di a gathala ga kere ba tlo gutla ba imetse dikelellong ha e ba ba sa fumana mokgwa wa o phomola ba sa fumane mokgwa wa o phomola ba ithuta waya so go botlhokwa gagologolo gore ka nnete ba no fumana kgetsitsonyana le gore ba kgone go bona dintho tse dintse e leng gore motho o la folwa go dietsa kore mo e bangwe la ba le dikepenyana dithutong tsae ke nako e ntle ya goga gutlela mora wa tsebo o bona gona o tla kwala dikepe tseno jwang so e file botlhokwa gagolo ngwane sutaba ya gore bana ba fumane mokgwa wa phomolo e le gore gape-gape le gore ha ba gutla ba tla gutla ba se ba na le kantelelo e nngwe ba se ba le mafolofolo gobane jale mokwalonyana o le wa ditsweditsele tsa pele o batla o fokotseile jale matsatsing ana a phomolo nageng ya Aforika Borwa monana e tlileng a botlhokwa bakeng sa ona matitšhege le bana ba sekolo jwalo ka ntse re bolela mme re bone gore selemong senana dikolo ebile di kwetswe ka bo di-26 tsa June mane di tla boela di bulwa gape-gape ka di-21 tsa July ko re bua ka dikolo tsa rona tsa mmuso jale ke mokgwa o motle wa gore bana ba phomole ba e bangwe go na le ntho tse ba tla di etsa tsa go itukisa tsa boikotliso bo beterenyana batle ba fumane mokgwa o jalo le gore ba ipatale serame sena sa gona kenana selemo
2: ya utlwagala mme ke menyetla efe e teng bakeng sa batšha go tlhaisa ditsebo tse ntšhwa le go ntlafatsa tshebetso ya bone
3: menyetla yona e teng nakong ena ya phomolo ena kore ga o thuhua phomolong ga se go bolela gore gotho batho ba tsamaye ba yo phela ba shebeletse di-TV ba dutse fela ba sa etse letho go na le menyetlanyana e e tseditsweng barutwana ba rona gore nakong ena ya Maria ba tle ba kgone gore ba finyelele go yona nka etsa motlhala go na le le dicampe tse e leng gore tsona di organisitswe ke lefapha la thuto ya motheo go na le dikampo tse thusang bana gore ba tle ba kgone gore ba ntlafatse ntho tse tshwanang le bo metse le bo di-science le di-accounting le gore ba be le boitukisetso bo gantle gore ba tle ba kgone gore ba ngole ditlhatlhobo tsa bona tsa go qetela selemo go na le lenaneo le leng gape-gape le bitswang saenza ke lenaneo la University of Pretoria mme le lona le etseditse bana ba grade a re go fitlhela grade 9 le lona e ntse le thusa bana ka ditaba tsa di-science go tloa mono go na le sekolo sa Maria sa grade 12 le sona e ntse le sa University of Pretoria le bona ba thusa bana ka ntsho tsa bometse le science le chemistry go na le monyetla gape wa University ya Johannesburg bona ba thusa bana ka ditaba tsa di-IT le bona ntse di thusa bana ba bo grade 12 ka taba tsa bo di-IT go tloa mono go na le mananeo a bo private

0: jalo le ha ile hore bana ba tla be ba sa patalle a bo lenaneo la ikamvayus le yona ha ba ka ba ikukula ba tla bona gore ditriking I mean di province ka ofela tsa rona tsa naga le teng lenaneo leno mme le thusa bana le bona ka mekgwa e fapafapaneng ba ba tataisa tabeng tsa bomesebetsi bana ba kgona le go etela di-industry-ing ba bonna go etsiwa eng e le go tlhorisa ditantelelo tsa bona tsa gona motho tla ba batla go ithutelang so go na le mananeonyana jalo ga ngata a mangwe o tla kgona go thea ntse a le teng la le ga a patalelwa empa a sa patalweng ngwana a ntse a le teng mme re se re kgothaletsa bana baithuti ba rona gore ba shebe ka tlhoko ga ba ntse ba etsa diphuputso tsa bona bo marangrang mona ba shebe gorena ke lenaneo le feng le tsebagalang le leng gore ba ka iphumana ba kene go lona ba tse ba kgone gore ba gole ditholwana tsa botlhokwa tse tla ba thusa go latela gorena bona ditabelo tsa bona ke difeng
1: Ebe mme jolo ka ha so tlhalositse gore ba tshaba ka inafatsa jwang ka tsebo ana dithuto diteng hape marangrang mo meleng hore motho a ka kena teng a sa e checka nnete phaposing ya borutelo fela a shebella marangrang mme di fumane ya hokae ebe le teng mme o tseba mabitso a tsona mo akareng go motswadi a mabetseng ngwana ha sebedise marangrang ana kapa dithuto tsena
0: ya o tlebo e se leng dingata dintho tse bana ba ka ba di etsang ke a kgola ba tseba batjha ba rona ba tseba mogao ga o tena go na le ntho tse di bitswang ka gore ke di-21st century skills mme monate wa tsona ga ngata tseno tse re buang ka tsona o tla fumana gore esileng di marangrang mona go bolelang gore motho ntse a ka ithutela tsona a le gae go na le ntho tse ngata tsa bo di-digital skills na le bo di-data science ka nako ngwe ba bangwe tlebe le bona ba batlang tsa bo di-IT kapo bana ba leng dikolong ba tlebe ba batla go ntlafatsa bo di-metho tsa bona bo di-science jalo-jalo mme go na le di-website tse ngata-ngata kapo marangrang a mangata mo e leng gore ba ka fumana ntho tseno teng and-e tse dingwe tsa tsona di a patalelwa tse dingwe ga di patalelwe nka etsa motlhala ona tenanana go na le website ya Department of Higher Education e bitswang ka gore ke National Open Learning System. National Open Learning System ena ba ka e fumana ga ba ka ba ingodisa go e-government. Ga ba ya e-government manene ba ntse ba latela dipegelo tsa teng mono ba tla le ba tlo fumana website enana. Go na le dikhoso tsa mahala ka mono tse e leng ba ka ithuta tsona. Barutwana ba rona ba dutse gae go tloa mono go na le bo University of UJ University of Johannesburg le bona ba na le dithuto tsa mahala ore tse motho a ka ithutang tsona a leng gae ba na le ntho engwe ba bitsang ka gore ke MOOCs MOOCs MOOCs ba na le dikhosonyana tse gotshwane tse baithuti ba ka di etsang ba le gae go na le bo University of the People ba na le dikhoso le bona mono tse e leng baithuti ba ka di etsa ba le gae tse dingwe tse e leng di tumme gagologolo ke bo Alisene bo Coursera bo edX ke tse dingwe tsa e leng ke di-website tse e leng ba fana ka dikhoso mahala le tsona tsena tse gotshwanyanenyana mme ga ngata o tla fumana gore ebile wa tseba ausilebo ka nako ngwe batho ba na le go nyatsanyatsa dikhoso tsa mahala motho ka karatšha e nna khoso tsa mahala e na ditlantle tsena jalo o tla fumana gore go na le di-university tsana tsa motsekwana tse ga ngata batho ba tse ba fiwa le o kena go tsona empa ba tlisitse dikhosonyana tsa bona gona mona di-websiteng tsena tsa bo Alisene bo Coursera bo edX go na le Khan Academy go na le bo MIT Open Courseware go na le bo Stanford Online Harvard Online go na le bo Udemy di Future Learn bo Code Academy engwe e leng gore e re tlwaetse ke YouTube bana le go na le di-channel tse dingwe tse tla fumanwa ke di-channel tsa thuto mme barutwana ba rona ba kaya go yona le yona ba iphumanela gona ke dingwe tse e leng motho di ka mo thusa mananeo ke a mangatanyana ausilebo mme di-course tse ngatanyana mme batho ba tla iphumanela bokgoni hona hona monono hantse ba ya ba checka motho tswa gona o batla go etsa eng gore ke manane a mangata haholo ba kgonang gore ba checke gona mme ba fumane mekgwa e fapafapaneng ya dilemo.
1: Ke a leboga golo mme, ke melemo efe eo barutwana ba ka e fumanang ka go ba le kabelo matsholong a manane wa setšhaba?
0: Go fana ka monyetla wa go thusa setšhaba le go fumana bokgoni ba gore barutwana ba ka thusa bagaisane batho ba gaufi le bona kore ha motho a thusa mananeong a na a setšhaba e ruta gore o fa experience nyana e itseng e leng gore ga o dutse fela o keke wa ba le yona kore ntho tsa go tshwana le bo go ithaopa go tla o thusa gore o tlo fumana di-skill tse e leng gore ka moso ga o se o lo batla bo mosebetsi o ka di beya le di-CV-ng tsa gago gore wena o kila ka ithaopa kae-kae mme ga ngata bahiri ba sheba dinthonyana tseno ga motho a batla mosebetsi gona o motho o ka kgonang le go ithuta le ga e ba o sa patalwe na o motho a nnang le kutlwelo botlhoko setšhabeng ga o bona gore a emane o tlhokagala thuso nka ya ke o thusa ka tsebonyane ke nang le yona kapo ke o thusa ke kenye letsogo batho ba sheba nthonyana tseno gona o motho a mofuta o bang go sana ga o se o batla mosebetsi go na le nthonyana tse o tla fumana go mona mo go dulang go na le bontho tsa go tlhwekisa tikologo go thusa bo bana ba banyanyana bana ba banyane ba le bo di-primary mona o tla fumana gore bana ba tlhokang tse kareng bo dithuta wena o tseba mmetse o le ngwana wa sekolo so o ntse o ka ya wa yo thusa monono gore bana le bona ba kgone go tswela pele so ke ntho tse batho ba ka di etsang tsenono gore ba be le maikarabelo le gore ba be le boiphitlhelonyana bo itseng go na le megatso mona South Africa ya o tshwana le bo Red Cross. Red Cross ga ngata e dula e ntse e batla batho ba ba ithaopi mme re kgothaletsa barutwana ba rona gore ga ba ese motho a tswa fang kapo a kareng yena a kete a feletsa fela a sa patalo a ka ya bo Red Cross a ilo thusa mono mo e leng gore matsogo a tlhokagala.
1: Ke ditsela dife tse ntlafatsang morutwana mme go be le kabelo ditabeng tsa bonono boiqapelo le boitshepo ba gae
0: e tlileng le tsona tseno barutwana ba ntse ba ka kgona gore ba dietse nakong tsena tsa bo Maria ditaba tsa go thusa tsa bo bonono jalo-jalo tse e leng gore baruti ba ka kena go tsone barutwana ba ka kena go tsone di ba thusa ga o le ka taba tsa bo bokati tsa bo boitlhagiso le kgolo ya motho so go na le mesebetsi ya go tshwana le ya go penta jalo kapo go taka go na le bo mesebetsi ya matsogo ya go na le bo ditshwantshiso di-drama jalo go na le bo dintho tsa go tshwana le bo di-dancing kapa go bina ba ka ithuta go ngola mono bo di-poeme jalo ba ka nka difoto ba ka etsa ntho tse ngata-ngata tseno motho a ka iphumana gore le ga a le sekolong ena e ka ba ntho ene e re bitswang ka gore ke ntho ya etsetsa fela go boithabiso kore a ka iphumana ba etsa nthonyana tse jalo gobane ga ngata Maria go na le mo tla fumana gore ntho tse tsena di a fumaneha di-community mona mo bathong ba leng teng mme mesebetsi ya go tshwananyana le eno e thusa baithuti gagolo go sibolola talenta ya bona tla fumana gore motho o nantse a sa tsebe gore yena o kgona go penta kapa o nantse a sa tsebe gore yena o motle gagolo ka taba tsa di-poeme so ke monyetla o motle o leng gore ba ka explora ntho tsa go tshwana le tsena ba fumane gore na motho o rata eng ene o na le tjantlelo ya eng.
1: Re a leboga mme barutwana kapa baithuti ba ka ntlafatsa kabelo ya bona jwang ditlhopheng tsa go bala ke bua jalo ka di-book clubs.
0: Di-book club le tsona e sileng ke mokgwa o motle o bana ba ka ba di-joina nakong tsena tsa Maria. baka kena la mekhato yona yo ya dibuka jalo ka o so bulete of lebo ene baka ya bodile hangata di library tsa di community bana le tsona di nthonyana tsena tsa o tsana le bodi book club ka ba baka eta book club le ba go tsiba bona la ba itse go ya bodi library baka ka la go pia bona le ba go tsile le batho ba ba kena sekolo le bona ba iketsetsa dipunyana go ithuta go etsa go ba intlafatse bakeng sa bo gona go bala gonono go bana ke lo jale motho bo se o balela ntshetse kare e ne re ditang kare ke leisa ka nako nngwe gangata dilapotla fumana gore ba ka bua gore re na le buka itseng ga golo ba bona nako ya maria kereke e khutshwane ba ka bua gore go na le buka ke ena na re batla go e bala jale ga e ba re le batho ba ba isi ka gara groupi ena rona re ka ikarola ka di-chapter gore e mongwe o tlang ka chapter tse pedi e mong tse pedi jalo and ga re kopana re tlo tla re bolela gore ka o fela gore di-chapter tsena tse re di badile nne di bua kang gone go tlo o seifela nako gobane ga o tlo tshwana le wena o ipalela buka o le mongwe ba o e qeta ke re jale ga o na le nako jale di-book club tsena di thusa ka yona ntheng di thusa le ka go ithuta o tlo qala go ithuta go ngwala bo di-diary bo di-blocko di thusa ka nthonyana tse ngata kore gore o fumane gore ka nako nngwe tla bo go na le bo ditlhodisano o fumana gore go na le ditlhodisano tsa bo ditsana tsa bo di-poeme and then o kenela di-competition-nyana tseno kore di na le mokgwanyana wa go improve-a dipuisano tsa motho monagano gore di na le mokgwanyana o ne wa go ntlafatsa ntho tseno tse tla o thusa gore o fumane o atlegile dithutong tsa gago
1: momedi re o mema go 0797585066 ke dinomoro tsa rona tsa WhatsApp kwano le CD FM gore o botse potso efe kapa efe e o ka bang le yona bakeng la mentswa ke jalo ka re bua ka go una molemo nakong ya matsatsi a phumulo mme go a thabisa gobaneng ke a tseba gore ga re ntse re bua jena mentswaki batswadi ba teng mmogo le bona baithuti le barutwana ba dutse ka malapeng jalo ka ga o bata ka ntle motho mametse sea le moya o ikgoleletse molemo jale mme gobaneng ga go iketla le go phumola nakong ya matsatsi a phumulo go le botlhokwa go barutwana mme ke kopa o phatlhalatse mefuta ya boikwetlise ka thusang go tlhabolola kelello le mmele
0: ya mme go botlhokwa ka nnete ga se fela gore re re motho o tlameya a be sale a ntse a shebile dibuka ga ke nnete dibuka tsona di botlhokwa gagolole empa kelello le yone ntse tlhoka go phomola and ke gola ntho e re kgothaletsang batho ka ga gana ga rona tsa mona kgile go na le nthonyana tse ngatanyana tseo moithuti wa rona a ka di etsang e le go kgatholola mmele kelello le maikutlo motlhala kore ba ka ya bo meketeng ya setso ntho tsena tse re di bitsang ka gore ke di-cultural events ka nako nngwe ba nang le bokgoni ba ka ya bo di holiday nyana tse khutshwanyane wa tseba ga o le sekolong o le ngwana sekolo o ntse o shebane dibuka tsa gago le mona o ntse o ithuta le go tšhakela bo di-relative tsa gago gae ke e nngwe ya ntho nngwe e tla kope e ka e tlositse nthonyane nngwe mahetseng a gago mona o ka bala o ka penta tsona tseo tsa bogong ka bo difoto kapa o ka itulela fela wa itšhebelela bo di-documentary kapa wa ditšhebelela tsona bo di-educational program bo di-TV monana o ka attenda bo di-concerte o ka ba bangwe wa fumana go ke nako e leng gore ba joina bo ntho tse kareng bo di-gym-nyana jalo mo ba ile ithapolola teng o ka etela bo di-museum-ong o ka etela bo di-game reserve kae-kae ga bokgoni bo le teng kore go botlhokwa-tlhokwa kore motho yena ke ena a tsebang gore na ke eng ya ka kgonang go e etsa le gore a ka thabela eng e le go ikgatholola gobane ga botlhokwa-tlhokwa kore motho a kgone go fumana phomolo kelellong le mmeleng
1: mmentsoke re mabenkeleng re a khutla motswa
0: okay.

0: Kitika minyako ya tuna na hadi ya bolo ya mautele fati ka style li Hollywood bets. Oka hapa karolo ya 2 million rand liri koloi. Becha fela ka 10 rand ka paufita. Dipapadi ndifi ka padifita bolo ya mautu. Oka becha online ka panikale le haufili wena. Becha hona joale miu hape haulu. Kuna lidi pehelo. Hollywood Sportsbook kimu za maiswa o becha ya na le license. Badili mozeka klasatze 18 habadu melo o becha. Bahludi batzibana kwa yao emisa. Mohala wa mahala wa otoba maikuto wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800-006-008. Kapa rumela help ka WhatsApp ho 076-675-0710.
1: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maqa a le 10 a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Me o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Tshe, o irata. Kala bobedi lena fela, KFC fela. Hona le mela wana le dipehelo.
4: Ibangu nana uru keke wa kona ulifela likweta. Nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona, di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Le shumele metso go bedile metso tso mo me dipile go fitla go rengyane ya botlhano re ntse re le jwalo se go tlwaneng sa house a thuto elenga si kokotlelo me mona re tsama jwalo le Department of Higher Education and Training re le se go tlwaneng sa ne sa bona se bitso fela ka hore ke khetha re gaolong ya mashwa mashwa ba metso e mene 24 me ke a tsapa ntse tsa male rona mo me dikaje no re bua ka o na molemo nako nya matsatsi a phumulo mentse re le puisano jwalo le mentso akikala mentso aki re sentse re tlophetela jwalo puisano ya rona baithuti ba ka sebedisa matsatsi a phomolo jwang ho hlahloba dithasello se ka ba nteng tsa mesebetsi le menyetla ya ho ithuta nakong e tlang
6: baithuti ba rona ba ka attenda di career expo ntho tsena tsa ho di tsanga hore ke di career exhibition di career fair hangata di ba teng bo ba ria tsena ba ka attenda ntho tse re di tsanga hore ke di open day tsa di university ba yo sheba rona di university ba fana ka dithuto difeng ho hlokala eng hore motho a kgone ho apply ba ka ithuta hape hape ka di program ka po mananeo a di internet ya o tshwana le bo National Career Advice Portal ke di website tsa Department of Higher Education tse e leng re di na le tlhahiso leseding ga o tlua ka dinthong tsa di-career ba ka ingodisa dithutong tsele tse ke buileng ka tsona tsa marangrang tse e leng re ke tsa mahala mo e leng motho a ka ntlafatsa tsebonyana e itseng ya gae kapa ba ka nka karolo mesebetsing ya boithaopo ba ka buisana le matitjhere a bona kapo ba eletse ka taba tsa thuto le dikarie go tloa moo ba ka etela di-website tsa diyunibesithi ba check-e gore na ke diyunibesithi di feng tse ba batlang go apply-ela go tsona ba ka attenda bo di-webina hangata go na le ka nako ngwe o tla fumana gore diyunibesithi kapo di company tse na di lutisa batjha ba tla be ba na le di-webina jwale ba ka attenda dintho tsa go tshwana le tsenono kapa ba ka kenela mananeo a ntshetsopele ya batjha kore ke tsona nthonyana tse e leng gore ba ka di etsa nakong tsena tsa phomolo and-e ba gopole gape-gape gore ga se nako ya maria se nako e telele ga kalokalo jwale dintho tse ba di etsang ba di etse ba entse bonnete ba gore di ka gara nakonyana e ne gutshwanyana e ba nang le yona ya phomolo and-e ke dintho tse e leng gore di ka ba tswela molemo.
5: Re leboga haholo.

0: le tsere fa mke mollelo re lebile ho le fela top lama 7 le metiwa ha ka taba tsa bohlokwa ha holo re jwa loka ha ba qetile ka taba tsa mamedi re o fetse ding tsa bohlokwa tsa dipapadi le bongani chabalala ha fitile kwa no jwa lo ia fella TLB
1: tsa dipapadi
0: TLB
1: ya tella le bongani chabalala
0: bonjito. All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport. Ibuhe ho SABC 3, we mamele dialemoeng tsa SABC. Ube we streame ho SABC Plus. Ke lebile Bundle of Joy, ke lebo alwena topi topi. Mamele tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi ho re a thella mantengona. Har kale ka tsona tsa 2026 FIFA World Cup. Mafalana ho tswang hona beke. Ibile ya monati, abile ya makatsa ho barati ba bolo. Jolo ka ha ba pitsi tse ding tsa dipapadi mo kgahlelong wa tse le shumele metso seletseng tsa ho qetela. Papadi yere makaritseng bohle ka ho fetisisa ke ba palletse mane New Jersey. Ha hlopasana ya no way sine se hlola le ho ntsha bompudi ba thusano ya mopo le fatshe magetlo a mahlano ka ofela e leng sa Brazil ka dintlha tse pedi ho ile nngwe le ho phunyeletsa bakeng sa makgahlelo wa di quarter final. Foros ya hlopasana no way Erling Haaland ibile khalala papading eo ha ne a hlabela hlopasana ya bo dintlha tse pedi pele Neymar a hlabela hlopasana mane continenteng ya South America sa Brazil ntlha ho tswa thaunya pena le ho ella pheletsong ya papadi. Papadi nye nngwe teng se hlopasana ya England se lwanne ho fihlela pheletsong ho hlola seneng se bapalla ka pele ba tshietsi ba sona se bapalla lapeng mane Mexico City sa Mexico ka dintlha tse tharo ho tse pedi ka oleleng he sehlopha sa kwano Africa sa Morocco le sona se punyeleditse bakeng sa di quarter final ka mora ho hlola sa Canada ka dintlha tse tharo noto papadi nye bapalletsong mane Houston. Sa France le sona se kene ka ro tse robedi tse ka hodimo ka mora ho hlola sa Paraguay seo batho ba bangata ba sa kgotsofallang mapalo a sona o bohlaswa ka ntlha e lengwe ho noto. Bosimo bona he ho na le tse tla bapalwa le hosane mme di tse ka ona maemo a hore di tle di leba ho di quarter final mme ke tla o neletsa tsona ke kgutla mane metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bohlano. Re ntse re le ho tsona tse mabapi le FIFA World Cup mokgatlo o laolang papadi ya bolo mane kontinenteng ya Europa wa UEFA o se o llotse qeto e re makaditseng bohle ya FIFA ya ho fanyeya nakwana kotlo ya ho belelwa ka thoko ya sebapadi sa hlopha sa USA e leng Florin Balogun eo leng hore o ile a fuwa karete e kgubedu. Statementeng sa ona mokgatlo wa UEFA o boletse ha qeto ya FIFA e ne hle e na le leeme haholo fela ebile ha e utlwahale. Foroseo e ya hlopha sa America e ne lokela ho fetwa ke papadi ya mokgahlelo wa tse leshome le metso seletseng tsa ho qetela kgahlano le sehlopha sa Belgium ka ha ile ya bontshwa karete e kgubedu he ha hlopha sa USA se ne se botsana dipotso le sa Bosnia and Herzegovina papading ya mokgahlelo wa tse 30 wa na le metso mmedi tsa ho qetela. Empa FIFA ile ya nka qeto ya hore ka nnete ho fanye taba tseno kaofela mme sebapadi seo re tla bona se bapala kgahlano le sehlopha sa Belgium le hoja se bontshitswe karete e kgubedu. Ditlaleho di tse tswang mane naheng ya America di kuma hore e ka nakwana pele moporesidente wa FIFA le FIFA ba phatlalatsa taba tsena kaofela ho ile ba le mohala o ileng wa kena ho moporesidente Gianni Infantino e le ha o ne o tswa ho moporesidente wa America Donald Trump. E leng hore ka mora moo re le ra bona a ya mane ho mararang a dikgokanyo tsa setšhaba e le ho leboha FIFA ka ho lokisa seo a se hlalositseng ha e le leeme. Jwale mokgatlo wa UEFA o tshwetse pele ka hore sena se tlo thentetsa seriti sa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ebile se tlo fana ka mohlala o ka nnang wa ba kotsi nakong e tlang papading ya bolo lefatsheng. Ke o taba ya qala ho etsahala ntho e tshwanang le ena sebapadi se fuwe karete e kgubedu e be ba kotlo ya sona e ya fanyewa nakong ya bakeng sa nako e ka etsang selemo kaofela. Hobane mohlomong e le sebapadi se bapallang sehlopha seo tlhodisano e tshwaretsweng naheng ya bo sona kapa mohlomong moporesidente wa naha eo tlhodisano e bapallang sona e le motho ya nang le maatla a susumetsa tse ding tsa diqeto papading ya bolo. Jwale ke nthonyane batlang makaditse batho mme batho ba ipotsa dipotso tse ngata gore hobaneng qeto ena e nkuwe mme le mokgatlo wa UEFA walla a se ona fela le ba bang ba batho ba phahameng haholo ho sheba papading ya bolo. Ke hlokometse le mane Belgium mokgatlo wa bolo lona o ntshitse tlaleho e leng hore o swabisitswe haholo ke qeto ena e nkuweng ke FIFA e leng hore ho a bonala ho na le boitshunyaka ko bo bileng teng hore qetelleng kile qeto. Re tla e bona taba ena hore e tla fella kae. Ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby sehlopha sa Springbok Women se sebeditse hantle haholo mme mokotlisi wa sona e leng Swiss De Bruin o thabile haholo jwalo ka e le mona ba hlotse sehlopha sa America ka dintlha tse 30 na le metsumine ho tse 20 na le motsumong papading e bapaletsweng ka mona ka Ellis Park mme ore o thabile haholo ka moo sehlopha se bapetseng hantle ka teng karolong ya pele ya papadi jwalo ka e le hore papadi ile kgefutsong se itlhomme pele ka dintlha tse 20 na le metsurobong ho noto ebile ore ho ya ka yena e sala ko tlisa sehlopha sena sa naha sa basadi sa papadi ya rugby o qala ho bona se bapala ka tsela eo se bapetseng ka yona di-try tse ileng tsa kena ka Ayanda Malinga Unam Tose Babalwa Lacha le Logan Velman di ile tsa hlatsa thusa sehlopha sa naha ho sebetsa hantle le hoja sena sa America se ile sa ikarabela karolong ya bedi ya papadi ka di-try tse tharo mokotlisi De Bruin o dumetse ho hleng mapalo o ile wa theoha empa ore ba se ba tseba jwalo go ba tlo lokela go ba lokise kae ha hlopha tseo tse pedi di boela dithulana hape ka mona ka Loftus kgetlo lena mafelong ana a o reyang hona beke mokapteni wa sehlopha Babalwa Lacha le ena o tholeditse moya wa ntwa o bontshitsweng ke sehlopha sabo mme o re motheo o ba o ahileng tlhodisanong ya Women's Rugby World Cup o batla o hlie o ba tswela molemo ha jwale ho ya ka moo ba bapalang ka teng dibile hakalo e le tsa bobedi tsa dipapadi tseo keneng ko tshwaretse tsona kwano re a thella tse ding hape tsa ho qetela di metsotsong e 30 ka morahora ya bohlano bana beso ke tseng
2: lebile ho lefela bongane
0: ke o tla
2: Erling Haaland Kylian Mbappe Lionel Messi ka o fela ba dutse top la ma 7
0: eh
2: dintlhadi supile sebapadi ka se e gapete bapala le Argentina ne Simbo
0: e ke o sane
2: lebelo la Golden Boot le qadile o naana gore borarong bo Lionel Messi Erling Haaland Kylian Mbappe
0: hey mon
2: re shebile papadi ya o sane gape ya gapete le Argentina mohlomo Messi o sana gape ya tse tharo ka le tante
0: ae o thata wa tsiba kwana mme ho bua gore ke mang motho ya ka nnang hey u bana ba kora batho bana ba bapala ke shebile le sebapadi sena sa England Harry Kane e le yena wa kora o sa kora morao tjena empa jwalo ka o sohlalositse bana ba bararo ngwana mme ke shebile re batla bona gore na be ke ofeng e leng gore o tla hapa Golden Boot mme ba bapala hantle ka ofela ho bona
2: Brazil ile hae
0: Brazil ile le ngwana mme
2: o tlo sala o etsala fela le bona Morocco
0: e tla itlile
2: Morocco ya rona
0: ga le he ke tla bona gore ba tla sebetsa jwang kgahlano le fura ba ne ke bone ka ba lo bapala le France ke mona mo ke tla bona hantle go Morocco ye
3: wa
2: ke Morocco ya rona le santsetse
3: ai ntho e ilang ka iutlwa kileng ka e bona kileng ka e hlokomela ke hore Morocco ga e shapa me Morocco e shapile sehlopha se re shapile me ha ya sotla ka wa nnile e sotle ka 3-0 seno so bolela go sehlopha seno ka bentse re fitile bolatsa fela ka baka la o ga seno ba neng ko taba ka nne le mo felo mo ga ntse re fitile ga ma 5 nil
2: ha o so fole
3: a o ke wa fola Morocco ga e shapa e shapile Canada
0: Morocco ye re ka e shapa
3: Oh,
0: I've gone to go to the bona le mo setlang.
3: Morocco e tsi sa ba pala le batho bana. Ke bona ba ba pala mo le batho bana ba e ba pala.
0: Yona ye e Morocco ye.
3: Ke re Morocco ye e ba pala bolo ya batho bao. Wa ikutlisisa? E zingene le phezulu kakhulu baba. E pa me a holo a le mo.
2: E go botsa potso ntle tsa bongane. Le nna tsa ke ne ke dutse ke re Morocco re hlula. Fela ye ga.
0: Ye.
2: Ke ne ke shebile ke ipotsa potso ye ga ka hlula.
3: Ha e ne ba pala. E ba pala sekwana. Ha e ba pali mfefre bentse ba pala.
2: Ke bona ba tshomba ga se batho ba mona.
0: A thank you.
2: Ba tsho bona ba ga.
3: E ne go tsana ngo tsa re Africa.
0: Eh.
3: Ya rona ba ba batsho re hlotswe me ba Afrika ba ileng ke ma Arab a ga la e bona hore e batle fa pa fa pana mo
0: me bona hangata tlholo ya bona le phihlello tsa bona ke tsa bona le naha ya bona hangata ba ke be ba re rona re e hle Afrika re tswe ka thata ga sebetsa ke tsa ke tlholo ya rona tshebetso ya rona re le Morocco re tsa dintho tsena wa pula ka morao re ba hlolwe ho magaola gang ana a o seng ho thiba hapile se le bona bompudi ba ba le fast ya ka court le ya ka ditabatsatsa tsa kef ba ile ba bua hore tshebetso ba ile ba yetsa dilemo tsengate ke ene ba tswela molemo ya ho hudisa bolo ho tloa ho ba banyane mane ntshetso pele ha ba buite ba tsa hore kae jwang continent e bona
2: ho Kuri ke le bana ba sa re shebeng he ena ba hlaba dintla rena golden boot tla ka
0: ku tla le bali ya ena yentsweng ke FIFA
2: ke president king
0: le ntate Trump ya go ba kopane e be ba honkuwa qeto ge qala e bona bolong thutse
2: a tsa bongane bophelong ona le batho ba jwana ona le batho ba kuri ona le motho a tla ngola go lanthong leng e nngwe leng and bonnete fela gore e tlo sia seriti se sebe di papading tsena tsa mopolo
0: ha ho
2: e tlo sia seriti se sebe wa tsama di magotleng a dinyewa hangata bo ramolao ha ba bua ka jeno de ba dula ba refera remember case ya le bo mawela le bongane tshabalala ya 2026 ba refera tlholong eo ka pa ho se tsamaeng hantle ha ke ha nyewe eo dipuo tsengata tse tlotla tsa di papaditsa mo palfa tsa dilemo tsengata tse tlang ho tla nontso sutjwa qetoe
0: ha America ka e ha pa tlhusanwe teng o tlotla
2: nga ikisa nga ya ka lu khaleni haina loka intelete nga maka motho
0: ite
2: ai ona ba ha ufinyana lo phumulela bona ba tshosile ha ka
0: akere motho o hopola ke yana hlabang dintla ke ara kwa
2: e ya bona ba la ba ka mogutse bona ya bona tsela e ha ufinyana a sentho etso sang ha se batho ba bolo ba lona jwa le bona o thumudi munthusi a sebetsa ai ba tswe
0: o di script di se sengwe tso fatse
2: a ina tsa le sengkipile
3: pomedi ha tlhile ba hloga ke botlhale ditema tsa ga botlhale di balwa ke sebodi bosiwa tsweo.

0: Lilizela, ke Massive Music, and tags in Le Kaylee Botman. Hola se defa mabri mitsotso ke le shume ka mara hore na ya bohlano le bua holo gaitsira motho mosi wa tswe u ka tsotsa go gaphlan di taba hlo di ba dile ka hetse ke bona ba haisa le ke go qatela le TLBZ
1: Ziki man
0: Zi bo gantsi lo ngana ke ke bong zito ba bong zito
1: ke tanto seng
0: ke ke sa tswele
2: rena le nako re bua ka taba ya minoka AI tsebiso ya AI me re butsitse baiti ba bangata ba tlang kwana ka taba ena me maikutlo a fapane ba bangata hai ke se sebediswa se secha se re lokelang gore re sebedise gore re tle re atle he re pele me ba bang ba re ya e batla eng ka ho itseng talenting ya motho bona ha hona motho a ka reng ntho eo ne paisa 5 4 5 utswa fela gore romang o e sebedisetsa eng fela re bone Apple Music e theola mmino wa motswalle wa hao V Daniels
0: ke nga kgone go bua ntho link yo fela o sa keng ntho tse ngata o bue
2: tse ngata ke dintse
0: ke kopa o bue link ena o sa keng ntho tse ding
2: se tshwanang le
0: bua se lebitso la sebini ke ma
2: Mtsola o V Daniels.
0: O ke di tsela e next tsi. Ayo. No tsala bang.
2: Me ba tsama ngata ba ile ba ya ba ka dipuo ntho re Apple Music e tle mmino wa ha camera interview a ile nga yetsa television. Ba tsama ngata ba re it was not fair.
0: No, What's wrong with you?
2: No, it's a joke. It's a joke. It's a joke.
0: Okay. Mohamed, Credo B. Daniels, yeah, it's a bahalanka pina sedilaka. Tsabalanka ngafa azibalanka all the girls mino ha yona monati ha re bua nete nete ha isale nete ha isale dina tso di monati di entswe ka AI ya fela di monati 110% ke di letsa jwale taba ka mona Apple Music e thotsi dipina tse e bohloko yona ka nete fela hape ke rena wi thunze lotong ke wi thunya aba
2: Nakana na hape le taba ya bo eletsi. Ho eletswa ke batho bo sebetsa le bona batho ba o pota potileng gore monna tsa keng ntho e tsa ngintle ya gahlisa e ratwa ke lefatshe ka
0: bo. Lefatshe.
2: Fela muna ka yo. O bana wa tseba hore o ya kwa ha hona matla a makalo. Ke mona mo hoteng ska nka di interview. Okay, di interview ka dinga o lo bua. Fela ska nka di live performance. Go bana wa tseba hore ntlafatso e o yentseng ka AI. Ha uno khona ho yetsa mike.
0: Waza ke bohloko.
2: Ke atse.
0: Ke bohloko ka tsile makatsanga tsile gheteleng. Go ba ga nti nna ke a morata, ke rata mmino wa hae. Me ntho ela ba bohloko ka futsa ke hore sedila ka fitheletse 6 million views. Ke dipalo tse kgolo ha holo tse ha holo jwang ho tswa artist e sa tswang ho qala.
2: E tlang khetola pele.
0: E tlang khetola pele fela bo fitlela dipalo tse kantseo. Me wa tsana no tsana tse bo wentseng o no tsana tse bo itse mo nye mo mana ile teng tsana ne nye a re ba pala mpina eo wa bona ba e ba pale a ba fitla a etsa ntho ho thukeng jo a ba fitla maema ho no se tlo ba le phoso mo no ba ne ke a ha ga etseba wa utlwisisa eh ke go pula ho ntse video ya kana ke mpine ke ratang ya hae etseng gafa na le nngwe mane mnati tjene ke ratang
2: di mnati tso
0: tsona ka ofela di mnati re ntse video ene jwale video nyo di comment mona ya ba motho mo go ska mpa e bina live le yona ke bo tlhogo go jalo ka motsetsi le bogatu wa mino
2: ha hole motho wa itseba
0: ke bo tlhogo
2: ha o no ba jack of all trades ha hona le motho eno motle ka sebediswa sena ke o
0: mongwa di dipile tsa pele ke le metsi
2: le ntse tse ba sebediswa ya AI fela wa itseba
0: ha ke le metsi ntate wa ka ke le metsi
2: me interview ena e mo le maditsa ha ho
0: ha di interview tse di wa bona botsa ba high kula
2: Mosala e kutlo se se le wa dipere ka.
0: Ai! Buya se ba e kule, o bona o just ka dumela. O ke yona ntho e buang, ga itsela ka ntho e buang e botlhokwa ka tsela e makatsang. Mme botlhokwa ka tsela e kgethele. Mme ke bona gona jale batho ba bangata ba iketsa tšhelete ka o bina pina tsa gae. Mme ba di bina ga ka tsela e monate. Perfect, perfect.
2: Ra mshibane mongwe wa katiba wa dibreletše.
0: Kwa botshabelo.
2: Kwa botshabelo.
0: Kwa botshabelo. O bina monate mshimane eno. Ah, kapa ke thapelo bitso lae. Ai ka yo yo yo wa etapo.
2: No ka nna wa sebedisa yena.
0: Wa eh. Wa e utlwa thabo. Wa e utlwa. Jale o bona eng qakileng. Ke bona mo wa se ba bina ba le ba be.
2: Lena le tsantsa.
0: Go nomo tsitsa. Ya
2: re.
0: A ke tse a tsa o gona ke a tse. O ya le ke a tse ke bohlokwa mpe mo kiteng.
2: Ke re ke dumela go itse.
0: Dumela. Wi tu TV. A posta gale. Ai.
2: Mr. Kula ga. Hai tu tina. Ronwe na hai tu tina.
0: Ai. Ya na tu.
2: Yo.
0: Jo.
2: Teboho mokwena Twitter mona hore ke thuto ho bona ka ofela dibinitsena ka ofela tse sebedisang AI hore ba khutlele creativity ya bona. O tshotswa le Twitter mona ba ske ba rely haholo ho AI.
0: A ke re wa tseba keng? Ke nahana batho ba bangata ba se ba rile ho AI ho ba wa tseba hore ho robelle bomawela jalo ka vocalistic ke o charge. Fela ka company wa re AI u binele. Fela o senya ka onka di live performance jolo ka yana neng na le yana yo taba tsa tentse ditla le eo e performa ke ngwana ne montjena live ya ba batho ba botsa he
2: o le botshelo taba tsa tentse
0: ya ao
2: re se bana metse super performance se kamara ho ra ya botlhano ke manta high restock feeling ke nako ya hashtag
0: mogodu

0: Person din tonka ufela ka lebenkeleng ka ba online ha se doko se sa leteng ha a comments fela
1: nna ibe ntwe ya sebetsa je
2: bonse uno bo ntla mhlokwa ya bueleng a bua ke mo president Hugo Bros ka dipapaditse ba palang likitse kgolo mme boholo ba rena re le ra kwata ha tsho jwa
3: e ga re a o nyatsa liki ya rona
2: le le ra kwata
3: jale ha tlhulusane tshwana lena ntse ya pele ke bona welelwang ro tate Bruce na sa e hlokometse mthena hore ei re tloteana le phepetso e kgolo haholo a re fitla tlhulusanong ya mohopo wa lefatshe jala o sheba mane le tlhopheng sena sa Norway ho na le banna ba tswang bo Borussia Dortmund, Manchester City, RB Leipzig ejeke kore ke bo Arsenal teng mono kore ke dibapadi tse bapalelang tlhopha tse kgolo
2: experience ya ngata
3: le go ja ba makatsa batho empa motho no ntse o lebeleletse uba ke dibapadi tse bapalelang hantle dihlopheng tsetse o ba tswang ho tsona.
2: Sure. Ntate re tla kopana o sane a ke re ntate wa ka.
3: Ha re kopana o sane bana be.
2: Thank you ntate wa ka.
3: Ke o tla.
2: Thank you pa. Thank you. Re tla ka sepitipi.
4: Ha go le botibla moholo na bong dzito mo be di ho jwala fela re kena mbileng ka bona ka Johannesburg a chika neta hona le tholelong hore motho a ka ditlale ha jwale go bona la ha sepetipeti sentse se phala ha monatsa na mbileng ka ofela kwano Johannesburg ke bona o so re tla o fumana tsa pele ho sane kwano ho ratel afternoon drive ha metso tswile ma tshwana be metso mihlano pele go fitla hore nya bona ke hashtag ratela traffic.
5: Tebeletso e ratwa lesedi FM
6: mela aslebu abditabo kina le lona ka go le botso ke khalemolefe ei ntse ke le mametse ei do tsa batho ba setse mo ipinela ka bo bona a ke mathata ba tsa ke mathata a e bohloko sham
7: e la dibo zela ke di eta ka mona ka fofila lebu.
8: TLB ya le CDFM ke ntse ke na le lona ntse ke na le lona ke le mametse le bapela mmino o monnate ke rata gore gapgapi ya mahlonono a tsatsi letswalo go moraya wa ka yena ke sebosiso ke re o keteka dilemo tse ngatangata ra ketekega monate tanko skin
5: re a tell.

0: tiba limes bosh limes bosh ya no relebu woo baby papi pa arsama
1: Omere ke sebedi tsehle o mna yo bile monate ba lwana ka jeno ka manta ha re bona osane ila bobedi le hampa ntwa go na osane tla ba ntwe go tshwane ha holo fela jwale tsa bona te ba gore o be le rona ho sasa ke ngwa tempo ba sa ina
0: Selene ti faditse
1: o so tempile
0: Selene ti faditse
1: ah email wa e bona
0: ah
1: ba tshwantse ba bona o phela kae
0: o Selene ti faditse go ntwa go na
1: ah go tshwane
0: le go tla bohloko jwa nga ke rata o sebedi
1: Liga jeno go sofetsa ha mpito twa go sofetsa tabile. Fela mo bela re bona o sare ga tla afternoon drive njolo Tuesday e teng ho sare. Me he ga tsepa le tshutlona sa 13:30 ka hustle Tuesday le sona sa beseleti.
0: Ke tla leka e utse bana go le khutshwana re tsebo re ntshang re
1: buisa. Fela ga re tsa dilipedi. Ha ke re rata o sebetsa.
0: O bona la mtsana go le ga fumana mahala o re ntate bayo o na lahletswe ke spatch la ka fumana mahala maobane ka moqebelo o re ntate bayo la ya mbotshabelo shopping center ka nete fumana ntho tsa di feletse ka mogodineng di likati
1: ntate bayo hle ga le bo ke ntate mangana nga ditshwerekana
0: ne di tshwerekana ntate Freddy ne di tshwerekana ntate Freddy di fumano jalo ke ntate kwenyama le ntate thuso mutau ya ya ralebo
1: ralebo ka nnete ralebo
0: ebuleho
1: momedi ibile jalo he gaolo ya ka jeno ya re athella ha re bone ho sane ene etso lampi
0: fumana gaolo ya skiti magolo robo mashuma mahlano le metse robedi ho sane ya re athella afternoon drive
1: abu natijwa
0: ruto re thabo le lebo ba re tshwaretseng
1: Na liban, momedi ke ga tsa bye.
0: Bye bye bye bye bye.

0: ke metsotso e habang ho ba e robong ka morao ho hora ya botshelela ere nako ya rona ha e mona re fetela mabenkeleng re tla bolape re tswela pele.
1: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka turanja kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fitlhela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikhutla o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Dumelang! Kenna

0: dumetse madikitiki di dumetse wa lesi di thetsa gona ba di botla tsa tsa se yefeva ke a di bedi sa tle mantha ha be keng ho hle mo metseng le teng ke wa mola tsena ka go nanola tsa di papadi ke re ha be mo tlo jole tsena of tla mane ho reng ya borobedi pele wa tla bonete mme di ha bu sumana ga tlo tlwela metsetsong le shona metse mehlano pele ho raya borobedi ke papadi sa mohopo le fatse ke semphetho ke o fete ke sekile ka o tsebisa ke tla neko hopotsa ho fitlela di fitla pheletsong tse ba hemwa me di go manana gona ke ke ya tsama jolo ka tloelo me he le sumbona ho jwalo ha ke se jolo tla sentse kwa moela na le bitsela ka ke sebidi mo le fe ke tsama le mo hlophisi dikeledi matekeke le tsiri gena le wena sumbona ga tlo di ge tata ga la hlele litlo ka tla go reng la papadi ya rugby mamedi ho sebetse ile hlopheng sa ba sa di hlopheng sa ba now ntho di monate mamedi di dutse monwaneng wa botshelela ntle le mono he re tshegele bopelesane Wimbledon ke se mpete go fete ke bone tse dintsa di thato hatse bile re shebile basading Naomi Osaka Coco Gauff ba kene mamedi di quarter finaleng athe papading ya bolo mamedi genyola le kakapa Benjamin Leshogo ke moetwa gona sumbone e ba nyolwa bo ntate mokopa ba ga ke le bua ntaba ena le hlakise se bidure presidenteng ka matla kae ho go FIFA
1: bona mputi ba bana nan tshetsengata o setlela bui ke misetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mo putsa wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e tse di tsebo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
2: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: PSL Ngaleto ka wi khopotsa tsa fitileng ka metsotso e ikhatang ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa ka mokgobelo o mong lo mong ho tloha metsotso ya mashuma mararo ka mara hora le shume bosiu
4: na le bola le ga Dr. Kumalo
3: SABC 2 wa itlisa tsa ka motlotlo ke SABC Sport
5: for the love of the game
6: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM
7: Tsadi papadi ho Lesedi FM
0: mamedi ha mo nate le khale papa ding tsa mohopo le fatse mona ke a dumela weso di bone o di bone ka nete sentse ndi etsa hala mabapi le papa ditsa mohopo le fatse ke le mabengeleng ke hlalo sa tabena o jwele mo president wa America Donald Trump o sa ntse editaba wa medici ya una sare ke likunutu na sare ke pinyane ntlha ya hore o ile a letsetsa FIFA alla ka taba ya sebapadi sena se ileng sa fua karete e kgubedu a ge a ke le sheba shebeng melao ya lona e re mmono ntlheng yena ya sebapadi sa America se fueng karete e kgubedu Balogun jwale he Mohamedi Belgium le yona ya makama otu a ga irealwane e mamedi ke tabahadi entseng le melomong ya batho ha jwa le fela he FIFA e hlalusitse ibile sentse itshetle ya ka emenya melawana ya bona ba re FIFA article 27 ya disciplinary code ya bona ba na le hona go ka lekola boemo ba ketsahalo eno e leng gore tla be e susumeditse gore sebapadi se fuwe karete e tla beng se fuwe mme ntlheng ena he sebapadi seo se ne se tlameile go beelwa ka thoko papading e le nngwe fela papadi eo e le nngwe eo he ba e beeletse ka thoko go ya ka molao ona nako e ka etsang selemo jole batho ba ngata ba re na e be hantlentle qeto e FIFA e nkile ka lebaka la tshosometso ya gore be moporesidente Donald Trump o ile a tlaba letsetsa re lekolang taba eo jole he re tlotla re buisana le Benjamin Leshogo ke engwe ya dintlhagolo tse e leng gore mamedi re tla ke go utlwa maikutlo a ga e tlhakogone leo le wena re ka thabela utlwa maikutlo a o tle tlhakogone leng re utlwile Cristiano Ronaldo o tsebisitse o re papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe ke tsa go qetela tseo a bapalang go tsona mme o rele ga keke a gapa papadi tsena tsa mogopo wa lefatshe o motlotlo o baneng o dumela gore ga gona motho ya letlhonolo jwalo ka ena gore be o kgonne go bapala dipapadi tsa mogopo wa lefatshe a fitlhelela boemo bo a bo fitlheletseng bophelong bo le bong le tsotlhe tse wanang le tsona ka jeno a go leboa ntate modimo baneng o ithutile tse ngata leetong la gae papading ya bolo mme o itse gao ga utlwa tlhakore lenana la gore ke beya meja fatshe le dum e re ketse tsone mamedi ke ya gotlha
7: Nahana fela o bitswa mo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
8: Spring, toropo ya lebatuwa la Ekurhuleni. Lesedi FM, le fumaneha ha bonolo le kubulla 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
6: Sadi papadi. Ho Lesedi FM.

0: começar por Rubem.
1: Sari papari, roleceria fam.
2: Mabri motle e le shumela metsi supile metso tso hantle ka mora hore na bosupa ke kopana ntate gene re swaga tshe my legend o sentsa le teng kana ntate swaga tshe ke re meitsela mo latle le ga ntate
3: a re tswile ke se bidi le ga ka go
2: a mo nate ntate swaga tshe manta ha bekeng ne sentse ke re fela o hlodumedise le mo medi he re re mabenkele ha re gutla re shapeper ntate gene
3: e ka gutla.
2: Okay, so ga jalo fela ke feta ka mabenkeleng re tlo tswela pele le tsona mamedi ke a gutla.
4: Ithopisa the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tshwana ya rona ya sitso ya Season of Champions. Besha ta kipchiranta ka bofita le bilong la dipera online. Ka pa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Ba keng sa mnyetla wa hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpunto. Besha hona jwale we tsase te gauta. Hona le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Na go ntsa tahlelo bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
0: Di papadi police di FM.
2: Mabri motle ke nna ntate gane re swaga te mme re lekola sebetso ya diboke tlhakong la basadi le banna mafelong a beke go sebetse ile ntate swaga te tle re bone le tlhakong basadi papading ya bona teko kgatlhano le USA Eagles ba ilana ba ipabola mafelong a beke gape o tla dubeya ke bone ka mona ka Loftus Versfeld Moqebelo mme ke a dumela gore motlhomong lo bapalela fela lapeng ka nnete ya ba sebeletsa sentse re sheba le gore tlhakoreng la banna le teng re ile ra bona di-Springboks tsa banna di sebetsa ntle kgatlhano le England ya ba di di bapala bana magabane ya makalo tlhophentsana ha ntate swagata a ke re di sheba fela re di lekolo re maikutlo a ebile afe ebile sentse re shebile go lwanyane tlhakoreng la diboke tsa banna re shebile gore boneteng ke papadi ya bona ya bobedi selemong sena seo dimo eo ba ipabolang ga ka le ho yona
3: ee ke a go leboga tlhesbidi le bamamedi ba lesedi FM go ntse jalo re tshwanetse re itumelele bomme ka mokgwa ba tshamekileng ka teng o itse gore USA kana yone mo dipalopalong tsa lefatshe ba mo mannong a borobedi 8th position in Afrika Borwa re ke gone re tsenang re nnang mo positioning ya bolesome so go monate go bona ga o fenya ditlhopha tse e leng gore di mo top 10 lefatsheng ka bophara so ane tota ne ke lebeletse motshameko one ne ke le teng ko Ellis Park ga ne motshameko one o diragala pele ga di-Springbok ane tota bomme ba rona ba tshamekile ka mokgwa montle ne o bona gore go na le defense e pila go ya ko bofelelong kana mo nakong ye nngwe ne ba le ko pele ka dintlha tse soma mabedi le bongwe go le fela ka ko letlhakoreng la USA mme ba kgonne go fenya motshameko o bontle and se se leng monate ke gore beke ena ba tla ba kopana ko Loftus mo motshamekong wa bobedi and gape ke batla kopana le USA gape mme sa botlhokwa thata ke gore batshameki ba bantsi ba bomme ba tswa ko di Blue Bulls kapa ko di Bulls Daisies yaka ba ba bitsa ba e leng gore ke bommampodi ba Aforika Borwa ba ba tshamekelang ko Loftus so ba itse lebala ba itse go tshameka mmogo so e tlo nna competition entre e monate tota ga bomme ba rona ba kopana le USA ko Loftus pele ga motshameko wa Aforika Borwa le Scotland wa borre o motona o tlo diragala.
2: Ai o di baila monate ntate swagete wa tlagefa le tshwantsho seo sa gore ke bomang ba tswa kae gantle ntle magabaneng a na ba tswelang pele go a etsa ga ke re latlhele leitlhoe tlhakoreng la banna che boholo ba batho ba ne ba lebeletse gore na papadi ka nna ba e maatla empa go ya ka maemo a ditaba go bona etse di-Springboks tse di itsamaela fela e ka re re tla kena papading tsa mogopo wa lefatshe le monse e tlang e le gore diboke ntse le bona boemong ba pele lefatsheng ba ikutlwa gao ke a fentleng eo
3: e tota sene ke so se se monate tota kana re bitsa batho ba ko England re ba bitsa re ke ma yes man ma yes man e tswa ko mo sothong kapa Botswana wa ntlha o ne a mmona a kua re yes man e be re ke ma yes man mo letsatsing la matlhatso la Saterdag ne ba sa kue yes man ne ba kua oh no man ka gore ne re ba sweretla go tsaya fela go tsenya dithae tse supa bone ba kgonne fela go tsenya tse tharo e file Aforika Borwa bonus point e re file phenyo e fetang mafatshe a otlhe a ne a diragala ka ne go na le metshameko e merataro e ne e diragala ka lamatlhatso ka Saterdag mme tota Aforika Borwa ke bone ba ba fentseng ka dintlha tse di kodimo ebile ba kodimo mo lelokong ee ke fela moraga ga programme e wadi me tota ne go le monate go bona setlhopha se tshameka jalo and o itse gore kana setlhopha sa Aforika Borwa ne se na le mathata bakeng la gore mo iring fela pele ba thoma ke ga Siyamthanda Kolisi a ntshiwa mo setlhopheng so ne se na captain wa rona wa kgale even Elizabeth ne a ntshiwa mo setlhopheng ka gore le ene o ne a na le kgobalo e ne e diragala ko practice so ne re batshwantse ba tseye mo captain o montshwa ka Peter Steph Ditoy and ka mokgwa o ba tshamekileng ka teng se topa se sotle se ne se dila bontle Damian Williamson a tshameka mo motshamekong wa go wa basoma a matlhano ga mmogo le Cheslin Kolbe o ne a tshameka mo motshamekong wa go wa basoma a matlhano and gape o kgonne go kora try Damian Williamson ne e le man of the match ka mokgwa ne a tshameka ka teng mme setlhopha ka botlalo ne ba tshameka montle gore ba fenye England ka mokgwa ne ba ba fenya ka teng tota e ne e le motshameko o monate ko as Ellis Parker e maruru ne go le maruru tota me di Springbok ne di tsameka ka mokgweleng gore o ka bona go ne go godiwa mollo tota mollo no tuka ka fa ditlase ga di Springbok
2: a ende tsa swagetse se re tla bona he hore papa dinyela telang o sebetse ya jwang ha ine se kana ko ne tla hlegedi ke ene mpa he ha re tsentse re ditloeletse nako ha idumela re tla buisana le wena ke a dumela beke ha ntse ya my legend re le buila go le hlente tsa swagetse ka mihla yohle a wona le sekolong wa re Kenya body yes man ke le buila go le my legend
3: ke go le boga go bona gane sebiri le ba mamedi ba le sedi ya fela
2: le bile ntate rene re rampotsane soagete tshebeletsong ya lesedi mamedi re shebile nako ya rona le dikeledi a ke semphete ke o fete mona jwale o tsebe re shebile re na le papatso tse pedi re ra re na tse di ametsa 3 minutes 5 seconds re na tse di ametsa 3 minutes ka nnete e re qosa hore re mpe re kope tshwarelo baneng jwale ga re no gona o fihlella tseo re neng re shebile go tla di fihlella e re ha e re kora thuge le ba ho go ikate be se re phethetse tsohle re tlo tlameya jwale go re mpe re ya mabenkeleng ha re gutla mabenkeleng re lebe o lebopelesane be sentse re tlwella ena bolo bo Mr Khulu batla nyolwa le yona he ba ne ba o be se hlohlolong bo nneteng ke a tseba ono enyogetswe le yena ya President Donald Trump empa na komo wa meti re tlamelo itahla e re kora to 80 fela re fa go ikati dithapo o santsa yetsa nthotse wa tumeng ka tsona o le ba fatseng la monyaka e re getse tsena mamedi
7: na hana fela o bitswa mo ba se tlofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tsantsong sa sehlopha o bina pina ya sechaba o le haufi le Brian Havana lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack e fika ba ife ena leng se tsantsong sa di Springbok o scan QR code ho kena la tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitsa hore o be e mong wa mafokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
0: Ebeletso e ratwa. Lesedi FM.
7: Sharp moya ke wa distika hohle hohle ke te ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya mautele fatsi ka style le Hollywood bets o ka hopa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka pofita di papadi di fika ba di fitsa bolo ya mauto o ka betcha online ka ba lekane le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape ha hulu bona le dipehelo Hollywood sportsbook ke motsamaiso wa betcha yana le license ba di lemotse ka tlasa tse 18 ha ba dumela lo betcha ba hlodi ba tsiba nako ya o emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: mamele motlametsotso e dula go masome a mabedi le metsego bedi pele go rra ya borobedi go polatlhe sumbona mamedi re tlo o bega metsotsong e lesome le metsometlhano pele go rra ya borobedi ka lebaka la papadi ya bolo e tla thagomane metsotsong e lesome le metsometlhano pele go rra ya borobong ka goe mamedi ela tlhokotlhe manana a gona a keke a tsamaya jalo ka tlwa lofitlhela ena papadi fitlha pheletsong gao ke sempete ke o fete moamedi ntle le tshenya nako e re kopana le gaitsedi yaka le bopelesane le kae ngwaneso
1: Wana me sibiri ke a duetsa ka mo studio mono krimen sele mame di la peng ke hai o mo ndaki fela tsela tsa di papa di kan kana ke bo world cup kan kana ke tennis kan kana ke ba athlete hey a
0: tshwere world cup o mo so khetile go tsama le na haife
1: motho so o tsho world cup ka ba tennis mo
0: e world cup o nge ya bolo tsa malimang ba nke ya tsiba tennis o tsa malimang bolo o tsa malimang ba nke ba ba tswile bo neima
1: ke
0: e swa ena ngwane se kutse mo nan le tsela batho bana le manao no a gona tsho ke ba thabela ho sana soge ke na e se fela ke bona ka ba ba fogeka ba matlanya ma mafora ngwane zwa ke ba bana go batletsa ng france fela ena ngwane se sentse go amoetse mme ntle le senyana go gaisira motho ba njwele ei nako le yona ke ena ka mona abuti o tswile sabalenka nna ne ke sa makala ka lo ebile ke iputse ka ge lo re sabalenka ho ya ka mokgwa a buang ka teng o ne a lebetse go kopana le Naomi Osaka e wa ntseng a lwanela hore a gutlele boemong bane bo ileng hore re ile ga mmona ka bona le montsa o feta pele a ba le ngwana jwalo jwalo empa ka o fetisa gaitsedi ya motho ha re shebe Raiba Kina o tswile Sabalenka o tswile mme re shebile top 2 lefatseng papading ya basadi teniseng ba se ba tswile Grand Slam ngena Wimbledon e tshebo nneteng Sabalenka o mo sheba le mo senana sona ha se so gahle hakalo se re gahlisi ka tshebetso ya hae maikutlo ha o ke a fe re shebile tsedintsa dipapadi tse setseng bona bona Womi ke bana he ba le ba di quarter finaling Coco Golf jwalo jwalo
1: hantle a holo wa letso a le nna ke ne sa makala ho hang la tsiba hore Sabalenka ile yena wa bashashara ba bangata ba di bapadi tsa ngata tsa batho ba bomme fela ke bona ka ona sa itibetse a le betse ho na umu ya saka wa pala jolo ka ena tshinana wa ba pala papa le le matla na le first serve e matla ha holo ibile a re ba bapisa tsena re ba sheba CV ya na umu ya saka e ba tle le ntle hampi ha we compare le ya Sabalenka ho latela ka hore ibile le na umu la ba pala a a fihlela tseo a na leng tsone a sa ntsana le bonyane ya ba watswa ka mona ba motswetse o ne a sa itebetse ke a bona ebile le matsatsing ana gaufinyane ka mokgwa o Naomi a sa ka sa bapala ka teng ebile a fumane le coach ntšha o sa bapala papadi e kare batla e fapane o sa kgona le o mathela neteng pele o ne a thekile first serve ya gae obane e maatla batho ba ngatele ba sa kgone go e return-a gona jalo wa kgona go etsa first serve e maatla a ile o attacka le nete a etse le bo di-drop shot jalo so papadi a e ntle ka tsela ena e fetisisang ke yona se re mmona a sa le boemong ba lesome le metso e mene ga kena Wimbledon go bolelang gore o ntsaya godimo ke moo o fetile round of 16 go ya quarter finaleng re bone le Coco Golf papadi e ntle gampe e tswileng matsoo ebile le nako e ne e beiwe go thusetse fela ka 1 minute ke a bapala a ba a tlhola Belinda Bencic wa Switzerland kwana a mo shashara ga monate fela a ya Wimbledon ya high quarter final ya ho qala mosebetsi o motlhang ke tswileng maso ona ngwane se lena ga makala ka nnete o latela tshebetso ya hae e re tseba mosebetsi o sebetsa ka matla ga kae ba santsane ba le teng ba mmalwanyana be re bonang batho ya pele bo Jessica Paulini yena ke bona bapetse papa le tswileng maso Jessica Pegula Carolina Muchova so ba tlo sala ba le robedi fela nna ke re ke a sheba

0: ke rata yena Jessica Pegula a o Naomi a saka batho a ke mmele ka thoko o sheba le kare le batlo kopana le yena Coco Golf ke bona be ke bona kare hei hwara bao Naomi a saka Jessica Pegula Coco Golf ai mohlomo re tla bua taba e nngwe ka tsatsi la final le yona ngwana ruri
1: hei ai ga itse da motho a le wena ebe yanjalo ke tlatsantse ke shebile e re re latlhele leitlho ka tlakore lena he la banda re bone ebile Novak Djokovic maobane o ile a ragana lane yane e saleng etswa ke Roger Federer ya o bapalela 106 ya dipapadi re shebile All England Club ke enwa he yena o fitlheletse papadi ya bologolo le metso e tsheletseng tsatsing la maobane mme ga o bona le kage lemo tsena tsae tsena di mo emetseleng a buti nna ke ka go kereng wa bona bo Roger le bo Ronaldo le bo Messi ha ba tloellwe ha ntse ba le mafolofolo tsebo ya bona ntse e bona ala ngwaneso ba etsa magabane ka go lebala ha ba tloellwe ba etsa magabane ya bona a o ba tumeng ka ona tla go nna ba nna o fitlhela kana ona ngwaneso be o lepa magaolagang pakeng tsa bomang go ya ka tshebo ya ha Wimbledon le Monse
0: hey go ya ka mo ke shebileng ka teng ngwaneso ke bona Yannick Sinner o ntse ba pala papadi e ntle tsuleng matsogo re bone le yena Novak Djokovic jalo ka o boletse ka nnete ae papadi ae e ntle haholo fela re a bona gore go quarter final o tlo kopana le Felix Auger Aliassime o sa le boemong ba boraro jwa le lefatshe o sebeditseng ka maatla haholo so pakeng tsa bona moo hai a ka nnete go lepa o tlo ba boima pakeng tsa Felix Auger Aliassime le Novak Djokovic fela pakeng tsa bona le Yannick Sinner le e mongwe wa bapalang papadi e ntle ke Grigor Dimitrov moka o bere ke Grigor Dimitrov ke bona kare o tlo phunyeleletsa o tsena sa di-quarter final o ntse ba pala ona jwale senana mogatlhelong wa bone wa round of 16 ebile wa leader ka dithirty tse pedi motho e mongwe e tshwantse re mmeng leitlho ke Alexandra Zverev eo re mmoneng o na kala grand slam ya gae ya o kala nxa e fetileng ya French Open e leng yona Roland Garros ga e sale fela ntse ba pala papadi e ntle lena ke a mmalela moo go bo top four nka thabela haholo ebile Zverev ga ka fitlha finaleng kapa ona o gapa ona moopi ona gobane ga e sale e le motho e re tsebang nana le battle kenyana a fitlha di-finaleng dilemong tsena ka go fela a tlholwa so ne re thabile haholo a re mmona ebile le ena phamisa gago le ena o sa batlantsa gola dilemong ga se moholo ga kalo fela o ka ba gotlhe le ena ga mmona gapa di-grand slam tse mmalwa ebile a fitlha le bo di-olympic a fitlhe final loo gapa ka nnete bonyanick sena bana santsane ba le bannyane dilemong ba santsane ba tlo fitlhelela tse ngata fela le motho e mongwe ka thabela gore a gape ke ka bana ba Djokovic mohlomong ga ka gapa grandslam ya bo 20 dilemo tse mehlhano o tla ba fitlhile milestoneng e leng gore ga ona sebapadi se e leng gore se kile sa e fitlhela papading ya bontate ga e sale
1: ga itse la motho o di beile ena ngwaneso re tla tswantse re di shebile mme ke a dumela re tla nne re buisane le wena mona le mane ga ne re na nako ne re kabe re buile le ka ena a sa balenka nna ke rata mantswe ya gae puisanong ya gae ga ba batla utlwa maikutlo a gae ka tshebetso mo na mo a itseng ebile ona jalo o tla batla o lo phomola a lo tawa ke re bo sa balenka jale ba lebala gore la ebe ba nkuwe ke maikutlo ke di-role modele ga ba tlameya gore le ga e be a ntse a tseba go tla ikwalela etse ntho tseo tsa gae a bue mantswe a kangana go na le batho ba ntseng ba ena le mathata ata bana ne ka re bojwala ke mo baka ba lielang teng empa re tla e bona gaitse ya motho nako e tlang ke o le buila ho lohle ka tseo re fileng tsona bosung bona ho tla re kopana hape gaitse ya motho ke a leboha
0: ho tla re kopana hape ka leso ho fujana hle tla Wimbledon la ka nnete mo nate le bona le mabitso re sa tloela a ya bo di quarter final eng a tlo fitla le bo di semi final mo hlomba ka hapa le batho ba fela tsa bua ho fujana
1: ngwaneso ke le buila ho lohle le bo pelesane tsebeletsong ya lesedi
2: Kora hula ha Shoprite lika shop. Kadi low do ma deals. Jalo ka 750ml efe kapa efe Yasmin of 1818. Kapa Infusions Vodka ka 159.99. Lady 6 packets epe di sa di 355ml Sabiria Corona Extra. Ka 195 rand afela. Obuluke 45 rand. Di fumane ofisela ka di 8 tsa July. Aurekese suwa katla aso di lama tse 18.
3: Na konza tatlelo bophelong. Mohau. E ka pamatsi di swa maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno.

0: .za ibe upenya ho blocked IDs ona lena go fihlela ka 10 July 2026 ho ya hlale fa pen la merorotsele ha ile ha ofinyane le wena nka mohato ona jwale ID ye tiyetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya le ntukelo ho bolelang hore ho sa fumane ha mesebetsi dithuto di grant ho gona o banka lo sa be le seabo dikgethong molaetsa ona lutlisiwa ke lefapha la merorotsele ha hai re tlisa seriti u bohle
1: Iba ngu nana uru keke wa kono lifela likweta, nana hape. Clientele Legal, yenze tsebele tsa molao tse theko itlasi. Diplani tsa runa, dikenyele tsa cover ya hao, mulekani, bana le baliloko. Diplani di cover ditaba tsa sechaba, bohloko tsebe le tsa mosebetsing. Ekaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, likweta la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse likweta la hao, kapa romela email re tla khutlela ho wena diplani tsohle dikenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM
3: Nahana fela o bitswa o ba se tlhopensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus o iketle le Sia Chaslin le Avon se tsantsong sa sehlopa o bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack e fika pa ife ena le tsantso sa di Springbok O scanne QR code ho kenela tshurisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
4: Halagasha, moya ke wa diski ka hohle-hohle. Ke teka menyako ya tonana ha diabolo ya maoto ya lefatshe ka setaile le Hollywood bets. O ka hapa karolong ya 2 million le dikoloi. Betsa ka 10 ranta kapa o feta papading e nngwe le nngwe ya bolo ya maoto online kapa lekaleng le haufinyana le wena. Betsa hona jwale, mme o hape o kore haholo fela. Hollywood Sportsbook ke motsamaiswa o betsa nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18. Haba dumela o betjha bahlodi ba tsebana ko ya o emisa mohala wa mahala wa otho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa rumela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
0: gratiso ena o na wiki seditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwale
2: di papadi Holisedi FM
4: Mama Lirenzo le ka me ha retsa jana go sia matsonga mo futhi a go ikate e o tla isa Mr. Cool ah Spain and Portugal Portugal le Spain ung khisetsa na mahafi mama di sumbona di sola peletsa mo hopa le fatse ne he ha ke tsa jana sentse kopana le ngwane se go ikate
5: tsoka
4: o jwa ntle ga tolaka
5: ge teng le kae
4: a ne se sentse re outlook re le ke ga re ke etse ngwane se ke phuthele madikidiki ri tahle re o sia le tsona matsonga mo futhu a ha
5: o tswe se ke tla se ke tsa tlokwa je o be ke tla tata se Ha ba go go da go ba mo fikifiki wo jwa ke
4: ntse ga go utlwa kana etse ba go le montse ha ona sa re sana re sa tlotsiba
5: Ha ke re ba le tsantsi ntho di be ka tsela di ige kueng ka yona ka kwano.
4: Nnete ga tola ka nnete wena ngwane.
5: Eh ai ya hlebidisi.
4: Tsebetswe ntla ke re gena le lona.
5: A ga le boa ga tuwa.
4: O le ba fatseng la monyaka ka pokikene.
5: Ke yona e re tle go tswibile ha ke na boigethelo.
4: O lukile ga tola ka kubai.
5: Thank you bidis. Mamedi ke nako ya monyaka. Khaolo ke dikitetse thago magolo a seletse mashume a robedi a na le metsi e robedi ya. Munyaka

0: kaujela wa rona e le monyaka ya ka jeno kgaolo ke a diketetse tharoma golo setse le mashoma a robedi a metse supileng mme mongwadi e ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein.
1: Principala go thwe dithetefatsi ke tlaka le a raga ka gare o surprise vile ka mo jwale ga e fitlha sekolong mane teng go thwe aa ke sa
2: banna gantle ke mang a ntseng a o jetsa ditaba tse sotlhe ke mamothenwa ya reng dithetefatsi di tletse le jagate ya
1: sa tseba prince o qata o ntswetsa gore surprise vile ne e nyane ga gona gore ditaba di ka setsefe ga o le ka tekesing di a qoqwa ga o fetana le batho tseleng ba ntse ba di tshotlha ga o le kae di a bua le bona bana ba ba di bua
2: jwale mbolelele ga ka surprise vilele ka go bua fela ka sekolo sa rona sa meara ditwe
1: ke go utlwile ke itse surprise vile kao fela sekolo sena sa lo ke se seng sa dikolo se e leng gore go thwe ke pharela ga e fitlha moo principal o tseba nka
2: tabae go betsa nnete fela le nna menyenyetsena ke bothata ba ka fela ke mpa ke sena bonnete ebile ga ke soka ke be ke bona ditaba tsa mofuto jwalo
1: fela e ke taba tse monate tseno ga e le gona le menyenyetse o e utlwileng ga o e bone e le jwa
2: letabeng taba tse monate tseo ke senang bonnete ba tsona
1: mamela ga o tlhoke bonnete ba tsona menyenyetsi eno jwalo ka gao le tlhogo ya sekolo e bolela gore o ka bitsa sepolesa sepolesa se sa lebelelwa gore se atla se fitlhe se seche bana bane
2: mamela mona wa bona ga ke batle go iketsa moai wa botlhogo kwa mane okile a
1: bonaaeeke
2: ba tsona wa tseba ga o iketsa moai wa botlhokwa o ka qetela wena o kene mathateng kapa o seo tshwego
1: principal
2: gobane maponesa a fitla mona tlare di ka dithetefatseng tate
1: principal na wa tlhokomela gore maatla a letshong tla gago jwalo ka moetapele moo mamela ntho e ke e tlhalosang maponesa a ne a tlo fitlha fela thoso go sena ba lebeleletsweng ga e ba go na le ntho tse ba di tshwereng go bona di tlo fumanwa ke a o jwetsa ba tla ba le ela kae ke yona ntho e ke e tlhalosang wa tseba ntho e ebile etsang etsang ke tshotse ke leka go wena o se o le tshepo ya ka ya go qetela gobane ke buile le gabofane angrity ka metsi ya batang ka bua le ke mang nkekebe eno wena ga o batlolotse ba ntho tse a nantswe tsa tsona mpolokeng wena se ka bua ntho eno wa motseba kere
2: jale o mpolelela gore gabofane le nkekebe ba o kgaletse matsogo
1: ke re bane ba ntswetsa gore sepolesa motlhomong se sebetsa mmogo le batho ba na ba rekisang dithetefatshe ga e le bona batho ba re tshepetseng o bona batho jalo go gona ke tla bone ke ntse
2: jwaanna jale wa utlwa gore mare le nnangpolokeng nkeng ya kgwaneng ga ba etla pele ba bale a ba chechela
1: morago
2: taba sa boke ya dutlwa ke nagana gore o mphe nakonyana nke ke dirobalo ke dirobalodimo

0: Kolwane, wa tseba ko re nentse ke sa tsebe gore o monna. Kore ke bolela o monna ga ga banna.
1: Ai puleng ke lebela compliment eno wa tseba.
0: Ke tsa o ke tsena ka
1: nnete. Ke tsena na. Di shebe shebe ona di felletse na. O tsebe ke lokela o di busetsa mane nene mo ne di teng pele motho na ka ile lokwe.
0: Hela Kolwane. Jalo ka ba nkitse o monna. O se batla ho iketsa sithotho. O ka gotlala jwang ha mohale?
1: Ah, a se na. A ke ke nkina na go mohlomong ho molemo hore ke di khutletse so ka tse ba le go ditledi ya tsalo ka tlung ya ntwe tseno
0: mo pele. Ee, wena Kolwane. Mohale ha na taba o na hana gore mohale ke sithotho e. Mohale ha na taba hore na di ntwe tseno di teng ka po hadio. Ho bane wa tse ba re o na le backup. Ka hona he o tla printa tse ding. A namela o to gore a sa tse ba go rona re tshwere di copy.
1: Okay, alright. Go ne go khutlisang ka lwatse. Wa tsana go gofa le ke ntse ke se utlwisise pule.
0: Hai mantse ke go jele mabele wa tse. O komplele he. O di fumane jwa.
1: Hey, o mpotsa yo nngwe jwale. O bona la bahlano bosiu. Ke ne ke tsaba hantle go mohale ha yo ntlo nya. O tsaba mistake me ikutlo ntlo tsena na tsa denomination tsena.
0: Oh.
1: Ya ba ke nyonyo ba ke nyonyo ba ke kena ntlo nya. Jo di ntja tsa netsa tsa ne ka ka di ri di tsa lerata. A di ri pa ya bona go ke nna ke di ntloetse ga le ke di fepa di ntja tseno no ga ke ya mane mo nna etse teng go ke ete ka kena ka tswa simple as that
0: hai ke a utla o yentse ntwentle ha ho go
1: ya a go njetse e bule o go le fane
0: hela go lwane go re ha ke se bona le hore na ntho tsena tsa o tlile le tsona ke tsona tseo ke di batlang wena o so fufetse kwana di ntho tsa ho le fana ho etsa la jwang ka wena ha ka ba teng o ntletse le di ntho di sile teng ke tla re
1: a o bule nge so thetse wa tseba le wena namos
0: ke a tseba o ka senthetse Kolwane empa go to trust everybody but always count your change.
1: Okay re ke botse tjenana he ho tloha mo re le bakare nna le wena
0: wena tswa o salitile nna ke tla lokela ho isa dipampiri tsena maqotheng aka Kolwane bona fela sho morena wa Israel mohalo wa tseba o nahana hore o bohlale tjhelete e ngata hakana kana a ipatile ko ons a duletse ho nonosetsa ka kolenyana e sna mabaka empa tshelete e liye bona
1: banna
0: jo Kolwane ke le bona wa tseba ko o yentse mosebetsi o gabane nna lona re na le partnership tabe ena
1: ofe
0: e ya Kolwane
1: partnership
0: wa nkutla kere ha ofinyane ke high court mme mohale o tla tlameha ho mpa halofo ya ditjhelete tsena ka ofela tseo di bona mona Kolwane kore ha ke tsebe ke reng ke tshwile le o tshowa ko bona tjhelete tsena ha o bona ke ituma malemi tjena ha ebe ha di tshabise o ne di patetseng hantle wa tseba gale ho itse mohale a fane ka ditlalo tsa ditjhelete tsa hae ka ofela nna wa tseba ke ne pa ke dutse fela ntse ke tseba hantle gore mohale ha thabile o na mpolela gore o kara ditjhelete mo maleng teng o sa se kele mesese mohale ntshepe Kolwane o batla gore njwale
1: o tsebe ke tswa etsa mohale hampe wa tseba
0: ke nna tsebang Kolwane
1: yena mohale enwana ya neng a mfepa ke mo entsa mpe lebitsong la hao ausi
0: e le gore tabe e ya kae Kolwane
1: wa bona ha ka fumana gore ke nkile dipampiri tsa hae re tle ko jwetse ke mofu ke ya shwele jwale nna he ke kopa o hlokomedisa monana he gore mpapala dikwela o tla shwa lefu le sehloho ausi ga le fule se hlo ke a bolella a go tshose ene ke a promise go kgotsa ka hola ya
0: Kolwane o tshose tsana
1: a go tshose tse ke tsho
0: o tshose tsana ka le
1: ah
0: re go bolelle he
1: ke
0: le fu ha ke le tshabe Kolwane a tshose tsana ka le fu o tshwana la o tshose tsa setopo ka lebitla empa nke ka wetse hampe ntshepe wa tseba o nthusitse ho iphitetsa ho selalume sena se ka mohali ha e man mara he o tseba ga ke motshabe mohali wa hao le wena a go tshabe Kolwane
1: ah wa bona ke yone ntse ya gateng nna ne ke sa re ke o tshosetsa ne go fa promise ha re sebetse hantle
0: wa tseba ka re o ntibetse
1: ha re sebetse hantle
2: Yeah, my life. Paulo ke Paulo ka. Hai, kwa le ke no mple lor ma feeling wana be ke ba ile ba pala le sekolo se seng se hlang. Kwana period ona he bo.
3: Ke han. Na ke le ke le sio. O tle le ena ke re wena.
2: Hai bana. O tle o bile ka nna le gato.
3: A ski se tle ke nse ke re ke tla go bolella. Wa hopola ke re hore ke na le society ka ba ere ke ke le ke re. Stock fela se se tsa se ke nse.
2: Ke o ke o mametse.
3: Ya, ska ntle na mahlo tjena.
2: Alright. Ke tsinwa. o batla ke tutubale
3: o bua jang ga o bua je moeketsi nna ke phoso ga ke re ke kenetse stockvel o a bona gore re bangata ka rantlo ka mona tšhelete ga e re lekane e ke leka o etsa malebaleba gore re fumane tšhelete
2: ke maitseng tšhelete ga e re lekane ka tlong ka mo e banna ke re poulo o lo bapala o fapana le go mpotsa gore na go tlhokagala eng o mpolelela ka stockvel gobane fela o sentse o bidietsa gore legato
3: ke na le ntho sengata gampe ke le mong ke le tsena le nna he wane ntho engwe lengwe ke poulo poulo ga ke re ke ka kgwana poulo ke kena ka kamoreng ke kena ka kitchening poulo poulo
2: e ne tla ba mang gape ga e se poulo banna
3: moekese ngwana ka o teng ka rantlo ka mone le ka letsatsi le balwang fela ga ke se o tlompotsana o tlhoka eng o lebetse gore ke ngwana ngwanana o tlhoka le dipheetsa ga ke se o tlompotsa
2: lerato se ka ntlhantsha wantlhantsha ma ke nne ya lokelang go bona gore na ngwana ao ga ana dipetse gapa jwang
3: ga ke sore jalo
2: o sane mona o tla bo ntho aka gore ke nna mathang ka morang moradi wa gago mona ke mmatla e nna legato
3: max mokese o sita le go mmitsa ka lebitso fela ngwanana waka o sita le go mmitsa ka lebitso ga o tla fela ntse ore ngwana gao ngwana gao ngwana gao
2: kante ke reng ke ngwana gao a
3: ke a tseba gore ke ngwana aka ebile ga o na motlhang o tlotla kwang gore ke ngwana aka fela jale ena ya gore ke tlo dule letlhapa yona ga ke sa e gona ke kgathetse ke yone letsatsi le leng le leng le le leng
2: legato ga se gale maobanyana mona ne re buisana ka gore ga re phele ka kgotso le gotso ka tlong
3: ke yona ntho e ke e batlang yona eo empa wena ga o e batle mokese ga o e batle
2: okay ya kompolelela ga o rera go etsang ausi o seke wampetse ka surprise gape ga e ba wantatlha o tle o ntherise e sa le jwale
3: o reng mokese
2: o ntse o kutlwa gorena kereng ga ke ga e batla o itukisa le nna ga o ntle le ka di-surprise ya kere

0: Koko.
1: Ke na hle.
0: Ha mpolo ke ma wena.
1: Buile bathong.
0: Onse phetse handle.
1: Ke phetse hlagata la ka.
0: Ke na. Ke re go bona fela hle ke ne ke feta. Ne ke sa tlo dula ne ke re go bona fela ke.
1: Bla so sona nna go itelele ke sa o bone o sa le hate o sa le bemo.
0: Hey, ma wena ke tla etsa jwang hle mabaka kona ampiteditseng.
1: O fela o ja.
0: Le mogohlane kutle ka reng o ntshwere wa tsama le ya mehle. Ha monatinyana ma.
1: Miriana yona jwa lontsweni.
0: Mpolokeng ke sana le nako ya Miriana hle ke shebane le ntho tse ngata ka nqene ke mohale ka nqene kore ke le ka lokisa bophelo ba ka ha ke se bohetsa
1: ha ka. Ke imetswe.
0: Kore ke ngwetse o ka tshwa jwa
1: ka ka ku imetswe seng hanyane le hona.
0: Wa tsebe keng? Ho le kane ka nna. O ntse jwa hle.
1: Ntse ke ke.
0: Hao. Kolla nena ntse le ya jwang ba ne sa ke qetela o tla ho nna o tlolla o bulela gore hana nako ya hao o na le nako ya metswale ha e bo mo ha wena o
1: ka re le ka nkepela ntse ke phela ha ke nagana ka monna yeo
0: aha jwanjale o ba tla mpulela go be ha kana
1: kolla ne ke mohlokometse jwa lo ka lesia
0: mpoloke
1: go utla le ke le bele hile nna ka bonna kolla ne o ja nna wa paranna o robala nna o ganna nna
0: aha e bona mpoloke
1: ka ya banka e dula o kolla Impatsela yo monne a ntshwereng ga yona kojetse. Ha ba tle lotse.
0: Tshwele mpolokeng o ke mse se betsa jwang ka kolana.
1: Ke mo ga.
0: Ba ne ke a utlwa go yena e yona o kene ka ga yona ke mathata.
1: Ke mo ga thata.
0: Empa le ga to hala le kana.
1: Ke a tsoba ga hala le kana fela mohlomong kana go tseding. Ba tsoba le nna ke re ke ke na le hlwe thata. Mohlomong ke nna ke moetsang mo ga etse ntho tse tsa dietsa.
0: Mare jwang mpolokeng?
1: O re bona ha ke bile ga jalo ka monna ke batla go molaela. Ha ke mmotsa ntho tse bobebe like baby ke shebile koloi tracker impleletso no le kae wena o batla go ke dilo ke bua mo kanteng
0: ha mpoleke ke ka koloi ya ha o kolwana a tsamae ka maoto ha be ha tsana ntho ya tsamang ka yona
1: motho ka hatla o nna dle ka taxi
0: o tla etsa jwa
1: e puleng
0: mpoleke di chelete tsa isa ni koloi di servicing ke tsama
1: ke motho
0: wa mo apesa wa mo jisa wa mo hlapisa o mo fa di koloi kore o tshwanela ha a phela wena o
1: tshwanela
0: ha o kene ka hara kolwane he
1: ke a morata ke etseng jwale
0: a mpoloke le tlo shwa le shwa la lerato
1: hona
0: hana ho lekane
1: batho ba bua nnete ke yana ke tlo shwa batho ba hona jwale tse o itseng maobanyana mo gonne
0: o itseng
1: a gonna oho wena wa nkontrola ke tlo tswa ka gara ntlo ene ya gago nke koloi yeo le dinotlolo tse tsa o kosie mona o le mongwe kgonyaka mona go duma gore ke latlhue tlag
0: a re o tshepileng
1: ga ke tsebe a ke re wa tseba gore ga gotla ke amamela
0: mpolokeng dula fatshe o kobue le wena bongweng ba gago
1: onagane
0: ore o tsebe gore na o batla eng
1: ausi ke tswa ka gara lenyalo le boima ke ne ke ipeletse ke re nna ona monna ka bapalelang dumatlho ya ga ke tsebe ngwane one e se ka ba mmathela dingaka
0: ausi mara relationship ena ha e healthy for wena
1: ile ke tshwara ke modikwadikwana
0: joaela o ka batho ba lerata sefapane ka nnetengpolokeng go gang ena yona
1: fela
0: wa utlwisisa gore o marato ngwe le moo

Di super health care ke moriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala selumi ho bomme ha ba ile matsatsi ngo hlatswa madi o thusa ka phalo yo dimo ya madi ha mmoho le bothata ba tsweke go re e be taolong ba thusa le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones in tsaseso le nyoko lo thusa ka serame sa masapo le manongeletswa o pang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula o ko hlaphuelo o yeme diphateng bana le sekeletsana e le moriana wa bana o bo busunki o ntshang tsilana le be sengwaneng ha khutswa le thusa le ngwana na le leta le lengata le ngwana sa ho leng hantle go khathazwa ke manyuwa le ngwana dulang a kula gafetsa ke letswe jana o hlatswa pili ya ngwana ngwana a je hantle e be propotlwana e amoheleileng ya ditshobotsitsa bana o ka di fumana ho hle Afrika Borwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le +2 66 62 12 662 +2 66 62 12 662 kapa 072 020 2371 072 020 2371 sirele di super health care le sireletsana sa bana ho tswa ho ba di gabane herbalist.

0: Metsotso e le shumele metsi supileng ka mora hora ya bokobedi ke lebile haholo ke neilwe nka mane mabedi jwalo ka hlalositse o tla khutla hape bakeng sa lenanao la hape le leng la thuto la youth ke yona o tswa ho science and tech le nna ke tlo fetisa mabenkele ha ke khutla mo mabenkeleng e be sentse ke kena dipapatsong tsa ka ho rekuwe kwana ho rekuwe jwale ke kere ha o batla kgwebo ya hao e hlile e tlokome tlokwane losedi he ba tla o tataisa hore na ke kgwebo ya mofuta ofeng o ka kena mananong a rona ka nnete wa bapatsa kgwebo ya hao jwalo fela ka borakgwe ba ntseng batla kwana bane metsotsong e mashome a mabedi metso e mekantswa ke metso e mmedi fela mona ke tsebe ke fuwe e 25 alright ke a e bona ke tlabe sentse ke na le moedi wa ka ausi Vino ga ke tshotetse ke motlo kwa jwale ke ipotsa tshotetse eo ke ngwana moo kapa ke ngwetsi re tla di utlwa ntho tse nna le ena re tla buisana fela ke tloa mono ke boele ke tloa kgwebong ye nngwe gape e re re ya dipapading go pule le eo e be ntho nngwe le nngwe re e tlhekile kwano bakeng sa mabenkele re ke sekebe ka senya nako bane etlhile o tlhalositse kene ga e ka letlhakoreng la rona goga mo bonang fela e sentse e o balela butlhe sentse ke penya konopo tsa magoa ntho tsa ka di tsamaye gantle di sena tshitiso mamedi e re metsotsong ena leshome le metse robong ka morago raya borobedi ke tlo fetisa mabenkele tlhe dumela tlhe oa ke sa dumedisitse ha ntswa ke motlong ke nna ye ke ngwanangyana o tlokeng go o tshwanang kodima fa mo tjena jale bo ntswa ke motho bitsong la e ya ba re ya go boka tjene boyabeng ya thindlofu dumela
1: karagolo ga shoprite le ka shop ka di-low duma deals jalo ka 750 mil kapa ife yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 le di 6 packets e pedi sa di 355 mil sa birria corona extra ka 195 randa fela o boloke 45 rand di fumane o fihlela ka di 80 tsa July a o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18
2: na o blacklistilwe kapo dikolotong MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083 244 0046 ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto mokitlane ha o na le di-arrears dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane ba founele ho 083 244 0046 MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
3: Si, nka le ya tola ho hopotsa tsa fitileng.
4: Go dira

0: Lesedi FM ke mollelwa wa ratwa wa llelwa lesedi FM mamedi ire ke hopotsa fela re na le gaso ya papadi ya bolo ho renyane ya bogobong pule leo o teng bakeng sa ho tla re neletsa tsene tsohle ebe he ka nnete he dintho di nka o mothinya bakeng sa si bo bona e tla re fa tsona gaitsedi ya ka pule leo fela he nakong ya gona vale ke tlo fetela go moeti wa ka o teng ka diphaposing tsa gaso ka kwano ge tlo buisana le ena o tswa gona ba mabodi ba herbal ke ausi Vinolia Tshotetsi o teng ka kwano go tlo buisana go utlwena ba re tshwaretse difeng bakeng sa bona bosiu e re fela he ke lotomanye le beabea ntho tsa ka gantle ka manane bane ga ke tlwa mono ke matha lebelwe ke na le moifo o lebelo gampe seng bone to fokotsa mafua momedi e re ke sekebe ka tlhola ke senyana kwa letho ke lebe gantle go moedi wa ka o teng ausi Vino dumela rato laka ngwana Tshotetsi o phetse gantle
1: ke phetse mme wena o phetse
0: ke phetse gantle
1: thank you
0: ke bile ko wa mohetse lenano le nala re mo mantahing mona
1: thank you
0: ha ke tle re kene ditabeng tsa rona o tlhalosetse mo mamedi a mametseng ha re bua ka mabodi ba heba le ke eng le tsebagala kang
1: ke rata o dumedisa ba mamedi ba lesedi le barati ba mabodi ba heba le mabodi ba heba le ke lebenkele le rekisang ditlama kapo ditlhare tsa setso e leng di hwasho kapo ditlhare tsa alafa mafu ohle re kanana fela a dilana le melwa motho
0: lena le mifute e fapafapaneng ya ditlhaiswa tsa setso a ko go hlalosetse ka ditlhaiswa tsena le gona di thusa mathateng a bokulo bofeng
1: mona mabodi ba heba le rena le ditie e leng tie e zifo sonke rena le tie ya sechito tie ya sejiso kaofela ke ditie tse sebetsana le motho ka gare tse thusang go tlhatswa madi go ntsha dintho tse ka gare tse e leng gare di bone le sejiso cause batho ba bangwe ba na le loga ba ja so ntho e nngwe le nngwe e leng gore e ka gare wena ga o e bone tie tseo tsa rona di kgona go sebetsana le tsona rena le di-product gape-gape tse re di bitsang dihwasho dihwasho tsa rona rena le startup ke sa gona se re se bitsang self-cleansing combo. Self-cleansing combo ya gona ke bate e motho o iketsetsang yona at the comfort of your home. Ha e kwanana o kgona o tlapa ka yona ya ka dikeresetsa hao he. Bate e nngwe le nngwe e o e tsebang e tlhatswang botho. And then o tlapa ka o le ha e kwanana at comforteng ya hao o bua ntho e nngwe le nngwe. E leng gore nna ke le Jake le Vino ga o ne kgona go mpolelele yona. Batho ba o na le ntho tse etsalelang batho bophelong tse re sa di tsebeng. Ebile motho o na le ntho tse dingwe ka nako tse dingwe tse a di entseng tse a tshabang go di bua. So bateo ya rona eo e tlosa lefifi le leng le le leng e o gotlisetsa wena bothong ba gago gore o tlo kgona go gotlele tabeng ya go kgona go sebedisa diwasho. Diwasho di o sebeletse. Go bona le batho ba reng diwasho di ba sebeletse. So yo yona e thusa mabakeng ao gape re na le bo matswai a sechitho sechitho ke senyopotsi senyama
0: senyama
1: e thusa ka taba tsa bo senyama go na le batho ba bangwe ba reng bona ga ba lokele ke letho ga o na nix ya bone e tsamayang gantle utlwe motho o thotsama le lefifi ka for eng re thusana ka ntho tsentse jang
0: Vino go na le batho ba nang le bothata ba go tlhoka bana ba thari mme ga re sheba mona go mabodiba le thusa banna le basadi jwang gobane ba bangwe ga o bobebe go bona gore ba bue ka bothata ba go tlhoka thari le le ba thusi ka tsela efeng
1: a bona yona teo ya sechitho eo e kolomaka madi a kere madi ga a le sekono go ba bobebe gore ntho engwe lengwe e ka dula motho ngwa mme mo e leng gore e kgona gore e o thuse ka bana re na le fertility mix le yone wa enwa e o thuse ka bana re na le ntolwane le yone ntse le di-herbs ke powder wa enwa bakeng la motho wa mme ya o thusa ka gore o be fertile e o thusa ka gore o kgone go ba le ntsho le pelei o be le bana re na le tee ya bo mme e leng womb tea e thusang ka di-hormonium imbalance e thusa motho wa mme gore dintho maikutlo a gae a dule boneng a be hantle a kgone go amoela ngwana popelo ya e kgone go amoela ngwana
0: go na le mafu a a sa phekoleng go gang bo blood pressure bo tswekere jwalo valo ga tseba batho ba phela ka mafu a mofuto valo mo ga mabodiba e be batswadi kapa bomme bagolo kao fela ba ka thuseya gobane kannete ke ntho tse dulang di ba tshwara dibile di ba sukodisa bogolo ba nako
1: tseo ke ntho tse nyane se re tlwaetse re na le juice ke sa tsho ho introduce ha se khale le teng rena le juice ya rona ya beetroot just ya ona ya betruti e thusa ka mafua di low blood di high blood di tsukere stroke rena le hape hape ntho mathunga thi mathunga le yona e ya thusa ka bo stroke bo di ulcer le yona e se for zonke tio ya sebetsa ka mona ka hare rena le di mixes tsa rona tsa di hebale tsa di arthritis di asthma rena le salve ya asthma le yona e teng gore ntseng longwe e teng e motho leng gore ha fihla fela a nhlalosetsa nna ke le vino a nhlalosetsa botata bae ke khona mo recommendela something hence re tla re dula re tshwere le koko a bua a ha o fihla mane wa consult o wa ntjetsa gore na botata ba o ke bofeng nna ke tlo recommendela something ha ile siko hona le ntse engwe ke tla mfanya yona mo kudi ha tswe a sa tshwara le thoka go le bengela gone
0: sithito
1: se chito
0: se chito ba eh ke batho nga dabana le nthweno re nye nye ona le se chito o thola motho a le tsona le se chito fela ba sa thusi buye mo bo lona ha mabudi ba kwa le thusa batho ba bana le se chito
1: e se chito ke se nyopotsi se nyama ka puye ka le le nya rona
0: e ka puye le bona ka bogopo
1: e ka puye ka le le nya rona ya sotho empa fela e se chito ke language e sebediswang ke batho ba ba bang hape batho ba ba batho
0: okay
1: so ke ntho ile ngwe sechito senyopotsi senyama ke ntho
0: di wela hona mo le fumane ha jwang bakeng sa di hona motho a mametseng hona ba le ha re bua nna le wena ibe vino ke a uka wa hlalosa ibe di hlaiswa tsetsa mabudi batsa setso tse mang ka nete rena le mathatha re tla re le bane le bophelo re ba fumana jwang ka
1: rena le mabenkele a rona rena le lebenkele botshabelo thabantsho Bloemfontein 1 Bloemfontein 2 ha ile kwakwa teng rena le mabenkele a 4 Welcome one, welcome two iteng rena le Alwal North of Paris, Jamestown, Polokwane, Sebokeng, Virginia, Mamelodi, Bethuli, Pretoria, Soshanguve, Kurumani, Tenezene, Rustenburg, Upington le Mamelodi. Tseding ha ke a di bitsa fela rena le mabenkele teng and then rena le di taxi agent tsa rona.
0: Okay.
1: Batho ba re thusang ka taxi bakeng la mo re sa
0: fihleng
1: teng eh mo re sa na mabenkele teng. So rena le di taxi agent tsa rona batho ba rona ba kgonang go sebetsana le mabaka ao a jwalo. And then he re be le di nomoro mo batho ba kgonang go phone.
0: Yes, tsona di botlhoka ho la go re neletse tsona ga tola ka kolokolle.
1: Eh, re na le di nomoro mo batho ba kgonang go phone teng. O ka fumana o simpho ke mo ngwadi manager ga tsa rona ho
0: 084
1: 0847 91 791 12 18 18. And then re be le manager mo ngwa rona hape Mesomi. 081 081 085 085 45 45 17 17.
0: Eh ke tsona tse 0847911218 0810854517. Olo olo. Di no ke le bile hle ngwane so tshotetsi ke tla boela ga tsiana ha tobele bosiwo botle ha holo bo ifethile.
1: Ah tsokoza di le se di ganya ndao.
0: A ke di bile tla le ga ne ba se mo. Hey thank you Vino. Mamedi ha ke tloa ho Vino. Tshotetsi jwalo go tswa go mabudi ba o mutlwile ka nnete o na bua puo e tsejwang ke nna le wena thank you ratola ke tlo kena ho bana ba ba magona tsohle e riketse jene
2: tshebeletso e ratwa le sedi FM
0: ntate mamedi metso tse ba shebile metso go bong pele ho hora ya ya bogobong e ge ke kopane le bana ba magona tsohle hona ba le ketse tjena o sanza le teng bua matene ntate dumela hle mofuke
3: menza ke khoka hle nwa ka
0: o phitsiane
3: ha mona te nwa
0: ka jwa
3: ke tla tsho hape ha ke chaisa
0: o go tsaka tse dife
3: mwana mehla inzela taba tse mona te tsikisa tsa mamedi ka ofela hle ke bontse go dokotha makwa ke ngaka ya moeto ya sebetsa ka sesotho empa a sala la sa qobuna le mikiana e bohlokwa mikiana e mole mo haholo ke tlo bua ka mikiana ma gona tsohle le mikiana o hleng o thusa mathu ka tsela e getheile ma gona tsohle ana ke mikiana o entsweng ka maro a ditlama me ditlama tseo ke ditlama tse hlo wentse fupeke melemo e mengata haholo ho ka thusa mmelo wa hore mmele ka bona o tlo ithlwekise o sebedisa masoba le masoba na teng ka mogwa wa tlholego ke mikiana o thiba mafuka tsela ke tlile ka hona go kwana hloko e ka banya phela ka go madi a hao empa ona mogiana ona wa magona tsohle ke mogiana o hlatswa madi o bula methapo ke mogiana o nyollang sesole sa mmeli sibe ma e mongane pa etse ngo tlotla sesole nyoko ho sala fela tsele ka neng ho mmeli o di sebedisa o be hatso ke re taolo le ha e bolate o phekola mo fetse re bua ka cancer re bua ka mo fetse le ho ithibela ka mefuta yohle ya yona o hlatswa diphio hlokisa senya o khutlisa ditakatso tsa botho o phekola mafu a dikobalo ho a thibela a thiba thoba langa popelo e ba pale ya mabana bana mo gena ona ma khona zoto thuisa bo mme ho ya dina go nka mogho o hantle o boetsa be phekola le banta ka ntlela ka hage o fana ka takatso ya dijo o gathollang mmele dikegempe le masapa o pa ngo to thuisa lo ka maqeba sa foleng ka ntlela ka hage ke ma khona zotle ke se ga sa di siki go hopola ga Dr. Makwa ona le mogiana go matla go lo ba ke sa bona motho ya sile a faletsweng wena ya bona ntsela di le gotho Dr. Makwa ona le mogiana wa ntobe ke mogiana wa dikatlo le mahlono lo mogiana wa chelete mogiana le gato mogiana wa kgwebo ke mogiana o tlo sang senyama o tla mahlono tla go nna hao le ka go mo sebetse go thusa go re wena motho ya ntseng a batla mo sebetse a go tshepento yo wa nna o ka ba ho athwe tseleng tsa go ba fatsitse mafidu a tla fa soloa ka mogiana ona wa ntobe le fifile teng a pera ho ka mono ga nya e tla ba teng ke mogiana wa dikatlo le mahlono le tswai la ntobe ke le tswai le bohlokwa ho le tswai le molemo lo ka le sebedisang o se ba le hloka la ho ka ba ho gata le tswai ya ntobe le bohlokwa ho le afoka le a thagisa le a rubela le tlosa senyama le disa mahlono lo wena le buila masobana a le tlala ho le phomotsa ha monate le wena motho ya go kuang ya nana se ga mesa masapo tswai le bohlokwa ho ba ke sa ka le sebedisa ba ne ba sekolo le bohlokwa ha ho lo ngwana ha ba neng o bona ngwana wa sebedisa ntlo hang a go tshepele tswai ya ntobe ke rwa le tlang ho mothusa ka tsela tsa di bule he ngwana a sebedisa ntse tshebetso hai ebe e hlakile le wena ke ntlo ya khoma busibila penga ha o mo ntobe ke yona e tla o thusa ka tswai ya teng jwale hape Dr. Makwa le mogiana wa mahlo ke magona tsohle a e ke ke mogiana o bohlokwa ho ba ke sa mahlo wena motho ya nang le bothata ba mahlo mogiana ona mahlo o bohlokwa ba ne o to thusa ha ba ke mahlo a bo tsikinyana mahlo a lang mahlo a tswa mela ka pono e se se falang ka pale ga le itsiba mahlo nga ha o mona go tshepe mogiana ona tla o thusa holo wena motho ya lang ka taba ya le tlalo ya sukuzang ke le tlalo hao Dr. Makwa le mogiana o bitswa magona tsohle skin remedy ke se tlolo se matla holo se hleng se sa batleng ho bona la ka mathe ba ra siweng ke magopo mahlo nga ho mona ka potso di tapedi o tswa di se fa tlong sa ho mona le bohlokwa holo e se tlolo sena sa tenseng sa o thusa la haeba o motho ya nang le ditshuba ba ditata moloko wena motho ya nang le maqeba na cancer ka po maqeba a mollo le tlo thusa hore wena motho ya nang di palace a go batle magona so le skin remedy wona matla teng ke a hlollang o tlo wa maemongane ya paetse ngo hopola o dino mogo di bohlokwa holo re botse hotle mo teng wana megiana Dr. Makwa e fumana hotle le sutu hotle ka ofela la Afrika boga hotle ka ofela o tla fumana megiana ka no mogo tsa mohala ke 064 948 8339 kaga ke 064 948 8339 kapa 064 982 0967 064 982 0967 mensa ikile bui dia horotla mme sebetsa mona dikya le bo bo ke ile ka sho ga ke tsama ke tla tshwara
0: o tla bo u ikolota ke le bile ha holo e ba le busiwe botle bo ikgethileng ho tswa ho ba magona
3: se tsama na dikale wa me
0: ha simohe mamedi re ke etse tjena ke bon hey ke neilwe che de kharu kwa nyaka ke batla ho bona na ke ka e be ke tlo ya ho mosiwa ka tsela tse ding re ke etse tjena fela.

0: nnete mamedi lesedi FM ke molelo ha metsotso hampe ya monahle e ntumela kena jwalo ka la youth ke yona ske wa lebalahle ka jeno re na le nako e kgutshwanyane fela ke batla fela go utlwa maikutlo a gago batswadi tlhe hanyane fela batswadi ba ka ke kopa bua le batjha. Jwale mona ha re bue ka bo ausi ba buti ba seng ba le baholo 27 years, re bua ka bana ba ntseng ba le banyane bana bo ma 19, 20, 21 be e seng gale ba qeta go kena qeta sekolo kona ba fitlhang he di-colleging ditoropong tse golo kona ba fitlhang di-university ha fitlha mona o kopana le abuti o sa bile go abuti eno ha re nkane re dule sebakeng se le seng motho yo mongwe a tshwa re ke nete gele ko bakannete re fokotsa ditseo re patala rente re le babedi re reka dijo empa nako e golenyane re qeta wa ukwa ona jwang. Ei, ha re tsebe mamedi ha re dumelane le yona ha re hanane le yona re batla fela go utlwa gore na wena o reng ka taba ena fela he ke tshwere mamedi ka mona e re go utlwa gore na ebe yena taba ena o e bona jwang.
1: Hey Auskini, ai taba ena ya bana ba bogona ya boiphumana ba etsa fateng sete ha ba fitla di university ke taba e batlang e atile haholo mme bongata ba bona ba iphumana ba etsa diqeto tseo e le goreng ba ne ba sa dumelelana ka tsona go tloa ha ba tloa magaeng go ya dikolong mme e nngwe e susumeletsang taba eno ke kgatelelo ya dikamano tsa marato mo ba iphumanang ba batla go etsa ntho e e tsiwang ha ba fitlha dikolong because ba fumana motlhomong ha ba fitlha dikolong metswalle ya bona kapa batho ba bangwe ba ba tsebang kapa ba ba tlo kopana le bona ba fitlha dikolong ba dula le batho ba keneng dikamanong tsa marato le bona mme ba iphumane ba nagana e kare ke tsela e gantle kapa e lokileng ya go etsa dintho ga o fitlha sekolong go bontsha gore jwale o sona le maikarabelo mme taba tsena kao fela ga di ba sebeletse gobane ga ba qeta go fela go etsa fateng sete ba qala jwale ba tšhentšha nako because nako e ngata ga ba sa e kenya dibukeng tsa bona tsa sekolo kapa go baleng nako e ngata se ba enka ba shebane ba bapala mme le ntate ene jwale ga ba qala ba bapala mme le ntate dibuka di ba le nako e nyane ke mane mo go tlo fumana o mongwe a feile ga ka selemo because jwale focus ga e sa leyo dibukeng ke se le mona mona mo a sa nkile di-role tse e le goreng ga se tsa gae o mongwe o nkile di-role tsa bontate e le ngwana o mongwe nkile di-role tsa bomme e le ngwana jwale sekolo be se safara at the end ge ba fumana ba dropa magareng a selemo ke mana lo iphe ka mona ka henema
0: ke le buile haholo tlhe abuti mana ke le buile haholo tlhe wa tshwara ke nete gele ka nete tlo ba sitiso ba bele ba bapala mmele ntate no ya utlwala gaitsedi ya motho ke fumane mamedi mong hape mona are hi ke nete gele are ai bana ba bo rona ba tatetse nthotse hole le bona man are ai man ke ni man ba fuwa monyetla wa go ithuteng ba bona ba bapala mantlwane ba batho ba baholo e mo mona re ke nete gele nna ntho ena ka nete bua nnete fela e ntshebeleditse ne re thusana ka bodulo le dijo ebile e neng thusa gore ke seke ka iphumana ke changea di-boyfriend okay girl gona fele jana nna le motho wa ka re gonne o thusana ka di-assignmente ka nete re sebetsa gantle re fumane mangwalo a gona a thuto kore ka mantse wa mang fela ke ne tlhakoreng laka ee tlhakoreng la gae e moseleditse ke motjha a nthumeletse tsa ona ebile he o bona hala se gale mamedi a keta graduate yena le mohlangkana wa hae ke tsaba lo nice
2: gini soski ai tata ye wa bona special in university ya psychology fine sna discipline o tlotswa mono so le makoti o le makoti ene ntweno batswa ba aba itse tsa bo makoti mo ba itse tse thuto and once fela wa itse fatin set na o tlo bula thata a sna discipline hel go ba thata hampe ma wa bo ape itse go batho ba bang ba batla o impressa ka pa eng yena eng hey a tla ga o tswa mo hai o tlo tswa sna next ke mdeni ka mo ka petsana ga itse ka mo thank you
0: abuti wa ka hle.
3: Jo Auskini, heish. Wana me ithatha. Ithatha ho ba ne jwale ha re tlo bula le bona. Monono, ona go metse bana dikolong. Ha re tlo bula le bona. Hey ithatha. Ena nna ke nale bana ba ba bitwa ba shimane. Ba ile bona ba qala. Re tla etsa jwa. Nna ga nne te ke ba file le box la di condom. O bane fela ga go ba kata, ga sa fela ga ba disa. Ha ba tswa dikolong monono. Bana e sele mane mo ba tlo iqalla maphelo a bona mare ha ke support. Empa ha e rena ntho re ka ba ga yetse. O bane ha go dula le bona mo. Bana ba ne ba ikgethela le dikolo ka ntle.

0: ga o batswading o ya ka ngwana a buti yena o lo ya ka certificate sa batswading jwa le botlhoko ha e fitla mono jwa le boikarabelo bona e tlo ba ba ha o le mong engwe hape ke ya gore ho kotse mamedi lwa le motho e leng wa batswadi ba ya ba tsebe ho sana o ka so hlahile bothata mo hlomo so a hlokahetse ngwane wa batho o araba gore engwe ho fitla batswading ba hae o hlokahetse jwang ne le dula mmogo le university le lo hlahisa gore ne gentse botsotsi ho ba university ba tsa ba lwelela ba be e mong a mong a dula ha hae ba sa ri patala jwa le ho kwa mamedi ke ntho se dintse thata fela he kgetho ke ya motho empane re fela re shebisaneng ka taba ena ke a bone tlhewa mamedi ba nthumelela ka motsatsa ke batswadi ba ka ba tlo nkomanya hampe ba tlo nkomanya mentswa a ke ba tholetse ba etsa di fatenset a ke ba tholetse mamedi ke batla fela re shebisane ka yona taba ena
1: ke ni o le le sposa ha ho ka ba nini o batla o bua le batho ba nini be le mo tsamba le dikolo kwa na dikolo di di bona ga le ba tsa di tsene ka tsika ke pa ntse mo ya ka ha ba le mo tsa le ha ka la tsena ntse ba itsa mba itsa o kompo mo kwa ga ba tsa ho tsa bana ba kona ho kana bona ba e bona ga ntse tango
0: thank you me wa ka hlebele ka madima mme na go se ile fela ha ke a dumela o skana nalo ntse ke bua le ena mona ke na go ile ngwa na go tlang ka tla boela hapa ke go skane re fa mama medina go ya hore jole go utlwa gona maikutlo a reng ha holo holo batsha mama medike le buile ha holo le nalo nane o ene ile la youth ke yona melona o no hlisetswa ka motlotlo ke SABC education holo city fm kana nalo motlo e ke ena mohlophisi
2: wa ratwa wa le city fm
0: Mamedi re shebile metsotso ke le shomela metso mehlano pele re fitla horeng ya borobo mmane mo tsebang hle hore horeng ya borobo ne re tlo balwa ditaba jwa le ka lebaka la bolo mosiwa tshweu o tlo tlameya hore a re fetsona hana vala tsena metsona o di balwa jwa le ho SABC mosiwa

0: Mamedi pele ke ya ho mokotlisi mo rena ra mo re buditsa tsina ka jeno ke ya mabenkeleng.
1: Mamedi taba ke tsena. Yo FIFA World Cup 2026 e fihlile. Shebella di TV tse kholo ke bua ka di big screens. Le monyaka wa Coca-Cola Fan Park e ha o feel wena. Ha o batle o fetwa ho hang. Latela Coca-Cola ZA ho di socials bakeng sa 411 le di tikiti. Ikutlwele tsohle ka Coca-Cola leo.
0: Ke le bua khaitse de motho hantle fela letsatsing lena la ka jeno mo mamedi wa ka ya rate ha nga sentse bile ro amohela re le ka kwano ka mona ka Dallas Stadium United States of America ke moteng a papadina e ba palongwa na teng a Portugal le Spain mo go tsi re ke tla ke u dumedise ko wa moele tsebeletsong ya le CDFM morena ramurebudi
2: ndate le u dumela
0: ke le bua mo go tsi tsa tsepa le dumela ro phetse hantle ntate
2: mwana mme ke tswile nka utla wena
0: Kali bua mokotlisi mokotlisi rile ra hlokomela hore papading tsa netsa mana tsa me tsa kapatire mohlomo tsa mashomo mararo tsa ho qetetsa mashomo mararo metsi medi tsa ho qetela re bone hlopasane sa Spain ba hlola papadi ya bona khatlano le hlopasa Austria ka dintla tse tharo ho noto me ka kwano ka mona kana henyena ya Portugal re bone bona ba hlola hlopasa Croatia ka dintla tse pedi ho ntla elengwe ha ke rutlwe hore ka mora papadi tsena tsa bona tsa ho qetela tsena ho tla kwano ho tsena tsele 10 le metso tsheletseng tsa ho qetela ebe mohlomong papadi na re ka e bona ka tsela efeng ra ina hana ka tsela efeng ho ya pedi
2: re ke le bohe ngwana mme nete fela motho o hlalose hore ena ke engwe di papadi tse thata haholo hore motho o ka leka ho e bapisa le di papadi tse seng di bapetse hobane ke na hatse pedi tse leng hore papadi nya bolo dina le nalane ntle haholo mme ke go pa ntumele ke nke mongetla ona ke dumedise ba mamedi bo hlelapeng papadi ena ngwana mme ke papadi o motho lebeletseng tsengata ho yona papadi ana ha tse pedi tse batlang ho fetela pele mane ho tsanetse o robedi mme motho ka bua tjena o shebile hore naha ya Portugal e ntse e tla e sebetsa hantle ebile ke engwe dina ha tse motho ka wareng ho fitla ha jwale ba bapala hantle ba tseba hona mohlomong ho bapalla ho hlola papadi mme ha naha ya Spain yona motho ka re engwe ya dintho tse ntle tseo ba di etsang ho fitlha ha jwale dinaheng tsohle tseo motho o seng o di bone ke naha e tsebang ho sireletsa ka bolo mme ke engwe ya dintho tse batlang di le ntle haholo tse ba ntse ba di etsa ho fitlha ha jwale mme ba kena papading ena motho ha o sheba lewa la bona ba kena papading ena ka lewalane la 14231 mme motho o sheba dibapadi tse bohlokwa e leng Rodri Hamo le Pedra mona bohareng ba lebana mme re boela hape re bua ka sebapadi se batlang se le bohlokwa haholo e leng Baena e leng hore o batla e hlile ya sebetsa hantle haholo ha mmoho le Yamal ke dibapadi tse tla ba thusa haholo mme motho ka nnete ke wa bua ka naha ena ya Spain le tsela eo ba hlaselang ka yona o sa bui ka sebapadi se bapala molemo ka morao lehlakoreng le letshehadi e leng Cucurella e leng hore motho o ka bua ka yena wa re ke mongwe wa batho ba sebetsang hantle haholo ebile o kgona le o ba fumanela dintlha mme motho o sheba naha ya Portugal e leng hore motho ha o bua ka yona o keke wa bua o sa bui ka sebapadi sa bona sa mantlha e leng Ronaldo empa go na le sebapadi mona bohareng ba lebala ba re ke Fernandez ya batlang a sebetsa hantle haholo eo motho o ka wa reng ke mongwe wa dibapadi tse e leng gore motho ha o di tlhalosa ntlo ka re ke mekokotlo wa tlhopha sena sa sa Portugal mme o boela gape motho o bua ka sebapadi se tshwanang le Mendes molengwe ka morao letlhakoreng le letshehadi ya batlang le ena nnete fela motho o ka wa bua ka ena e le mongwe wa dibapadi tse bohlokwa mme nnete fela bona ba kena papading ena ka lewalane la 14231 mme motho o lebeletse le ho bona gore ba tla batla ba sebetsa hantle haholo mme bona nnete fela motho o ka re ditlhaselo tse ngata ga re di lebele o di bona di tlhaya matlhakoreng Mendes ha mmoho le Cancelo matlhakoreng e tla ba dibapadi tse pedi tse bohlokwa haholo ho thusa naga ya Portugal ho eketsa matla a bona tlhaselong
0: ke le bua mokotlisi letsatsing lena la kajeno he hausontso o rialo ke mo teng papadi e sentse ebile thagoa e thagolo gantle ke naga ya yona ka kwano Portugal re bua jalo e le gore ba apere tsa bona tse tshweu gantle fela le dinomoro tse kgobediwa ba tloa ka mona ka borwa ka leboya go lebala ba lebisa ka borwa ga e le naga ena ya ebile ke re ke naga ya Spain ga e le naga ya Portugal ke bao he le bona mo mamedi ke bao he nete kore ba peretsa bona tse etshweu le metsero ka patsheke bo khubediwa dino mo romona mehe ke bona ba leng hore ba tloa ka mona ka botsha batsatsi ba le bisa hona ka maneka borwa ho le bala nna le bitsola ka kipula le yeu momedi papadina e sentse thakwa jalo re fumana hore naha yena ya Spain e dutse bo emong ba boraro le fatseng ka bophara di ranking tsa ka patsheke le naneng la FIFA me harshaba naha ya Portugal e dutse bo emong ba busupa me se o se o bontsha hore papadi tsena tsa patsena ka bobedi di batla dina le matla a batlanga a sa siane hakalo ha ho lo joang re shebile naha yena ya Spain ba ipumana hantle fela mo mamedi e le hore ba tsena papadi nyena e le hore ha ba soka ba hlabua ntla le ha ka ba ile nngwe ha isa le ba thagola papadi tsena tsa bona tsa mohope ona wa lefatshe ka ke ke tla kutsipela hore na ba ba petse joang ka mahlakuringana a mabedi ho tswa ha dine di thagwa jwalo tsena tsa mohope ona wa lefatshe ho tswa ka le shime le metse e mine hantle fela khoding ya khoding yena e shulenga ha re bone he bolo e sentse e bile e tebute buka ka kwano ka bona ka mlo go ka prima ba le bana ya la pala ya moletsa pala ya tsanka mane kana hing ya Germany ke bua ka mongadi Bastien Daken e le ngore e tsena ya tsamaisanga papadina letsatsing lena la kajeno re fumana hantle fela mo mamedi hore o thusana jalo ka mane ka mlo go ka botshabatsatsi le monna wa ka mane ka Uruguay e leng yena Antonio Kashian ke Antonio Garcia ho tswa mono ribe le monna ya tsanka Italy e leng yena Marco Di Bello hantle ka kwano ka molengwa ka prima ho le bana Spain banka bolo ba ile bisa morao nyana harbona tsheo ele ka jalo ho tsena ka bolo ka mane tsere ba phamisa bolo tele ka kwano ka molengwa ka prima ba le bala ya mosula ka kwano ya mosula ka kwano Lamine Yamal ya mosula ka kwano ka mona ya Lamine Yamal he tsola ka ntle ho thwe haibe bolo tsena ngale tahlelo he banna ba heso ka mona kana nyana ya Spain ya Portugal sebile la tletse ka mana ka matla a mahulu la tletse ka mana ke na Nuno Mendes empa la jolo tsane bo le berrota bo ringa ba le bala jalo ene sentse bile e tsena hantle fela ka mana Spain en Spain Petri empa la jolo tsane bo le betla jalo arbone le ka jolo tsane ka bolo ra ha empa la jalo boteng ka kwano sitiba tibani wa inga ka mana Diego Costa ona reile moharulla ona wa haisali hantle fela ka bogabane bona ba haisali mona yo eleng yena ka mana Mikel oya bizalla empala jolo tsane ka rronya le tina hape Spain ha na ka mana rbona kiwo a khutla bolo ka mana ene sentse bile khutla jolo ka ri na tona empa ibile hantle e ke monena vivi vitina ene le na ka mana vitina ale jolo tsane bolo ka mana kiwo Spain ba nka ba bella ka rronya le tini ha na ka mana ba itsula ka matla ba hulu khutla ba rrimbala bala hape hape enkwa ka mana ke bona ka mana Spain khutla jolo ka mana e murraunya na kwa mona ba batla leutung la hai monena ene ile sepa di seba palang ka bogabane bona ba Salim Romani ya tshiba ka kubasi ba bangata ba motseba hantle fela ka kwano ka bolo ka proba prima ba le kopana le Lamine empa jalo wintsi tsampi Lamine e bile khutla ka mane ka jua wa Felix we se amra nyana hanyane ke ba enkaja lo ka dima ka kwano ka mona ka molengwa ka prima ho le bala e tla jalo ka lotula jua wa Neves Neves ke ka bolo u ile bisa ka mane ka Musewane ha re bone ke ba ho he ba le ka tsena ke Ruben Dias wa sabila ntsi tse le ena we ka dima ka mane jua wa Cancelo Cancelo wena tsa ka mane Ruben Dias Dias ke re bana ba se tlo nga tshile bona lokai a isa morao nyana hanya ne fela ne ele ka utena jalo ka manika hantle ka kwano e phamiswa ne e ka kwano ka mona ka mo lengo ka bo prima ba le bala ke Ruben Dias ana ba le tsela shebile tsena ka kwano rota fa tsimpa le jalo mo hlula mo nena ele nga Nuno Mendes mo kotisi ya bona hala tlo pasena o bona la tlo pasena sa Spain ba ise ba tswa ho kokota ka makhatlo nyana a mabedi a mararo e ka patire a mabedi ka kwano ka mikolong ya naha ya Portugal e ka re ba bontsha re ba batla ntsha mogwa
2: mo kha bona ke naha e leng hore nete fela di tlhaselo tsa bona ha ho lona nako e sa qala tjena ba batla ba etse di tlhaselo tsengata re buile ka matla bona mahlakoreng mo teng re buile ka di bapaditse pedi leng ba ena ha mohole ya mala hore ke di bapaditse pedi tse ba thusang ha holo holo ho etsa mo eketsa matla bona tlhaselo mme re lebeletse nete fela hore ba tla sebedisa matla wa bona ho ka leka ho fumana ntlha mme ho bohlokwa papading tsa mofuta o tjena ho sebetsa hantle metsotsong ena e qalang ya papadi o tlo hlabe ntlha o tlo tlose kgatello
0: are bone he bolo tsene tla batatlhelo ka kwano ka mongwe ka bo prima go le bala noto ka masakoro mabedi e le noto tla pasa Spain noto na haya Portugal a hletse ka matla magolo ka mane hantle fela ene le na German ene le na ka mane ene le na ka mane monani e tiboka ene le mushma monino mabedi wa jersey number 25 for Mendes impala jolo tsene bolo betla jolo bahre bale bala e le ka jolo tsene ka bolo ka mane Dani Olmo ore bana ba se tonga tsile bona lokai tsa tsosa motho ka mane bahre bale bala jwale e betla ka kwano ka mongwe ka bo prima go le bala ne e tsaka lotla Pedro Pedro ene tsaka mane Dani Olmo Olmo isitse mo ga manya mo ga nyana mana re bona ke kubase hore bana ba se tlo hong he wa hinka jolo ka mane wa ikadima le utu le khabane la Rodri e tsena mo captain e ka le tlhakurla sa passe sa Spain re bona ka mane kubase ne o tsene ka ras rono bi ke se bo re bala bala jwale cha cha la morao ha nyane fela ne wa ikadima ka kwano ka molengwa ka motsio ne re bona Rodri ke o silence se bolo ka mane tsa hape hape ba ne tsa hape hape kubase kubase ke hore bana ba se tlo nga tshile bona lo kai le patile ne ho ibatsa lotla ha ka mane Deni Deni ke ka bona Deni Olmo wen sa bua tsala le jalo khutla bolo ka kwano ka lotla Mendes e bile hantlente e ke monena ene le ena ka mane monna wa havi de vitina na empala jalo ke ane bolo ba nka ba isiya morrao a isiya morrao ka mane u tsiba Diego Diego Costa ne a Costa ke o sabela ntse la jalo ke ka kwano a e batla lotla Mendes Mendes ke ka bolo yeo we bela mane bo reng ka karolo nya bona hantle fela ke ba mletsa bolo hape ka mane Mendes wa e pamisa ke bolo telele karolo ya bo reng ba le bala har bona ke yo ya matelo ka mane ka musewane Portugal ba le ka tsena ha Kela Tarashishe Kautima Mikwalolo Katuko Mikwalolo Kamane Juawo Cancelo Katuko Mikwalolo Kamane Juawo Cancelo Ebile Epota Kautima Mikwalolo Juawo Oti Haibe Bolk Golki Tau Mikwalolo Nyasitiwa Tibani Esa Fapasena Sa Portugal Esa Spain Maneba Itikile Mukwetlisi Munena Juawo Una Reile Bolo Elu Ngure Chehe Muramane Muno Sonzo Bona Lore Sitiwa Tibani Sa Fapasa Spain Unai Una Sante Aime Hantle Monu Mwana Emite Inga Mibolena Yapota Kautima Mikwalolo
2: ho fela ho le jwa lengwana mme o na raile bo lentle ho lenai empa he ntho e batlang bile ntle hape le hona moemo mbono ke hore Steve Thibana ona sa ithlila le malala la utswe ho le ka o ka etsa bonete ba hore ha hla jo ka ntla
0: are bona he bolo tsena ka kwano ka molengwa ka bo prima ho le balan e le ka jalo tsena ka bolo ka mane ke ke yona ka mane na Portugal fela ke ane bolo betla ba isiya morrao nyana hanya ne fela are bona ke hape ka mane Renato ne ontsa bolo ka mane Mendes fela ke ane bolo ka mane Sebile ba nkile ka matla mahulu empa jalo ke ane bolo betla jalo rota mane ba rembale phala are bona ka mane Deni Olmo ontsa bolo ba tsala Mikel karunya ne tini tshwana se tshwana tshwana a bona ya mosula Mikel Oya bay arne ki munena Michel Oya Zabal emushuti mukotlisi ona sile hatsheba e ka rona sika lesotho sna passporto ona sika mutsotsing jwale ke ho ena shebane tsiwa tibani ya mushula bolo ha ke tsi burna be phoswa yentse mono ha to bane le tsiwa tibani sa tlopa sa Portugal e bile ya mufuta ofing re qeteletse mohlotsi
2: nete fela ba petse ka menyetla Oya Zabal ho bane mwaneng a le tebe fela nete fela ona lokela re bene o hlabile ntla empa boemo ba neng a le go bona ke nagana gore kae kae o na nagana gore o ka motswetse mme a ketelela itatisa mme a ketela sa raga bolo gantle mme ke engwe dintho tseo motlhomong ga ngata dibapadi di etsang a di fitlha dikarolong tse itseng tsa lebala mme a sa ka a elelelwa gore mo a neng a fitlha teng e ne se o bana le ka motswetseng empa e ne le go bana a ile a matha ka nako e lokileng
0: are bona he ka kwano ka mongwe ka bo prima go le bala etla jolo ka jua wa Felix winka jolo ka rolo nya 18 impala jolo tsane ba ne a tswa jolo ka bolo bile ho tswe bana ba heso haibe huku ya lona ka mono se tlhapa support na ya Portugal haibe huku ya lona ka mono na ya Portugal e ka kwano ka hukunya na e ka borwa bo tshabatsatsi e ka borwa bo tshabatsatsi e tla ba huku ya pili e tla ba huku ya pili ya Portugal ya tlo swa bolo ka kwano ka mona ke Portugal har bona jalo nomoro ya brobe di kena Bruno Fernandes a kena ka mane Bruno Fernandes a tla tlo swa ka mane Bruno a tla tlo swa mona ba Bruno a tla tlo swa ka mane Bruno Fernandes har bona yalla pala pamisa matso jalo ka mane Bruno re bana ba se tsena la ka re ko ba bolentse impala jo le ba sula ka ba ka rolanya le tini impala ne ba ba itse ba ra hape ka ba Portugal e bile tsena e tla ka kwano ka bana ka o sitiba tibani e le nyana ka mane Diego Costa ne e mohlotse ka mane Cristiano Ronaldo ka rolanya le tini impala jo le tsena ba hana morao kwa mona e ne tla jo le ka lotla ha mona ba ha e ne kubasi fela tsena bo le betla jo le ka Rodri o ntsa bolo ka mane ke Petri impala jo le tsio ha re bona tsa ba pamisa bo le telele ka mane sitiba tibani Unai Simon e bile rota bo re bana bana hana ka ka bona ke bona keo se bile banka ba isi amora nyana mane ba ba tla lotung la hai mona wa rina tona se bile banki le jola rbone a isi ka mane ka musa wa nemo ka botsa batsatsi ke na ha ya Portugal a nka jola ba pamisa ka mane ren impala jola ke na bolo ile tla jola ka mane ka Portugal hape e ke ya khutla bolo yo ha rbone ke ba ba ka jola ke na ka bolo impa la jola e khutla hantle fela ka lotua la 10 10 mashume shume mona yena ya pereng jesse number 10 ke na Bernardo Bernardo Silva fela ke ane bolo betla jalo enkwa ka kwano ka mona ka moleng o ka bu prima bala bala ke rina tomna o sabila ntse ka mana rbona ke wa ya tla bolo ka mana pala jalo a mhlula ka mana Bruno Fernandez e bile ke ane banka jalo morao e bile khutla hantle fela e tla jalo ka o te poso bana ba eso le ba petse Pedro Hampi le ba petse Pedro ho tsoga poso khatlano le ena ka Cristiano Ronaldo Otso wa poso khatlano le ena ka mane monna wa ha Cristiano Ronaldo empa la jolo ke ani bolo ntse noto masa kure ka bobedi ya ta bolo ka mane hanta fela ke ba sebile tsitse sitwa tibane sa Spain ne una ye ra bolo ka mane pala jolo ka harbone ene sebile tla no bo rimba le bala ne fela ba ntse poso hape ya khuta bolo ke o harbone ke o karlonya le tini ka mane Ronaldo wata mira ka mane aba tiba sitwa tibane aba tiba ka mane una ye ona raina bolontle ka mane Ronaldo shoto fela he ho bona lo mo kotlisi ile hantle ho sitiba tibane ya baka huku ya bobedi ya stopa sena sa naha ya Portugal
2: seneng se etsa hala bolonyeno ke hore ha o sheba Ronaldo ona batla le le hlakoreng me ho ra ha bolo yeo ona sampa le ka le hlohonolo ho bane dipalone di batla ihle dipate ile mpa o sebeditse hantle haholo ka bolo yeno
0: ha re bone he bolena etsa toso ka mane ka hukunyane eta to saka ukunyane eka borwa bo chabatsatsi har bona tsane ba itlo sa boletelele ka mane Mendes impela jolo ke ba itshola ka matsaba hulu ibile tsola ka ntle ka molengwane ka bo chabatsatsi e tsola ka ntle ka ibile hantle ba itse ba pele tsola ka ntle jwalo tsa pasasa a ba keteletse har bona ke Mendes hape o le ka utjana ka bolo Mendes fela tsane a chapala fatsi ba mo tsela bolo ba nolo fela keo impela jolo tsane bolo ba inka hape ba khutla ka bolo ka mona tsopa seo esa yona ka kwano tsiba ka mne e bana ba tsopa seo sa sa Spain ne e tsane kokorila ne kokorila ne onka bolo ka mane kokorila mutle munino wa ka kokorila momedi e kamane kamane go ka botsa tsatsi chebo ne timfela a khatolena ha soka a bona ha lampa he papa ntse fitileng o na bona la ile monna ya mo tle bona ba isale a thusa tlo pasena sa Spain ka hotle hotle ba tsena hore ba fihle mona o tsena hetse le shime le na le metso e tsheletsinga re fela ka pelenyana he ha ba moneletsa bolo jwalo ke tla kone letse rona ebe di tsama ile joanga nna ha ya Spain re raopola hore ile tsella kamane ka mo khatlongwane wa group H hona kamane ka group H moteng he ba ileng ba iphumana ba duti boemong bono bapili ka morapa fa ditsetharo tse leng gore ba tlotse go tsona ba tlotse tsepedi ba bapala kaolekana papadi ga ba soka ba bapala kaolekana ba kapatsetse ba bapala kaolekana papadi nye le nngwe mme ka mokotleng ba na le ntlha tse supileng mme ketelong ya letsatsi ke moteng ra tse ding tsa dipapadi tseo ba di tlotseng ka papadi ba petseng re bone ba bapala kaolekana ka noto le Cabo Verde ga re bone ke ane bolo ya tsangpela jolo keo tsola ka mane karolong ya ditsini ba ra hape ra kamane Alex Baina etola ka di mami kollo hoka mono he basula papadi ya bona khatlano lena hayani ya Saudi Arabia ka ding tlatsenne hunoto akala mashuma mabedi ana le motsulo mong kholinya pubjane hoka mono kala mashuma mabedi ana le metso supilenga ba itmana ba hlola papadi ya bona khatlano le sopasane sa Uruguay ka ntla elongwe hunoto hantle mme ho tswa mono re bona jalo ho na le papadiane mokgatlhelowane wa tse mashome mararo a na le metso mmedi tsa ho qetela mo teng he e ne le mantshano re bone ba tlola naha ya Austria ka dintlha tse tharo ho noto ke leeto la naha ena ya Spain noto ka matlhakoro mabedi noto Spain noto Portugal ha re bona ke yane bolo betla jalo ka mane ka Spain e ne le ka o tsena ka yena ka mane mo kapteni e leng Rodri a ntsha jalo ka mane batla lotula ha ka kwano mona wa ka mane kokorila mne o tla ka bolo ene tsa ka mane Rodri ke o ka o tsena ka bolo re bana ba setlong a tshile bona lo kae wa nka jalo a ibella bo harim bana bana ene sense bile tsa jalo e thewa ka yena Petri sa bile ba ntsitse o ka irata combination e ka pa mo mahano ya Petri le Rodri ha re bona ke yane Petri o nka bolo ka mane ke wena le tsa Rodri ha o finyana le ena ka mane tsa bile ba ntsitse la lo jalo a nka pe ka mane Rodri re tlo ka bolo batla Petri Petri ke wa tsena ka bolo yeo ka molengwa ka botshaba tsatsi la le jalo Alex ba ina mme re bana ba se tlonga tshile bona na lo kae ha tsi bona wisa ka e bana ba ipatile ka mora motho ka mora batho o hi batla lotla kukuba sane empa jalo wa itlala ka manene re bona ke winela tsaka kwano Petro Petro bo inka jalo wisa mora nyana hanyane winela tsa monana wa kubasi kubasi ke ka bolo yeo o hi batla lotla ha hape Rotri Rotri winela tsaka mani kubasi kubasi ke o japoko o ka tsana ka oja monaka lo tshi bolelwa re bona ke na ka mona ba inka jalo siya mora nyana ba itsa poso ka manene a go uta bolo ka kwano ka molengwa ka prima ho le bana ene se bile inkuwa jalo ka mona ke le otula ha ka mane jwa wa Felix ene a siya mora nyana hanyane fela ba ine letsa ka mane Nuno Mendez ende se ke o tla jalo ka bolo yeo re bana ba se tlonga tshile bona ike tsa ka roya kwana feta bana ba ba di bo harimba le bala wa inka jalo ka kwano ka molengwa ka prima ho le bana jwale o ika di ba ka mane Fernandez wa e koba bona ntse pa jalo ya ba hlula ka mane naha ya Portugal ba hlula ka mane naha ya Portugal re bona ke ane a thewa ka mane hantle fela tsa pase sa em ne ke ane ba le ka o tsena ka bolo ile ka o tsena ka Yamal Yamal ka rumela ditini ra ka mane tima se tima na paila ba ra hape pota ka tsuko me kwallo ha pota ka tsuko me kwallo ka mane Spain ane ba reile yena ka mane Hey Yamal, Lamine Yamal. Go tla bolo ka ditibene tsa Steve Tibane. Alex Baina, ra hape hape mo harolla. Ya ba kamane, we wotla ai phaila hanyane ka minwana. Ya, we pumana jolo ba ka huku. Ya pili, ya na hanyana ya Spain. Hare bona fela huku ena renta no tla wena mokotlisi. Hare bona fela huku ena renta no tla ho mokotlisi router nebe. Em ke o bolo he? Eta tlo soka kwa no ka mona ke ena Alex Baina. Molengona ka patiri huku nyana. E ka borwa bo prima ho le bala. Etla tsoa ka mane kena Alex Baina. A misa tsoa ka mane Alex. Wa nka pa misa tshe bona tele entle ka ronya le tini. Ana ka mane ba itsulana. Empa jo le tena hape. Ka ntle nya le tini. Ka ronya le tini kokoro ilana. Wa e koba bona fela tsheo. Ya fete ba lotso. O teng ka kwano. Deni Olmo. Olmo tsheo. Ka ronya le tini hape. Ha re bona tshe ba pa misa ka mane ne. Hantle ka ditsoho. Empa la tsholo ba hana mo romane ne. Sa pa sa Portugal. Ibile. Etsola ka ntle o tshe ba eta selo ya lona ka mona. Sa pa sa Portugal. Mokotisi ba sasela jwale naha yena ya Spain ke maitiko a mmalwa ao ba seng ba entse metsotsonyana e leshome le metsosupileng
2: nnete ne le maitiko a matle haholo ebile o bona gore ba ne ba ehlile motho ka ware bana ba batla ehlile ba atametse hantle tlhaselong mme ebile o ka re dikarolo tsotlhe tseo ba neng ba lokela go di kwala ba ne ba di kwetse empa seo motho ka ba boelang gape wa bua ka sona ke tsela ke tshebetso e ntle gagolo ya Steve Tibane sa naga ena ya Portugal Monghadi Costa ka nnete fela o sebeditse hantle gagolo gobane bolo eno o ile a leka go e tlosa karolong e leng gore ga sebapadi sa Spain se ka sa e fumana go ka ba bonolo tlhabantlha a sa ka thokothoko gore le ga ka e fumana o lokela gore a gutlele gape ka gare ratla gone ora mme ke a amang a magabane a dithibathibane tse na le boiphitlhelo ba tsebang gore tlasa gatelelo ga o kgele bolo o e kenya ka gare mpa o e kgela o isa ka letlhakoreng
0: noto ka matlhakore mabedi noto naga ya Spain noto naga eo ya Portugal re bona ke ane bolebe rota e bo areng ba le bala jwalene sabedi ba ntshitse ka mane ba batla lotola Alex Baina Baina ke wa tsena ka mane ka molengwa ka botshaba tsatsi go na batla lotola gae ka mane kokorila fela keo ba itshola lotola gae ebile ke ane ya gutla ka manene ka naga ya Portugal empa lo le jalo e ne sentse le ile phala gothe le bapetse ngwane mongwe gampe banna ba esoa e le nyana ka mane monnane e ne e le ena ka molengwa ka botshaba tsatsi ene le monnino wa ha Martina ene le na kamane Martina hona le ntho e makatsang kwa no mona mokotlisi ha ke sheba kwa no ka mona ka right ke batla bona fela hore na hona le tabe nngwe hona le se ba pa di search se boneng ka mona ka Portugal re mo fuwe ile reserve fela he ke bone hore o teng ka kwa no ka mona ka le nane le na ela bana ba qalang letsatsi na ka jeno ka tlhetse mo shebe hantle monnino wa naha yena ya Portugal ha re bona tsane bolo betla jalo etla tlo ka ya Maluisa Morao o hi batla lotung ha re bona ke ba bana ka tsena ka bolo ka mane ya re tlo ka bolo ka mane Spain impa la jalo tsheo go tla bolo ka mane Morao ya go tla jalo ka Ruben Dias and we batla ka mane ka Musa wa ne Joao Cancelo we ne tsaka mane Dias and Dias ke o irumela lotung la monna yena ene Renato Renato o sabile ntse la jalo ha re bona ke ba bana ka jalo tsena ka bolo re banna ba se tlonga tshile bona lokai ke ena hape hape Renato o le ka tsena ka bolo hantle bile ke monena ene e vi e tina mna empa jo lo tsiane bolo e tsaka kwa no ka Mendez Mendez ke wenka jo lo siya mo ra nyana hanyane Rina tsa kamane Rinaldo Rinaldo ke ka bolo yeo we ka dimaka kwano ka mlengo ka prima ho le bala mme e tla tola ka jua wo Neves Neves we netsa Mendes impela tola ka mane Vitina we netsa Mendes hape Mendes ke we netsa jalo Ronaldo we netsa kamane hantle fela kamane monani e ne le ena jua wo Neves impela tola ke na bolo e betla ka kwano ka mane ka jua wo hape we netsa kamane Mendes Mendes ke lo ka jalo kana ka bolo retula ka bolo Nuno we ka jalo we netsa kamane monani Rinaldo Rinaldo ke se bile ba ntite hantle fela kamane ka musewane ni e matelo hantle re bona ke ba ka jalo kana ka bolo e ke na kamane jua wo Cancelo ne o tla ka bolo ke wo se bile ba monetsa bolo hape re bona ke ba ka tsena ba nka ba isi a pirinya na mona tsa no tla ko ba re bona ka rolo ya le tini ka mo hete ha ka ba ne mpalo le jalo ene sentse pahame ke bone pele arro ata rabolo eno hore ba ne sentse ba le ka le sutu ba sina passport ka mo na ha ya Portugal ne sentse ba le ka le sutu ba sina passport na ya Portugal Ale jalo metso tsorbona ke mashima mabedi karolo ke apeli ya papadi arbona ke na bole beta jalo ka kwano enkuwa ka mona hantle fela ka mona ke lotu ella ye na ka mana kubasi samile bantsi tsela jalo ke ane bolo ya ta bolo ka mana rotri ho rutla ka bolo re bana ba setlonga ke le bone wa intsa jalo ka mana ke wa hantle fela ke wa jalo wa intsa hape ho finya na lena ka mana arbona ke ye na ka mana jeni deni ke na jalo ba mona tsa bolo hape jeni olmo olmo ke ro ka tsena re bana ba setlonga ai wa intsa jalo ka mana ho finya na lena we ka di ma ka mana petri petri ke samile bantsi tsene we ne tse red ne ke deni deni olmo molar jolo chani kokorilan or banna ba setong we batalo tulla haika kon hape deni olmo o sablen sitelena impala jolo chani bolo aitsa ka kwano bahrin bale bala ai captain my captain rodri on sabolo ka mane we kadima how finya na lena petri petri ke un ka bolo or banna ba so chile boni win ka jolo isia mane ka musewani hanta fela ki bolo ka chena na ya spain batla di pasa impala jolo ba di fumani munna ba mia fati hoti poso impala jolo unai bata ka mane alex ba na fela uti ha uti ibile hantle uti poso khatlano le uti poso jalo khatlano le na Joao Cancelo uti poso khatlano le na ka mane Joao Cancelo mokotisi bana bana ba tlo pasena sa na yena ya Portugal ba tla mme re ba tla ba ithokomela re ba se ba tsa diphoso ha o finyana le mekwalo ya bona ho baneng ba thau dintle ka mona ka hlopeng sena sa Spanish
3: mwana mme o fela ho le jwalo nete fela seo ba se hlokang go tsepamisa maikutlo haholoholo karolong e batlang e le kotsi haholo bane jalo ka go tlhalosa ba bapala kgatlhanong le batho ba tsebang go sebedisa dibolo ba ebile matlhile ba nang le maoto a matle haholo go ka qetelela ba raya dibolo tse ka tsa qeteletseng ebile dintlha
0: are bona ka mane Alex Baina he ke na ya tsang we raha wa iko ba bolen tempa le jalo sula ka matsa ba holo ka mane empela jalo ba ra hape hape ka mane Spain e bile ho tla mo tshwetsola ka ntle ho thi haibe Oti banna ba isu harieng khepung he ya hona metsi harieng khepung ya hona metsi re tle re ne manyabolo letsatsi na ka jeno jalo ka botsi ba mamedi hore a papa dina e ba pala ho tshisa holo me jole ba tla me ya kore jole banna bana ba tle ba theosetse ka metsi ba police ne bile ya bona ka metsi har shebe he hore na ebe banna bana ba so pasena sa Portugal bona ho twa ka manika group K ba ile ba tsama ya joang moteng he re hopola ngore ba ile ba ipumana jalo ba bapala dipapadi tse tharo mme papading tseo tse tharo tseno ba ile ba sola papadi e le nngwe ba bapala kgaolekana papading tse pedi mme ga re sheba jalo ba na le ntlha tse tlhano ka mokotleng ba bile le ntlha tse tlhano ka mokotleng ke ka tseleo ba sebeditseng ka temane ho group K mme papading tsa bona he re bone ba bapala kgaolekana ka la lesome le metso supileng kgoding ya Phupjane le naga ya DR Congo ga o tloa mono he ka 1-1 ga o tloa mono ba bapala jalo ka la mashome a mabedi a na le metso meraro gantle fela le naga jane ya Uzbekistan ba e shashara ka dintlha tse tlhano ho noto ka la mashome a mabedi a na le metso robedi ba bapala jalo le Colombia ba bapala kgaolekana ka noto ho noto mme ho tloa mono papading ya bona ya tse mashome a mararo a na le metso mmedi ba ipumana e le gore ba hlola sehlopha sane sa Croatia ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe mokotlisi banna bana ba naga ya Spain ke hore re a tseba hore papading tsohle tse ba di bapetseng ga ona mohlang ba ileng ba hlabua ntlha ke sona fela setlhopha se leng gore ra soka se tlabua ntlha go fitlhelela mothating ona wa gana jale mola o morao wa setlhopha sena sa Spain o ntse o sebetsa gantle go fitlhelela mothating wana jale dipapading tsena e ka sita le ena sethibathibane sa bona ke eng ntho e ntle eo e saleng ba etsa go tloa morao go fitlhelela ka jeno
3: ngwana mme ntho dipedi tseo naga ena ya Spain ba di etsang ya pele ke go sireletsa ka bolo gobane ba dula ba batla go tshwara bolo bogolo ba nako ya bobedi
2: ke kutlwisisano le momahano e teng pakeng tsa sethibathibane le mola o ka morago, mme tseo di etsa gore mosebetsi wa bone o batlo ba bona o le gobane ba qetelela ba kgona go gopotsana ebile ba kgona go bontshana diphoso. Mme ga o sheba e nngwe ya dintho tse batlang di ba etsagalela gantle, ga se batho ba batlang go sireletsa gagolo ba le ka karolong ya bona le bana, kapa re re gagologolo gaufiana le di-18 tsa bona. Mme papading ya bolo ditsebi tsa bolo gangata ga ba tlhalosa ba re ditlhopha tsotlhe tse e sebetsang gantle ke ditlhopha tse e sireletsang dimetara tse mašome a mane go tloa dipalong tsa bona, gobane bogolo ba nako go bolela gore ba gaufinyana le mo bolo e leng teng ebile ba na le lenane le e lengata gaufinyana le bolo. Mme ke seo se bonang ka Spain. Spain seo ba se etsang ke gore lebala la bolo ba etsa bonnete ba gore ba bapala tlhaselong go tloa dimetareng tse mašome a mabedi go ya dipalong tsa badireng, mme tshireletsong ba bapala dimetara tse mašome a mane go tloa dipalong tsa bona, go tloa di-18 tsa bona. Mme seo se etsa gore bogolo ba nako go be bonolo go bona gore ba sireletse gantle, go be bonolo go bona gore ba tlhasele.
0: Noto ka matlhakore a mabedi, noto naga ya Spain, noto naga ya Portugal. Ga re bone he ba santse ba gutlela le baleng banna ka matlhakore a mabedi gantle fela letsatsing lena la kajeno. Re bona e tla tlosa bolo morramane ke ena Renato, a tla tlosa bolo ka mane Renato, o na le ena sethibathibane sa gae e leng Costa Diogo, a tla tlosa ka mane Renato. Re bana tshatshala mo ka ke nang ka hare he wenka ka mane ne Costa sa bile ba ntse tse ka mane ke wa ya tla tlo a tlosa ka matla maholo ka mane Ruben Dias empala tlo tsane bolo ya ba hlola ka mane monani ene le yana ka mane pe ne ne le monnina wa jersey number 18 hantle fela mamedi e tiba tlo ka Martin empala tlo tsane bolo ya tla morao mane ka Stiva Tibane eleng Unai. Unai ke wa tla tlo ka bolo yeo a tla iketlile jalo ka mane ke o netsa Kubasi. Kubasi ke o ka jalo ke na ka bolo mme wa ntsa jalo ka mane ke anini o sa bile ne itse ka kwa no Pedro ke je tine munino e Pedro o sa bile ka jalo ka mane pala jalo ke na ya mohlula ka mane ya Lamine Yamal. Amasula ka mane Lamine Yamal o tibile ila sele ka mane munna iso wena Pedro o tla ila sele ka mane Pedro wa nka ila sele a isem ro nyana hanyani wo iba tsalo tula Kubasi. Kubasi ke o ka jalo ke na ka bolo yeo ntsa jalo ka mane pala jalo Rodri o sa bile ntsi tse ne tsa tiba tibani ha mpala jalo ke ane bolo betla jalo mne o itetlile ka mane Unai Simon o itetlile ka bolo yeo ka mane Unai Simon ra ha ke bolo telele bana ba metsi fela ke ane ba itsula ka matabalo ka mane ke Mendez e tla hanta fela ba hore ba le bana ka mane bile ko para ha pele na Mendez molengo ka bophirima ba le bana empala jalo ba rata lo tula hai e tsola ka ntoti ha be tahlelo ya lona ka mono se tlhopa sa ene Portugal e la tlhelo ke ena ka kwano ka mona Nuno Mendes o tla tlhela ka mona Nuno Mendes molengo ka botshaba ka bophirima go le bana le pyong le letuna la naha yena ya Portugal ha re bona ke ene ba la tlhela la jalo ke yo rata fatse ka mane ne e ba batla hantle fela ka mana re bona ke yo ene le tsaka kwano ka molengo ka bophirima go le bana bana ba tla ka mana lo tula hai mona wa pe e wa ne yena ne le munena jersey number 8 hantle fela ka mane Fernandez fela tsane bo le betla jalo enkuwa ka mane ka Musewane ha re bona ke ba bona ka o tsena ka bolo mme ene tla tlo ka lo tla jwa bo Cancelo mme o re bana ba se tlonga ke le bona lo kae o isi ya mo ronya hanya no batla Ruben Dias ke wena le tsaka kwa no ba re bala Vitina mme Vitina ke o o tlo tsimola ba re bala jwale o inka tlo ka kwa no ka mo ka bo prima ho le pala mme o iba tsa Bruno Fernandez o inka tlo wena tsaka mane Mendez ke o ka bolo yeo o isi ya mo ronya hanya no batla lo tla Rita le Renito mme Renito Renato ke o ka bolo yeo o isi ya ka mane ka Musewane mo lengo ka bo tshabatsatsi o ina tsaka mane Ruben Dias ke a wena le tsa lo la Joao Cancelo mme Cancelo ke o se bileng tsitse la le jalo e le se bileng kwa ka mane ba ilwane la Joao Neves impala tsa ba ntela bolo ka mane ke Spain e tla ka Deni Olmo wa ntsa bo le ntle bona impala le jalo re bona di mabolo ka mane Vin Renato tla tsane bolo e be khutla ka kwano ka ena Renato wo ka di makamane Mendez wa tlo la ka bo hlalwe netsa Vitina ke wena le tsa ka mane ka Musewani a ke Dias mme Ruben Dias wena tsa ka mane Viti wena tsa ka mane yena mona wa Vitina mme a misa ke bolo le bana ba letse ba shebile ka mane ka Musewane ne rota patsi ya la pala o motswere ka mono monna eso hoti uhuti motho hoti uhuti ngwana motho ka mono hoti poso wena hoti poso ka mono luna wena Petro Nito hoti poso ka mono monna eso Petro Nito e ke ya Spain e bolo e tla tloswa ke ane Spain ba tla tlola ka bolo yeo ka boiketlo bona ba e sale a re bona ke ane bolo e bogareng bana bala jale tlotse mona bogareng bana bala ke amanetsa Deni Olmo keo o e kadima gantle fela Lamine keo wa tsena ka bolo wa tsa ka bolo yeo a re bona ka bane Petro wa e koba a wa e tsola ka matla magolo e bjalotu ka kwano Nuno Mendez e baka huku ya naha ya Spain ele huku ya bubedi eta tosa ka kwanuka hukunyana eka borra bupirima hole bana ne etosa ka kwanuka mona kena tsepedian tsepe ki Alex Baina eta tosa ka mane Alex Baina Hotel to Sakamane Alex Baina Mumedi, Arbonekina Bolo, Hotel to Sajolo Kaman Alex, Winka Hofina Lena Kamani by Sali, Winnet Sakamani Deni Olmo Olmo Winnet of Alexa, Alexa Savilan Sakamani Yamal, Yamaniki Samaran Hanyani, Arbonekar by Pami Sakamani Pedro, we battle to like Kukurelan, Kukurela Kim Kabolo Kaman Kukurelan, Win Sajolo Kaman Watalo to Hai, and Rotri Okoma Pulisa, Impalacho, oh, but I was so Nakamani Espanol. Yabasula mukotlisi hape hape banna ba tlopasana sa Spain ba botsi ona o tlile bolontle ka tlo ka mane monane Danny Olmo impa he mukotlisi ka neti sitwatibane le yena o sebeditse bolonyeo
3: nete fela sitwatibane sa na haena Portugal o boetsa sebetsa hantle haholo hobane ha o sheba mo aleng a ya teng o ne a pata dipalo me ha pata dipalo na thatafatsa bolo en e leng hore ene e otlwa ka hlogo ke sebapadi sena sa Spain hore ka gona o ka hlabantla o bane ho bolela hore o na a mo qobella hore a thulele bolo yeno ka pa mohlomong a otle bolo yeno e ya ka thoko me ho yang ka thoko ho bolela hore mo aneng a e meteng o na se a kwetse dipalo me bolo engwe lengwe ne feta ka thoko ho yena ho bolela hore ne tlo ya ka ntle
0: a jolo fela mamidoka ya ratihang metso tseruna ile mashume mararo ana le metso ole mong karolo ke apile ya papadi ile noto kama sakure ka bobedi noto Portugal noto nahaya Spain reka kwano kamonaka lebaleng la reka monaka lebaleng la Dallas Stadium hantle fela ke ne tsaba bolo tsena ngale tsahlelo ka kwano a tsela ka manike na Nuno Mendes a tsela ka manike bolo telele impra jolo tsena rota pe fatsi uteng ka mani ya mal impra jolo tsena tnyalutu fela ke ne bolo betsa jalo bolo kamane bai tsula kamata ba hulu ene nena kamane Petro Nito hantle fela kamane Fernandez impala jolo tiani bolo e tsola ka basani hore e tleng kwe kamane kena Unai Simon wainka kamane Unai Simon re bana bai so tsena lanka hare he wainka a tsela tsela kamane ne we batla hantle fela le utung bai batla lotung le khabane na en ke monena ile nga Petro o ntsa bolo kamane tiani bolo e be tlaka kwa no kamane kiwa sibile ba ntse Danny Olmo impala jolo ba tsula bolo yeo hinkwa kamane Situatibani, Inqua Kamaniki Situatibani, Inqua Kamaniki Situatibani, Mukotisi Munenwa, Obapalam Romani, Yaperanges number 20, Obapala Hofiniana, Liana, Wahabokamon, Kibaka, Rotri, Petri, Li Rotri, Warim Barbalamani, Banabana Mumano Yabona, Islekiona, Emata Hulu, Warim Barbala, Kamana Kalasakula Sapasa Spain.
3: Me ho fela ho le joalo e hlile mo mahano ya Petri le Rodri ke ona e tsang hore na haena ya Spain e iphumane boholo ba nako e gona ho ka tshwara bolo hobane ha ba tshabe ho hla dikarolong tse lokileng ba fumane bolo empa joale se e tsang seo ke ka lebaka la dibapadi tse pedi tsena tseo motho buileng ka tsona bapadi qala e leng baena ha mohole ya mala ba fihla makena dikarolong tse lokileng mme mo mahano ya bona e etsa hore ditlhaselo tsa bona kapa tsamaiso ya bona ya bolo e batla e hlile e batla e hlakile haholo
0: re bona heke na ka kwano ka mloka prima ba le bala ya mina la mina ka ba bolentse pe ka ba ba ha na ba tsula ka mane tsula ka mane Portugal a tiene ka bolo ka mane ba batalo tula ha ka mane mona wa Michel o ya zabal fela ya ba tsula bolo yeo e betla ka mane ha pe ne e tla hantle fela ka mona ka Pedri o le ka jolo ka na ka bolo we le tse ka mane Rodri Rodri keo o re bana ba se tsohong wa ntsa ka mane ne ha re bona keo Alex Baena Baena keo wa retlwa ka bolo o re ba isolo ka kirboni win ka jolo batla kokurila ne kokurila wina tsaka mane kone wina tsaka mane Rodri Rodri ke wina tsaka kokori chimachi yana ka mane monani ba baina wa ko ba mlentle impala jolo ba hanam romani ine le nakamani Rinato ne ebe rota ka mane bahrin bale bala ya tabolo ka mane kiwo harbonen ki ba ka chena ha pe Spain ba inka jolo ka mane pilmani ni ba ba talo tla Michel Michel on tabolo impala jolo kiwo harbonen ki ane bolo ba ine tsaka kwano Pedro Pedro kiwo ui ba talo tla manga e ki ya mila la mala la mane ki on tabolo ui ba talo tla ha Kubasi, Kubasi, Utara, Winneta Kamala Min, Yamin, Yamin, Yaman, Impalujano, by Ratalo to like a maniki, Mendez, Abai Quatalo to like a man Mendez, Ibide, Emosula, Ibasuna, Oti, Haide, Bolo Yaluna, Oti, Haite, Kota, Ibabolo Yaluna, ane ba re ba tsena ka mane o tiposo jwa le he e hlongwe kgatlano le tlhopa sa Spain ga kwa no ka molengo ka prima ho le bana a tlo sa ka mane Mendez boletelele ana ba le letsolo ba shebile e tsiane ka molengo ka botsa batsatsi rota fatsi jwa le ka mane e tla tlo ka lotla jwa wa Cancelo ne ho siam ronya na kwa no mona ba tla Diego Costa ne Costa ke wena tsa ka kwa no mona no Renato ne Renato ke wa tsena ka bolo yeo o ba ke bolo te phamisa boletelele ana ba imetse pa lo le tsena ya tsola ka ntle e ka kwa no ka molengo ka prima ba le bana ho tshe ila sele ka mona wena Pedro Porro o ila sele ka mane Pedro ene noto masakore ka bobedi kuba si tsheng ka bolo yeo ha re bona tsiane se bile ba ntile ene hantle pela ka mane mo mamedi ene nkuwa tsolo ka mane ke na ya Spain enkuwa pa pa ka mane ke na Pau kuba sine kuba si tsheng ka bolo yeo we ba tlaka kwa no ka mane ka lotla Pedro Porro Porro wena tsa ka mane Pau kuba sine kuba si u isi amra nyana hanyane enka pa pa ka kwa no ba ne tsa kuba sine ke o re bana ba seloka ya tlebone ka kwa no ka mlo ka bo prima wale bana aba raya ya fita bo halotso o teng ka mane situa tibane eleng yena Diego Costa noto masakuru ka bobedi noto naha ya Spain noto no ya Portugal metso tsa rona tsane e mashimo mararu ana le metso e mehlano ka rona nyana ya pele ya papa di mhopo le fatsi me ke tsa tsiletse le shimele tsiti tsa le shimele metso tsiletse nga tsa ho qetela me e tlang hapa kwa mona he ba tla be ba fetela ka botloa ho tsa ne tse robedi tsa ho qetela jale ba shimane he ka masakuru ma bedi ba tla se ba ele soko hore na ba ba pala joang ina papa di hare bona tsane bolo ka kwa mona ka bo prima ya tlo ka kuba si pau kuba si o ataka bolo yeo avantsa bolo ka mane si amranya na hanyane we ka dima ka mane lotu ha ka mane petri petri winsa jalo impala jalo monna aba a jato ko ka mane a mun tsala bolo la jalo kiyo a khu ka bolo ka mane ka musewane ni retula jalo ka bolo yeo ka mane ki anna ba Portugal ibile tena beta ba rimba bala jalo Portugal ele nyana ka mane monna ni vitina vitina we si amrawo we ka dima ka mane lotu la Renato Renato ki wena tsamo CR7 o ataka bolo ka mane ni impala jalo tiane bolo harponi ki bolo ka tiana jo wa Felix Felix Keo o se bile ba ntse tse ka mane ni ya ta ka vitina nna wa ntse le na mona tsa lo ka tsana bohare ba le bala o se bile ntse tse le na nna ka mane ka musewani ba i batla lo tule kha mane bona ba isali hella yena ka mane Fernandez Bruno impala jo lo tsani har bona Keo ba le ka tsana ka bolo ka mane Keo har bona Keo ba ko ba ka mane Carlo Nyadetin jo ho impala jo lo bona ai ka mane se tlo tsibane Una wotile hantle fela ka mane. Joao Felix. Ata maya lena. Una wotile ka soka mane Joao Felix. Aba petwa ka yona hanyane fela. Monna wa CR7 impala le jalo. Mukwetli subona lo re haifa matla. Ha o tsana ngana e file matla. E ka besiba tibane e le nyana una yi Simon asa ka itshwara bolo yeo. Tibua jalo ka CR7 Cristiano Ronaldo.
3: Ho fela ho le jwalo empa nete fela tshebetso entle haholo le hona ho kaetsa bonete ba hore na ha ina Portugal ba tshehetsa tlhaselo ya bona mme motho nete fela o ka bua hore sebapadi se batlang se sebeditse hantle haholo boemong bona ke Steve Tibane sa naha ena ya Spain hobane makgetlong a mabedi moo teng e ne le gore hoja mohlhomana sa tsepamisa maikutlo a ka ba ile a tlhajwa ka ntlha empa o le a tsepamisa maikutlo a qeteletsa thusa tlhopha sae gore se se ke sa tlhajwa ka ntlha
0: ebile ho na le monna o tlileng botlhoko ka kwano Pedro Neto o tlile botlhoko ka mona ka molengwa ka boprima go le bala ka pakere ke ba reng bala ka mane Pedro Neto e karolong ya naha ya Spain ebile o bua jalo ka ena setibatibane seo sa Unai Simon wena mokotlisi monnenwa rile ra tseba gore ha e sale ha so ka tlabua ntlha hantle fela dipapading tsotlhe tseo a di bapetseng tse nne kaofela ka mantswe mangwe o na le seo motho ka se bitsang ka gore ke clean sheet papading ena ya bola maoto ditlhopheng ka pakere dipapading tse nne kaofela mme metsotso eo a seng ba petse tshella ha jwale ka pakere dipapading tse fetileng tse nne tseo a seng a di bapetse o bapetse metsotso ka bang e magolo a mahlano le shumele na metsi robonga 519 minutes eo a e bapetseng a soka a etsa a hlabua ntlha jwale ha re nka 519 minutes eo kaofela ha yona 519 minutes re kopanye le metsotso ena mashome a mararo a na le metsi robedi e tla re fa 557 minutes tse monneno a seng a di bapetse ho fitlhela hana jwale tjena na ha nka bolo eo karolong ya 18 a soka hlabua ntlha mme ke yena fela nalaneng ya papadina ya moho tsena tsa mohopo wa lefatshe ha jwale e leng gore ha soka hlabua ntlha ha e sale tse ka bang eno momamedi e senye e le mekalo hantle fela ke bua jwalo ka setibatibane sena sa Spain e leng Unai Simon a re bone tjena bolo hothe haebe bolo tjena banna ba eso ele ya lona ka kwano ka bolo ka prima ho le bana phoso kgatlhanong le hlopha sa Spain Ote poso khatlano le Spain le bapetse ngwane monghampe ka kwano Joao Felix e ka kwano ka mole ka prima ba le balam e tla tloswa ka mona ke ena mona yana e pa pereng nomoro ya mashuma mabidi a metso mehlano e le nyana ka mane Nuno Mendes wa hinka tsola phamisa ke bona tele le bana ba letse ba shebile mathelo ka mane ka Musewane ne molengwa ka botshabatsa tsi Joao Cancelo ne ha hona le yana ka mane Alex Baina wa tla impala jalo ayoti haibe huku ya lona ka mono se tlopasa Portugal huku ya boraro ya naha ya Portugal ya tlosa he e ka mane ka hukunyane e ntshitswe ke ena Alex Baina e ka mane ka leboya botshabatsatsi e tla tlosa ke bona dibapadi tse pedi ha e le monnenwa e leng Petro Neto o fetola koko ka mane Petro Neto bolo yeo he e tla tlosa le huku jano e tloswa ka mane ke monnenwa e leng yena Nuno Mendes o tla tlosa ka mane Nuno Mendes metsotso ya rona e mashome mane karolo ke ya pele ya papadi e mashome mane metsotso karolo ke ena ya pele ya papadi papadi nya bona ya pele he ke salutsitse ka re ba ile ba bapala ka 1-1 le naha yane ya DR Congo ke bua ka naha ena ya Portugal taba ka salosa gape ka re ba ile ba shashara Uzbekistan ka dintlha tse hlano ho noto a re bone ke yane bolo ba ikoba ba enka jalo e ba bapetse hantle fela ka bana re bone Mendes Porta County ba mekwalelo ba nothara sheshe ba reile mokotlisi monana Mendes o bile lehlonolo sethibathibane sa naha ya Spain Unai
2: papadi ena ke nngwe dipapadi tseo motho nnete fela o buileng gore e tlo ba yengwe dipapadi tse matla gagolo o ka gopola gore metsotsong e leshobele metse metlhano e fetileng re bone ditlhaselo tse ngata tse entsweng ke naga ya Spain mme re boela gape re bona ditlhaselo di etsagala metsotsong ene e tlokolosi tse ngata tse etsiwang ke naga ena ya Portugal
0: gote tahlelo he lona ka kwano ka mona Portugal atlela ka mane ka moloko boprima boletelele ka mane Mendes empa yalla pala ka mane gote a re bone fela rena moletsa phala ka mane monghadi Bastien Daken o sa ka mane ka nanya Germany ore ha ikalung hape banna ha itjeng hape ka kwano ka buru prima ho le bana le pion le tsiadi la na haya spea Portugal atachi ba ka mane Kian Mendes chi ba ka mane ke wina le tsa ho finya na le na ka mane hi hantle pele le monena Renato ne ka mane le tsa ka mane Mendes wa ko ba impala lo Kian bona ba hana mane ni ine tsua ka mane ar bona keo ya tsa hape ile ka utena ka bona ka mane keo ya tsa ka lo tlo ha ka mane ngwana wa tshenya hantle ka mane keo ntsa jwalo ine na ka mane la minia mal fela Kian bona retlo ka bona yo ka mane ar bona ile ka utena ka Alex Baina wa fita monna wa pili go bedi ba hana impala jo lekena a go tlape hape hinkwa ka kwano ka mona tshe mwana ba tshenya la mini ya mala ba me fa tsi o ri mo letsa phala a re ha hona mo kokollang jo alo banna ha hona mo kokollang jo alo banna ba heso luna ka mona sa pase na ha ya Portugal ane ba me le fa tsi ka mana yamina la mala yamina impala jo lekena bona hoti haibe bolo to so banan eti gol ki kyalo na kamono to pasa Portugal har bono kyane Portugal ba ka jano eling city wati bani ba ke kile kamane Costa hota kabono kamane Costa men we bata lutu lai kamane Dias

0: le ba ntshitse ka mane rubene diatsane o e batla ka mosewane molemo ka botšhabatsatsi o eletse ka mane jiwa wa kanselone empela jalo ke ana re bone banna ke ba bale ka tsena ka bolo a e batla peape ka mane ke morao e tla ka rubene diaz onka bolo re banna ba setlogong gore banna ba setlogong ba chercha banna ba tlhopa sa Spain go tshireletsa setlhopa kgatlhano le tlhopa sa Portugal empela jalo ke ane bolo enkwa ka mane ke Renato Renato keo o atla o tlotse molo ba re bane phalane o e kadima ka mane monneno e le Mendez ba motšela bolo ga bonolo fela le la ka matlaba hulu Mendez empa rena to tsewa gutla ka bo hlale bona ba haisale molengwe ka bo prima ba le phalana ho inetsa ka mane Nuno Mendez Mendez wa ikoba bona bona o teng ka mane Unai ba inka ka mane Unai o ka tsho mo kotlisi wa re le boemo ba bo phamo ba bolo yeo bone bo batla monenwa e leng Cristiano Ronaldo fela bona bana ko ipumala ale ipumala ale out of position
1: go fela go le jalo ngwana mme empa jalo ka gantse ke tlhalosa segatlha sa papadi se batla se phagame mme o ka gopola gore Ronaldo e se tlhile motlhomo motho ka wa re lebelo le segatlha se di batla di theohile jale e se le sebapadi se seng siemela dinako tse lokile e se tlhile motlhomo motho ka wa re lebelo le segatlha se di batla di theohile jale e se le sebapadi se seng siemela dinako tse lokileng gore a tla fitlhe dikarolong tseo tsa tlhaselo
0: a re bone heke na bolo ka kwano e betla jalo ka lotoa ka mane Jenny Olmo o e ntsha jalo ka mane ga gaufinyana le ena o batla ga re bone keo e le ka jalo kena ka bolo enka jalo ka mane ke Spain gape neletsa ka mane Jenny Olmo Olmo keo retoba ka bolo bona Michel ya biaza olaa a bona Michel o ya motlola ka mane Michel fela tsane ba ra gape ya ikela terrashishe ya ikela terrashishe ka mane naga ya Spain aikela tarashishe una raile munnani ileng rotri una raile kamane rotri fela yaikela utimu kwana banna aikela utimu kwana munna wa rotri jale ho tsane tsa mashume a mabedi ana le mitsubi raro hemo mabedi kimo hlopa sena sa Portugal le ba ile mahlona papa

0: ho se ke go ba le motho ya bang ka tabena ho se ka ba le motho ba mongwe
1: a go lutwa yena si si
0: sa
1: ka ku si si
0: ba ke ba gore ke a tsepe na please
1: ya
0: ha ba patuna na gore o ketsa ntho e o bulien tsentsolwane o tlameya go ithuta ka ke ha bo fane randi ke to mo rutela nata
1: mona e butle butle but I also be pio tsholwane ke bo se ke ska ba ba hle mona ke a kopa
0: wa tsiba king lifu lifu is a very the way out I'm not gonna do that si patu ka metle ya brother big I'm telling you how na mutanketsa tsina na never
1: ko mo yetsa ntwane mona ko mo yetsa
0: ke batla a sena leto
1: ya
0: ke qeta ka yona le castor polo kwenka a sa tlhokirato tsina I'm telling you ha ke qeta ka yena koro ke ipotsa ke ho ba mayane ya mopelea bona ke se ke last standing man of the age but as a woman regarding ha ke ba palo I'm telling you
1: bona
0: ke tlo etswa tje na ke bosadi bosadi na ha bo fun never
2: hai hai hai ka re di tla ba pe ha ganti he ke tlo ke gaolela ka moso.

0: Ka wa ngwane no sa nyo wa le ma.
1: Ke ho ntshwa ka yo la. Jo le tle mona gana go le tulu hambe. Ya ha ke mo rena o nka tshelete ya ba wangala. Le ka nnete ke tla me hore ke theka mora mothibalo.
0: Ke a hupa taba ha o fanka
1: ne. O va dead bow.
0: E monana o rumo mo le tse fela hle.
1: Never.
0: E ya man. O be le bonnete ba rumo wa teng o phila ha.
1: Ke ile. Sana na hore ha ke ka empa every target ya mo le tsa fela. Ke a voice line. Na wa ha yo nki voice mail. Oh, bra, ke kopa re re thabiso. E se monna ga na le pasa. O tla nna gore le yena ithute go re ke mathe ka mphae na ka ofela.
0: Ah, a tsholo wa le hemo ke tloela ka
1: no, please.
0: Go nna taba yo nna go bitse ditseng go.
1: Ke mathe he. O no nkise.
0: Mona ke ba o kotlo bolella gore ke ntwa go tshwena o tpele o nyala sipa. Hantle o redile e.
1: Sipa dikeng me wa bana ba. Ke phoso ka le ke be ke nana le yena. Me wa bana ba.
0: Fani ngwana mme ba ke a utsiba. E be ke ba tlang go yetsa. He?
1: Ke mo e. Ke se ke nkile qepo e gore ke nyala sipa. Ke bona go tsaka nnete le bana gore ntwan tsetsa sipa. Ke re tsena tso tse o le dieng lona le ntse pele nna le sipa di re khutela.
0: E fani mamela. Tsiba. Mme ke o tsiba hantle. Ke a tsiba gore gona go gong go wena go re rileng ka sipa. Wa bona ha go le jwalo o bolella go o tsebo hai o re go bola spati ha ke na o bula la kha
1: go bola ya sipati
0: e ha
1: ke tswa mang o nna ke mmola
0: mame ke ya o tsikira go go sentu sa itse e ka ba hana go le tsama sipati o re ngwana wa ka ke ka ba o dumela ho hang ro mmola ya
1: ke tlo tlo ya fela go bane nna le wena re ba motho brother ke ba ni tshebisa ka hlwa batho a go lelele Na ona le bonnete ba gore spa tu jere mang.
0: Ke mba nna. O bulele tse gore na go ya itse.
1: Are you sure?
0: When I was in now when I was you.
1: Okay.
0: Ntho ke gore tse ha tong go bisa ngwana wa pupidi. Wa nkutlo ona ke thabiso. Ine le yena o tla la opela nna ke tla ikhubisa. Na bo hlanya bona o monna mona. Wa nkutlo ona ke tloele gore ka pele ka go ka sipati.
1: Wa bona le sipati le nana o nna mona ke o bapalwa ding. Wa nna gore gore go ne fela siti e le moa meleng ka ngwana o tlameya go tloba palla gona mo was no consequences e ke mo ele fela ba bona sipati ke mo feel many chances to come clean empa tsa jwalo ke le ka mo ka magego re na ha o ntwa ba ka mo ipuwa na pele nna le nya lana le yena o bua re ke nna nta bona hai wa nkutlo and I'm going to wear ha ke tshwane he ke bolete
0: ke tibile fa re wena
1: ke tshwane
0: re wena ga o motho re la motho le khale
1: ho
0: ke o kopa ntle le nngwe ka mme o ke o kopa fela hore o se ka ba mpolaya o
1: nke mpolaya ke mme wa mulo fela ho ha o le hore ke tlwela fela
0: hela jwa he ho ba ha o tshwana pele ka
1: that's the best revenge you get ke ha bo fana ke ha bo ranting a ma
0: hanke tlo motho a jwa na bo
1: fana ke main stand ke man of them ke fumantse red card wa bona bra big se ipa du ntse ba o ntse ba o ntse ba tlo ndi ba shem
0: ke ke o tsama o tlotse
1: chairman
2: sure last man standing e bo re rileng khete se fetse ga o le latelang ka moso.

0: tshwenye mo tsa. Ke nna le go ke sefisi. Ke na le wena lo ka monana le nna. Tlo fopula gore ke be ke fane nnete ya gore ke eng e hetsa. Ha o ntlo dula trong mona ntse ke le teng. Never. Ha e taba tse di go tlhotsmane bo patse. Male po ha e butswela. Pepet.
1: Watsa. Wena. Dinga go lebese. Ehe watsa ka bo nthusi motswala. O nthusitse ha. Bo fela. Ha ke tsebo rena ga nnete ke tsa jwang. Ka nka etsa jwang.
0: Ska ba tshwenye ho hang.
1: Ma ke yona le ntse ba motswala o sa ntse a ntshose tshose tsa mona. A bo re ka mo ke bora ile na ha e ka teng. Ka hana ke di tsi. Ha e fitse.
0: Ko tso ye o mo hai. Focus on re bona
1: o tsone ka mo. Motswala. Nthutse ya dietso ga chete le wena watsa.
0: A ga se.
1: Nka se kwele o tshwenya ka halo go nngwa halo. O na le chele e feta nya.
0: Ka moya motswala. O na hane thata go rena ho etsa seng le. Mo hale a ka ba ba chele te feta le fatle. Ha o se na mola ho nna ja o tlamele
1: tsa se. Ka se.
0: Ka ra ntwe re ba tlhela mo. Go rena re tse rena nnete. O tsala le ena mo. Ka ipatlela nnete ha e mo hla e bile. A tso phelo ba.
1: Tsa ha motswala. Mo ke le nteng. Go re ke stona hana. A ke hopola fa gore nka nna ka lwa ke mo sebedi neng ka ne ke jwa mphala ke ne ke ya lampu ne ke ba mo yena ke ke ke ne ke di fima ka bo
0: Montwana nai ha shi na sa ke fela ma re ntse ka nyona breathe in out breathe in out
1: ke jole he
0: ela le fo se hore na o itsa etse le jile eng le di phewe mang ke mang a o tlise di tsona di jotseng
1: ba ke hopola ke hore tsa tsindo ke re rolo re ke ga we
0: e yes
1: ya ba ngwa ha re no tla ya
0: mhm
1: ka ndula fela ya ya ba ngwa thadi
0: mhm
1: ya ba ke a na o mang no man di jo tsena ka ntseletse na di nya jo we ho se motswala jo tse ne di tlambe di jo we ke nna
0: bait bulelet
1: mo tsora bule ona ba tla mpola
0: ah ko bule
1: he bule he ba
0: wena o ruile mo sa tlo khatuile marra
1: ke hopola
0: jole ba o lo kagona le thopo mpa monna wa hao a tsegwe hante mo futa ofengwa mo fela wena
2: ngwana senthi o ne lebeletse go tsejwa o ntse o tlo ngwana wa heno go dilampola
0: drop the act hey o tsaba hante o tlhulana a ke se a opola ke o nena ba ka ho mopolaya
2: wa tsaba ha ke o bua ka insini hane ke ba ho bolaya tsola go baneng e le ya qeteletseng ke nspetlele
0: ke tsaba ya nna kwana fela tsaba tsa tlebe di lipeneng very soon
2: ntse
0: tsa wa tsa tingwana na o nna na go tshwane ke ena a tlo ja ntjo tseo tsa ho. Fela ka lehlonono. Ke wena e leng a dija. Wena o ntse o ipotsa le ka jeno ho tlile jwang e be ke wena jeleng dijo tseo.
2: Cynthia, ko o bolale ha ke re ha ke tsebe wa ka eng.
0: Ha
2: ke tseba gore ha o nrate wa Cynthi. Fela ga ke utlwisise gobaneng o tlameha gore o nketse le ka ntho empe ga ka. Bothata ba reng ka
0: ena? Wena, ga ona monna na e kopaneng le rona ke a go rapa ko hloile. O tseba ha ke bua nnete. Haufi le khotho tla e tseba. Nnete ena. Mme wena o tlo ba ngwena a o kwallwang ke nna tlo se tsena ba se lahle kae mollo tsa tu wa khala botshana
2: ba tsa wa ithetsa ba itse nna ke ba nnete e bile ke a tseba ke bua nnete ha ke na taba ho bua eng ka nna ka bo o bua jwang ka nna sentle o tla etsa bua hampe ka nna
0: o ke rata o re ya o thetsa ba wa thetsa le fatshe lena ka ofela wena o ka se ithetsa bule
2: dumela ba
0: tsa nnete ya gore o ipolaetse nna e tla di o ja tsi le tshaba le dikela o mola ipule o mola i o bula yona hao ke ipotsa hore na
2: o go bala ka mosiu ena ba hao go bala jwang a ke na kgona go bala
0: le ngwana tshola pele jwa le o bile wa mohala mola ito
3: a den a a wa tla jwaneng ka selukeng o batla eng ke go botsa ba e pele motho a kabela ile go na le ntwe e tsa la mpentsa ka lwena ke batho
4: butle ke atla ka ntwa mona si
3: eh batla eng
4: ke go bela re o mamele
3: ke ya ha ho ntwe ke hlokang ho emela etswang ho wena dine ke go bo ke se hore se etse mpakeng tsa ka ine le phoso ntate ke nyi o batla ngapi u tlo tswa ha ke tlhifani a kwatela ka batho tsena ntu tsona
4: si die
3: ke batho
4: si ba di mamela fane ke ngwana ke a motsira
3: bane
4: ke tsaba hantle gore na ka ba kotjwang
3: o go ntle bua ka o bua ka eng
4: tla re mmamela go eletsa sipati go hela go hlanya go hao ba gore tla o nyalwa ke fane
3: ba thome
4: go hela ke
3: e le go hetsala o tshosetsa jwa he he go jealous
4: jealous ya ntlo
3: o jealous ya ke nna le fane ke go ba go gawa le nna

0: gape di bolella Fani gore wena wa nghara.
1: Helang Fani, mamela mona.
0: O tlhoke eng?
1: Fani ke motshabi. O magire ke hausi wena fela ke sia le o utlwa.
0: O re tsa mabaka fe?
1: Fani ha a dwala go wena o bona.
0: Oh.
1: Fani o tlobolaya. Ke re ka o bolaya ha bosa tsebe.
0: Anyway.
1: O ma.
0: Ke kopa o sa dingwa hao. Gore wa bona ha ya hausi bo rona o ka bua ka eng? A go tsamae o mapalisa. O tlwele o utlwa mo o tlotla bua ditia ba dimitse ke sa reng rona o ntso reng.
1: Sipa.
0: He ehle.
1: Sipa tie. Ha e ba le nyalo ke yona ntwe o tsang. Na ranting ke nyala.
0: Eng?
1: Ke kopa o tswe go fa. Ke ke a o kopa mo leng wa ngwana wa rona.
0: Je. Ba sa jwa le tshe ikutlwa go wapa.
1: O ke a bana.
0: Eh eh. O tlo nyala jwang wena o na le mosadi? Ha o na mosadi? Hona ke manye ina ke batla o nyala nne. He, o tuwa ke tshepane, ke kopa go ntlohele. Then a go gaule le nna tle ke batla go prepare le nyalo ka. He ehle.
1: Helang. Wa ke bona go di ke ntle ma. O lo wena o ietsa. Le ha han. O hantle gore ngwana yeno ke wa wa fani waka o ntse na kiri
0: mona na se ka ha o tla go
1: bona jwang bona mo tlo dumela gore na o kenye ngwana yo wa ka
0: he o tla go bona
1: wa ka
0: he ba tlo ntse ka ba o jene ke ha wa eng
1: gore ngwana ka wa
0: he ba tlo na re robetse hangwe ke na o ka tla sa mabatle o tla jwang ngwana go gabane nna ntate dede he ba tlo ngwana ke mantsa go tsa go ngwana kwa tsun thabela ke a nyalwa ene ke re ke na le monna a ngatang e ke motang o lwetse o mona o tlo bua ditimo tsena tso ntse bua
1: si party ke hai pa le nyalo ke ntho yo we a tlang wena nka bua e mapalisa gore ke o etse sa di wa ka wa pedi
0: tsuna o tlo ntse tenwa o tlo ke lena tlopu e ka re so fa pa ni hlogo ke me ba tlo nyalo ke na nna o gathetse o gathetse tse o fetse tse ntse tuno wa nkolla wa tse ba kgwane le ke tshe ka ba o tene ntle ba jo go tsama ya hledene ntle go tsama ya
1: Serien phoso e re tla mea go re bua nnete fela.
0: Tsho nnete eng?
1: Bona ke kopa re lo o bolele fa nnete.
0: Hey!
1: Eh o tlo se ba itumana o ke ne mathemo sa di ka o bolela.
0: Tsho nnete yo. Tene tlo go ntse ka hane.
1: Hantle.
0: Hantle. Ke ka go jo go. Bona ntwe e tsa hetse mpaka ntsa le wena. E fedi le e fit. La ho hloka ha le go batho ba itse ide.
1: Hela.
0: Ke o ba botsa jo tsa fane. Bona ho hetsa itse. Abe, o botsa o tloba fane o rona ho etseng. Ke mang ena?
2: Batho.
0: Mme wa
2: re seng.
0: He? Dede a ke mo ha sipa.
1: Ngwe na
0: mo.
1: Ma ba. O tlo ntse se se rago o ba.
2: Ah, a dene. Ke sala morao. Nene ke tlile dipati, tlo bua le ene. Batho o mo. O tlo mo dene.
1: O le shano ma pa le sa ntse se morao. Go a tete go rena ke na yo e batlang. O batla o bang hantle. Jo utla o tla e botho o batlang o e botlwe. Ha ke
2: di le.
1: Ya o bulela.
2: Ke nwe o komple ha nka ba ne o rata o bohlokotse.
1: A go buse.
2: Le se le ka pele se. Ha o sa bi le so o bua fela nna ka tsela eo e bohlokotse. A ke a bulela go ne ke sa o sala morao.
0: Hey.
2: A ke a bua wena.
0: Ba le tlo ka bana le ba bona. Ba le ntse le gatile kana kana batho ba teng.
2: He bathong. Ile se ipati. Kuena a abantse e salo dene a rona le wena e sale e se le fela amfoto o tsentse sipadi
0: ha ke tsa
2: ambala le dene wena
0: le go tsena le nna
2: go fetwe la tsa lo go bala le dene ke ha fela sipadi
0: ei nna ke go bala le dene nna ke go bala le
1: dene go tlelo butle a se nako ya go bua le ntlo go ka kapa go tsa le rata ba se
2: ke e bo butle pe
1: butle
2: sipadi o nna go ha ke tsebe go robetse le dene ke la ka ka fane ka tsiba hlala ho bana o ka se ho senya mpa ba ka di ka la pala maipotso ho kile ho
0: le butle butle
2: sipadi o tlo la ka nna ba ba
0: o ska ba tlo ita skon pampiri ya mona ke o tsena hantle ho go kwa nompole le go tshwela le dene ba ne ngwana
2: nna
0: ga ke tlo tshela
2: nna ke ba le dene
0: ka tsena no tweet le tirika nna
2: o ska go nyetse le ha ke go ba le dene go be le dene ka legato la ho e le ikutse
0: ke o tsena ho le ya ba le ne o ba tsana
1: hey a go tswa a go phete hape o re mapalisa o tseng
2: se patulano
1: go le shalo hey dipat
3: la shamo mami e ba ngutile ke go ya di gaolo tsa nyakaka ba o batla go ita o ka la www.lcdfm.co.za wa imamela yona hona mo

0: How time pitches at Tippy's how? Una come back. I'm the daddy a short. Bona banna ba excuse but have fun.
1: Wow.
0: More than a time, some side where I present to everyone in a high.
2: We're not working on a fellow if that's it. Scam papi salip and the outside. Hey, wow. Ask a man papi salena usu. Bon, in party, my wife and time, Namika and Tokamoto mo thole fatso o ka tswa go ya pele gape ya mo ha go
0: di take le ka ngwe sa ke go le nna jolo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa gore o nthata ha ka e se go tsena ka ofela ke ke tlameile gore go pushe go futume wena o etse ntho sentle ah e te di o tsiba ha le gore o tshepisitse go tweedi go pa se tebatsa
2: mpo my lord ha nne ka go di ke ga bua ka le baka tshele bona ma go pele e ka ba ntle wena ka nkemela of kgane ja re ke ka tle go luki ke ta sebe tshele te ena e ka pele ka ke ba e di ya fe ba bo ei kati o nana ke ba jwa tshele o se kana o ka nne ke di go ba pop nya na ha mo di ke ntse ka di tepesa kati di ha ke se tepa
0: ke ka ka nga ke bo nna ka ke le bo papa Teresa. Didi didi mamela ke ya tshepisa na monna ka ke pitse o tla bona batho batsa wena o tla bo dutse tsa ma jolo ka morene o le nyene.
2: Ke di tloile se ke ka di bona mo tsa tsa di nya.
0: Ke le bo a hlomo ke
2: le bo. Ke tlo lo ba ke yo no go sta o ke le nyalo la ke le na ke se ke nyala. Ah no. Ke ke na tsetsu.
3: Hey, memo. E tsela ha ke go tshotswane ka ho hopola hore e re ntse re jo tshotswane ha ka.
0: O ke te kuhitse. Nna o na le ntwe le mo fela go ke tetse. Ke a hore ha bula le nna mo. Ka sho ha. Na wa hele re tshotswane. O ne ntse a bula ya pudi. O ya pudi wa tho. A se ka phunwe.
3: Na no re ke re phena go lo mpuleng wa batho ba tsene. A bo memo mo kana. Wa se sono ka pule.
0: Sho nnete. Re ka nya re fetse. O tsana ke na re re ke re ipanya re le basadi. Bom. E ke re ha ngwana wa motho a e khotho be ke nye tlang. Rona re be re etsa mantlo. Ho re tshwenya na bail a ska ba e bon.
3: Me ma mo kwena wa bo bua nne. O ke mona no o tle ha holomka. Re tla le re bona ho lwane ha fe bail. Wo utlwa. Ho ba ha thola bail a tlo wa tlo ka la pole.
0: Ke hone nna ntwe ntse ntse hanne. Fela a kumpitse. Pele gore tshono yeo. O ne a nang ho bula ya pule. Fela ho ba ne tsholwane a tsa rata ngwane wa motho. A sa mo hlahi. He? A ba tla ho bala mole. He e bo basadi.
3: Hai, me mo kwena. Ha ke mela ne le nthuleng a yentse. Fela ka se e me fela ga shebela. Ya yentse. Wa se ba ke go ntse. Jacob's violence e je le se ha ho mo la ya ho hle. Ke bona ba tshwana ho tsholwane. Na hana hore sadi o nwa ke le fontse phoso. A a ka me ho ema motho mo mpweng re le ba sadi tsa president.
0: O ke nnete. Ke me he ke re. Re tlhomea hore re le ba sadi ba sa president le jolo ka ho. Lwane be ile ska ba e bona le gale a o bolla thoko.
3: Ya, ya.
0: Re etse mo hlala ka ya hore ba bang ba tla tsebe hore mosadi a se bapalwa a se potela thonka le hlaka. Yes.
3: Ba tla mo go ba tsebe ona ba sadi ba Sapsville. Gege no, no to gender based violence.
0: Yes.
4: Bathong mo ha o nkisa wae. Na ka le mabaka. Na go ela o mpitsa mona ke tla ke matha. He bathong.
5: Ska wa go bua tie ba tie mona no.
4: Ke tie ba di ntse.
5: O tseba ha ntla hore wa nkota sipati.
4: He bathong.
5: E bana. Ke ha ba tla ke tla o pitsa.
4: Wa le sekolo tsa ho fele mohali. Ha se fele.
5: E bana.
4: He e utwa. O nketsitse ntho sengata ha ho pilong. Ka sampolela go ntse go bolota le hana jwale.
5: Mosadi. O tlatella ho nkoloka mohla nna keng ha o sa nkolota o
4: he batho a
5: ile hona jwale ha batla o tlameha hore o tla o na o na
4: hey ho butwe bona o ka se khona mohali hona tje nako e fedile bophelo ka go jwetse e fetotse bophelo ba ka
5: ha wena
4: batho
5: o bona ntho a hore ka fetola bophelo ba ha go lla ho no tlatala ho thwe ka di million ke tsela fetola ba ha o ndo fetola
4: ha ke tlo ila ke ntse ke mathaka mo ga ha le o batla
5: bona ho lla ho nga ntsa la le nna wena ha ke o batla ho batla ra What are you doing? Hey. Get another banana.

0: eng go bona eng ke mametsi bu hey nna ke batla o zapedi batho ba mponna le wena monna
1: boa ke ke go congratulate ngwana ke a le le le le le le spado man eh khutlo ho tlwanya lwana eh lo ke itse hema ke ke go tlwa from the horses author e taba e ke ne
0: wa tsebe go ke timahala a ke go bona eno e tle se di kuranta wa bua ka
1: ke ka o tlhaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke ne ka o rwa
0: ka a ke show eng
1: a ba putso ke ne wa nyalwa ka pa che
0: hey nyalwa tamae o bane ko kabila ke go ntse ka
1: o not so stella na lo wena kana ntotse ata tlame ya modibu wa lwana pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswale wa ka ha bo fane re ding last man steady last man steady
0: shebe o tlo eng wena le fane le tswale he se ka ba diphoka ibile phoka la pele a khale
1: ha o nya nyala wena go tla hantle la ha ile botswale wa ka bane nna wena re betswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa gale
0: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna o ga ke tsebe olo medien le gona ka joke tse boroso
1: but joke wena oba wena e le o nyalo ke fane o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mokopa go kgabane ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke
1: tsayeasleeorele le kere fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
0: kolota
1: ga golo jwang golo dula le fane ke toroka ke tlotlhoka golo le teng
0: e bathong mogale o ka se lele gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntsho tsena tsa gago ke kadile ka tsona ke kase ke bophelo bono
1: se ka tlo ketsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising ipato
0: hei mogale mogale batlo go ke tlo go difaile gae nanka se kgone ma letlhe ke kgate bophelo bono
1: sepati o tla gona jalo ka go ile gona ka ofising ipato o kgona le ona jwane
0: fela ga ele gantle ole kwa ka mogale ka ba o etsaelang ka wena
1: ile ka majwang ga ke utlwa dita tsa gore o nyalaa lefane ka tshona kara a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tsena man tele man
0: ke o kopa mane sa lenyalo lake ke o kope ka o kopa mane o kotswe ntong tsaka
1: a se plane ya ka eno ke monna ya na mamelelo ke tlwaela o settle in pele it was a clever move ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela kopana ke re maranting
2: Tsipadi, ai ba o sala ka mona le ka mona ka jeep se fetoke ga o latelang ka motho.

tlhotlhogo go maeblokwe kaofela le so intiletsane.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeletlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore mo nako mo tlwelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill rere no to gender-based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke be ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie badimongona gonna utlwa
4: ditsie badimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ko o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Hela, moreso potlaki. What ba hese ile kana go e? Ke ntse ke nna ho sa tla moletsi. Ha o bata jene ntate, ke ke batho ba bangata e malofa.
1: Ke na le thatanyana ma squad. Ka o mpona ke dihile tjena mona ho fihla. Ha se ke mongwe na mongwe.
0: Ntate. Ke zarai.
1: Ke kwati. Mohatsa ka ha robala la pima o ba. Ha ke mo funela. Ai, ha ra fu.
0: Jo. What's back in the
1: party squad?
0: Mosadi ha tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: tsi
0: ee mohlomongwe le motho yo o robeletseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwadi
0: o batla kereng
1: a e ka ba mo ateng o na le mathatang wena o ntse o diile banne bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa roho tla ipherekanya mo nanante gante motho ya moo a leng teng he o nate fitswe ntate he o leswa diheleme he
1: osekwati balatho ya bona sekwati ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana wa telela mosadi wa man sky jalo sekwati mapakiso se motho wa boitshwaro botlheleng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jwalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshwile monena wa bapa sekwati skyaloma
0: kannete o llwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tseo se ka nna go ipisa tlhoo ka tswang tate gobae mosadi eo eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwate
0: tabadiata
1: sti ke alemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke ren sele o nkutlwa gore taba ya monna ke serius
0: wa tseba keng tate nne sa batle go bole taba ena
1: gobae
0: ke tseba gore ona ga utlwo ngolo ebile taba e ka nna ya go kanya le lelapa la gago
1: utlwoorsedi
0: ee fa jale le nna ke a bona kae kae mona teng ke le phoso ba hoja tloa ke o jetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng gwa jwaletše
1: e batsaka di a e bona
0: ke tshojalo
1: e ka o na le ditaba go tseba gatle mo mmapakileng teng sekwa bua taba tsa gago kutlwa
0: ntate waka ke kopa gore se ke wankwakela gobane nna ke buro eo ke e utlwileng o utlwa batho ntse ba bua ka gona surprise
1: bua squad
0: e utlwa hefe ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re o
0: empa he ke na gore ache tlhoka gore taba ena o
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwile ke moaka mane
0: ke ena he nna ke utlwe mapre ba re gore mosadi wa mmapakiso o na le le bentene ntate
1: benten
0: motlhomo o ka ya mononong o ka mo fumana teng
1: a ko go squad mmapakiso a ke se ikgwetsa ga e fela jena o ya monneng
0: wa tseba ke nte ga ke rongkgobe ke re mohlomong ga o ka mosheba go motho enonong go teng o tha le ena te o ka fumana teng
1: e wena squad ke mang ena motho e o bitseng lebisae ke motho yo squad
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: oreng
0: di sana ke a bolela go thwe mosadi eno wa gago nate ga a fe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesaleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena
0: sekwaela
1: ga se nne
0: tsamaahe o lo ipusa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhong o tla fona nnete ya ditaba he gora o kae

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena e ka. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: boko
1: jo motho se ka tsamo
0: jo o e e hleng batho ke go la motho go betse o batla o phoko seng ha kana kana sa ntsokotelo kena
1: la ngang manana go boko o tsi se mo mpatetse kitle kana o bona gore re tla go bana e o swak ntse ke iputla tsa
0: bo bua ka eng
1: e se ke utlwa ka bomare ba re gore wena wa nyalo
0: oh o bua ka taba eo
1: ke yana ntho fela o bua seipati
0: batho ke ntse ya batla ke
1: ha o le pateng ha o se o mmatshela jalo ka nwa pheko o nna mane ka jeno ka o ba go monate o sorela o bua ka ntho eo
0: no a se hei sa wena mare ha o jalo mane just that ke bikilwe ke setsa ditaba sa ka lenyalo
1: ngwana
0: tse dingke di lebala ntse
1: hatshe botho bo jalo ke a bona gore ngopola ntle ga ke le
0: mathata a se ka bua jalo mogo ya o jalo le wena wa tiba ne ntse ke batla go wena ke tlo kopa ebe wena nke tsa rere o foleng yalo katle
1: o se ga se se bathe o batla nna ke tsa morere e se kampa ba bapala nna kapa o se o bua gobane ke itliseo
0: a mogotsi wa kotlo le o swaswa tena ga bapale ao ga o sheba kore lena surprise video e kao fela ka ke mang a kanketsa re o feta wena
1: ke tsa mofuta mang eo mpo
0: hee batho
1: ke le ka godisiwa kang wena ga o shebile ga ona motho ya ka godisang ka moriri helang le wena ba gantle
0: a ke re ka gona ke reng ke batla
1: o nagana gobane saloni ya sengfela e tletse
0: ke dumelelana le wenatlhe mogotsi a ke re ke ka go ke wena a tlo nketsa go motle ka lenyalo la ka
1: eno nka etsa ga ke tutubetse ga fela nnyalo leo la gao le tswela pele
0: tong cynthia ba jwang jalo ga ore

0: hlana hlana ke modima hla ho phethisela le kwatlelong botle ba habile ka ka surprise bill taino sa ka ho rena ho ntse ho hala di ya ka ho lo ke ke tse tsa ho le ma hla so pile ka molaro ya monyaka na defe
1: sase o komplele motho o ke tsa ding ditaba ha o le next okay o ka sedule o ngala jolo ka ngwana ha ng fela ga o qala go na le max o songadile o kweletse ha o qala go bona le max o songadile o
2: mosebetsi ke eng ga ka gona kodi botlhoko je mosadi e ka so ntse ua gore max o batle a senya bophe ba ka a nke a ntoronko o ntse ke tsamekile o sebetsen jang
1: ke na le kutlwelo botlhoko sese ke nagore gona ke nagana goa empa ga e na thuso gobane jale e be e bogobeta

Mary re re tle re lebohehe ntswa ki re ka timotlong ke nana o nkile ka lebonati le bitsang ka hore ke re mmoho o tla kona hore nyalo shemele metsi medi impa dipapa di ntse di tswella pele tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026 nna la papa di o tla fumana ka jeno mo mamedi e dipakeng tsa egepeta re ke bona hore na ba bapala le eng. Tlo ba papadi e matlaholo, papadi ke tsa tse robedi tsa ho qetela, ke tsa di-quarter final. Jwale he, papadi e tla bapala ka jeno jwalo ka e le hore kgwedina le matsatsi a supileng, ke papadi e tla ba dipakeng tsa Argentina le Egypt. E tla qala jwalo ka hora ya botshelela ho ya horeng ya bobedi, ya borobedi, ho itlisetswa jwalo ke Thabo Kofa, a tsamaya le Ernest Makhaya. Jwale se ka ba fetwa, e tla bapalla ka mane ka Atlanta. A stadium. FIFA Men's World Cup last 16. Mamedi se be le tswale sedi re tle re ya pele he. Khalukise dintho tsa rona re tle re bona rena di re beya kae. Le shumele metsi me ra re metsotso ka mora hora ya le shumele metsu e medi. Tle re bone he. Khalukilukise ba dinyata tsela mo khotla di qoqatsa tsinyana re tla fa monyetla metsotsong. E mashume a mararo ka morago ra le shumele metsi medi re go kene o qhuba busile bona ba sa feteng ba bararo bona re ofa monyetla go qhuba busile bona ba sa feteng ba bararo ka manda le ka jeno ya o pheta happen that ka pa jimo le buana ke ne mona re ponto ona se buri se tla ofa moya jolo ka ponto le sedimona jwale he ke tlo ofa hape le ka jeno hosane bo mema morene skala kwa makoma he ha batho ba kena le ba kantrufa ba bona wa bona jwale ho sane ke laboga go gafa monyetla ke laboga go lala gato dikamano le mialo re se ka ga kwatela batho bana ba magato mbana he bana ba dikamano mbana he bana ba manyalo ha ga ba fa monyetla wa bona ka letsatsi la ke tsatsi la bona ke tsatsi la baratani ha ile la boraro kwa no hore CDF ke letsatsi ke batho ba hlakisa ona ba mamedi la boraro le leng le lele ke Valentine's Day kwa no le CDFM ke ka ho reetsang dihloho tsa betheng reetsang dihloho tsa lerato reetsang dihloho tsa dikamano mona hobane ke Valentine's Day la boraro le leng le lele kwa no hore qhoba bosi ke ka ho haella boraro reng ho ba busule enwa he ya o pikitla maoto enwa yo eleng hore o gathetse o neletsa metsi o utlwa he a ka go godisa dieta re gona o supisa batho ba bang ba o eleng hore ka nnete ba ne se batela hore lerato le hlotswe le teng lwena soul mate ya ho iteng kae kae e ba suka o ifumana arbatli utele. We do not want you to give up. Kwano ho RQB. Hashtag in the middle of the night. Holo City FM. Wale shumere mitu mitu mitu mitu. Kamara ora lo shumere mitu mitu. Rapa ne jualu manana wana. A jualu mamin. Manta. Sika sika tina zaka malaping. Lizi akarizan. Chika ho haile manta. Chidi biti santa te khauta. Horribu editaba tina zaka malaping. Chika la tiba beki nyene bidirita mebe. Horribu editaba. E ya hore ya bana ba o ile ngore ba dumela ba tlise di boyfriend le di girlfriend ka tlo jwale ke manta e jwalo ke se bopeo sa lenane o la manta ka la bobedi ha ile la bobedi ge fa monyetla ba ithuti ha holo ba kena ditsintsa thuto e phaming le batho bana ba phelang ka makunutu ge ba fa monyetla wa hore ba ke ba bohle taba tsena e le bo mohloka lebitso ge ke re ba thuse ka boeletsi ha ile la bobedi ke ka hore reng ke la bobedi la baithuti le bo mohloka lebitso ha ile la bogago ke Valentine's Day tsena batho ba bana le hore ha jwale rona ba senang batho tsena le tsena re tloetsa jwang radiong ha hona mohlang ho ka etswang dintho tse re amang ka ofela le nna ke mametse ke na le ho utlwa ho bua se ka se kwata batsa bana jwale ha ba ke sena ngwana ke tlameha ke kwata ha o se ka se kwata batsa tsa bana a se betse jwalo ka pa ho bua taba tsa batho ba nang le tsoke re na ba ka thusa jwalo ke tlameha ke kwate
ke tshotse na ba ne ke utlwa mamedi e mongwe a jolela ba go gona ba batla go nqhoba bosilo batho le na le matsatsi a mabedi ka go fela go latela ama a mang gape a bontate tsholo le go ba tsosa gape o dikalaneng a go utlwa batho ei mamodi wa sebele tswelese na o ko shebe motho yo gago ko go tsela e e leng go o shebagala ka yona kore ya mona teng a ke tsebile o batla mona mona teng ke tsebile o sheba o kore botle bo bokalo ke ga moshebasheba kefe tsena ke ga moshebasheba bolenda bona utlwa bogatela bolenda bona kapa o sheba kefe tsena o a o sheba ko tsena o kapa ka gopola pina ya press e reng thojane ya thesile empa pina ke ene re botle bo bokalo.

Mamari pina na ke pina ya motho ya bitswang ka gore ke Omali Themba. O na le Morena Sway. Ke monate pina ena e bitswa ka gore ke Botle bo Bokalo. Na le pina tse monate bo Dikeledi, Ntshwarele, bo Phehla, e yona le pina tse monate mamedi. Pina monate, wa utlwa pina tse binang ka Sotho di monate jwang hape. Hmm? Hey, di monate jwale Omali Themba he le bitso la hae ke re thabile nai mamelo ya tshebeletso ya lesedi bina ka Sesotho minona wa hae wotla ka futena ya Afrobeat go tswa mane Maseru naheng ya Lesotho empa o hodiseditswe Lesotho empa o hlaetse Afrika Borwa a hlaela mana Gauteng hlaetse Afrika Borwa mamedi empa a holelana heng ya Lesotho ena ke ngwa dipina tsa yaetse monate le yane e bitswang ka gore ke mahlo a batho mahlo a batho le thopi ya Mosotho le mahlo a batho mashome a babedi le metse beraro metsotso ka morago ra leshome le metse medi ke mokgatlhelo wa pele R QB le ponto wa selebo tshebeletsong e ratwang Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa letsatsi le monate wena ya mosebetsing ya mametseng Lesedi FM lapeng moo letsatsi le monate hle ke a tsebana na motho yo mong ya iketlileng mo ntsa dihula fela utlwa gatsela maotwananana loetsa scoop Dada lwetsa scoop matsatsi ana se ba tsaba ka tswela strateng go na le tse ding tsa jake yage tsena wa fumana ba dibeile mpeng mola ke re ya ke July dada lwetsa scoop nne ya skwapa kwapa ka ba dada skwapa hey Maria hey Maria Jadiata e bo go bala ba hlwana na a hle ya hana o kwaleya ke smoko sa yisa sa itara parafi e mo tsaba lo shaba motlakase na o gile na motlakase ene tsaba lo shaba motlakase tsaba lo shaba motlakase e ba be di motlakase ona wa stress ona e ai a motlakase ona wa stress a ponto o sene wena o sene ka lead o fihle o re itagena motlakase o re o hlonno tsho ga e khona mona dinga e le na parafini la se botsetse 2 liter ka ofela se tsaba lo sheba go nae kae se ukwa fela ka bofefo a o etlosa pela pela pela se ufwa bona o ukwa bofefo ba yona gore ha ikho le ba ke lo ga kape o sadi e papiru e be gena ka eng ba chere de give you one see a fela ga na le thona ba le tshi ba sana le tsho le la ba botsa gore na batho ba ga bana chelte ba go ba fe chelte ba kgolwa ba ga bana che batho bana chele ka ga motho ba ne le teacher ga go ba ba ka 200 wa nana go ne le 200 ba teacher rantsa ba broke di doctor ye broke rogue rogue rogue lenna lenna tse ke nalo ba broke Ba me ditse tsa bona dihle ka bona batho ba ikabola ba tsaya ke shebile WhatsApp ba di ba qhausi ba tla batsa go bela hona di dinthonyana tse tlabentse ba di gomella mona o thoki di sticker tse ja efa we ona le mong gomella engwe to ne mahlo ntse tsaya ke mo ntse se se gomella la di WhatsApp ba re di etsa WhatsApp e da re tsabe budate ba sheba ba be dilo betso e etseletse betso ka bora go rala shebe le betso be le tsa si le monate go batho botle ba mametseng jolo tsebeletso ya lesedi ba mebile nhle boloke hang ke ya le bua itumele mo dipedi ke ya re hlopetse mmino ka jeno ya tsaba DJ Lovers ke mo sebetse mo ntsa mametse ha kopana le nna ka mehla le matsatsi ke tsa ho go tomating kele le rapo le mathanka mpe ba sa monate jwang go tshetswa ke mosebetsi mmolwe monate wa go tshetswa ke mosebetsi mmolwe na lona le ya tshetsana mosebetsing
e monate o tshetswa ke mosebetsi mmolo ke a tsebontsa mametse ha monate ona ba le ya ga kopana le a ho roto mating ba shema ma bedelo metse sipile metse so ka bara ho rala shebele metse me a metse ponto wa sera bolo sedi ya family sedi ya fam ke mollelo wa rato wa lelo kae ka pakai ho hlomeleng roma metse na tshebeletso o re hona teng nkutlwe kana go tsena ke re.

0: I love you.
1: Franco Bolivia Gamola Yena Hole a Hole Adam Gelly. Garibo Amal Jumano Hotum Conday.
0: Let's a Silomonat.
1: Gadua
0: Baba Bidibo Catel, Hinkalabu Baba Bidi Jume.
2: Melanda Pitman.
0: Written the guy.
2: Come on, we can't talk.
0: Amana.
2: Thank you, the Pitman. The Pitman had to clear the civil in Petima Satika Divoin. He clear the civil in the Mama Satika Porch. Ke khulu se o le nema ntshukhulu ka wa kwa tsikopisi ke tetele ka ntate tshutse le dikelo ka thabong del ko ke le bona ntate tshuma ntate ka rata hle
0: o rata ke nna tsatsi le monata re nke motho teng kwa jo qatela dibela le seri
2: ke lo le tsere ke bot
0: re tele ka ke manga
2: re teng one se go le mo kopung kwena mona bo tlhokong Bethlehem ke kopa ho kopa bo tshutle le a le mosebetsi mo le wena ya ke di bone matshela ke go tsule mo tsala ka lena be be ya ka jeno ka di 7 tsa July yana bula man na tshwere na ke se munye sa ga mantshu ke go bona ntse ndi mana ga go lekele bona hlengwane so ba letsa tsile tsonolo fetse ba kopela ke na ba khoba tsule na mampopu mkwena ka mona ka botlhokong Bethlehem ka mogale ke tsike le bongwe sa e Mexico ya jo wa maoba
0: mix jo lo tlo botlhoko
2: a e mo ndisa e se ke se ke tla five le ngolo mo bina ha ke sa tsama le e bina ke fiva yone
0: ke le bo
2: tswa ke mo ndisa ke se ho tsena fetse le wena hlangwane se la ke mo bona ga bo ke le bona mo tsebe mo le wena mo ngwane sa le motho a re a ntle hle
0: mang o ngwana lo na ko matsohlo
2: e a o ke bo ma tsela
0: e
2: a re tsatsi le tsena le fetse ngwa hula ka jono le
0: o wa hula e le na le talent e bo tsabelo mono ke le bo utlwa
2: mo hloko mbetle
0: mo hloko mo
2: a bo thabo mkwena e na ke mampopu mkwena
0: ha bo mang
2: a bo tebo mkwena ke nna ke mampopung kwena ka bona ka Bethlehem
0: e bile ona le teng mao bane tebo ke le bo utlwa
2: thank you hlongwane se sa tsile tsholo se tsung bona ka ofela le ba hulang thank you
0: ke uta ya re ke di bone matsela o ke tekala tsatsila tsolo happy birthday to her le se bele betse bele tsotso pele re kera hore ya pele ba betse poto wa selo bo hole sedia fabulous sedia fam ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae ka pa kae hohle mwele ngo roma metsi ena tsebeletso o le gona teng solo for acts the p maqhubunga gaso a maholo sabc plus www.lesediafam.co.za mamedi ke a leboa go ba gonne ngwe kena go ba sa gona ngwe kena hle ke kopa le ntshwagele nako ke se ganeneng hle ke le gopotse le lena ke thabela go bua le lona la utlwa ke thabela go bua le lona empa nako e hlea e sa ntumelela gore ke tswele pele ka go tlhoba bosiu ga ga ga thilo fitla mona mamelo ya tshebeletso ya lesedi le shomela botsolo mo metsotso pele go hora ya pele e re ha nako le mona mo e leng gore e gona tentle ko nkele ntho mona tekwano ya Chris Walker e bitswang ka gore ke giving you all my love tla utlwa ka nako tsena e pina tsa mofute ona go na le pina o tla e utlwa nako e ntse tsamaya ya baby face I said I love you. Ebi rita wapa la pina ya Maxwell. Ebi chanka orki this woman's work. Ete puke lwenya runa ya di pina za arr AQB. Tsebele chongye ratuanga. Ki zara shopisa di soye. Ki itumele mudibedi. Kutwala kakata. Berlo kena horeng ya bobedi. Reja bobedi. Tlabe kuhusia lo bonati. Lebi chanka orki di kalaneng. Di tewa di kalaneng. Kwa ado hode sedi FM. La outest rata. Ki vili mulu. Tabari teka jenu. Le hosasa. Lina ki katela hosasa. Ki khutle mafelo abiki. Lena khutle mafelo abiki. Un salama gao. Jumo salama gao. Giving you all my love. Chris Walker.

0: bare rata mino wa ponto wa selebo mamelo wa sebeletso ya le sedipine na biswa gore ke giving you my all etseletse metsotso ya lato la solfex the p ya dula ntle metsotsong e metlano pele ho hora ya apelo mametse bo gahlelo wa pele wa le monatile na neo le biswa ka gore ke rqb a fifa world cup 2026 dinse ditswela pele mamedi ke itse ho sasa Argentina e tla bapala jwalo le egepeta papadi eo tla e fumana kwano gore sedi fm o tloa goreng ya botshelela go ya goreng ya borobedi tse lesomelemetso e tsheletseng tsa go qatela re re lebile go tse robedi e tsa go qatela momamedi ga re ke re shebe ditaba tse amang setšhaba
1: o na le ponto wa selepo lenaneng la rqb go lesedi fm fela
0: go lesedi fm fela go na le monne mong go marangra mona o dula ka mane ka Nigeria jalo o na le life TikTok ha le mane life TikTok e bi wa hlalosa o hlalosetsa ba Afrika Borwa o re ena ka nnete o dula mahaeng o kopa go gutla a re ka nnete go kopa le go tshwabegele ka o bana he jalo la ga sena ditokomane ge di etse ona ba le tsira go kopa go gutla mona mo ke phelang te ga ke kgone go fumana lebeka e ne ke e ja Aforika Borwa ga ke kgone go ja ntho e ke ne ke e ja Aforika Borwa a ruri Aforika Borwa e molemo go rona re le ma Aforika ke re ya ele ke a di sheba ke shebe dilife tsa bona ke bone botse e hai etaba dingata mo marangrang a dipuisano mo marangrang a dipuisano mo a dingata ditaba RL Shimza mametse jwa letshebeletso ya lesedi ya le kamana ka Cryfontein Cape Town momamedi monna ya dilemo di mashome a mararo le metso e tsheletseng 36-year-old man o tla tlhelela ka pelo le kgotla la dinyewe la magistrata wa kamane ka Pietersburg haufinyane ka o tloswa ka polao e ka go la qwaketsana go ye nngwe ya dishopo mane boiketlo a qwaketsana le motho ka latlhano kgoding ene eo re leng go yona metsotsong ya lesome le metso e metlhano ka morago ra ya pele jwale ke mona mo e le gore ke tsalo e ne a polao e le a qatelela e etsaetse gona sebakeng seo bothata gape ke dithethefatsi ka rona ya Aforika Borwa wa tseba o kekebe wa fumana ditlalegong tsa sepolesa ke sa fumantshwa ditaba mo tse yamanang le dithethefatsi tseo e dithethefatsi Aforika Borwa mane he dithethefatsi Aforika Borwa jwale ke tlhokometse gore he legotla le bogareng la dinyewe la atamelang le atlotse monna bitswang ka gore ke monna pula Abel Lobese ya dilemo di mashome a mabedi le motso le mong 21 years go ba tšhankaneng bophelo ba gae kao fela o atlotse ka mmante a godina la matsatsi a mashome a mabedi le metso e robong ka morao fumanwa a le molato wa go beta ngwanangwanana ya dilemo di lesome le metso e metlhano jwale o thuketsa lo ena ile tsala ka 2019 ka di 19 tsa July metsotsong e mashome a mabedi le metso e metlhano pele go hora ya borobedi jwale go ile wa bokeleletswa bopaki moo ka nnete bo ileng ba pakagatsa gore monna enwa ya dilemo di mashome a mabedi le metso e metlhano o ile etsa ketso ya peto go ngwananyana enwa ya dilemo di lesome le metso e metlhano ke tse ding he tse re re ofe tsona tse ntshitsweng ke sepolesa sa Aforika Borwa ntle le momamedi wa tshebeletso ya lesedi re tle ko fetse ding gape he tseo ke nang le tsona kwano ke tseba gore ke tle ke fete go tseya mang setšhaba e mmedi metsotso pele go gora ya pele ya tsamaya nako nnete fela ke gore ga ya dula nka e le nngwe tlasa letsholo la hashtag operation chanela sepolesa le sona se ntse se tshwere ka thata se fumana dithunya se fumana le dikulu se fumana ka nnete le batho ba bolaileng le ba ne ntse ba batlwa ba ntseng ba fumanwa taba tse monate le gore batho ga ba ile ba etsa diketso tsa botlokotsebe ebe ba ntse ba fumanwa le ka moga dilemo ba baleile letsoo la mmuso le lelelele mamere tshebeletso ya lesedi ga re gatele pele hem ke tle ke o feganyane tlasa letsholo le la hashtag operation chanela batho ba 1,568 bao e leng ba belelelwa ba ile ba tshwarwa ba 531 ke ba neng ba sena ditokomane tsa go ba Aforika Borwa ba 531 ke bao e leng gore ba ile ba tshwarwa ba sena ditokomane tsa go ba Aforika Borwa ke tse dingwe tse re tle re ofe tsona mamere tshebeletso ya lesedi na le batho ba ileng ba tshwarwa tlasa letsholo la hashtag Operation Shanela ba 1400 Mpumalanga fela. Mpumalanga ba ileng ba tshwarwa pakeng tsa di-3 le di-5 fela, go tloa ka di-3 go fitlheletse di-5 ga tshwarwa batho ba 1000 ba fetang 1400 ba fetang e seng ba bakalo. Jalo ba tshwerwe ke sepolesa sa mane Mpumalanga. Nakong ya letsholo la bona ba ile ba fumana jalo gape dithunya tse e 13 tse neng di sena di-license. Ba ka bang 412 ba ile ba tshwarwa le bona, bona ba ne ba le Aforika Borwa ntle le ditokomane mane Mpumalanga. Jwale he ba boela ba fumana batho bana ba rekisang jwala ntle le molao. Re tle re atele pele mo mamedi gantle o dumatlho go rake ya pele o mametse jwalo tshebeletso ya lesedi Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelo.
1: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB go Lesedi FM fela.
0: Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelo o mo motsotso ka morago ra ya pele a re qale jalo mogatlhele wa o qatela metsosong e le shome ka morago ra pele o tla fumana ditlabolane tse e tlhano tsa go ra ya pele.

0: Letsatsi Ponto wa Selebo ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mamedi e re pele re tlotla re ofa dipina tse hlano tsa hora ya pele re tlo ofa pina ya Voice Nova. Ya tamela nako go di sena la matsatsi a supileng ba sentse ba tla gutla. Barutwana dikolong ba sentse ba tla gutla ba ithuti ba kenang ditsentsa thuto e phameng ba ile ngai. Ya khona ba di hopotse di Wi-Fi tsa di hormone tsa di fleteng kwa. Bona le ba ba na ku yo fita ke tse se hlobo na rela. Halea ya ha ke mothata ba hore ebentse le dutsi bo mo jo u beke le dutsi mo bo Limpopo bo KZN mo ho bane le sa ha ba re Ponto ha ha ona Wi-Fi. Ba re tswa ba la pinga sna Wi-Fi ba ga e khona. Ka nnete se rata di TikTok tsena rata re shebella di eng ge tsang ge tsang ba re ha ha ona Wi-Fi Ponto ke mo khogisa ya. Harama nga maikutlo a bana bana. Ha ke botsa baithuti bana bile se ka ga bana batho ba ka di madi le motselo shomele metsorobedi ke banna le basadi bele mo mamedi ba bambare ha ba ya ha yo bana ha ba tsoswa ka nako ho tholona le batswadi ho thole ba le batsosa ka nako ba tswika mokgoba ba tla jolo ka ha ba le kwana mo ba iphelela ba le ba jali ke amanga mabaka ba re ha ona Wi-Fi hai ba tsoswa ka nako ba bamballa ka mosebetsi ba ka mosebetsi o hai Ponto tla dubisa le bo borotho ntso sa dubima rotho o duba borotho wa o le ko a duba e tsebele tsi ya lesedi ya fa bo ke bolelwa wa ratwa wa lelwa kae ka pa kae ho hlebele go roba betsena tsebeletso o le hona team le ba jwetse nnete he lona ba ithuti ba mametseng le ba jwetse nnete le batswadi ba lona hore ha o itulela la mokhantufa wa hao kwa mo o ileng sekolong teng gore e tle go sana o na le ntho o tlaetseng a tsebena o batlela kae o batla go mang le na le style se seng le na la mokgwa o mongwe wa gore batswadi a ba qeta go lefeletsa lekgetlho la pele ba tseba gore na le dula ka ebile a changea se le ge motlakase wa mo o ne o sekodisa ba go Ponto ele wa go tshwagisa aos e le Ponto wa Selebos o dirisa ge motlakase o sa se o ne o sekodisa aa batho batswadi ba o fuba tse ke tlo ba isa one by one a bona lona ebile ba etse masitlhalitlhalitlhalitlhalitlhale a bana ba tlotla ba tlhatswa dijana mo tlhatswetsa ba enela batho ba sa nyana na ba borona ba bodi doctor mamedipinela ke a Voice Nova ndikuthandile.

0: tsholo gaphola a re ke mametse sebeletswa le sedi ke le mosebetsing mo America jeno he re ntse re na le ditaba tsa mohloka le bitso re tlo utlwa rena mohloka le bitso re mohloka le bitso wa rona ka jeno ha sa na batswadi ona setse leng gonwa hae ngonwa hae o hlokaetse ke re re a tsebang a tla di khutsana di relatives maloko a ba hlobola ha ba se ba sina letho wanenwa hana mangwe ona le ngwana ha bo baby daddy e bile ba moetsa ntho tse seng hantle bana ba motse ba hore ke khutsana ba mo buela dipuetse bohloko ha re ke re tlo bua mo mamedi re di qoqa kwano ho RQB re di qoqa gika re a ithuta re fumane le sedi e re bometsotso ka mora hora ya pele ke mokgatlhelo wa go qetela RQB tshebeletsong ya lesedi ke a tswa ke a tsamao reng ya bobedi ke tlo o sia le monate lenaneo le bitswang ka gore ke dikalaneng tla ba teng outest rata jalo ka ditsholo e pejana mane ke a leboa mozimba ka moka a len re tshinyaka long o mametse jalo tshebeletso ya leseng e ntse re qoqa tabena ka thoko ya mathuta ena ra khotsi le bana ba bonalang go ba nyogo feta bontato wa bona ntse ba le dimaine tsa bontato ba dimaine ana ba fihla hae ba thola go diritetswe gale kwana ba fihla ba batla go ba nyolwe ka maga bogo ditse tao motho a ile mosebetsi le bana ntate a u taiko e bana ba heko bana ba e ka go bona ba sebetsa ayayay mamsiya sono bana bana ba nyogwang kanaka ene ntho ena nna thopothele nna kena tloko maitis ya nyelwa ya kena ma 90s ha e fitlha mabon frimo wa bona gore ka nnete ka mogabo dilemo tse lesome o na le tho e tla e tsala mabon frimo aiko ga o ka wa bapa o tla tlho o bone go ntho dilatlha nna tsa tšhintšha o tlwa ma 90s mona moo ma 90s mo gopole ma 90s bogolo ba ona ha ba gema le nakong tsane tsa bo Brenda le tsa bo Malaika gona re mona bombu bojomojomo wa bona bomo bojomojomo ma 2018 mona ene ha re ya bo FIFA World Cup mo empa ono se ntse o bona kana go tsa bo FIFA World Cup hore ntho e ka re tla tshintsha ka mogala motse le show bona go kae bona roka qadile ona go di bone frame empa kana go yeo gona kana go ya gona khnenetse ga hanelwa ho kena ditamini bona ba le tsena ho so hona le style se secha mme bile ba lokela ho itukisa ho ra ditamini bo ra ditamini ba dumellang bana ba katla sa dilemo tse le shomele metse robedi ho kena jwaleng hona ba le tsena se re tlwaelo go ibile a kolo dikwetse tsena nao bana bana ba ntse ba kena sekolo bana ibe ba ikela jwaleng ibe ba kena gale bo buti ba ba re ba security bana ba ema monyako ha ono wi kutsukutsu tse hai uno tla ema mo uno tla hatsela utlwa hantle o tla bo ikisa hai uno tla hatsela bo ikutlwa hantle empa uno sontso bona na go ntseno ga aiko ba o tlwa bo ba bujomojo mo bo DJ call me mo ka pina ana ke pina finye ne tumme ntse ke le sekolo mo la ya DJ call me ana ne bitsa ana to marry you my love my love keria le shebere be shebere be tso ka bora rapi le ke nako ya 5 player at 1 ho le sedi FM re tlo tla roba palla pina tse monate mona di tlabolaneng tse hlano tsa hora ya pele hona le pina mona o tla iutlwa ya baby face e bitswang ka hore ke I said I love you e be roba palla pina ya Maxwell e bitswang ka hore ke this woman's work eteng ho tse hlano tsa hora ya pele TGT I need tshebeletsong ya lesedi le yona e teng go tse e tlhano tsa gora ya pele. Mamelong tshebeletso ya lesedi ge na le pina tse monate ka jeno, o na le pina mona ya Kaifa Sesemenya e bitswang ka gore ke Nomalanga. O tla utlwa e teng, o tla utlwa e teng. E be ronkela pina ya Male re qetelele ka yona e bitswang ka gore ke Tlofihla. Ya, e bitswa ka gore ke Tlofihla. Mafelo a beke, hei, re tlo bua. O seka ba fetwa ke nanao la di a ropa mafelo a beke Moqebelo le Sontaga. Ke re tlo tla re qoqa ka AI le mmino. AI mminong. Haholo ka mora ketsalo e e tseleletseng Gredo, batho ba moseololotse haholo ka morao re go tle go tlake ga se ena a binneng pina e nngwe e sa le trender haholo le mona go marangrang ya Sedilaka. Ba re a ke bona bothata ba AI e bona bohe, batho ba tlo kopana le bothata bo jene. Jalo o tlo etsalang a re batla di-performance, re batla batho ba bine pina tse tse re utlwang di le monate. Ke nako ya 5 Play at 1.
1: Ke tseo ditlabelane tse tlhano tsa hora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo go Lesedi FM fela.

0: goba bosigo le pitotsomane ponto wa selepo hashtag hamame re ke bolele
1: ha ke tsebe gore na le ka tshedisa motlhoka lebitso ka goreng empa motlhoka lebitso hana mangwe hana bana babo ha sa na batswadi o na hlokomelwa ke nkgono o na phela le nkgono o na le ngwana nkgono ha sa le yo o ke moithuti o kena ho se seng sa ditsi tsa thuto e phahameng jwale mohloka lebitso o re o na le kgatello ya maikutlo o re o tjena o mong fela toka monwana bophelong ba hae empa he re se ka ra emakalla haholo re a tseba hore ho na le dikgutsana tse ngata tse robalang di itsosa empa boemong bona bohloko ke hore o mong fela ena bophelong ba hae jwale taba ena e nghopotsa taba e nngwe e ne bua ke ntate Gauta Mofokeng selemo sa ho feta re bua ka hore na hobaneng ho ne ho le molemo hore le be le bana ba bangata e seng ngwana le mong kapa bana ba babedi situation ye boemo bona bo tshwana hantle le boemo bo reng bo re ileng ra bua le ntate Gauta Mofokeng ne ke botsa ntate Gauta Mofokeng le ha heno no kgogwa le ha heno no sa kgogwe le le ri ga palasena ri chimpa batho ba khala ne ba etsa bana ba bangata o bothola hore ba dula ba one room mona go ba go ba le mantsi bo tla bo tshetshiswa tafole go a lo matrasi mollemo wa bana ba bangata ine lo fenta te Gauta Mofokeng karabo ya ntate Gauta Mofokeng ore ka le lla matsatsi ha o ka etsa ngwana le mong go ka etsa la hore a le mong wa ha bo ha ba le babedi a tshaiswe ke le mong ka pa sieno a le mong eno a le mong a itshalle a setse le monna mateneng a re monto ka monwana jwale a re le baka le neng le etsa gore bana ba be ba ngata bonyane ba be ba hlano kapa ba be bane lapeng ha bo bona e ne le gore ka le leng la matsatsi bomma bona le bontata bona se ba lesio blood is thicker than water ngwaneno a ke ke be a o lahla ha bobebe jwalo ka bogangwane kapa di family member tsa lona tse le seileng ke batla ho bapisa ka situation ena ya mohloka lebitso mohloka lebitso hana ngwana abo mohloka lebitso ha ana ngwana abo hana batswadi ba babedi ba hlokaetse ona itulela leng kgono wa hae o hlokaetse ngwana ya ile ngaba le yena o bile le yena tshe a qetile sekolo a ntse a dula le nkgono wa hae jwale ke ha ke ne ke mametse ditaba tsa ye ke be ke hopola ke re ya taba e ileng ya bua ke ntate Gauta nakong ya ho feta banna ausi o jaona na le ngwana bo bonyane gona ba retse wa ukwa gore difamily di mohlobotse di mohlobotse di motswile o go bala itsosa wa zama go na o ja ngwa zama go u kena dikolo jwa ngwa zama hore o na le ngwana sa tsebe na mo sia le mang ha bo baby daddy ba mo jwetsa dikakata ba re ka re hey ditaba tse bohlokotse ke ditlo e bile re se ka ga dibua na ke na lo ena hana ntwe ntate Gauta na iwa tseba ntwe tse dinga di batla ho di mamela ho di mamela ka ka pelo e makukuno di batla di mamela hantle nna ona ba le tsena na ke na le bo a usi ba babedi e mong ha yo ho le kwana bo Limpopo kwana e mong o kwana nna ke blomo mona ke na le mmere mo ha tsa maya ho tloetsa ho no tloetsa la banga ke ne ke sena ba di so ba bang ba babedi ba di so ba bang ba babedi ba khona nthuisa ka motlaka sa ntho di le thata ba o ke khona go le nna ke le ba tshietsa ha ba entse bonthonyana mo ba dulang teng ha ne ke le mong sentse ke sena a le mong ke saletswe ke a le mong fela ha wela mona e hlile sentse ke le utlwa ho lla dinkankana ke kena ke itima jwale taba kholo ke hore batswadi ba rona ba tloge phelela ho fihlela le ba bang ba bana ba borona jwale ho etsa ngwana a le mong a se le siyo tloetsa jwale ke tla botsa ntate Gauta ape bana re buile selemo se fetileng a ke a e hlalose hape hore na molemo e ne le ofeng. Gobane bana le ka gara cost of living ba hola ga ba hole ba hole bana mamediwa tse ba o ne o na le batho bana ba ne ba hola go tlaelwa mahabo bona go ntse o tlaelwa ba kopa go kopa gore ba phele ba bang ka nnete batswadi le taba ya go ema ka maoto empa taba ya ke nagana taba ya ya bofuma se ntho e ntšha taba ya bofuma ga ga ditlwaelo tsa basotho tsamaye o lobala o tla utlwisisa gore nna le ntho o ne o tho ke bofuma ka ga ga ditlwaelo tsa basotho bofuma a se ntho e ntšha ke ntho e sa le le teng aje 086-000-0304 ke kopa re eletse motlhoka lebitso empa re tla mo bitsetsa ditsebi le ena rutlwe gore na motlhomong ba ka mo eletsa ka goreng boemong bona ngwanenwa wa motho ke ngwana-ngwanana o imetse ga ana mme ga ana ntate o na setse leng kgonongkgono o na tlhokagale 086-000-0304 re eletse motlhoka lebitso dumela. Le seri?
2: Kondo.
1: Eh re tle kae?
2: A ke tsene ke ka ka tshwere tona.
1: Eh.
2: Eh na se ke tsile ka ofisi ke sa hore a o fiki mohlodi le o tlotse a tsiwa rena. O tlo mola ya pele a se bo pilo ba hai le ngwana hai a sa tlo monati o le le tsisa di tshomi a ga ba bele ka thuko mo tlhoka lo tle ke ene le ngwana hai.
1: Eh
2: ke we ba ne o tiwa matswalte. Yo ke ha di mayante mo ke go fela ana anele ena le ngwana gae thank you bonde bile ena ka tshirutulo
1: re le bo empa ke go na le thotseding tse thwa ka hloka mbotshehetsi wa tsa botshehetsi bophelong ha bo hloka ha le fela ka chelete
2: wa bona ntwa bo hloka no ke yena go ke a ska se ba metswalle ka tawa nka batho ba baholo ba kameletsa o botsa dipotso ka po thuswa e se taba ya monadi sky lo ke a tlo se ba ka thole kwa.

0: ha monate le kae
1: e teng o tsa so sa ha sa mo tla ka ha rwa tse to ho ke le se bohloko kana ko ngo thole ba bang ba tsotsi ba le bangata bana empa ne o fumane hore a se mona ka tshabalo a go thola ha go utlwane mara ke le bangata se bohloko so sa ha o ke bua mo hlaena ke na le ngwana le monne nna se mo tsetsa ke tsa 50 years se mo tla ka ha
0: empa bonyane ha le bangata a go re koko a go re go bontse a go re go bontse ntwe lengwe ka bophelo le ha le le le bangata la le sa utlwane empa ntumelle ke o jwetse gore o keke wa patwa ke meditšhaba motlhango so go na le eno e re sa tsebeng gore na ka iphumana go etsa etsediwang ka bophelo ba
1: so se botlhoko sosa gao ke kopa gore go tlhoka lebitso ke nne gantle le maemong ao ntate modimo ntsa mo rata a tsebe ntate modimo le maemong ao ntse a na le ya ene ka nako ngwe o thola ntate modimo tlo mosetsa batho ba tlo kare ke leloko la gae empa e seng difile bo le bona a bone e le batho ba ba mona for yena ntate modimo o tlo moetsa gantle a dule a gapela ka dinako tsotlhe kore ga ke tsebe kere ga ke na mantswe se botlhoko sosa setlotlena sa ausi ene jale o sekolong ke wisha e kare kele o e ke ratang bana ka teng ntate ponto abuti ponto kare ka ba dula gaufi le mone kogone ke tla moretsa wa kere ngwane se ke ka o thusa ka ngwana ke botlhoko
0: a re ke sile ngwana ga bo baby dady mme wa baby dady o re e be ngwane no ga a swa ke eng o tshwa jalo go gutsana
1: nagana mantswe a jalo mme ga a sana peng ya gola ka ba le bana le ena wa tsa ka nako ngwe ge bakela bana ba gona matlhatha go bane re bua ntho tse mpe re lebetse gotsane segobo se se fetela bana ba gona le motlhare le maditlheng so se botlhoko sotsena yaka nka fumana nomoro tsa motlhokobitso a ke tsebe kore ga ke tsebeng kore nka kopa ngwane ne mosimane wa ka o dula tho motlhela go mama ka mokgwa rate bana ka teng kopa lo adopta ngwana ke mong fela ke kopa o adopte ngwana kore ga ke tsebe ke re ngwane o ka ba le gaufi le nna ke go ikira tambana ka teng go re ha ke bohloko ke go bohloko ngwana ka tsotsa
0: o dula ka
1: o
0: dula
1: ke tla bohloko mbe tle mo ke family of kidbo
0: a go re ke tla o kopanya le yena utlwa
1: so ke bohloko ke go re nka tsa ntate go dimo ha ke tsile ke re go ke sentse ke kopa dithapelo yena o re ne pele go kopana ntate modimo a gatelle pele a tsipontse ke bohloko ka tsotsa ha ke mo tlile ka hagi ha ke
0: bohloko ke ya le bo o go ntshwara le kunutung o ntshwara le kunutung ke tla o kopanya le yena
1: ke a leboa tlhe ngwanese ke lebile gore tlhape dipontho ke laite wena ngwanese ke tla ke o tshware le konotung ke tla o tshwara ngwanese ke a leboa
0: leboa ke lesedi dumela tlhe 086-0003084 e letsa motlhoka lebitso o ka reng mo mamedi gao e letsa motlhoka lebitso o imetswe o re le teng a ke nana o tloela sekolo degree tse nana di tlo fetola bophelo baka a re le teng ke na le more than 3 months ponto ga ke bone ngwanaka ke a tseba gore mmeane ga a mo batle o na boimantshwe ya tjena ke etsa jwang boemong bo dumela lesedi
2: pont
0: e re teng le kae
2: ntate re teng le kae ka utlwa wena ntate
0: ga monate
2: ntate ponto ai setlhogo sa ntate ponto se botlhoko nna sentse ga botlhoko mona mo ke teng gore go utlwa ke sa tsebe go na nka moeletsa ka goreng fela ntate pont motlhoka lebitso ha rapele ga o rapele ngwae modimo tla mo thusa ntate pont a rapele dithuto tsae di tswele pele ka nnete le bao ba ntseng ba mo sokodisa ba reng ngwana o etsalang ka ena ba habo baby eo ai ntate ponto ai nna ka nnete setlhogo sena sa gago se ntšhapa ka gare ntate
0: ao ke a leboa ntate ke a utlwa gore ona mantswe le nna ke la ka utlwa etlhile mantswe a le seo e wa tseba maemo a mang a lokela fela gore rotlo gore motho tia o be monna tia o be mosadi
2: ke nnete ntate ponto o bua le matšhenene mona ntate ponto mona katle o mona ntate
0: re a leboa go le sedi fm dumela tlhe o eletsa motlhoka lebitso jwa
3: ponto sele
0: re teng le kae
3: re teng o bua le Joisa Flentsha ka Thameng Belfanteng motlhoka lebitso nna ke re ga a betse ka lengwe le fatshe a ratele ntate modimo a mo fe bophelo bo botle a qete sekolong o tla

0: mana le la patla ithele yena jola ka sa khona o ba le bahabo yena a tla iketse babo a sa tshile a itshepele fela lengwe le ntate modimo o teng ore la mma yano le ntata o ba ka o latlha nna Jehofa ke teng ke tla o thola
1: ngwanena modimo o tlhoka o thola ke Jehofa ona jwa
0: ka nnete pontasle
1: mabeselesedi fm moarato wa llelwa dumele re teng le kae
2: jakoma metswatse ke bua ka setlhogo se nana ke kata go lata ngwana ka nna nna ngwana ka ke yona o ka kamogeng ya gae o gobetse ke utlwisisa botlhoko ba motho yo e leng gore o go bona empa ke ntate ke godisa ngwana ke le moo mme wae o mosedi mare nka qeto ya gore ke a mo godisa ke le ntate ke se ka tlhaelela ke le ntate ba ne ba reng ga ona boikarabelo jwale ausi gana jwale e ka re a ka nka bohato ga mosedi moo ga bona habo ngwana go lokile mme eno le a baneng a ka bua ntho tse ka o fela a tlhatima a mosie ga bona ke bua ntho e ngwe from experience e botlhoko taba ena ya osio bonto
1: re le bontate
2: ke botlhoko
1: re le bo
2: fetise tso falatsi ka mona ka botshabelo west
1: holesedi dumela
3: bazanati
1: ritene kae
3: tingwa le se ga
1: ha monate
3: i tshabala la zwa ngena mo
1: eh
3: a tsana le gile tsa mhloka le bitso pele re a mpa go pa le sheshwa le ka ka ngwana pele hlengwa
1: eh
3: e go bona o le bitse ga ga mokono bi mathata hai mo ke le bo
1: hey tsaba ena e matla mo mamedi ei ngata e matla e bohloko e ntho tsena ka ofela baba bedi ba o qetela dumela
4: ho tsena ntate ponto
1: ha mona tele kae
4: ha mo ha o ntate hai sentse ke le bua ntate modimo ka o dima tsohle mo sotho o ngwana sa le go shwela tharing gona fela gore ebe o le ha mo fihlela ga mo tlhoka lebitso gore a ise taba ya gae mona lesedi e ne sentse le first step ya tharollo ya gae jale gona ja jenana utlwa bogolo ba ntate modimo se bo entse gore go be le mme a intshang setlhabelo bakeng sa ngwana wa gae nna ne ke tlotsa go yena ke re go ke abile ana ba le gore na ke ba seboko se feng motlhomong ba seboko seno ba ne ba tla boulela go bele a nang le pele tshwanang le ya mme ka ntle na hape gape ke ratile le motho a eleditseng ka teba gore a kene kereke go fumana bana beno
1: ba seboko se feng
4: jwaneo
1: tlhalosa jwang
4: batho ba bangata ba gapelang ke challenge go bona bana ntate modimo go borapeding ba gago o tlamehile o tlhokomele dikgutsana o tlhokomele basadi ba batlholagadi
1: kese
4: mongwe le mongwe
1: o tlamehile
4: ya mofuta o le mtheno a ekentseng monampa ntate modimo sa mfile tharololo ntate ponto
1: mamela mme wa mamela ke re ha o bua ka taba ya seboko sefeng ke batla utlwisa gore na motlhomo o na tla thusala jwang ha o tsebala kwa seboko sefeng
4: ke tshwa gore ka gara leloko motlhomongwe ka fumantsha go na le mme a tshwanang le eno a sa
1: itseempa leloko le a tseba gore ngwaneno ga na mangwee mme waka jwale ga ba sa kgone o ba le kutlwelo botlhoko ba tseba ke ntho ka etsang gore yona baletse ba be le kutlwelo botlhoko
4: ga ke re leloko le modileng ke le gaufinyane le ena ke tlhalosa gore motlho mongwe ga ke re ke wa hambele ke tlabe ke tsiwe ke ba hambele ba mono sebakeng tse ke phelang mo sone empa go na le batho ba bangwe ba hambele ba ka ba boulelang ka madimo a bona ka utlwa taba ya o jwala
1: o bolela gore ba ba hambele ba jobia ke ga ba tsebe gore ngwana wa na batswadi
4: sebakeng se seng ntate ponto a ke re o phela sebakeng se seng ga se go kore bokiswa go bophareng ba lefatshe leloko la gae le teng ka nako nngwe
1: allright ra leboa
4: kanke ntate
1: ba be ditabe ile thata ile ke RQB ya tsebeletso ya lesedi re bua taba tse thata ke itlatsela taba tsa bo bohloka le bitswe ta.